0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano na sulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko ang say maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan ako nga. Kasulod sa 5 katuig na ko pang welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kayo ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Guli lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo, wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inumog ka.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:13 na mga katropa. Katropang Philip, kining maong time check, hetod kini kanato sa Santhone Gold Coffee Mix. Nag-inusarang kape, katropang Philip, nga doon ay glutathione, doon na papuy collagen. Makapahamis, and of course, mga katropa, makapaputi sa tuaga magapanit. Santhone Gold Coffee Mix, Stevia, mo'y gigamit nga matang sa pampatamis ni katropang Philip. Luwas kayong imnon, labi na itong mga kaigsuunan nga na problema, gumikan sa diabetes. Misa ka imong blood sugar level, ayaw kabalaka. Kung Santhone Gold Coffee Mix ang imong imnon, gumikan kay Stevia man. Ang gamit nga pampatamis, katropang Philip, di ni makakontribute sa pagsaka sa blood sugar level. Lami, pag-gag-timpla, katropang Philip, murga ang kakrimi ba? Haom kayo sa ako gapanlasa. Asa may mga kape?
2: Tinanan ko akong kapirap.
1: Gamayin lang nagnabilin, waan man ko ni mo ko tawi. Dugay kay kani abot, oy. Dugay kay kani abot. Nagrirat ang talamban. Kani harba mga nabot ko alas 6 midya ko nabot ko alas 6 midya. Niya, yeah, magkuhat pa ko ni mo.
2: Ayaw. Ayaw. Nakagkape.
1: May magkuhat tayong kamot.
2: Ang kape. Mga katapang grabe, kalamian.
1: Kana.
2: Walay kontra sa atong lawas.
1: Mm.
2: O niya, ang Santhone Gold Coffee Mix, ang labing ngilngig nga sangkap katropang dyan.
1: Yes.
2: Ang collagen o gang.
1: Glutathione, mga katropa, o collagen. Mag Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na'y gapaghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
0: Natukula sa eksaktong mga balita, programang YG Pinig, YG Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Quibus libertas data popule. Nesese inunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulse ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod ganabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-ubanuban nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon ng Miyerkules. Page 17 sa buwan sa Hunyo 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ego de ais katropang John Lay Menchavez Baiki.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan solom iest lukindi es. Sin icham iest odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ng kagawasan nga makaisturya, dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, ganyan certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye!
3: John Lay Piking, o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara, kape!
2: First things first, katropang John Lay, basta buntag.
4: Pinaka-importante, katropang Philip. Ay, yung mga kalimang. Dito, tigmablihan ni mga katropang rap.
0: Ay,
2: yung! Nasa na, tanggal na sana ang
4: tangmasan ni Ay, yung
2: saring. Singan.
4: Adi, adi, adi.
2: Ulo-ulo, ulo-ulo.
0: Ay,
2: yung! Ulo-ulo ba na?
4: Sa charger, tawag ko na ulo-ulo.
2: Ako, usap na lang.
4: Ambot lang si tawag. Ay, yung! Wali ka ng, Fader man ni siya kanina siya katropa
2: ang
4: kapili.
2: Tawag ana Fader.
4: Ayaw lang sa rap kanila sa rap marag ni Yuki okay naman katropa ang rap okay, pero okay. Tignan nito sa subin nga kung ano ni Dere og
2: papalitin na lang og bagay
4: okay pawilding nila nanaro may dagan ni Dere sige lang
2: palitan niya katropa ang janli og na ikuan di ha
4: asaman
2: di na masulda di sa masulda
4: di masulda plastic ba na pero basa sa greetings kay di greetings pa ko kabutang di pa ko kabutang og sound effects there's because
2: okay
4: so greetings ta straight greetings why daghang tukar
2: ana man pay gamay san na kaya man ning gatingog
4: di ba kaya ba man kun daan nga naagyo kay gamay
2: na kay gamay nga sound effect kining usar ka katawa
4: okay at least
2: kita gana
4: pero anyways good morning sa mga viewers sa Toros Facebook Live. Kumusta ang inyong tagsa-tagsa ka mga kabutagon? Oy, daghang-daghang ng mata ka, Droga Philip. Morning, Denny. Abay, nako, Japit Kandol. Akong mga silingan, des Barangay Luta. Good morning.
5: Oy, good morning.
4: Aniya, si Sir Joy Nunez. Good morning, sir. Di ba daming?
2: Kuan ni diha ka ng love words din ha sa
4: yes, Cordoba.
2: Cordoba.
5: Gigas abroad.
4: Din sila atong nasura sa to.
2: Malaysia.
4: Ariya si Roland Salipdan. Good morning. Ani Ronnie Karen today, sir. Salamat kay Bukwa Minaw.
2: Ayan, si Willie Gio Toro din ha sa Suarez Brothers Vital Arts Incorporated. Good morning ninyo din tanan.
4: Oy, si Tads Pasaporte Mia. Tads,
2: good morning, Tads.
4: Good morning, si Danny Almendra may muntag. Huwag kalimot may like, follow, o share sa tuwag official Facebook page, XFM Cebu 88.3. O niya ka ng Bullseye, Katropa ka Philip. Share na ninyo.
2: Share.
4: Gusto mong maluwas, di Arang Sulbat.
2: Oh! At the most, Iglesia ni Janli.
4: Ayun, saan na lagi ko
2: ka to?
4: Church of the Holy Hole.
2: Ah, Church of the Holy
4: Hole. Ayaw butang iyo kakumpangan kay Iglesia na magsip. Pero ako'y ginoori.
2: Ikaw ginoori.
4: Saan
2: ito nga lang ito?
4: Ikaw, arsobispo ka.
2: Santo Lolo?
4: Asan Santo Lolo? Grabe, no?
2: Saan mo simpahan ba?
4: Ikaw mo Santo Lolo.
2: Santo Lolo, oo.
4: Right.
2: Sang Sipo, good morning!
4: Wayne Paul, good morning, Paita. Sila na po ng haod sa tanang kaluslusan. Uy, ayaw, onera mata.
2: Ayaw. Randy Tapit, good morning!
4: Good morning, Randy. Onya si Al J. John Katakutan, salamat kayo.
0: Always ko na siya naminaw sa programang Bulsay. Anyways, one week mga katropang, wala tayo live sa YouTube. Gumikan kay Buynas kayo, suspended na sa tangoy. One week na katropang Philip, wag ita, dito ka live sa...
2: Ano sa end ang one week?
0: Sunday po hon.
2: Sunday or Lunes.
0: Oh, brag na natin nga li. Unta, dili. One week ba diharap ang notification? One week ko na baga katropa. So by Monday next week, katropa ka Philip, kuhaan ka ng balik na ito. Balik ka, YouTube.
2: So muna ito bag mamoli Ilaya Dungog naharo. Why nga wala tay live?
0: Wala tay live ron sa YouTube. Baga katropa, pasensya kayo. Kaya na yung mga butang beyond our control. Na ako na'y nag-post o ka ng bullying ba?
2: Huwag man tayo post din.
0: Huwag ako kabantay o post nga nag... Basta bullying mo ay kuhan, notification.
2: Kanang ato ang kuhan sa Facebook ba? Unsa man na? Posted ba na sa YouTube?
0: Oo, posted man na katropa ka Philip. Yes, tanan na tong reports. Pero impossible. Sige na lang.
2: Basig na ay kuhan dito. Katong mga kuhan ba? Kanang picture ko yung makitaan o ron sa... Nga na-interpret nila nga bullying.
0: Basin.
2: Posible. Onya katropang Ma'am Fems Dereps, good morning.
0: Good morning si Daddy Tang, may buntag di Daddy.
2: Oy Tang, good morning Daddy. Roland Salipdan, good morning. Onya si Ronnie Karin Tode, gahapon, wak ni na to mag-greet si Ronnie Karin. Kitan, last naman ko ni siya. Onya si Meow Meow Tads.
0: Nabasa na na ko niya.
2: Si Meow. Alright.
0: Pagkay greetings siya, kaya wala na.
2: Jackie, si Zifrox. Taco Zilev or Veles. Isola
0: sa Zilev. Si Mina Bogueron, si Lorelin Celesana. Salamat kayo. That's my inayawan. So you get us inayawan.
2: Of course, Philip. Of course.
0: Salamat sa kanyang tanan. Salamat sa pagkataka-barangay inayawan. O niya, dito maglangay.
2: Tao-tao na ng ubang greeters na to.
0: Yes, aritas ato ang mga hisgutanan.

0: Ninguém quer dizer essa quando, Baguete.
1: Já, gritem sempre tá de linha.
2: Larga, larga. Tá
1: mocando,
0: hein? E não quer mais que a gente vai na cá. Headlines, headlines.
1: Vão na cá, ang atong de ari, tandugo, não, não?
0: Vão nem ako, ang di ko. Vão nem ako, ang jet liban, já. Direi, pag ana lang imo.
2: Son, pag yung pa.
0: Pwede ta maglangay. Pwede,
1: tingin ka na, beso. Tingin na,
3: beso. Bullseye.
2: Morning, Danny. Diggs,
0: stop.
1: Ikaw sa Diggs, nagaya din mo online, Diggs. Ay, papas mo nang imo, Diggs.
2: Mabaw sa gita, eh. Di rita maglangay na katropa ka, Philip.
0: Larga, larga.
2: Nag-una karon sa ito agabagahiskutanan. Arita sa ito agabagabalita. Ritsotas gawa, balitang nasyonal. Gumikan kay si Senate President Alan Peter Cayetano. May pakita ng senyales sa pag-concede.
3: Bullseye!
2: So, nag-post na? Karong buntag,
0: ah?
2: Si Senador Alan Peter Cayetano, baga katropa, nga, murubag, iyang na-feel yun, matod pa niya nga, karong adlaw, mata, ilisa na yun ko.
0: Ilisa na yun ko.
2: Pero sama ko no siyang pagpanaad, katropa ka Philip, nga, huwag na mag-iilis na ko, andam ko nga mo,
4: step down.
2: Step down, katropang Philip.
4: Of course.
2: As long as you have the numbers.
3: Bullseye.
2: So that number is 13. 13. Paliwag ko pakita, katropang rap-rap sa kwan. Paliwag ko pakita sa official statement ni Senador Alan Peter Cayetano, katong ningong kong adram. So usala sa dong.
5: Oh, no.
0: Na-historya na mugunin niya si Senator Joe.
2: Matod pa niya nga, kanis Alan, hilig yun niya siya og quote og kaning mga
0: Bible verses. Wala mo nang ikaw sa nasahay, yung mong istorya. Di mo to si Eric Amaro, inig okay niya sa Bible si tinuod.
5: Ay,
2: di mag- ako magod katropang Philip sa tinuod lang, mubasa sa tagpipilya. Mubasa sa tao niya, nagservisyo, masagigog simbahan. Pero ako lang klase sa tao nga, di mo ko hilig og sir-sir di social media ng mga iunana. Pero magingong kagpag pag atong pagkareligyoso, given mo ko na, kibaw, biya ka nagdako, yugog simbahan. Pero not that does not necessarily mean nga magsigig kong share diag Bible quotes. Kaya daghan kong kaila nga sigig hiskot og Biblia, yuwan on kay binuhatan. Kaya ban ko sa kay mo simba, humag simba, maglibak. At to simbahan, magtandi-tandi itang sa mga ipangsulob.
0: Sige, balik tayo si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Ayaw mo, ayaw mo, na, ah. Pag-ispitar.
0: Sige naman, ako?
2: Ikaw, sanayang. Anong ikumparar ko ni mong Alan?
5: Wala akong gingon
2: niya. Not all that, diba? Huwag na yung seryosong hisgutanan, mag-hisgut ang bublia, anasa tayo pundo niya?
0: Anay pundo, anay pundo.
2: Pero, katropang Philip, ato sang ipahaong. Pero kanis Alan Peter Cayetano, sa mga nakailag yung Alan, sukad pa kaniya to, even those times before he was elected as Senate President of the Philippines, in English to ha?
0: Kanaanin doon ta?
2: Kinis Alan Peter, medyo just nun yun eh.
0: Just nun.
2: Tanawa, observare, katong karaan pa nga mga articles. Di mo hisgot ni Alan, o di magsugod Biblia. Now, gikota po din Biblia.
0: Di, ang iya ganin ko, ano, kabantay ka ng bio sa Facebook. Facebook ba? Tanawa, Alan Peter Cayetano. Iyang followers, 5.9 million.
2: Ay, kayo sa iyang bio. Diba, ay kayo pagtakilid, kayo musuwaw.
0: Ayos, ayos, ayos.
2: Senator Alan Peter Cayetano, medyo just nun yung tawahan na.
0: Correct.
2: Ang iyang portray nga imahe, I don't know if by heart or basta ako pagila niya just nun.
0: Correct.
2: Sama ining iyang official statement karong buntag. So, basahon ako ha. Ah. Mga igsoon, paminaw.
0: Mga igsoon sa pagtuo.
2: Oh. Ano? Dili, sa ila, lahi man tagsinuan. Dili lang sa nakotogon nga igsoon sa pagtuo. Pero paminaw, ha? A grateful heart.
0: Uh-huh.
2: An unfinished fight.
0: Wow.
2: Dili, ito bugal-bugalan. Seryoso ko na ito. Gasugod siya siyang statement. O kung saka, quote gikas Biblia.
0: Mm.
2: Ika'y basa.
0: Ako sana yung i-transfer. Kaya duha, uy, maduha man na. Ay, yeah. Ulit na ako, sara man eh. Alam. Up. Ano, pislit mo nandiyo mo.
2: Ako na lang.
0: Ayaw nila.
2: Sige, ako na lang.
0: Okay, duha tanggi bayran.
2: Okay.
0: He has shown you, a mortal, what is good and what does the Lord require of you. To act justly, to love
2: mercy. Question mark, sad.
0: Asa?
2: Pero, and what does the Lord require?
0: Nabi tayo, question mark, walang kayo pataasog, Mayo.
2: Patay na, ano ni mo.
0: Sige.
2: Balik ka lang, basa
0: quote,
2: ka nga.
0: Quote and quote, gikan okay. Sa Micah 6:8.
2: Okay.
0: He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
2: Tawag, di ba?
0: Di ba? Let me begin by saying...
2: Dili na na siya, quote.
0: Dili na.
2: Ay, naibutan po. Dili na.
0: Sige. Let me begin by saying...
2: Ako sugdan sa pag-istorya.
0: That I am grateful to God.
2: Na ako mapasalamaton sa labawang makakagahog.
0: In His providence.
2: Sa iyang...
0: Saan ang... Providencia.
4: No.
0: Divine providence. So fit to entrust me.
2: Kaya kong isaligan.
0: For a reason.
2: Season. Sorry,
0: for a season. For a season with the burden of this office, I never held it as a prize to be kept, but as a weight to be carried in your service. For that trust, his and yours, I give thanks.
2: So, dili, atong maobserbaran ka tropang Philip. First two paragraphs sa iyang official statement. Pasalamat.
0: Salamat.
2: Pangaliya. Nga ito na ba makagagahom? Now, di ara ang iyang mensahe. When we were elected to be the new majority in May, atong nakalabay ng buwan, many only gave us a week.
0: Mm-hmm.
2: So, daghan ko, no? Ang ihatag lang nilang simana, sa di pa sila mailisan. Before we were all replaced.
0: Mm.
2: I said that what I say now.
0: Mm. Akong balikon, akong istorya.
2: It is not how long you live.
0: Dili na kunon sa kataas ang imuhang pagpuyok o paghupot sa gahom.
2: Ay, may power niya.
0: Adi, live, mana. Mao man ay pasabot. Alas na nag-literal.
2: But what you do with a life you are given.
0: Kung unsa imong gihatag sa diha sa imong kinabuhi.
2: Unsa imong gihatag? Unsa imong gibuhat? Unsa
0: maura na?
2: Pero nga lagu na translate.
0: Depende lagi na sa pagsabot.
2: That counts.
0: Mao na eh. Mo na kanang
2: mo na sigurista kayo.
0: That counts man. Mo na ihap.
2: Ayon siya. Ang pasabot. Alintonganay ni Senador Alan Peter Cayetano nga. Dili ni wa ni makadepende kun sa kakadugay nabuhi ning kalibutan. Kun dili unsay imong gibuhat. Samtang ikaw buhi pa. Personally, I would rather have held this office briefly and use it for something true than held it for years and use it for nothing. Ako lang, bahalag mo bo.
0: Basta makahulog ganun.
2: Bahalag mo bo, basta mo gilo.
4: No.
2: Bahalag mo po siya. Di ba? Bahalag kadiyot ra siyang galingkod. Basta gigamit niya ang iyang mga adlaw sa mga mahinungdanong mga butang. Kaysa magdaas sa inigdugay kayo.
0: Ngaway gihimo.
2: Unya, murag lito lapid. Why gihimo? And so, let me thank those who stood with us when standing was the harder path. Salamat sa mga mibarog diha namo.
0: Jinggoy Estrada ni.
2: Jinggoy. You chose principle over power and position and you paid for it. in a ways the public may never fully see.
0: Jinggoy na.
2: I would like to honor
0: the
2: deep personal sacrifice of Senator Jinggoy and his family.
0: Uh-huh.
2: He stood his ground and Senator Rodante Marcoleta for not bowing to pressure even when the threats of arrest has been coming from all sides. Ang lintungan ay pasalamat kong Jinggoy di Marcoleta. Nga wag yun mo surrender.
0: Wag magpatawag
2: yun. Wag magpada sa pressure mga hulga. I will not forget it.
0: Di ko kalimtan.
2: And I will not let it count for nothing.
0: Ang diliin ako ni Palabian.
2: The struggle for a better Philippines, for truth, does not end here.
0: Uh-huh.
2: It has only begun.
0: Uh-huh.
2: Mga kababayan, we carry it forward together.
0: Okay.
2: And to our brother, who in the end felt he had no choice but to make peace with the new reality, kisa ka ni.
0: Klaro kayo.
2: Ano na ko?
0: Joel
2: Villanueva, Chis Escudero.
0: Okay.
2: Yan siya nga. To Joel Villanueva o Chis Escudero.
0: Wala hingan li.
2: But brother.
0: Brother.
2: Isa may naitaw kong brother na to niya. Kaya mag-brother ka ng tulpog. Tulpog ka, idol bra.
0: Idol.
2: Oh. Kisa may naitaw kong, di isa ka mag-brother na ng kuki panalangin.
0: Little
2: lapan. Ang ilan na to, brother, si Joel.
0: Joel, brother.
2: When last time, gi-brother mo sa niya, sis.
0: Brother,
2: sis. Brother. So, this is the king of brother, G-City. Layo, sir. So, para ni Joel o ni Chase Escudero.
0: This is your message.
2: Nga, kay naka-feel ko na sila, guwa na sila yung choice.
0: Wagin.
2: I hold no bitterness toward you. I have seen the pressures that were brought to bear. And understand them. May the public's judgment of you be a kind one.
0: Iyan na nang gikuan nga.
2: Dito mo hukman. Pero ang publiko na.
0: Publiko na yung hukom ninyo. Di ko mo hukom.
2: We are not enemies. Dita kontra. Only colleagues. Brothers caught in a moment larger than us all.
3: Bullseye.
0: Ano? Ako na sad.
2: Okay.
0: I will be honest about what I feel. I am not saddened by the loss of position, a position what was never mine to keep. What saddens me is harder to say. It is to watch.
2: Kani gi chat GPT niya ba?
0: Ano
2: ang ilan na ni mo chat GPT, observe rin ninyo guys. Kana galing na i-dash.
0: Dele, kuan na sana, naman na ang dash, pwede raman na.
2: Mo na ilan na nako kasagaran, basta mag-chat GPT.
0: Dele, naman sa i-dash, ka na mag-anak, depende man sa writer.
2: Depende
0: na sa writer.
2: Pero rare mo gani, asa man adapitas na sa sentence ng dash?
0: Asa? Dele, emphasis man agad, sa akong pagbasa. Depende na awa kung ako lang subayon.
2: Ikaw, subayon.
0: It is to watch our country slip toward darkness.
2: Na,
0: to see our people suffer, and to hear some begin to say, there is no hope. Walang pag-asa. Paulit-ulit na lang ang korupsyon. Pare-pareho lang sila. And there is something hard still to accept. Mahirap tanggapin na may mga nagsasabing mulat sila mga aktivista. Lalo na ang mga nasa gobyerno o media na nagtulog-tulugan para masabing hindi nila nakikita ang korupsyon o ang mga mastermind. I am sad that so many in our government are willing to look away from corruption when looking away is convenient.
2: Now, Aritas, last part na lang katropang rap-rap. Okay.
0: Last part.
2: Dire, makita na to o unsa ka tanan ako gentleman's kay tanan. Kay kahinomdom ka, dihang gipulihan ni niya si Soto.
0: School bukol.
2: Batay, wagid siya giila eh. Wagid giisang kamot. Wagid mo konsik. Pero ingos kay tanan, last paragraph katropa grap-rap. Naan dito katropa grap-rap. Naan diharap. I may leave the position of Senate President, but I am honored to still be your public servant.
3: Bullseye!
2: Sunod, napay sunod ni Rap?
0: Mauna ni, huwag mo ni last.
2: Mauna ni siya. Okay. With gratitude who...
0: To God.
2: Who lent me this office, I promise you I will continue fighting. As long as I am able. That promise that the change hands and it will last outlast us all. O niya na, Adriel, let me be precise. Mm-hmm. We do not hold this against our colleague who may be chosen. Kay, kani, prangka-prangka pagka-istorya, binuang manigong mag-special session rong adlawa.
0: Wa man na ma-appeal sa
2: konstitusyon. Ma-appeal sa nalatid sa konstitusyon nga basihan sa usa ka presidente nga maghimo o magpahigayon o emergency o special session. Emergency man ta ni kinahanglanon. Pero ang lintong nganay ini, praga-prangka pagka-istorya, kaneng ilang giingon-ingon ng mga balaod, pagkabuhaton, karong adlaw, secondary na lang ni. Ang purpose yun ninyo diya, mag-elect o bagong Senate President. Lungan sa pag-elect o bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair. Bullseye! Ibawaan ko naman yung daan, di ba niingon ako hapon pa lang? Nomdom ka? Natinood ang akong istorya. Gani, ang pamahayag na tos bullseye, gihuamang alan.
0: Naminas ala na to gapon.
2: Now, katropang Philip, so mahitabo ron mga katropa kay di na magini mapugnan. Although naasay gisumiter ngito sa Korte Suprema, but I doubt og inana ka paspas mo desisyon ng Supreme Court. Kay timan nagprotektar pud nang mga huwes des ilang kaugalingon. Ha? Katropang Philip, dakog posibilidad nga di mo desisyon ang Supreme Court ron
0: within today.
2: Within today. Now, ug di sila mo desisyon, ugma pa sila, amutan academic na ano man.
0: Wala na. Nana may bago. Kung madayon ron.
2: Mailisan naman ron. So sa pamay post. So posible ni sunod semana ilan ning ibasura kay ano ato pa mo desisyonan nga nakailis naman. Kay matod pa niya, matod pang kayitano nakaistorya ni Azuel Villanueva. Kundi amura man kunog sa tenor sa lang istorya. Ilisa na gets kay tano. So, prangka-prangka pag-istorya ni prangka Gizuel nga lan. Atay, di gumada ang pressure lan. Unya, basing mapriso ko. Wa, para ba ko kasuway? May magparehang jingoy nga. Hala, gamingaw naman sa godito. So, rehas kay gastambayam ko desuna. Lahay man si Joel Villanueva. Kay next, si Chase Escudero, wala na di na ni matarget. Although, he's gotten na to si Chase ron. Eh, kanada ang inyong balay, ang heart matay. Nakapicturan yung balay. Kaya ito man yung scrutinize ron, gahapong adlawa. Supposedly, Blue Ribbon Committee Hearing. Katropa ka, Philip. Sa Cayetano Black, head by Senator Pia Cayetano. O niyang backup si Senador Rodante Marcolita. Tawgol na akong backup. Katropang Philip, ang usay gibuhat sa Gatsalian Black gahapon. Ilang gisirad ang Senado di pasudlan. So kaya di man pasudlan, nangita sila glang venue katropa ka Philip dito sa EDSA. Dito sa EDSA na ang organizer gidilit lang ang tag-iya sa venue katropa ka Philip nag-post nga wa sila ilabot. Nga di ko numadayon. Dito ng mga senador, pero why nahitabo ang Senate Blue Ribbon Committee ambot o gano? Ang mga senador di pasudlong uban. Sa usa ka private nga venue nga ilang ibok. Na pila ra may istorya, wag gyud madayon. But nagpa-press con ang 18 former soldiers plus dunay upat nga bag-o katropag Philip. Na dita mo dito ang toho sila mga pamahayag. Because possibly na ay political motivation. Posible na katropang Philip kay sayod man ta.
0: That's right.
2: Ang nagdaan nila dito, contramans administrasyon. Pero atong hinuktukan ng ilang mga pamahayag. Kay katropang Philip, dili naman dalisonon kung doon na ba'y salapi nga gikaw-kaw sa mga kawatan.
0: Na ay salapi.
2: Naamang yun.
0: Apakotan ang kinsay mga nakadawat.
2: Yes. Kana nalay atong lalisonon.
0: Unsay mga ebidensya nga naa magtumbo kanila nga in fact and indeed, they received that kickback.
2: Kaya kung di mo sa gumutuo nga, ang nangawat kanirang mga empleyado nila, ang nangawat ang taga-DPWH, radi sa gumutuo. So naagoy mga politikong nakakwarta, katropang Philip.
0: Ang pangutana, kinsa ni sila?
2: Ang pangutana, tuig na tayin eh, nawao musumad na gingong BBM, mahiya naman kayo. Wagoy klarong na prisong politiko, si Jinggoy rang usa, nga si Jinggoy...
0: Nawa pa yun ka dawat!
2: Wala ba ilabot ining proyekto, ha? Kasi na-norma na yun, yung wagi pundo, nga naasi ang opisina, mo'y na-priso. Now, daghan ang nakakwarta. Ini kay trillions guding kwarta ha. Ha, katropag Philip. Trillions. Sukat ni Lincoln's BBM. Now, mo'y atong sayron o kinsa nga politiko. Kaya sa mga taga DPWH, adali, raman na silang prisohon. Pero aray tas mga politiko, kay una, ang gahan ayos budget, politiko. Congressman, pag baykam, nagsabot ang lideratos Congress o sa mga congressman o liderato sa mga senador. At that time, ang liderato headed by nang dahil kay Speaker, Martin Romualdez. Sila Stella Kimbo, Zaldico. Aray pong kasinado ang ilang counterpart, si Escudero,
0: Meg Zubiri.
2: Meg Zubiri. O niya, naapol si Senator Grace po. Ang pinakamagalang na kandidato. Kay apelido pa lang, po ang daan. So, si Jinggoy, wagi labot.
0: Wagi, low yan, Jinggoy.
2: Pero mo'y napriso.
0: Low yan, Jinggoy.
2: Sukul man.
0: Gidayag siya ni Senator.
2: Pero now, arita, gapon doon ay ipanghatag mga information. Tanaw na to, og tawag lang tanig, believable ba? Naabay posibilidad nga tinood. Kaya, o gari, si Jinggoy may pasangin lang. Maglayo kasi tinood, o na?
0: Wala mangin sila. Wala
2: mas yung budget sa flood control.
0: Ano pictures, Jinggoy?
2: Wala sa ibidin
0: video?
2: Wala yun. Mo'y unang napriso.
0: Ang katong na yung mga video, wala, yung mga picture.
2: Si Jinggoy.
0: Pabiling gawas nun.
2: Si Jinggoy, wala sa hold sa budget.
0: Wala.
2: Wala labot siya. Wala gaya siya mo. Wala siya labot sa pinirmahay. Ang appeal, you know, win ka sila. Pirma, mas win na itong budgeta.
0: Siya may kuan.
2: Wala, pirma siya. Appeal siya. Ito, appeal siya katropag Philip. Now, atong paminaon ang pamahayag, nining na may mga bag-ugod ng mga saksi.
0: Yan ay picture.
2: Na ay picture, na sa'y video. Picture alone and video. Kani, illegal galing binuhatan. Imposible makaigmapicturan kag magdawat.
0: Wala. Kamatawat yun, ha?
2: Arita sa mga sirkumstansya. Ang atong obserbaran una, doon na ba siya hold anong prajika? Kaya ganun, tigaan makagawa kay hold. Wala magina. Ganun atagan man ka. Wala makay hold anong prajika. Ganun hatagan man ka. Nga, di makapwede makapugong, di pwede maka-approve. So kanita ng congressman, nga doon ay budget flood control, silang tanan, doon ay posibilidad. Now, atong siron o kinsabay gipang deliberan. So, unahon na to, baga katropa, gipasanginlan kagahapong adlawa, arita, ang unang senador nga mibali, Senador Queso, Cheese Escudero. Kay, palihog ko, katropang rap-rap, di ako i-send ni mga, I don't know, napakita na yung Jerry Auxilio ganyang butag? Katropang rap? Naara? Og dai napakita si katropang Jerry Auxilio, kato na lang katropang rap-rap. But, aray katropang Philip, ya, tong kanon, ya, dara-dara. Ito i-play ang video, ha, niya. Di amon ko ebidensya. So, Senador Cheese Escudero, sir, nagipakita ang ebidensya against ni mo. Kung dili manggali ni tinuod, kaya timan niya, ang ombudsman mismo ni Ingo na, na naakay pending kaso. I don't know, kano sana i-file, ganong naunahan, pamanas Jinggoy. Ha? Senador Cheese Escudero, tingog do, hapon, wa ka mo tingog. Kay, ang unang napicturan nga iyag yung balay, kinumdum ka kinsa katrobang Philip, Stella Kimbo. Apil pang iyang katabang, si Stella Kimbo, tanawa, tuig na. Wa, gyud mo tingog. Kinumdum pa mong teacher Stella? Naningog ba ni ang atong mga kaigsaunang uban? Mga congressman nga, naas makabayan black, makabayan kuno highway. Itingog mo si Lakimbo, wa magin siya mo deny. So pag-deny nga, naas ilang balay? Niyang iyang balay, dungog kayo, maugin ay balay yung Stila. Maestra, rago niya ganyan to, nikalit lang ka dato.
4: No.
2: Sa una, sa wa pa makongresman, naputos ni Lon.
4: No.
2: Now, katropang Philip, Stila Kimbo, until karon, wag mo tingog. Gani, deactivated ang iyang page de social media. Ha? Gapong adlawa, ikaduhang balay, ikatulong balay. Ang ikaduhang balay, Martin Romualdez, kay numdo mo, pagpresentar sa kanhi 18 soldiers sa balay matod pang Martin Romualdez, si Martin, wa na mo tingog. Ipakita man, picture man gud sa iyang balay. Wa mo ingon si Martin nga, dili na among balay. Basad siya mamahayag nga matay gi-EI mana. Naay picture, naay video sold sa balay ni Martin Romualdez nga publicly known nga diya siya nagpuyo. Usa siya mga bahay. Nitingog ba si Martin? Wala. Diyang ipakita ang hulagway. Now, gahapong adlawa, Senador Cheese Escudero, crash na ko sa una nga si Hart Evangelista. Tingog mo, Hart.
3: Bullseye.
2: Tingog, dahi, ese pasopaso di as Europe, dahi. Appel mangyog ka, gumikan kay, by virtue of law, ingon man, ngatos langit katropang Philip, sa kasal ang duha na himong usa. Appel gyos, Hart. Appel gyos, Hart.
4: No.
2: Inyo maning balay duha. Kontinood manggali na.
3: Bullseye.
2: Okay, makahibong ba ya ha? Cheese Escudero katropang Philip, dunay first question magod nato. Duna bay kalabutan sa ining flood control?
0: Mm.
2: Si Cheese Escudero duna gyud nga naman. Una mi pirma siya.
0: Sa powerful budget, siya.
2: Atunggaa. Ikaduha katropang Philip, last hunat sila sa Baycam, silang Martin Romualdez, kasi siya man atong time
0: counterpart.
2: Counterpart sa Senado, Senate President sa budgeting. So si Cheese Escudero, dunay gahom nga makapausab sa budget, dunay gahom nga makapapadayon sa budget, dunay gahom katropang Philip nga lahoson pod ang budget.
0: Ang so, patawa sa budget.
2: Og dunay kay gahom ana, dakog posibilidad nga tigaan yung ka og dunay pagpangurakot nga naman. Kag makaibaw ka diyang nangurakot o niya si Lara, na ikaw ni pirma ka, dinay ka mo palag. Kaya mag-riskot kag duol-duol sa tinood, si Cheese Escudero, purting duula.
3: Bullseye!
2: Siya goy timbang ni Martin Romualdez.
0: Mm.
2: Ha?
0: Siya goy kipakupot sa basong Lisa.
2: Oh.
0: Nandiyan ka itong white glass.
2: O niya, si Cheese Escudero, aliado gudis mga Marcos. Doon na lang tingali sila, wapag sinabtanay, pero from the start, aliado. Now, si Cheese Escudero, may chance yun eh. Nga nangurakot yun katropag Philip. May chance nga nangurakot. Kay bao man siya, ini siya may Senate President at that time. So, arita, paliwag kong pakita rap, o siya pamahayag sa kanisundaw, dili ni Marin ha, kanisundaw. Additional naman eh, bago man ang ebidensya.
0: So, sundaw na siya, kay, di lang Marin.
2: Gatos kapinde ni sila kabuk mga escort.
0: So, di kahala, no?
2: Di sa takaingon atong giigong tiriridon nga mangga resorts malita. Kaya nga nung mag-hire mag-escort sa pag deliver mangga. Di sa takaingon katropag Philip. Now, palihog ko katropang rap-rap. Palihog ko rap, pakita rap. Oh.
6: Bahay ni Senator Cheese Escudero daw.
7: Yung address ko, sir, talagang hindi ko po, sir, matungol, sir. Kasi advanced din kami nun, sir. Bali yung nakalam, sir, yung driver namin, sir.
6: Okay.
7: Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir.
2: I-focus ang balay. Paminawan ninyo o si pamahayag mga katropa. Draw, oh. Minawan ninyo ha. Oh. Akong i-play din
8: katropa. Kali nung time na yan, sir, kami sir yung advanced team, sir. Diyan sa bahay, sir, ni Cheese Escudero, sir.
2: Now, arita, Senador Cheese Escudero.
0: Sino balay?
2: Imoning balay, dili.
0: Mm.
2: Picture man is mga bodyguard.
0: Nanis gawas yung picture.
2: Nanis gawas. Kay, di magod, mag-deliver yung kagbinuang. Of course, di yun ka. Digyog ka kanang ingon tampong nga katropag Philip, magpicture diya sa tao ang imong deliveran. Fair kayo
0: wala,
2: na.
0: Wala.
2: Muagig yun ang middleman. Gawas nga muagig middleman, ang purpose silang pagpicture is aron ma-account, kay kwarta ba ilang
0: boss, og, delivered na.
2: O di, roon na mo ang konsila yung makatapal. Yung minilino, sama, itapal nila yung taon katropag Philip. Now, kini ko no, balay ko no ning Cheese Escudero. Now, Cheese! Senador, or...
0: Hey, Cheese!
2: Hart, sa di pa ka mo paso diya sa Europe. Sa di pa ka mo paso sa... This is my Eiffel Tower.
4: No.
2: Paibaw ako nami. Balay ni ninyo, dili.
3: Bullseye.
0: Okay, nilang balay.
2: Okay, nilang balay. Tapos ang boxing, matod pang Erwin Tulfo. Ang problema, huwag balay ni ninyo.
3: Bullseye.
2: Eh, era man o, gisumiter man niyo. Beh, balay man ko na ninyo. Ay, play na kaaga, paminawa, paminawa niyo kayo, okay? Samang Martin Romualdez ba? Martin, oh. Huwag yung mutingog o nabay ito nila, o di? Oh. Karon, klaro na ba kini, oh. Last time kang Martin, ah, gito yung mga video, nagdag, nagkarga, yun. Di asalang Martin Romualdez. Nagito yung mga malita, nagkarga, yun. Kaya
0: pila kamalita ang giingong gideliver?
2: Tiwaso na to, ah?
0: Sige.
2: Okay, so, unya, panawagan tang Heart Evangelista. Heart, o sa kapost lang ninyo mo rin sa Instagram.
0: Ah.
2: Or asa ah, magka-TikTok. Kada ka magkag-fans. Sulob-sulob ka na imong mga baga, mga Louis Vitor. Katong diok ng Snina. Heart Evangelista, Heart. Apel, magyong kainin kayo mo maning bana. Bisagwa pa mo yung anak. Ari, Heart, paibaw ame, inyo ning bahay di. Pito magkuno ni kabuk inyong bahay. Kaning balay, usan is inyong balay.
0: Yung saman pag-afford it sa pito ka balay?
2: Ang salat in it is... Heart, dato na sa Heart.
0: Kang cheese is kundiro mo na.
2: Dili, ilaha mo na kay... Sa ko nang giingon, sa mata sa Diyos o sa mata sa
0: tao. Lagi, pero sa
2: ganda na. Sa pagkasado mo na sila.
0: Kasado sila.
2: Bisa,
0: wali na lang apelido. 18 million ni cheese is kundiro. Bisa, kato nga, last balay, anong pito?
2: Apilay ang salin?
0: 18 millionis!
2: Dato pa ko na!
0: Dato pa ko! Times 2 na si Moha, times 3!
2: Ang
0: Imoha!
2: 18 millionis!
0: Maogani! Dine ka mo toong salin!
2: Pero ato siyang paminawa na. Paminawa siyang maayom. Kay kini, tubagon yun ni mo cheese kay... Kanis rap-rap, kamataan anig na mo to, kanis rap-rap na yun, umudin na ikang away rason. Be, imo ning bahay di. Oh. Ngano'n ang gawas ng imong mga tao diha? Rason ni, pareha ba? Martin Romualdez, wala mo tingog. Wala ka tingog, Martin, ay. Pero, tanawag, yatagan bagibug aton sa mga congressman. Yatagan bagibug aton sa mga senador. Kanay video sold sa balayng Martin. Wa, yoy na ningog. Kanira na.
9: Ha? Ano to? Kaninong cellphone to?
2: Minawa ninyo.
9: Ayan, go. Sarge?
8: Balay, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir. Diyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir.
2: Hmm.
8: Deliver, sir.
9: Ninawin mo para nabubulol.
2: Be. Dungani ni video katropang rap-rap ka ni. Sendan ti kaglaid katropang rap. Kaya para at least maklaro ba, unya. Matubag in town ni Inday Heart Evangelista. Kaya ako crash Corbaginis Heart sa una.
4: No.
2: Kay, kuyo, nagmasaypan ka di aga magpasupaso ka ka ng sana. Fashion week nga to Europe. Namingon nga mate ang depleting heart. Buhis ginas mga tao, blood control. Wana ginang mga tao. May nang maklaro ninyo. Kay, naarba ko nun. Ingon rabang ombudsman katropang Philip nga ready ng kaso. Niya, wa pa lang ni ma-file, kini baliman.
4: No.
2: Be, Senador Quiso! Cheese Escudero Cheese! Bayin ni mo?
4: No.
2: Yeah, relax na sa mga fans ni Ate Xiaoyi. Relax sa mo, Xiaoyi, ha?
0: Kaya wapa, wapa.
2: I-appeal na pa to. Sunod ron, si Koki Panalangin. Ayaw mo ka bala ka, naghani. Unahon na na to, Cheese Escudero. Si Xiaoyi gabi is uko, kanis Sharon. Bata pa ko, krasa ganyan ni Bon. Biyagay hibo, biyagay
0: ko. Crazy kang lula.
2: Dili, itong bata pa ko, di man nalula si Sharon.
0: Hindi lula.
2: Karoon na lang.
0: Bata pa ka pinala si Sharon, 40?
2: Mga 30 ka. Pero hindi ka mga artista 30 ka pin. Bon, biyagay nga. Pero aron na sa tanikan, sis. I-play rap ang video. Idungan rap, ha? Minawa ninyo, guys.
9: Kaninong cellphone to? Ayan, go. Sarge?
8: Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir.
9: Hindi namin po pala nabubulol. Ano, kaninong bahay to?
8: Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay si ni Chess Escudero, sir.
2: Dali lang.
9: Sino tong...
8: Yung address.
9: Sige. Go ahead. Sige.
8: Pakali, sir. Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advanced team kami nun, sir. Bali yung nakakalam, sir, yung driver namin, sir.
2: Mm.
9: Okay.
10: Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir.
0: Hipon, bato pa.
1: Kaon silang hipon.
9: Sarge, tayo ka, para laman. Tayo ka, Sarge, para, go ahead. Hindi, si sir. Sarge, tayo ka, para...
11: Hindi ba tayo?
9: Sige, kwento mo lang, hindi mo na kailangan
11: basahin yan. Sir, noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy, papunta sa convoy ni Saldi ko bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street Corner, Hernade, New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita.
1: Upat ka malita.
11: Iba-ibang sukat.
1: May

0: Bali kami sir yung convoy sir kalahatan sir.
1: Okay.
2: Kung Mike.
1: Tapos itong... Patanong lang.
2: Ipa-describe lang ho natin, attorney. Oh, sino itong tatlong to?
3: Yung naka-blue sir, security po yan ang bahay. Yung dalawa sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan.
2: Coast Guard?
3: Yes sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po.
2: Sa inyo rin yan?
3: Yes sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Aldico.
2: Okay.
1: Alam mo
2: pangalan nila nung dalawang
3: kasama? Kilala ko po yan sila sir.
2: Anong pangalan?
3: Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po.
2: Okay.
4: Okay. So, naapas Coast Guard yung trabaho?
1: Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Chis, ilang maleta yung unang dineliver nyo?
4: Pause gamay. Simple ra kini aron maprobar na to katropang Philip kung tinood or dili. Una, balay ba ning Chis or dili? Kay, wa magi picture deh maleta. Pero ang circumstance ba kay, ngano magkakuha sila ng picture? Wa ba pa man niklaro? Now, balay ba ning Chis or dili? Ikaduha ka tropang Philip ang address. Ako man mo verify. Kan Chis o dili? Kay og di gid ibalay ang Chis ko dero, o tapos ang boxing.
5: No.
4: Or balay ba ni sa kabanay ni Chis? Ana? Ikaduha ka tropang Philip. Kining na area. Security ba ng Chis o dili? Kay ingon na ngaon sa hiposod. Kanang duha ka mga taga Coast Guard kuno. Now, o kinig-verify, di na taga Coast Guard, tapos ang boxing.
6: Tapos ang boxing. I-verify ninyo?
4: Oh, i-verify, be. Come on. Ikaw, Senador Chis Escudero, may access ka sa gobyerno. Senador, good ka. Verify these two people. Ipakita ni presentar ni publiko. Kani ko nun duha, trabaho ni Saldicos una, nga, naaparon active pas Coast Guard, kaya mag-unsa man ang taga Coast Guard des inyong bahay. Now, Senator Chis, simple, regyo kayo ni nato ihimakak. Kana kung bakak.
7: Bullseye.
4: Kana kung bakak kay umingag picture inig dawat ni Chis sa malita.
6: Ah, wala yun.
4: Near impossible na may tabo. Purtinig yung bangaan, Chis Escudero, ana. Purtinig yung bangaan. Now, picture des yung bahay. Aw, kana, katrobang Philip. Ah? Kaya taga Coast Guard man kuno ni, ingon ning mga Marines, kay, og mamakak ni ko sa bakak na nintanan, be, verify. Kamu may access pa mo. Taga Coast Guard ba kaya, nagun sa manas buying cheese. Kana, mo'y angayang tubagon ni Chis Escudero, karong adlawag ni Chis, ay napaghuwat-huwat.
5: No.
4: Heart, wag yung mo comment, gabi is heart. Nga magsige mo ito nag-post, di SIG. Kuya, laging ko sa heart, labalay na to, oh. Sa tawagan na ni Chis og heart? Lab?
6: Basig heart. Heart?
5: No.
4: Now, standby karon taon taon. Chis, relax sa kadya. Pangita agad ang kwan. Og na ibakak ini ing nami. Karon ato ni hisgutan po. Og namakak ning mga kanhi sundao. Ha? Kanhi sundao katropang Philip. Mone nga, di na nila lisonon og unsa ning ilang gigwardyahan. Gwardyahan gali na og mga ingunan eh. Valuable yun ang butanga. Ay na maging naanang ang soda na mangga. Tiriridon. Ay may soda ng... Ay may soda ng banga. Kanang imong ilong.
6: Mata ang makikas politika doon. Nakakapit ng kagaho. Mura na kagsikinsa.
4: Standby. Kay karon sa itong pagbalik. Tigay at ag-teaser gamay rap. Giapil sa paglink ang pangan ni Senador Kiko Pangilinan.
7: Bullseye.
4: Now, di ay picture nga gipresentar, pero ay malita, ito lang iklaro ha. Naara ba si Megastar Xiaowi?
6: Magkasaw na.
4: Now, kung sa'y purpose o nga nung ipakita ni nga picture, ato tanahon. Ha? O kung sa may link ni Kiko Pangilinan, o ni kanhi Congressman Zaldico. Nagpa-picture lang ni Ati Xiaowi, normal na, kay artista mo na. Ha? Kay... Og tinood ni makaingon Diyos Kiko ini, wow, malita.
5: No.
4: Ito ang malita. Wow, malita.
5: No.
4: Be, ato sang scrutinize. Si Kiko Pangilinan, be, asa man siya ni paboron. Kay, ang check, ang kon, katropang Philip, ang check mark na ko sa mga nakadawat og malita o na pabor sa administrasyon. Ano ang gina? Di kayo mo tingog flood control. Di kayo gusto imbestigar. Ano ang gina, katropang Philip? Kaya of course, mag-imbestigar, mapagan, huwag na kadawat mga eh.
5: No.
4: Ikaduha, katropang Philip,

0: ang iyang gahom. Now, o sa may posibleng mga rason kung matagaan ba kay bagong senador ni Kiko.
1: Mm.
0: Kaning picture ako no 2025. So senador na siya. So, unsa may role ni Kiko or unsa may lang gustong makuha ni Kiko aron tigaan og malita. Kana mo atong analyson sa atong pagbalik. Komersyal ano na to andama kang Kiko rap atong isunod.
2: Oras na XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:08.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Ako si Don sa kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko ang siya'y maayo at nagawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix regulang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix. Wala ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawagi kami ng awan pa.
1: Ang sumayang gi kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataod. Nagturbo kita ko.
2: Giminaw yung ko eh.
1: Ang sumayang gi kami ngawan mo. Nga sikim kang hikap ng agwa.
2: Naamo ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug mibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Seven Plus, herbal soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Seven Plus, herbal soap. Nakuha yun skin ko.
6: Seven Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus, herbal soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tadhana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayong mo ko ni inong poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. XFM.
7: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9:17 na mga katropa. Kining mong time check, katropa kay Philip. Kitod gini ka nato sa Santon Vitamin C. Nag-alkaline yung vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Mag-Santon Vitamin C.
8: Bullseye.
7: Now, padayon ta sa itong mga hisgutanan, gumikan kay samtang mag-program ta. Padong na magsugod ang special session ngito sa Senado ron.
9: Uh-huh.
7: Nga, ang Tacuban katropang Philip, base sa deklarasyon ni Presidente BBM, maghimo sila ang balaod.
10: Ayon ba?
7: Kaya maroon ni grounds katropang Philip nga valid. Balaod nga nakinanglan og immediate nga atensyon. May purpose ron sa Senate session. Ah? Pero, takuban lang ni, matod pas kadaghanan. Ay, mao po akong tanaw. Murag, pantalya lang bitaw katropang Philip, ngayon mahimo at nagbalaod. But the main purpose is, ilisan si Alan Peter Cayetano. Gani, gani ang buntag ni concede na sa Alan. Gani ngos, Joel ko, no? Nga, murag, mubali lang ulan.
9: Apikigigulan.
7: Si miipit kulan, kaya jingoy, giprison, rablan, bisag layo, kas tinood. Si Joel Villanueva, ba, layo po ganis tinood. Una, Joel, wani mo pirmas budget. Ikadawa katropang Philip, why projects Joel Villanueva bang flood control? Pero mahadlok din alis Joel bang aprisuhon? Kay giling, kay pinakasaba ining flood control projects ni Anto, di ang wapan ni namahayag ning presidente, Joel Villanueva, siya pinakauna. So nagkag-billion sa tong gastoon kadadlaw, matod pang Joel?
9: 1.3 billion.
7: Oh, kadadlaw? Niya, why agi? Og mag-uwan, magsigig baha? Og mag-uwan, lunop in town? Apel ta diri sa ato sugbo. Saba kinis Jewel. Pero dihang headlock og kaso ingon tampo nga di na ko ma-blame. Gumikan kay karon kumkumon naman yung balaod. Si Mi Marcelo man ita lawa lagi Zingoy ninyo.
9: Suspenso na Zingoy ha.
7: Suspenso gahapon ang lawa ang sandig ila. Ang sandigan bayan mingon nga suspendido og 90 days preventively Zingoy. Ah, dali kay nakadesider katrobaga Philip. Sa angyo, sa ombudsman, kinsa bayan na sa ombudsman, buying rimulya. Sandigan bayan, tao pong BBM, gani. Ang sandigan bayan, mas ni pabor sa pamilyang Marcos, ikumpara sa gobyernos Pilipinas in relation atong mga ill-gotten wealth. Wa maningog ang makabayan black. Wag yung maningog.
9: Makabayan.
7: Oh, wa maningog.
9: Makabayan.
7: Makamarcos na naroon.
9: No.
7: Now, katropang Philip, arita katropang rap-rap sa lahi nga gibulabog hapon. Daghan man eh sa mga media na hapon. Mon tulfo, batay ka ning tulfo, hurot kita na sa kakawatan, gipasangin lan ba?
9: No.
7: Olo, Srapi, huwag mapasangin ligawat. Napasangin lan, Srapi, sa pagbambabay.
9: No.
7: Ang iyang anak, you know, napasangin lan sa kawat. Sabi ni, like father, like son.
9: Ayaw, di ba? No.
7: Now, Arita, paliog ko katropang rap-rap. Arisa tang, Kiko Pangilinan kay... Pinakauna katropang Philip, naglibog yung ko. Unsay rason ni Kiko Pangilinan, nga nung ang lining niya Marcos namang kaayuron. Nom-nom ka? O, although, hapit man tanan tingaling mga pink lawan or kaning mga yellow tards, Marcos na rin maron.
1: Mm.
7: Kanis Kiko ni Adto, anti-Marcos kayo ni. Si Sharon Cuneta, anti-Marcos kayo ni. Kani, amiga kani silang Sara. Now, asa man dapita katropang Philip nagkauli ang kining pangilinan o ang mga Marcos? Kay, kuhaan ba yan sila? Liberal Party. Dagang nahibuong, ay nga no, manis Kiko, o nga corruption BBM nga ipasangin, limang tingo, good. Ha? O nga no, na yung mga planos BBM, suportar mag-inis Kiko, pangilinan. Tingon man, the other pink lawans. Ah, katong mga liberal party affiliated kabaga senador o baga politiko, apila des Kiko. Di ka ni mga rason, paliwag ko pakita rap. Pakita rap. Ah. Hmm. Picture ni Kiko Pangilinan, ni Ate Shawe o mga empleyado. Ah. Tanawa na. Kiko, mananas kinid o gaputi.
1: Ah.
7: Ah. Mga empleyado no ng Zaldi ko. Na arbe flip ng biro.
1: Eh, si Will Bilibi ba? Nambot na siya na? Sila doon?
7: Oo.
1: Nambot na?
7: Pwede, mon, dito lang ko ito, rap?
1: Ah.
7: Okay. Ah, so, picture lang ko ito, rap mo. Ito ipakita. Ato lang iklaro, ako yung nakita ni Katropag Philip nga gadag malita.
1: Mm.
7: Pero ang purpose ko noon yung picture is pagpakita sa link ni Kiko Pangilinan. Ingon man ni Idol na to, Zaldi ko.
0: Bulsa.
7: Mga tao ko noon sa aviation. Ah, so kani mga tawhana, ato ni patingogon, simple ra kay ni prove ko. Patingogan ning mga tawhana. Og nagunsa mo diha aning higayuna. Oh, nagpa-picture ba mo kay ingon sila, suot magyo chat kay Trobang Philip. Unya, tanaw ni mo ang circumstance, tanawa. Wa matay makita diyang gamalita.
1: Wala.
7: Ato lang klaro, wa gyud. Na adya Sharon, of course, normal nang magpa-picture ni Sharon. Dili na automatic nga nangurakot na.
1: Mm.
7: But the claim was, katropang Philip, nakadawat kunos Kiko Pangilinan og minalitang kwarta. Kita nila ang picture nga naa si Sharon. Ah, matod pa niya, isa ako sa baga testigo. Ako'y balik gamay, ha? Dara, balik na kuwadra. Ha? O, paminawa, ha?
8: Yan po sa mga aviation and development corporation.
7: Now, kini kuno katropa ka Philip, matod pa, sa baga bodyguard, o sa katong mga kanison daw, 50 to 70 million. Alang kang pangilinan. Pero tiwason ta ni ron tong taon, pero di atay breaking news. Di ato kuno i-checks katropang Almi Mata, katropang Raprapo, sa nabay latest, kaya... Or nanumpa na dayon si Senador Win Gatchalian. So sa ato pa ang first line of business, dili balaod.
8: Asa ba balaod?
7: So ni Balis Joel Villanueva na gyud. Confirm na gyud.
8: Tana ni tunga na siya.
7: Gawas nga ni tunga ni Balis gyud kay kinahanglan mag-3 botos.
8: Oh, kuana, the Senate declares a quorum.
7: Quorum na?
9: Because of the presence of the 13
7: senators. So sa ato, pagkatong last dito, quorum?
8: Dili quorum.
7: Ah, hinanggar ng ilahe.
8: Antik-antik kinagin nyo. Ang 12, ilang giniklarang quorum? Ang 13, giniklarang quorum.
7: Ibuhatong yun lagi nilang tanan. Bahala na lang magkinaon sa. So, atong i-check rap si katropang Almi Mata ko sa nabay latest Diaz Newsroom. Paliwag na ko rapon niya. Nag-live taron at the same time mga katropa sa ongoing special session diya sa Senado. Ingon man dito sa Congress, katropa sa mga magbabalaod sa House of Representatives. Kay special session ko no, kay maghimog balaod.
8: Aprobahan. Development mas balaod.
7: Naaman to yung ingong mga balaod nga aprobahan. Kinahanglan yun nga, huwag di maaprobahan ron, daghan na yung mga matay.
8: This is between life and death.
7: Now, na nag-special session ka, tropa ka, Philip. Tapi na, akong paminawan gamay ha, si Senador Ping Lacson. Paminawan,
10: Then their friendships, their affiliations, and every individual Ping Lacson, member itabi. Of this body, even higher than themselves. I would also...
7: Sadi ba sa mo padayon, katropang Philip? To check naan ang tuwagay newsroom bagay katropang o sarabay latest. O sarabay mga kalambuan dito ro Senado. So by ining special session nga, ipamugos mag-inira. Nag-standby na speakers linyas katropang Almi Mata.
0: Live report.
7: Good morning, katropang Almi. Kumusta naman ang Senado karon?
11: Pawa.
7: Bisa. Katropang Almi. Ay sa wala madumograp nga naman ira. Wala may audios katropang Almi Mata. Katropang Almi.
12: Yes sa katropang Jamyo katropang Philip may buntag madungog na ko.
7: Karon madungog na.
12: Okay. Yes sa katropang Jamlino basta pa tapos ni Sir sa live mo sa official session sa Senado karong buntag katropang Jamlino. Ang unang yun, manungka na katropang John Ray is the Senator Sherry Gatsalian. Itibag ko na nga Senate President na pinagin sa promotion sa 30 ka mga senador na nitambong karoon sa special session. Gani at Senator John Ray, hindi ba katropang John Ray, katropang Philip, ang mga determinant yun, nabilugan sa 30 ka mga bagong miyembro sa majority sa Senado katropang John Ray.
7: Sa ito pa, confirm na gani katropang Almi ni Bali ni si Kuan, kanang Joel Villanueva.
12: Yes, sa katropang dyan rin siya inikompleto sa kamisi ng mga pinador na miyembro sa majority karon.
7: Mode ni Dako nagkagisi si Kuano, Tito Soto.
13: Oh, no!
8: Yeah, grabe, Dako ang katawa sa klakson nga naglaman noong si Chisis Cudero.
7: O niya, katropang Almi, ang mga senador sa minority, wa manunga.
12: So far, katropang dyan rin sa tuwag mulito, wala may manunga katropang.
7: Ang Villar nga mga managsoon, wa manunga.
12: Aha, wala. Atong susikuhan, ha?
8: Si Mark to as gawas na sir.
7: Mo may gidungog-dungog katropang Almigod nga, kuhan, kaning mga Villar mo balik kay ang mga tulfo sa nanabi. Nga, duha kuno ka senador, o sa kalalaki o sa kababae, gawas kang Joel. Pero wa, manunga di, Aaron.
12: Kagahapon, sa petition na sagkat ni former Senate President Cayetano, dito sa Puno Court, wala magandang pangalan ni Senator Mark Villar.
7: Okay, ito mas gawa si Mark. Pero si murug si Camille Villar ni pirma man?
12: Yes, katropang John Lane.
7: Ang laing gidungog katropang Almi nga mubali si Lauren Legarda, wa di aron?
12: So far, wala katropang John Lane ang tawag bilang na Kayutano Black. Wala karon pa rin mas kiusa.
7: Wa, gabi sa gusa. So 13 mo yung nang-attend ron.
12: Ang ibang si Senador Joel Villanueva lamang katropang John Lane.
7: Ang ilang ingon, mag-special session kay magpasar og balaod. Dahil na may balaod.
12: So far, karon katropang John Lane sa tapos monitor sa karon sa ilang situation nun. Padayon pa karon mo na pang-delay.
7: Mm, nahala. Sige, salamat kayo sa update, Katropang Almi. Kisabay, kisabay ni officer sa pagpanumpa ni Win Gatchalian.
12: Si former
7: President Tito Soto. Si Soto, yun? Huwag mo itong mas Cayetano. Kanyang mas Cayetano, kasi yung official statement ka ganyang buntag, nga, iya ko nung i-congrats.
8: Iyang i-congrats na. Man ako.
7: Pero wala siya, hindi siya itong nga.
12: So far, wala nito wala Katropang Janley.
7: Nahala. Sige, salamat kayo, Katropang Almi.
12: Yes, sa nagkasalamat kayo ng Janley, kalupang na pili, ka-live, karo-karo talaga kulitaanan, Miss Katropang Almata,
0: XFM Report.
7: Kinsa man ni Soto. Four smiles, ha?
8: Rika ni Soto ba? Naman ron. Ato ko nung paminaw, nung sa man ni Siyang Ranggo. Majority floor leader or Senate Pro Tempore?
7: Kuhan siya ka ng Iskol Bokol.
8: Iskol Bokol.
7: No. Wapa man na ito may bawi, Katropang Philip, kay, ito paminaw na, dalawa.
8: Nagpuli-puli ni sila.
7: Karon manggo naapas sa tubangan ron si ipakita na tong video rap katurog ibang video harap isumpay ra para
11: my present position and of all others I may hereafter hold
13: and of all others I may hereafter hold
7: o nanumpa man ni paglas dan usab dai panumpa
8: dili kuan man bali-bali man sila
7: okay.
13: The Republic of the Philippines.
11: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
13: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
11: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
13: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
11: Promulgated by the duly constituted authorities.
13: Promulgated by the duly constituted authorities.
11: And maintain true faith and allegiance.
13: And maintain true faith and allegiance.
11: To the Republic of the Philippines.
13: To the Republic of the Philippines.
11: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
13: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
11: Without mental reservation.
13: Without mental reservation.
11: Or purpose of evasion.
13: Or purpose of evasion.
11: So help me God.
13: So help me God.
11: Congratulations, sir.
13: Thank you, sir.
8: Congratulations. So, Senate President Pro Tempore, ne?
7: Tanaga sa nila.
8: Siya may sunod, nanumpa. Senate President, mauna. Second in command.
7: Wala pa mamanumpa, Soto.
8: Kala de.
7: Siya mo ni basan aron manumpa.
8: Dili. Bali.
7: Okay.
8: Kumana gani.
7: Betanaan to pa. Tanaw sir to kadiot. Kay pasting lang ngawa. All smiles na dito.
8: All smiles.
7: Pero sila ra. Why minority?
8: Wala.
7: So
8: ang una na nung
7: kanang Janley.
8: Kani ang Gatchalian as Senate President.
7: Senate Malacañang Black.
8: Senate Malacañang Black.
13: No.
7: Dagko ang isis mga senador.
8: Nabi tayo mga comments sa ito ang live. Nga,
7: matay poros manihahanin.
8: Malaya na ang mga malita boys.
7: Matay ayahaya. Wa na ikasa Joel Villanueva ba?
8: Wala na.
7: Si Chis Escudero. Pero saan man yung napicturan mang bay? No, tabi-tabi lang sila saka human ka on, mga on talamig, kilarang dito sa gawas.
8: Maura ni, kabantay ka katropang dyan, Lee. Kung na ay mga approval or discussion sa mga...
14: I may be able to take my oath as well as majority leader.
7: Majority si Subiri.
8: Subiri.
7: Siya hangi wang
8: nga. President Pro Tempore lagi na si Kwan.
14: Chairman of the Rules Committee. But I was not able to take my oath the last June 3 meeting.
11: Yes, we will administer the oath to the majority.
7: Saga, wako ka take oath pag last. Wako ka take oath, ay magbinuang dia. Take oath ako ninyo
8: kamay. Take oath ako ninyo, okay, para mabalido ni.
7: Tanawa, take oath na siya. Nga last, sa ito pa, wako ka dito kwinta pag last, pang gubot ito.
8: Lahat lang ito, walang ito, ayo.
7: Matay, no, laaya sa danay ka ning.
11: Please repeat after me. I state your name.
14: I, Juan Miguel Zubiri.
11: Having been elected to the position of chairperson of the Committee on Rules.
14: Having been elected to the position of chairperson of the Committee on Rules.
11: Do hereby solemnly swear.
14: Do hereby solemnly swear.
11: That I will well and faithfully discharge.
14: I will well and faithfully discharge.
11: To the best of my ability.
14: To the best of my ability.
11: The duties of my present position.
14: The duties of my present position.
11: And of all others I may hereafter hold.
14: And of all others that I may hereafter hold.
11: Under the Republic of the Philippines.
14: Under the Republic of the Philippines.
11: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
14: That I will support and defend the
7: Constitution. Wala, ilis na. Dawa ito rin.
8: Alam mo, defend the Constitution of the Philippines. Yamayin mo, mulubag na sa Constitution.
7: Sometimes we have to bend the law. Alam na ko. Pero, commercial lang sa nagkakamay. Wala na.
8: Hangan ng...
7: Tapos na ang boxing. Ihatag na lang na nila o niya, kaning blood control ato na lang ning kalimtan.
8: Ayaw na
7: sa mga
8: ayaw na mo makapaabot ayaw ko na una.
7: Kay moro magyapon.
8: Impasta ng utang sa Pilipinas. Diba?
7: O moro magyapon kay og kani porte magyong grabias kinawatan ni. O niya pa konsultan.
8: Expect more.
7: Diba pa konsultan mo dagdag election. Malipat ra sa gipon kani mga naong aron.
8: Expect more.
7: Teka, tiwasan na ninyo, kawat na pamay-gamay ng habilin.
8: Yan na pa eh. Budget run 2026.
7: No. Tiwasan ka, sayang masak na yung habilin. Huta na tanan. Huta na na tanan. Kamuwo, kabar, baka sakit rin ng Pilipino. Uwasan na kabog mabilin. Napuagi mo kuha ka bantay ka ng pagkaon. Napuka lumpia. Niyosan na yung habilin.
8: Mm.
7: Why, matatundo, kasi mo kuha. Huntan na ninyo kuha ang kwarta.
8: No.
7: Alam mo niya, inigdayang election, kaya 2028, naghala na yung managan man. Lipat talamig mga concert. Tihara mo na.
8: Palipat tayo, wala na ginagandaog, di mga tawahan. Okay, ikaw, magpalipat ka, ang uban, di na.
7: Iyoy, lahi. Pero, concertan lang tayo, o Ilyas Ramoy mo concert, malipat, magupahans kaya na. Tigait na nihagkuan ka ng...
8: Di na lagi na malipat.
7: Brian Adams ka, marag-uki sa...
8: Ang kanang mga concertless waterfront sa nun mga tuwing
7: wala. Di bayad mo na. Di mo na ilaha, bayad mo kuha na.
8: Wala na, di ba? Wala na yung concert di ha? Arena.
7: So ay ko nung Brian Adams. Ano? Tanaw na, labi na di... Opo no ahong pirma, bis ahong ron. Pirma sindi paglas, karon pirma sa ahong. Suway ko nung Brian Adams di ahong. Redorama, kung anong yung muhado, kanang Michael Learns to Rock.
8: No.
7: Ako, butar ko eh. Inyo adi, akyote yung wama mo pirma, wama mo yung concert diya sa North District. Dinis, Mandawi, kung anong inyo hari ha. Kasi may maayong kuan. Brian McKnight, pwede usbig Brian McKnight diya. Bradley's ba, malipat me. Malipat na mga tao, sunod eleksyon. Pero kung meron sa lalo na so magbalik, check, tagdog ang balita.
8: Aras XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:37.
15: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
16: XFM.
17: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
15: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
18: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asil. Gasukasukan ako. Og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asib. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
19: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga

0: labad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako magribana o napadong? Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpaasip ko. Mga babaan bayaran.
3: Hi sir, mga abang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ay!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan bata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement
9: Ferment. Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Butika. Ablina, ang Yes to Health Clinic din sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes. Ablina, ang Yes to Health Clinic din sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 9.44 na mga katropa, katropa ka Philip, kini mga time check, ito, digiri ka na to, sa Santhone Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C, pampaligon sa itong immune system, aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Mag Santhone Vitamin C! Bullseye! Check tag bagabalita, gikan sa to, agabaga kaubanan. Dahil lalaking nangawat og suga. Sabi suga, ang gikawat di malasa. Ay, kung unsa naman yung panahon na ito, Ronay. Basta suga, kawaton. Ino, hindi sa lalim ni purtingit ngita. Kaya na, abig ingon si Tito Boy, lights on or lights off.
1: No.
0: Grabe, naging bugatag sa itong bagabalita rong adlaw, katropang rap-rap. Nag-standby na rap, atong hinabion, big kisa may nangawat in tawag suga. Kisa may gipaungan in tawag rose kahayag. Kaya yung gikawat ang suga, na inahayagan. Pero naasin ningit-ngit. Kaya ito i-check mga katropa, nag-standby na speakers linya. Aron hinabion ang kawatag suga. Katropang Eric Amaro, Cebu Report.
2: Live report.
3: Mayo gabundaga, katropang Stanley, katropang Philip, mga katropa paslak no, sa Zelda sa Villanueva Police Station. Kining usa ka lalaki nga batod pa nangawat ni og suga, katropang Stanley. Karon lang gabundaga, diri usab sa area sa kinipog Police Station to Villanueva Police Station din. Ang kinipog dadakpan katropag Zanli, kinipog nila sa XFM Cebu News Team, ining 30 anyos, no? Ito rin kapawang sa iyang pagkakan katropag Zanli, ang mga kiglaan. In aga kinipog iyang...
0: Nganong, kadit katropag Eric, nganong nangawat man isang suga? Diin man yung suga, ah? Baligya niya suga?
3: Dili ni, kanyang usaka establishmento katropag Zan, na may mga suga diha. So, muna iyang... ikuha ang suga katupag dyan.
0: Ah, okay. Na-establish mo. Saan man yung mall ang iyong kawatan?
3: Ining park. Akin bang dress may SOS niya?
0: Ah, ka na mga pampubliko lang ng mga park.
3: Sakto na katupag
0: dyan. Wani mamimbro kawat suga gang. Hello, isa. Ganong iya masating ikawat in taon ng suga?
3: Kining dinakpan nga si Mark Anthony, no? Certain Mark Anthony, 29 anyos, ulitaw, taga Barangay Buhisan, Cebu City, katupang dyan. Dito na niya siya gidakop sa junk shop din, gibaligya niya ang...
0: Agawat yun niya ha. Dahil bro, kutob, bakit ala na eh, usahay, sagol sa ning, mga wire, bronze, aluminum, ana.
3: Sakto na, katupang dyan eh, gani, kanagana niya sa nilakpan, pero lay-lay po ng kaso. Oranig iyang gi... Kuan ba, kanang gisuwayan tanan. Una, nadakpan siya, tungod kuno sa armas. Ikadwa, tungod sa ginadiling drogas. Niya karo, ikatulo niya nga nadakpan siya tungod sa kawat. Katropang Zanli, katropang Philip, mga katropa po. So, i-dakop din siya sa presinto dos. Atong ipanungog. Kadali, katropang Zanli, katropang Philip, pagkinabi na to, aning suspitsado, no? Samtang nani siya sud sa kinipunglang upsell sa presinto dos. Balihog tali ha, katropang Lap.
4: Cebu 88.3. Nadakpan ka kay... Sa ito lang, nangawat kag suga?
5: Sa Parkland.
4: Parkland?
5: Sus.
4: Ano sa ba ito? Gilabay ng suga o imog yung ikat-kat?
5: Ikat-kat?
4: Saan ito mo suga? Eh?
5: Patimbang.
4: Patimbang? Ah, nadakpan ka sa gwardya?
5: Wala, wala. Na... Buwian ako sa gwardya sa timbangan.
4: Ah, nagibuwian ka dito? Pila may halin?
5: Isintos.
4: Sus. Para 200 na priso ka. Kabila na ka na priso?
5: Ano.
4: Kung saan yung mga kasuha?
5: Lang ka ng ban.
4: Kasa to, armas? Ayun, drugs? Karon, kawat? Yeah, murag yung imong usap-usap, mag-ilay-ilay, ganyan mo. Nakay, plano magbago, wala? Plano ba?
0: Ha? Ay, sayang. Sa napagbago, iminte na yung image. Nausa.
4: Ako lang kasi naman, marbaho ka, balag usak siya, balag bugat, ano? Ano na lang kay? Kasi kagbalik-balik rin niya. Maminyo ka po, kuhaan yung mong record ba?
0: Wala yung minyo-minyo, oy!
4: Ano ka na? Ano ba kay, kuhaan?
5: Uyab.
0: Ah, may uyab, ne?
4: Uyab. Ayay! Ano sa may mga pamilya? Ito sa Buhisan, kaya wala to? Ano sa may magpadakad rin, oh? Karang, ano sa may pagkaon, si Nina?
5: Si Nina na
4: din. Si Nina, sige. Asa inyo sa Buhisan?
5: kuhan sa dam.
4: Dam, lapit. Kasi nga nimo pa. Kasi may ginikanan nimo dito, pinawagan.
5: Ama. Sabarang abisa na
4: Mama, kasi nga siya mama.
5: Maria Teresa Caniti.
4: Maria Teresa Caniti. Sige, sige, sige.
3: So, katropa ka, Angelique, katropa ka, Philip, auto si Mark Anthony, no? At taga-barangay Buhisan.
0: Ayan na taing nang pagbago. Ano yung bago-bago? Di na maminte ng image, ana. Ayaw na. Teka, tulo na ganoon na priso. Wag yung mutagam. Ay na nagpabago, ha? Yeah, sama ni. Di, pero gobyerno man mo iyang gikawata, no?
3: Kan kini bang Parkland diya bas may kini
6: Parkland Hotel
0: Parkland amay utak kasuhan eh kay para at least ba mutagam kadro bang Philip kay may tabo man good no although depende naman eh hassle man go magkaso-kaso pero kadro bang Philip og di man good nato kasuhan in ana ra gi po yung may tabo sunod mao man gini kasagaran kadro pag Eric og di nimo file ang kaso in ana ra gi may tabo sunod magbalik-balik kini espresuhan unya ni gawas lang pila ka adlaw. Kawat na sad kay di man ni mo tagam mo anad man siya nga maram gyapon nga makagawas ram gyapon ta kay di man ta file kaso ayo obay ta ning uban makaingon sa tanga bintaha ra gamay og mamasahian
6: no
3: obay gyud nga mga kining makawatan kito mga sanli sa mga gamay rag value di na lang lay padayon ni kay
0: pero ako katrobang Eric katong gikawatan ko gi file lang yun akong kaso kay para at least butagam ba.
3: Sakto na,
0: may mahimong leksyon. Bisa ko sa kagamay's value.
3: Sakto na, katong dili mas mayo tagin no nga patagmon good din mga ingon ani nga klase kay sakto tong ingon mo sunahan, magbalik-balik ra gin lahimuon na nilang panginabuhian ang pagpangawat kay samutag kuan man sila, kasi majority sila makawatan, di ipadayon ang kaso katong mga dili.
6: Sige, daga salamat kay tropang Eric.
3: So katropang Jan, katropang Philip, pagkakatropang masin niya itong unang kasikas gikan sa kiniga kwerpos kabalisan sa dakpayan sa Sugbo. Ito paningi okoy-okoy din ang usas mga istasyon kay na ay banan, dakpanin, inigba sa asawa, sa kay kuanan eh, kanamang hinungganan eh. Makuha na itong detalye, ito lang padangas sa mga suki na tigpamilaw niya, na i-disgrasya rin rin ginang, nabanggaanig, murag kuan man eh, poruko man eh. Ito rin ibal, ihatag po niya ang detalye ni, makuha na itong detalye katropang Jan, katropang Philip, mga kikilaan. So gikan lang disgawas mga katropa. Medyo init ang ng gawas ha, basig magduka mo na. Di ay kape. Mawa inyong duka, at the same time, mawa pa inyong kaguto mga kilan. Kaping makabusog, good for the heart, memory, immune system. Morning kape, nga Santo Plus Comics ginawas, kasaligang Yes World Incorporated. Alan, sa Rikyusang Pilipino, para sa Pilipinas sa Katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
6: Daga salamat, Katropang Eric Amaro. Katropang Janli, atong isunod ang report gikan ni Katropang Benji Talisik. Gumikan kaya doon ay dalaga mga katropa nga gihaylo og snacks og laglaag sa saka taxi driver. Ang may resulta mga katropa nga doon siya hang pagka-lisang in town.
0: Sa kuyawa, no? Gihaylo og snacks sa taxi driver. Matay.
6: Nga laglaag.
0: Laglaag po. Road trip.
6: Akaroon, gisumbong na dito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board mga katropa. Aaroon sa maimuan kinig aksyon. Katropang Benji Talisik on site. Dugang detalye.
2: Live report.
7: Dekan sila makinapag Philip katropang Janine Bitang ni paabot o kanilang reklamo na mga dawa sa buhato sa LTFRB sa ganang nanimo ang mga dalaga nga 22 anyos nga taga akin yung barangay Bonorope Apati Trilipio sa may akin yung barangay sumalita ko sa Dagbes Mandawin kinin mong babae o kinin mong bigima ayon sa kikinig ka taxi, ayon sa sigurado ang delivery man dyan eh, na ng booking na taxi, na may taxi ka ng meter kaya sa booking, o niya, sa official nga, at rin kasi yung mga katolik ka ng black taxi na siya ang yung na-register siyang kuha sa yung apps, yung maximum eh, but puti ang kuha ang yung gamit, no? Nga taxi ka ng dyan eh, katolik ka ng dyan eh, o niya, ang siya mas bigima, itong bilibay yung tree eh, ang matutan niya nga samtang di ka ginilin siya kayo okay, ginipasay ginilin sa may GY naka kumunin naka so iyan gibok ni ayon takilin siya ma, sa may gusto pa rin ako nasa pagkausa ng subot sa lang sa gawin samtang siya nagbaybay nga tingnan mo naman bigti makaroon pili pero madyali nga dawa anong mo di naman mo kaya nagigyan mato nga yung kubang ginilin mo bigti magkubana mato na mutara siya hanggang ang ginilin mo driver ngingon nga may haylo nga kanangkwan apat snacks diya sa galing coaching o na mo kasi mo drive through nga sa gimo rin, ikapalit tapos karon sa kapitang snack, ikapalit siya ng kapitang binit, ingin mo siya nga, unyan na kulit kayo, mag-ball, mag-legwa siya ba? Ito, moto nga, awar na siya, sige bati, ipulmara kayo mong biktima, hatod kayo na huwag siya sa ikagaw, ang ikagaw ng umay, yung ulian sa may, sa banda ko, pag moto nga, asantang, ako asantang nag-ako sa nag-storya, sige po, hindi po ko tinaasa yun, hatod nga, huwag yung puto lagi naman, driver, moto nga, yang ang kering nagpailan siya ang ikagaw katulad siya rin nga i-voice kailan ko na kailan i-loudspeaker o ga i-video video messenger mo ito na dito na siya nga ginao kakini mong biktima ya distance siya gamay ya maghabi siya may nabulo o wa ginaog ito siya ang kasi siya ang destination niya kailan parang isuman na ko now ato mo minawa na kumangyak ang getting from story get ko siya nabuo ganyan mong biktima ka eksklusibo. Lato kita lang sa XFM, ang kini mo nga biktima ka sa ang napapaginig ka ng sumbong ngayon sa FRB o ka ischedule ang hearing sa kining taxi and taxi driver o kini mo ang biktima. Ano ko kito para ba ito?
8: Saan ko yung kini mo?
9: In lang.
8: Okay. In pag-i-ask ko no? O saan nakita po rin? Saan mo kito na time nga sa kaya sa taxi? Saan mo nang taxi ka ng meter ni o kining booking?
9: Booking sa Maxim.
8: Okay, tapos?
9: Ano ni siya ka na niato ko sa GY Lahog.
8: Gano'n saan
9: eh? Paggabi eh.
8: Okay.
9: Niato ko kay nagkuhan ko sa akong pag-umangkon. Kay nagpatabang siya o pakuhan siyang gamit. Mm. Kaya mabalin siya dira sa City Marna sa akong igagaw. Nga, ang una git nag-book ang akong pag-umangkon sa iyong cellphone. Kunya kay nakuhan man yung cellphone ni Hang. So ni ana akong pag-umangkon. Suway ko na sa imong hati. Nga, moto pag book na po moto ni dawat ni kaning drive katong drivera nya pagkuan pag abot na niya pag sud na niya na siya na kung adto lang ka sa front seat lingkod nya to ko kay lakpan ang diri sa back so pag sakay na pag adto na sa kanang panjud na hibong ko nga imbis ari ra kong nakuanan na yung duman nga agianan ba nga padong gid sa City Marna ba.
8: So from JY ka to City Marna?
9: Oo. Oh.
8: But kay Marna sa kumpisa ko ano sa banda ko no? Okay, pare.
9: Nya nahibong ko nga dili siya sa kuani agi sa kanang murag tunang mingaw na ba? Na naabot na ko diri sa Mandawi. Nga dili man mao.
8: Di diri bet? Sa may Apple 7?
9: Kanangay may flyover ba?
8: Okay.
9: Dito na ko na ganung na aksyon na ko gakulba ba nga namurog na ko.
8: Ikaw
9: sa? Oo, ako rosa.
8: Tapos?
9: Dito ni chat na ko sa ako ang kanang igagaw.
8: Kasi?
9: Oo. Yan ano ko nga kanuti, kanang lain naman ang kuan, lain naman niyang giagi sa puan. Sige man po ni siya chat na ko nga, asa na daw ko. Nana, oto, pag reply na ko nga, lain man ang giagian ani akong gisakyan.
8: Okay.
9: Yan. Moto nga kanang, moto nga kanang, naabot na siya niya. Sige, sige siya, ingon ako nga, mga on sa taday, basin gigutom ka. Ni anak ko nga kanang kuya man naman ko kaon kuya nangaon mi daan dito sa balay sa akong sige abangan sa akong pag-umangkon sige siya pamugos na ko kuya ko kuya busog palagi ko siya nga sige ra siya ko ni mo libre moto nga kanang nakakita man siya og kanang Jollibee nihunong siya ni nag-drive-thru na lang siya ganahan unta siya nga ato siya mukaon sa sud sa sakyanan niya nga ko nga kuya ko ihatag man gani kanini mo ako na lang nindadun dito sa muha kay nakulbaan ako ba kayo gabi ina magut
8: so nag-drive-thru gid mo?
9: Oo, oh, nag-drive-thru niya. Gilakan niya ang putahan.
8: O sa may order ninyo?
9: Jollibee.
8: O sa may one? Yeah. So, kamundo ha? O ikaw
9: lang yun? Ganang mukhang lang kasabi ka
8: ng... Ikaw lang yung gudyo o kamundo ha?
9: Kamundo ha? Lahil lang niya, burger.
8: Asa nga Jollibee?
9: Wala ko kayo nang tumata sa Mandawi ito.
8: Okay, tapos?
9: Ni ana ko niya nga ng kuya, pwede niyo mo i-open ang window kay murag nalipong na ko. Ni ana man siya nga kanang ay ako lang pagmon ang earphone nga dapit sa imong ha. Mo to gitaw niya kay para dili maabli ang bintana gituyo ta to nako ba nga kanang maabli nako ang bintana kay para maka pangayog kon ba. Tabang ya, wala man niya abli gi. Gilakan pagin niya ang putahan so nangurog lagi kog mayo.
8: Nangurog ka ginahadlo pa ka.
9: Oh nangus pa lagi kog mayo mo to timing kay nga si ang iyang bana ako mang igagaw. Sige panawag nako ni tubag ko. Tubag ko. Nga, motol, pag pangutanas ko gagawin, asa na ko nga, na ako dili sa taxi, napa ako dili sa Mandawi, pero wala ko kay baon sa nga lugar ra. Obvio ko masito dili, nag-abang rasad ko. Motol nga, dito to siya nga time nga niya, sige siya tan-aw sa akong cellphone. Sige, mapukugala sa akong cellphone. Sige, lagi kong chat. Ani. Sige, siya gano'n, saan na ka na? Sige, lagi nagtingog. Sige, gano'n, driver. Sa baan na, yun, na siya ba? Ito na dyan po na kuya, mato nga. Na, kuwan siguro to siya, nakadumaburo to siya sa tulis ng baggaw. Mato nga, iya kong gihunong yun, dire. Iya kong gihunong, naog dire, dire.
8: Ah,
9: dire, ano siya, dire, kaya nabita, may kaan. Yan,
8: tawag. So, wa kanyang ihunong dito si imong pagin?
9: Wala. Nana siya, matawagan lang tika balik kong matay nga. Manglaag ka sa gabi eh.
8: Hmm? Oh?
9: Hmm. Dito na dito.
8: Okay, sige. So,
7: mga Evangelia, ang natibig ko kabahin, sige interview sa ito, ang eksklusibo pag-inabi. Sige, bigay ba? Atong kulohon nga, kapag yung ikagaw siya ba na, kay kulong bangko niya nini, ay ikagaw nga, abali, asawa siya ba na, siya ikagaw, nga babae mo to nga yang bana kahit ito bal bulay tutung orang on board patrol nga bigyo kay kadto panjeli ato ba buton ang schedule kay gitagda na ang kanila ang hearing sa LTFB kay modus siya nga paagi mo to nga ang kaning advice po sa LTFB nga og yan nga mga situation dapat mag video lang kung kadulahan og dilema mag kaadaptan ho ang driver mas mayo nga mag video dili para ta aron pa part of readers niya doon ay mahimutang ang kaling pabiluang. Posibleng ang kaling maon driver at ang mga kaso nga ante basta slow ka pa ang sa kihimun ni si maon nga pasahero.
6: Daga salamat ka tropang Bentals.
7: Mga tong eksklusibo ka beta nga ni Pos kailangan sa kaling maon nga biktima nga nireklamo sa LDFRB kumang kini nga akanang nga gihadlok gibinuangan o gigibastos sa drivers o sa taxi. Katlo pa ay magkalimot sa mga plus kaya na sa Santo Cruz Rebel Oil. Magkatabang, labi na katundo rin mga pamaos kilawasan iha plus na sa Rebel Oil. Hindi mo sa Yas to Health Incorporated mabalit sa mga sa ibutika sa lugar. On board sa patrol kaoban ni Katlo pa ang Henry Redo Blado, Alan Surigyo sa Pilipino. Para sa Pilipinas, sa inyong katlo pa, Tanji Talisig, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katlo pa ang Tanji Talisig sa Bugari Report. At ang inyong musunod nga tulumanon, Wanted Kilig! Kaba ni DJ Rain at Chinita, partner na to, Riz Master Control. Katropag Rafael Barings and Newsrooms, katropag Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropang John Layman Chavez by King.
6: Bullseye! Ako sa mga katropang yung Certified Turbo User, katropang Philip Atuel Serrojano.
0: Bullseye. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag sugbo. Katropa mo.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 10:21 in the morning. Katropang oras, hatod sa inyo ng Windsor Win from Within.

Ang tagadalit kininyo sa Windsor alang sa dugang kasayuran na pwedeng bisitahon ang ilang website sa windsor.ph. Mga katropa, gaming is for 21 years old and above. Keep it fun, play responsibly. Windsor. Katropa, alas 6:22 na sa kabuntagon. Huwag nga ato ang programang Wanted Kilig. Ano yan na? Magsugod na mga katropa.

0: XFM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pina la cas, mas pina di bay.
2: Textile bay, trended with annuals, taga mako di kini akong tutunlan, ning namo ko'y kutunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal, o to, ning damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod na kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta mo ta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time. Alas 10:39 na sa kabuntagod mga katropang oras. Hato sa inyo ng King Dragon STS Worthless Result. Alas 10:30, katropa. 390-390. 10:30 a.m. draw. King Dragon STL Sortress Result. King Dragon STL Sortress Result. 390 mga katropa. Alas 10:39 na sa kabuntagon. Welcome gihapon sa programang Wanted Kilig. Hangtod alas 12 ta mga kauban. Mag-uban-uban. Hangtod alas 12 punta diri pwede magtawagay. Hangtod alas 12 puntang pwede magchika-chika. O hangtod alas 12 puntang ako inyong madunggan sa kahanginan. Uban sa itong mga nindot ng mga sunata ng lami sa dunggan, apan sakit sa dughan. Here's another song from Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. Mga katropa, Wanted Kilig.

In the morning, if you love somebody, ano ba? Ano bang dapat gawin pag mahal mo yung iba? Eh, di pwede. Ako yung mahal mo. Diba? Ba't ka magmamahal ng iba? Eh, ako lang. Don't love somebody else. Just love me. Ayan! Isa pa na naman. Wala na tayong ibang ginawa dito kundi mag-usap ng dahil sa puso. Ayan! Magandang Chinita. Buong Sugbo. Kabisayan, Sugbo anon, may pagpaminaw. Hello po sa inyo, ha? Hinaot ko nga sa kabisi o sa kadagang yato ba nga problema sa gobyerno karon. Nagkahuna-huna agya po mo og paminaw sa radyo. Diba? Anyway, alas na so ako lang tayo naman yun sa kabuntagon. Pwede na yun mo nyo manaw o pwede mo manawag na sa ato ang linya. Okay na nga itong linya para sa tawag. Bisan kinsa pwede, lalaki, babae, magkatawag ka kuya or wala lang. It depends sa kasabutan. Pwede mo tawag sa 0995-994-6868 0928-55-08727, katropa, para sa ato ang isa ka linya mo ng isabi pagkog papil. Suwat na yun kay o nga ko dili man makayag apas ako ang pagbasa diri on air, pwede pod ka mo ang muli-li sa ato ang Facebook Live. Naramo ko sa Facebook Live hinadya sa atong screen ang mga numero aron dali ninyong makuha. Nga ang banana i-save na ninyo dito, so kaya para di na makalimutan. Uusapang nga makalimutan. Hi DJ, pwede ko mangayo og tambag sa kadali na nga mangutana ko sa imuha. Legal matters mani. Oh, di ko katubag ani ba sa mga legal matters, ha? It's not about lack of knowledge or what or wala tay simpatya, but at the end of the day it's better na the one who will speak up with this concern miss is the expert and the professional and of course a lawyer. Oh, kaya pangutana mo gunya din, hey. Pamina mo mga katropa basi na may matambag. Kaya pangutana mo din, hey. Nawala ang iyahang husband o nawala ang iyang partner for 10 years. Wala sa naging nagbulag sila. Valid, oo. Kasado sila. Ako na lang basahon na. Hello DJ. Dugay nawala akong husband for 10 years. 10 years siyang nawala and kasado mi. Nibalik siya o mubalik siya. Balido ba gihapon ang among kasal? Diba naman na sa balaod? Ano no ha? Sige sa mga expert when it comes sa mga balaod din, ha? Oo. Mura gibiyaan. Di ba na yung nawala? Nagibiyaan man dyan ka ani. Dahil guru, siguro no. Tama ba ko? Gibiyaan dyan ka ani. Like 10 years siyang nawala. Kaya ni uban sa lain. Tama ko. Nakaroon ibalik siya. Nangutana ka kung inyong kasal balido ba gihapon. I think na ay kadugayon ang pagkawala sa isang katao labi na kung kasado mo. Adun ay kadugayon kung kanus akong asa kutub ang pagkabalido sa inyong kasal. Dili ko katubag ay ni ma'am tungod kay it's very and I don't wanted to give you a false hope, a false information. I will be responsible for that. Pero kung na may mga katropa na to din nga anda mo share sa ilang nahibawan bahay ni ini, pwedeng mo manawag kay basing natay mahimong insight. Kung na po yung mas expert niya nga pwedeng manawag, pwede po kayo. Shout out day sa ato ang mga kapulisan. Pero kung sa inyo ha, maayong buntag. Hinaot ko nga okay rang inyo ang mga pagpulaw. Kaya nga ba puro nagpulaw tungod kay nag-duty ba na? Oo, unsa man na inyong mga katikaran din, ha? Biligay ko expert when it comes sa mga pulis kay wala pa makukasuway po nga nakatilaw o pulis. Atras! Wala ko pa try. I haven't tried how it feels like nga
ang imong partner kay police. Ayaw! Pero medyo interested ko to try on. Pero dili sa karon kay medyo schedule man ta. Depende sa mood. Depende sa availability mga katropa. Maing buntag po sa itong mga katropa nga nagbiyahe karon and good drive. Samtang namino sa radyo. And I will just like to remind you, ha nga, eyes on the road. Okay, dili ba kaligiling eh. Oh, dili na siya maiwasan kay wala. Dali na malipat ang laki. Oh, gamay ra ko nakit ang lalaking dili dayo mulingi pag naasa dalan. Pero tong sa una tong 5 years na ako, dirmi mo to siya mulingi. Dumot na ko. Di lang jud ko selosa gyud. Ana lang na siya, ana lang na. Ano, wait lang, bigay. Tumot nga daan, ganang kuha yung kibasay mo dito na po ni Ron. Mawa na sadta. Oh, okay. Sige, okay ra, DJ. Nag-try lang ko ang pangutana kay, okay. For my mom. Dili mo ha. Sige. Mas better no na kuhaan. Mas better nga mo duol mo og lawyer nin mo. Kung inana mang galing kay. Kung ako yung pangutan nun, I cannot answer that one. I would be possibly, saying no comment. I have no comment with the regards. Regarding and that to that issue. Wrong grammar na puntaan. Shout out me ni Bimboy Amana. Pero si Bimboy Amana po ang nag-comment. Shout out to myself, deka Bimboy. Ana, sariling sikap lang. Angie Remo, maayong buntag sa imuha din ha, Mads. Sa hinaut ko nga, nakapamahaw na mo kay Pipila o isa ka oras na lang. Alas 12 na pod o ting paniod to na pod. Muna nga, nagpa-plano mo og brunch. Inyo ha man ang kinabuhi, di ko mahilabot. Fine. Good morning, DJ Chinita. Pa-shoutout ko sa ako sister nga sila Ate Azing og Angel og akong anak nga og si akong anak nga Ralph. Si Ralph Goroni. Og sa akong pagumangkon nga si Clint watching here at Aloginsan. Hello po may pagpaminaw sa inyo hada sa Aloginsan. Ayan si Ralph. Abi kong si Rafael imo ang pagumangkon na amang gudiri og duty. Kakauno na ni siya paniud ay pamahaw ni. Alas 10:54 katropa no. Sa mga naga-drive og unsa pa man inyong gibuhat din ha, I hope na ang inyong presensya sa dalan, make sure ha nga kuan abtik bisan unsa kadugay yung DJ balido gihapon kay Kasalman sira pero tama ka gibiyaan yun na siya siguro ko. Okay, ana si Agong Sumailo batod pa niya bisan unsa daw kadugay yun. Bisan unsa daw kadugay yun aduna day balido o balido ang ilahang kasal.

Ako na lang gi-research oy, kay para malinawan ko din he. Ah, okay. Kung ang bana nawala sulod sa pulo ka tuig o karon ni balik ang tubag, balido ba gihapon ang kasala? Well, according, depende na siya sa nahitabo. Samtang wala siya. So kung doon na kay gibuhat o proseso ang imong parents o imong mama die, depende na siya ang gibuhat. I mean, samtang katong in the span of 10 years o sa may action nga iyang gibuhat, samtang wala ang imuhang papakain kung makakapapa ni mo. Oo, ano na yung mga pangota namang good, no? Wala ba na sa suwapulo katuig nga walay balita? Nagkuha ba ang imuhang imong mama o declaration, court declaration nga presumptively dead siya? Or something, maragi, inyong gikuan na siya, patay na siya. Or nag-minyo ba og usab ang asawa? Or karon lang gid siya nibalik kay nawala. Wala na'y laing mga lakang nga gihimo. Actually, depende ni unsa sa imuhang tubag ay. Pero kung wala nag-kuan ni imong mama o presumptively dead ang imong papa, well, balido gyapon ang ilang kasala. Request kog song All This Time by Six Part Invention. Thank you, Charlene May Buntag, all the way from Bukidnon. DGRC, Piday Plitis, Plitay Padong sa Saktong Babay. You have to be the right person. You know, kani mga katropa na itong sipangita og saktong tao, you should ask yourself, am I the right person? Capable ba ko nga muhigugma na? Ingat pag ani nila, do not raise a standard without living that standard. You have to live by it. Ano nangita man ka og gusto nga babae? Gusto pud ba ka nga lalaki? Sama ra pud na sa. Ngano nangita kag gusto nga lalaki? Gusto pud ka nga babae? You have to live by with it. Live with it. Ano siya. Kay dili ka mo raise og standard and you're not portraying the standard. And if you think dili ka kitag saktong babay, ayaw mo sigo na huna ano eh. Ayaw nyo i-focus sa inyong kaugalingon sa gugma, lalaki o babay. There is more in this life. Parte lang na siya. Good morning, DJ. Gahapon lang gani ko wala nakapaminaw sa imo, ha? Gimingaw na dahin ko sa imong tingog. Cute ka ayaw ka, DJ. Uy, cute day ko. Ito, magukong gwapahon ko. Mali day akong pagtuo day, ani. Very wrong ang akong mga pagtuo diri Elmer, ang sabi siya, Charlie Mar. Elmer Ugay, good morning. Nelly Yonson, makapungot sa high station sa Canlaon. Basta kau na mag-on air, kaya magwala-wala. Magkabitin. Agoy. Ana namot, naunsa na din ha. Storyahe lang na sa din ha. Gano'n ma, naunsa na inyo ang signal diya sa Canlaon. Actually, kaya naka, sa ano po ko sa Canlaon, Mangodron, madungog po ko dito sa Canlaon. May pagpaminaw sa inyo ha, diya, 101.7, I think. That's the frequency karon. Sleep well po sa mga tao nga, padung pa matulog. Udto, wala pa. Bago pa kayo buntag pa. Tunga-tuwa pa kaabot nito nga sa adlo. Matulog na.

alas 10 punto na katropa hatagan sa tog oras og panahon og panahon og higayon ang ato mga pipila ka mga pahinumdum og mobalik taon niya taon sa tong programang Wanted. Kilig kilig kilig kilig sim basta bonito siya day asa ang dako og sweldo ma'am call center agent or DJ ang DJ man good wala man na sila fix good ang mga DJ kay nana sila ginatawag nga talent fee o ginapod na sila it depends on the company kung talent ba ka or full time ba ka kung mayong kagpila yung sweldo mas dako I don't know dako mabod ang sweldo ay nakabaw ko sa rate sa call center kay you know, wala makunin yung niagi gigo call center no kay di po ko matawag to call center ako kay wa man ko nakatrabaho dako ng company and home base po to sa una ko maka-consider about call center. I tried applying before. Eh, gusto lang na ako pamatudaan nga, kabaw ko mag-call center. Pero ako nakatrabaho. Kaya nilupad naman ko diri sa Cebu. Pero kung mga tanak kasi mas dako, depende gina siya. Oo, you cannot identify when it comes to kasi mas dako nilag salary. Okay, dahil kamo ko kailapod ni DJ nga they're actually paldong-paldo talaga. Kay daghag promotion. Daghag, mura magong artista po ang mga DJ. Ito kong kaila po nga, daghan siya ads. So, daghan siya ads, daghan siya og commission, daghan siya talent fee. So, I think, yes. Oo. Same po na siguro sa call center, kay commission-based na po ang call center. Depende kung nasa sales. Oo, yes, tama. Depende kung sa sales ka. Kung sa sales ka, na-commission. Pag dili ka sa sales, wala commission. And, pero ang DJ yun, nag-sales ang DJ. Depende na lang yun sa DJ kung mag-sales siya. So, very ano lang, ang good thing lang about DJ is very flexible lang ilhang skills. They can do multiple tasks. They can host, they can ads, they can VO. Basta they can do guesting kung nindot ilang platform. That's the different yun. Pag may ingong ka o panakanay, dili sweldo siguro income. Kaya sweldo na, may fix ng sweldo ang DJ. O pwede po nga ka ng naasya'y talent fee gihatag yung offer. Or pwede po nagsubay siya sa ginatawag na tong minimum wage. Pero mostly sa mga DJ, yun na agad sila'y TF. Kumaga, they are paid based on their talent. So, di natamo chika unsa na kay that is not applicable. Oo, kada mga discussion about sweldo. Ala ka ba mo professionally, it's not allowed to ask someone about their salary. I don't know if you know that, but you have to be fully aware sa mga inana kay it's part of ethics. Sa layman's term pa, batasan.

0: corporate world. Kaya kita mga Pinoy, we base our respect to the hierarchy. Na sa mga kahibaw, ako nang pasabton mo na pero ako sa taga panahon ni ato ang mga pahinumdom din he. Balik ta chika ra ta taod taod ha. Balik ra ko ha. Oy, balik ra ko. Alas 11:04 na mga katropa. Aniya sa pipila ka mga pahinumdom mo balik ko sa programang Wanted Kilig.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Basco!
3: Ako si Don, sa kamaestra,
4: magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santo Basco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM.
14: XFM.
0: oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 11:08 in the morning. Katropang oras. Hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropang papaligon sa inyong lawas. Labi na sa panahon karon yung init kayo. Well, protect yourself against viruses and diseases. And we'll make sure na dapat na may partner sa matag-adlaw. Lisod na kayong panahon ng katropa. If dili niyo protection na niyong inyong panglawas tungod kay kumasa.

Kit ka ang imo mga ging buhaton na responsibilidad dili na to mabuhat o di na to mapanindigan. Well again, mo ganing ingon nga health is wealth mga katropa. Santone vitamin C, the alkaline vitamin C products sa yes to health mga katropa. Alas 11:09 na sa programang Wanted Kilig.

is Robin, Dancing on My Own. Right now, playing next, Zach Tabudlo. Asan ka na ba para sa mga nagpangita? Well, there's no more asan ka na ba? Well, it's better to find someone with background, diba? Diba? Lami maminaw o lami magbuhat og mga butang-butang kung maminaw o music. So, kung nangita mo niya o nangita ka niya, okay, this is the song that suits for you. Zach Tabudlo. Asan ka na ba? 11:22 in the morning sa programang Wanted Kilig.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: na botica.
1: XFM. Ora sa XFM, Go Philippine Standard Time, alas 11:30 na siya. Kabuntagon ka tropang oras. Hatod sa inyo ng Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SM Seaside, Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Alas 11:30 na sa kabuntagon mga katropa. Kaoban ng Yapon, ninyong DJ Reyna Chinita, hangtod alas 12 sa kabuntagon. O sa kaudtuhon, o niya, taod-taod, manungang Yapon ko sa programang X-Rated. Katropa, here's another song. Sa mga nahigugma, o pabili niya nahigugma. Ang mga wala pa ay nahigugma o gigugma, pahilom. Diyan lang sa mo, wala sa mo'y apilani. Zonoy, the now.

0: 11:51 in the morning. Katropang oras ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Katropa, wala natin yung oras. Kalas 11:51 naman. Ayaw niyo listen yung mga radyo. Pabili lang yapon sa Pagpaminaw. Anamusod na programang XFM News Nationwide. And ang ato ang Secret of Health. Kauban sila katropang Doc Algie Bakla. And of course, katropa, balik taon niya taon-taon sa ito ang programang X-Rated. Dalaw na hangtod alas 3 sa kahapon. And kita lang yapon ang magdunggan ay mag-uban-uban. Pagsibya o niya o paghataglingaw, dili lang din sa Sugbo apan appeal po sa laing dapit mo na. Mas naganta o niya taon-taon. Ha? Alas 11:52 na sa akong partner sa Pikas Lawa Katropang Rafael Baring and of course sa itong kaubanan sa istasyon sa ito ang station manager John Lehman Chavez by King alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumuntiging nasiyok. Nang buwa ko, babunog. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun na ako.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: May buntag? Mo-apply yun ako pagka-barbero?
8: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor
7: mo ba? Parlor, Danny? Kanasama ko magsugod!
8: Ayaw!

0: XFM.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
0: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
0: No more!
1: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Ako di ay si Jack. O saka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
10: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
11: Ug matag Domingo.
12: Libre na magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
17: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
18: Gilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
0: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
2: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
2: Limang kongresista na halal sa commission on appointment sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
2: Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
2: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News

0: 17, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android po.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.

0: Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Ikinitaman niya na ang kanyang laban ay hindi daw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senador Chis Escudero. Samantala si Senador JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senador Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa huling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan ng aksyon ngayong session.
2: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman anya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat-dapat na mamuno sa nasabing komite.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Natropa pa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagdalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Block, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isang tabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik

0: pagka sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Black sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa sa mga taga-suporta ng iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencion Altates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senador Dante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ng Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case lamang kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuo na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinding usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang 5 kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Inverga, at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dako alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education ng DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong,

0: umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikado impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Dyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
3: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag-Au, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalong-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
4: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas. Then they under the more progress, 4K for more progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources, in facing the threats that we can. Why are we doing? For us to know that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo. Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan, sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come to us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect.
3: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Breaking news.
2: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
1: Breaking news.
5: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City. Live.
6: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspek ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
7: Ng kaliwang kamay, isa 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa Banday Bagaan, San Jose Antique, bandang alas 10 ng gabi noong Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa palayan kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima kanyang tricycle at ihahatid kasama ang nordedad na anak na dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak na sospek sa alimano nag-iinungan sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng sospek na magdahan-daan sa pagmamaneho. Sumagot na ng biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang sospek na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima tigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect na agad din naaresto ng mga otoridad. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapang Sasa Mariano, XFM News.
5: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungaan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van na northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhona na vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report. Muling namataan
9: Yan ang itinuturing na pinakamalaking buhaya sa Barangay Kataguban sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buhaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buhayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang Barangay Kataguban ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Kataguban ang itinuturing na may pinakamaraming buhayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buhaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buhaya. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
5: Katropang Buddy, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Particular na sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:27 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Inulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyon-milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ayon sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulanan din po ng dalawa mga kumakalat na alegasyon online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinagawang water activity. Nilinaw po nila na nakita ang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
1: XFM News Nationwide.
2: Live na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
5: Ako si Brian Dipaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Join this comfort po at sa lasa ng kape. Panalo!
12: Southern Gold Coffee Mix.
13: Nagsapay ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa.
13: Pabili sa mga butika.
14: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel, the secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Dr. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
14: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Sang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang ating pong katuwang sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng ating pong pangangatawan. Sa ngalan ng ating pong butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung lingko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Dr. Algie Bakla. Dok Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay na nakikinig sa ating pong programa at nanonood sa ating Facebook Live. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ho ang ating ginagawa. Sama-sama ho tayo ngayon pong hapon pong ito sa ating pong talakayan. Isa na namang pagtalakay sa mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan.
0: Samahan po kami ni Dok Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Kung nais niyo pong magpadala ng iyong mga text messages or mga inquiries po niyo about your health, text niyo lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala ng iyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga kaibigan, ha. At sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabilin, ha, sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located. Ay pwede ma-avail ang ating pong mga produkto. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyong pong lugar, ay hanapin niyo ang mga produkto natin at ipagtanong-tanong, ha. Always check dun sa ating pong logo yung ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit, mga peke ng mga produkto, mga katropa, mga kaibigan, ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, katropa, pwede rin po kayo makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics at sa Yes to Health pharmacy sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Meron po tayong special discount. And sa mga pumapasyal para sa consultation, good news, kasi kung doon kayo bibili ng produkto, meron din po kayong special discount. Pwede pa kayong magpakonsulta sa ating mga naturopath at i-avail ang ating mga services. So meron tayong mga cleansing and detoxification program dyan na Doc Misael, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ganun din yung ating pong herbal therapy, nutritional therapy. Meron din tayo mga modalities gaya po ng mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong acupuncture. Another is yung ating biosapper therapy, terahertz therapy. Yan yung mga magagandang ano natin, program dyan. And of course, meron tayong Natutrad,
0: mm-hmm,
1: yung hilotog po nga na pwede nyo pong i-avail sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga katropa natin, mga kababayan natin, ha, na gusto pong maka-avail at gusto yung masubukan ng mga services ng Yes to Health, ay puntahan po, mga katropa, mga kaibigan, ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape ni healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Parang superhero doc na kape.
0: Oo nga.
2: Punong-puno ng mga sustansya, punong-puno ng benepisyo na pwedeng may tulong sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Kaya kung gusto mong magkape, ma-enjoy ang lasa ng ating pong napakasarap na kape, and of course, makuha yung benepisyo, sandamakmak na benepisyo na pwede maitulong sa ating pangangatawan, subukan na Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Sa lahat ng mga kababayan po natin, mga katropa natin, live po tayo sa lahat natin po mga radio stations nationwide.
0: Mm-hmm.
2: Ganun rin dito po sa Mega at Metro Manila. At syempre live din po tayo doc sa atin pong FB page, ha. Pwede kayong manood, pwede kayong makinig ng live sa atin pong mga radio programs kahit nasaan man kayong lupalop ng mundo. Pwede niyo nga matunghayan ang atin pong mga program, ano? I-search lang at i-follow na rin ang atin pong mga FB page, mga kaibigan, ha. Search yo Yes to Health Clinic, Yes to Health Inc, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
0: Tama. Meron tayong sorpresa ngayon, ha.
2: Mm-hmm.
0: Sorpresang parigalo sa lahat ng ating mga lucky sharer.
2: Yun, oh.
0: Simple lang ang gagawin nyo, mga katropa. Isishare nyo lang itong live stream natin. Ito mismo.
2: Mm-hmm.
0: Pakishare sa inyo mga Facebook account. And pag nag-share ho kayo, lagyan po nyo ng hashtag The Secret of Health. Yun yung una. Pangalawa, mag-share kayo ng inyong healthy experiences sa paggamit ng ating mga produkto. At kayo ay maswerteng mapipili. Isa, araw-araw yan, isang maswerteng mariregaluhan ng ating healthy katropa giveaway.
2: Mm-hmm.
0: Oh, siyempre, gagawin nyo lang, mag-share at mag-bigay ng inyong napakagandang komento sa inyong experience. Yung totoo lang, ha?
2: Mm-hmm.
0: Oh, baka naman, hindi pa naman kayo gumagamit, tapos isinare nyo na. Yung totoo lang, na naranasan nyo sa paggamit ng Yes to Health products, anumang product natin. At mamaya, bago matapos ang ating programa, ay aking i-announce ang isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa Giveaway.
2: Mm-hmm. Starting na yan today, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga nanonood po sa atin pong FB live streaming, ay huwag kalimutan ang atin pong mechanics, ha? Lagi pong ilagay ang hashtag The Secret of Health kasama ng iyong mga comments, ano, kasama ng mga experiences po ninyo patungkol sa pagsubok at paggamit ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. At mamaya dok, ano, malay nyo, kayo po ang maswerte na mapipili po natin at mariregaluhan ng atin pong Healthy Katropa giveaway.
0: Tama po.
2: Ano, masubukan nyo yung iba't ibang produkto ng Yes to Health. Sali po kayo sa atin pong parigalo, mga kaibigan. Okay? Sa mayroong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong, huwag pong magkatubili na ipadalain niyo pong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po ba tayo, mga katrawa, mga kaibigan. O sa mga kababayan natin dyan na umiedad na ng 40 pataas. Meron tinatawag dok yung lagi natin napapakinggan. Life begins at 40.
0: Nako.
2: Ano ba yung ibig sabihin nitong ano na to? Yung sikat na kada ano, katawagan na ito, ha? Na life begins at 40. Ano nga ba dok ang ano yan? Ano nga bang pakahulugan yan sa atin pong pangangatawan?
0: Actually may kwento yan, eh. Isang author na naging popular to nung panahon, ano, At hanggang ngayon, popular pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Yung expression na yan ay popularized sa isang American psychologist na si Walter Pitkin noong 1932 book. Published niya, no? Nakalagay doon, life begins at 40. Sa kanyang sinabi, si Walter Pitkin, pag ikaw daw ay nasa 40s, more wisdom, better emotional maturity, greater financial stability, sana all, and stronger decision-making abilities. Yan yung sinabi niya sa kanyang aklat. Interestingly, noong early 1900s, ang average life expectancy ng mga tao ay mas lower than today.
2: Mm-hmm.
0: Yun ha? Reaching 40 is considered a milestone in their life.
2: Mm-hmm.
0: O, siyempre yung panahon, yung mga sakit, yung mga... Marami reason bakit medyo maikli-ikli ang buhay ng mga tao noon.
2: Oo.
0: Pero ngayon, ang global average life expectancy natin ay nasa above 73 years old. Maraming mga bansa, sumusobra pa ng 80 anyos yung kanilang life expectancy, especially in the blue zone, like in Japan, di ba? Sa modern medicine ngayon, and yung nutrition, marami ng supplement, marami ng mga, kumbaga, pampuno sa mga kakulangan sa sustansya, mas aktibo na ngayon na ginagamit ng mga tao. Ayon sa mga scientific research ngayon, yung healthy lifestyle habit can dramatically slow down biological aging. Mayroon mga chronic diseases na kadalasan preventable, especially mga high blood. Preventable naman talaga yan, di ba? And of course, yung mga tao ngayon mas aware. Kaya nga ang tanong, ano ba sa inyong pakahulugan dun sa popular phrase na yan na life begins at 40? It depends. Ano yung experience nyo? Kasi iba-iba naman yan partner, di ba?
2: Oo. Kayo, mga katrawa, mga kaibigan, kung kayo tatanungin, what is your status, especially sa health po ninyo, ngayong umiedad na kayo, doon sa mga umiedad na, ng 40 40. Years old pataas. Oh, yung termo dyan, Doc, mga kwarentahin.
0: Mga tito-tita.
2: Mga tito-tita natin dyan. Ha?
0: Mga kwarentahin.
2: Pwede nyo i-comment ha, sa atin pong Facebook live. Ha? Kung ano yung kondisyon ng pangangatawan nyo, kung ano yung kalagayan ng kalusugan nyo, ngayon kayo po ay umiedad na ng 40. Kasi iba-iba, Doc, eh, no? Iba't-ibang tao, iba-iba yung kanila pong kondisyon sa kanilang pangangatawan. Depende pa paano nila inalagaan yung pundasyon ng kalusugan nila in their early years.
0: Yes.
2: Ano? So, itong mga kondisyon ng kalusugan natin, Doc, ano ba ang nangyayari?
0: Mm.
2: Actually, yung literal na nangyayari kapag tayo ay tumutungtong na ng 40 years of age.
0: Oh, gusto natin yung totoo. Totoo lang talaga.
2: O yan.
0: O ito na yun. Ngayong panahon, mga katropa, kapag ikaw ay tumungtong na sa 40, may mga biological changes na nangyayari sa ating katawan. May mga gradual changes. Unang-una, yung ating mga hormones, especially sa mga kababaihan, hindi na tugaya ng dati. Most of the time, sa mga kababaihan, nagkakaroon na sila ng tendency sa pagkakaroon ng hindi balancing hormone. O even yung metabolism natin, hindi na nagiging okay at 40. Yung iba, nagkakaroon na ng muscle mass decline. Hindi na masyadong matigas yung mga kalamnan.
2: Hindi
0: diba?
2: Na toned yung muscle.
0: Oo. Yung mga buto natin, nag-uumpisa ng humina. Yung ating mga daluyan ng dugo ay nag-uumpisa ng manigas. Di ba? Kaya at 40s, parang nararamdaman mo na yung signs of hypertension. O yung ating brain function, dati ang liksi ng utak natin gumawa ng kahit na ano, maging sa ngayon yata para mas mabilis yung utak sa kalokohan. Pero dati noon, mabilis yung isip natin. Pero ngayon, parang simpleng bagay, parang ang dali natin makalimot at ang tagal. Parang nagkakaroon ng naglalaging kumbaga sa computer, ano? Yung iba, yung immune system mas compromised, mas madali tayong magkaroon ng infection at mas mabagal tayong gumaling. Kasi yung ating cellular repair bumabagal na starting at the age of 40. Unahin natin yung metabolism. Diba? After 40, marami na nakakapansin, lumalaki yung tiyan, nahihirapan silang mag-bodybuilding. Yung iba naman, kahit naman hindi sila masyadong kumakain ng marami, tumataba pa rin sila.
2: Mas mabilis mag-gain ng weight.
0: Oo. Saka nag-uumpisa na yung tinatawag na sarcopenia. Sarcopenia is a condition na nagde-decrease na yung muscle mass. Sabi nga dito is 3 to 8% ng muscle mass per decade after 30s, bumababa na. So mas mabilis siyang nag-accelerate yung muscle mass loss at the age of 60.
2: Mm-hmm.
0: O kaya yun ang nangyayari.
2: Kumbaga kung ikaw ay isang 40 years old at gusto mong mag-gain ng muscle, you have to double or triple your effort because of that changes na nangyayari sa katawan natin.
0: Dyan. Kaya mas kinakailangan natin ng protein and ng exercise at age 40. O yan yung isa, hormonal changes, number one sa mga kababaihan. Pag umabot na ng 40, especially 45 to 55, yan ay yung period kung saan ang katawan dumadako na doon sa tinatawag na premenopausal. And during that premenopausal, ibig sabihin, papunta ka na doon sa menopausal stage, nagkakaroon na ng decline sa level ng estrogen. Estrogen is the dominant hormone of a female at marami nang nararamdaman. Yung iba, nag-hot flashes na, may mood changes na. Dati naman, ang sweet-sweet ni Mrs. Tapos biglang naging masungit. Intintihin mo na lang. Kasi pag dumating na sila sa ganon, medyo, alam mo, hormone is a chemical messenger ng katawan. Medyo pag nagkakagulo yan, hindi maintindihan din ng babae. Ano nangyayari sa kanya, no? Nangyayari dyan yung weight gain. Kaya marami mga babae nagkakaroon ng parang self-pity na kapag umabot na sila sa edad na ganon, kahit anong gawin nila, parang hindi na maibalik yung dati. Diba?
2: Kaya maraming mga kababaihan, Dok, emotional na sa ganitong estado.
0: Totoo yan. No? Kahit gaano sila kaganda, dumarating sa time na talagang kahit anong effort nila, walang nangyayari. No? And nag-start na rin yung pagbabago sa sleep pattern natin. For so many reasons, ano, bone loss and also tumataas din ang panganib sa ating cardiovascular system. Yung pagkakaroon ng heart problem. Sa mga kalalakihan naman, yun, yung sinasabi natin kanina, nagre-reduce yung libido. Ano ba yung libido sa Tagalog? Bahala na kayo mag-translate. Tumataas ang mga lalaking nagkakaroon ng depression at the age 40 plus. At yung motivation nila sa sarili nila bumababa based on study ng mga psychologists pag umabot na sa 40. Siguro, dalawang bagay yan. Pagsisisi at pangarap sa mga darating pang the remaining half of their life. Kasi ang 40, parang nasa kalahati ka na ng buhay partner. Diba? At yun yung mga bagay. Ano. Sa ano naman, sa usapin ng blood vessel, kaya mas marami ang mga nagkakaroon ng hypertension starting age of 40 kasi dyan na nagsisimula. Kasi just imagine, payback time na yan eh.
2: Tama, Dok.
0: Yung mga daluyan ng dugo natin, nag-uumpisa ng mag-stiff, manigas, at mag-develop tayo ng plaque formation that leads to hypertension. Kaya nga, itong hypertension, pag tinamaan ka nito, ito yung pinaka-silent killer sa lahat. Yan ang reason bakit nasisira yung heart natin, nasisira yung kidneys natin, at pwede tayong tamaan ng stroke and heart attack. So yan yon. Another problem at the 40s, mga kwarentahin, ay yung pagtaas ng blood sugar. Marami nakakapansin, hindi naman ako masyadong kumakain ng mga matatamis, pero ba't tumataas ang blood sugar ko? Maraming dahil.
3: X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

0: Na kape nga makahatag beripisyo, kalambo o kahimsog sa inyong panglawas tungod dito pala daan sa ato ang ginatawag nga sa malunggay nga gitutong queen of all of vegetables tungod sa daghang epekto o kaayuhan o benepisyo nga makuha ni ini katropa. If you just don't know o gunsa kani aduna ni 15 times or 15 times potassium than banana, 7 times more vitamins than oranges. Diba katropang Rafael? Sige katropang Rafael, I don't know ha, pero makita man yung himsog man sa putahan na pori. Buyag, oo. Kanang, di, masato, ikapangutan na di siya. Himsog din nga parts. well, di na tamo isturag di lima. Okay, di ba? Pero wakita ginato nga kami mga katropa diri isa sa mga support sa mga health. Ang ato mga produkto diri sa Yes to Health. Ang Santong Plus Coffee, may sisa namin ginainom. As always, kadu na mami, kuana, doon namin may supply. Oo, namin may supply. So, mugi na mo mga kape din, he. And aside from that, di lang kape, wata ang laing pang produkto sa Yes to Health nga amuhang gisag, amuhang gi-combine sa laing-laing produkto aron mas muligon pa o mas mulambo pa ang hisgutan ng panglawas katropa. Munang ikaw katropa, ayaw yun pagduha-duha when it comes to your health, ha. Make sure na you are choosing the right partner. Kaya aron himsog o ganun ang uptick ang panglawas. Santon Plus Coffee Mix. Muning ingon nga, nangapinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even though it's
1: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gimingon kay kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, gimingon na nimo.
1: Kasakit.
4: I-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw nga.
1: Sabon. X-Rated.
2: Moritz!
4: Unya karon, pahilag-hilag na.
1: X-Rated. Sa

hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pag-ibig ka, tropa? May iba kasi na kaya nilang tiisin ang sakit, makasama lang yung mga mahal nila. At iba naman, hanggang kaya pang tiisin ang pambubugbog, titiisin. Kidding aside, yes, asa kuto bang kayang buhaton kung ikaw mahigugma? Hanggang saan, hanggang kailan? Hanggang kaas. Kumukanta, pero mura gili na siya pwede. It's not appropriate at the moment kung atuning kantahon. Alauna, 31 na sa kahaponon, katropang oras. Atun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. or 3 a.m. onwards at City de Maria. Choose your challenge, 6K, 12K, or up to 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL Go Speaker, 4 JBL Go Speaker, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now, visit our registration booth at the Belena Sports Complex every month, Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win! Alaw na, 33 na katropa. Ayan, correct me. Ito na ako, balik ang orasan. Hello po sa inyo. Magandang chinita sa lahat naman po dyan ng ating tagapakinig sa Mindanao, especially sa Zamboanga na part. Hello po sa inyo. Ha? Magtatagalog po ako para sa inyo. At bigyan po natin ng pugay ang bawat isa. Ginanon lang naman. Gaganonin at gaganonin pa rin yan. Okay na ba ito din ha? Okay pa ba tayo dyan? Okay ka ba dyan? Usapang martir. Kinsa may mga martir diri sa gugma. O, taas doon kamay, be. Taas ang kamay sa mga martir sa gugma. Let me know kung nga nung martir mo sa gugma. Nga nung maning tao, pag abot sa gugma, wala man. Pildi man dayon ta sa gugma. Nga nung man na. Nga nung ng bibi na. Nga nung sakita naman dayon. We're talking about a kind of love nga bisan pa man luyo sa mga kapait, kasakit, ug paghatag. Huwag ka na ba nga walay pulos sa relasyon? Nga bisan pa man, dili ni mo deserving ang kanang sitwasyon. Why you have to stay? Nga nung musulod ng usaka tao sa inyana ng sitwasyon? Nga nung DJ, nga nung ang tao pugsun man nila nga bisan pa man nasakitan na sila magpadayon ng yapon sila sa gugma? O na tumahibal, ano niya, taon-taon ka, tropa. Sa mga inaanay ang sitwasyon karon na ilagay mo pangutana, o nga naman, hindi mo kakalet go. Bakit di ko kaya siyang iwan, DGRC? Tapos ang sagot, mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po siya, kaya hindi ko po siya kaya iwan. Mahal mo ba talaga o sadyang takot ka lang mag-isa? San ba talaga doon? Ano ko na diha, girl? Because nahadlo kang mag-inusara? O nahadlo kang mawala siya. Nagamang mga pwedeng mahitabong, mahimong ginatawag na itong reasons. Upon, at the end of the day, nagamang mga rason katropa nga inaakaroon ninyo, lahi o hugot. Upon, adunay mga rason o ganong naabot mo din na ang rason. Upon, wala nagpasabot, tungod ka nasabtan o adunay rason, tama ka na katropa, ha? It's not, there is no such absolute thing. O
Kausap mo ng Absolute DJ. Basta Absolute. Hello po sa ato mga suking tigpaminaw sa Laing Dapit sa Mindanao. Anapod yan nga to ang XFM Bukidnon. XFM Jan signing. Inaot kung okay na mo karun din ha. O as far as I know, sa ako mga kaparintihan sa Mindanao, murag layo. Naghaman sa kaparintihan nito. Laing punta sa Kuain, sa South Cotabato, North Cotabato. Matod pa nila, nakasinati gihapon sila o ginatawag na itong pagtayog sa yuta. Amping lang kita, no? O maabtikon ta, kay, man-made, subot pa sabot. It's a natural nga mga panghitabo. So, if ever mo balik siya, may manang mag-maabtikon ta. Dili lang diha sa ato mga katropa all the way from Jensen and napunta mga katropa sa Tagum City. Yes, hello po si inyo ha din ha. Of course, ato mga taga Tagum City, di lang man Tagum City ang maabta na ito ang radyo din ha. Kaya sa Tagum, maabot ang pagsibya din ha sa may kalimut ko sa pangalan, sorry na. Sa may Devil de Oro, sa may Compostela, kani ato Compostela Valley, mag-una siya. Naman ako ang pagbaguan na ito. Naapa ko diya way back 2017, 18. I don't know. Basta nakinamdong ko na Davao de Oro na lang siya. Di na siya Compostela Valley. Mga taga... nakalimut ko sa inyong lungsod diya. Sana din ha. Maabot na diya sa pagsibya. Napunta sa Samal Island. Madungog po tayo na din ha. Kaya sa itong radyo sa Katropa Digital. O XFM Katropa Digital. And of course, madungan po ta karon sa may Acts of M Pagay di 89.5. Shout out kay Narwhale diha, katropang Narwhale. Nay mo mga ulitaw diha Narwhale. Gusto lang ako may bawaan. Una ba yung ulitaw din ha? Basi dig. Mudawat sila daga po diri sa Cebu. Dagang sila naman. Sige, mudawat naman yung uwi. Kaya presko-presko po ang tagamay tayo. Anyways, anapot ako rumadungan sa XFM Zamboanga 99.5 o 99.5 XFM Zamboanga 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Anapot sa 92.9 Gihulngan o 95.9 General Santos. Sa Tago, madungan ta sa 107.1. Sa mga namina po sa radyo karon, anaata sa 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3 nga Facebook page. Kana naka-side view nga babae nga naka-halter top. Ayan! Makita nang ihang ka ng pakupako. Naka-bun up. Sila tani ka nang naka-ponytail ang DJ. Yan ako'y tapad nga Philippine flag. Ba? Kompleto hindi ano niya kaya basiglahin nga live niyo masudlan. Madungan po din karon sa 101.7 XFM Kanlaon ha mga katropa. Kumusta ba ito mga katropa diya sa Kanlaon? Wala na ba'y pagkuan diya sa Mount Kanaan? Yan ang inyong vulkan din ha? Okay na po din ha? Shoutout na lang po dahil nako. Nako, kalimtan ang 101.7 XFM Bukidnon. Nga madungan ta karon diya ang atong pagsibya diya sa may Valencia. San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Thank you so much, Kitaiki! Mamasa sa taganang kuan mga shoutouts sa mga greetings din ha. Kaya basi pala makaigong sa nalimtan na ako. Di wala tawa nalimtan. It just happened lang nga. Dili ko ka multitask karon kay operate diri dahil left and right. Bina akong ginakubi. At kusog po kaya itong background. Grabe naman po sa gaayon ni Kadali. Lang ba? Ayan, eto na. Babasahin na natin. Oo, nang walang patumpik-tumpik. Eto na. Eto na. Mayong hapon, DJ RC, Doc JJ, Guapa Chinita, request ko My Love by Westlife. Always exciting diri sa my Andres Village, Bacayan. May pagpaminaw sa mga taga-Bacayan sa Andres Village. Hinaot ka nga, makaabot ko diha po. Wala pa jud na ako natuyok ang kuan ay honestly, wala pa na ako natuyok ang Cebu. Kaya mo kaabot og Bacayan o Andres Village. Ayan, anapa rin si Gaga Baron.
Mayong hapon, Wafa from Valencia, Bukidnon. Wow! Ito na po ang mga taga-Bukidnon. Dumadagsay na po na sa ating ano, Facebook Live. Alam mo yung pagpaminoy, init kayong panahon din sa Cebu. I hope ka mo diya, medyo bugno-bugno. Kaya napang may mga kahoy-kahoy. Actually, na may kahoy-kahoy ang Cebu City, pero naa sa bukid nga bahin. Pero pag maabot na kag-sudaday, murag semi man siya, oy. Semi-hell. Hello, mama. Ayong hapon. Gaulan na sad. Kalibog, ay, gaulan sa inyo, ha? May pumuli na gaulan. Pero actually, no matter what the weather is, always complain. So kung maingon ko, nga ganahan ko og ulan niya. Kung maulan na po, ganahan na po kung init. So kung unsa man na di, inaotla ko nga, ang importante, dili bagyo. Dilipod ka ng paghuwaog yun. Banaba, tama-tama. Lago, babasa ka. May panang-uban niya, nangabasa. Oh, Elenito Uwano Limuran Tohino. Wow, kaayo ka today. Yesterday, what's the problem? Para bang sinabi mong ang pangit-pangit ko yesterday? At dahil dyan, hindi kita mapapatawa doon. Mag-sorry ka sa akin. Lambingin mo ako, Elenito. Huwag ganon. Madali ako masaktan. That's very offensive, Chos. Up sa OA ng babae na iyan. Oo, diba? Namin mga inana, babae, dali na kayo mang luod. Grabe, sad ka, RT. Hello, DJ Chinita. Kumusta maing kahapunon? Ang Miyerkules. Okay, ragin ako Miyerkules. Na-pressure ko kay... Parang kailan lang nag-Domingo, karoon na tunga-tunga na po sa simana. The more I get older, the more I realize how fast the time is. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovette Arisgado, Pabodora Tata. Watching from Katagbakan, Villaba, Leyte. Uy, maupay na kuan, maupay na abot, basta maupay. Palunod ko sa pangalan, pag may yung mayong hapon. Mayong hapon, DJ Chinita. Shoutout ko sa akong papa, mama, diha, Mankilam. From Junsuk Wahe. Salamat, DJ. Nga, Mankilam, Tagum City. Sabi kayo, Mankilam sa Tagum? Shoutout, DJ Reynald Chinita, Uncle James. Uncle, o saan ni? Uncle James ni. Uncle ka na paro? Uncle ka na paro? Kawan? Good PM, DJ RC. Shout out diri sa Lapu-Lapu, Cebu. Uy, shout out din sa taga-Lapu-Lapu. At tangin din may karong Biyernes mo. Anak ko niya karon sa shorter day sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang Lihok Team. Ang among Lihok Films. Kauban po na nga to ang mga kasa mo ang upcoming film. Sila katropang ka-Plody o si Tita Diwata. Ano namin dito, Jerry yan. Tads, miyaw, naog diri, ma'am. Ano pa naog ko kay programa ko? Ano, ma'oy? Duol mi sa XFM, Tagum DJ. Wow. E, pangumusta ko din sa Tagum, binala sa Master Inday. Master Inday Tanini. Na ay og diri. Asya naog diri, ma'am. Ano pa naog man itong programa man ang babae? Gusto niyo mawala ang kong trabaho? Kaya naog-naog na lang ko. Wala maka naman o Tads, oy. Shoutout din mo diya, Tads. Kulbaan man sa ito sa inyong mga sugo diri na ako. Alauna 44 na DJ. Hello po, Jason. Oh, okay. Jasmine, makabudbud. DJ, tagay ko example. Unsay ilhanan. O nakaangay ang laki na to. Ang ilhanan, isa diha ang adunay respeto ni mo. Adunay respeto ni mo, man. Simple. Anara, very simple. Ng mga pinanga, mga sign. Oo, ana. Arman Bayarkal, hi DJ. Pa-shoutout diri sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa akong mga kauban sa trabaho. Mariano Beringog Belly. O sa akong pinanggang asawa nga sa Canlaon. Negros Oriental. Roselyn Babor. Kana lang DJ. Thank you. Gikan kay Armal Bayarkal. Parang gagigay ang asawa ko kay naka-profile pic pa. Gi-shoutout pa. Okay, ni mga wala ba na shoutout? Oh, ako, pag kukatripod nga gi-shoutout at ko ay ano ba kasi feeling nung sina shout out ka? Hindi ko kasi na experience gana ba siya kasaya? Anyways, mga katropa, let me give you a hint.
Pero sa ito ang X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about... Gano'n bang yan itong martyr? Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Oh, sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Na ay Na ay badiri ba as in ulitawang guwa? Neryo maturan. Na wala sa sila, nagbisi sila karon, neryo maturan. Kay gipahimo na ko sila og drama. Sige na, kaya na magyapoy diri. Bago magyapong ko diri, kakapoy ba nimo Paos-paos na magkita niya si inago niya. Nah, pitkan ta karon. Anyway, at ang inangita mo kanila ka-plody no? At ang iyang ilahang official sa amo ang Lihok Films. Sila ang amuhang mga artista sa among himong nga pelikula, Pickleball. Dito pang itaan ito ni Rio. Kanyang artista naman ko ng duha. Nangita ka nila. Tagalapu-lapu ka at ang imi dito. Uban-uban rami nila dito. Anyways, kay alauna, 47 naman sa kahaponon. Ako sang hatagan ng oras o panahon ito, pipila ka mga pahinomdom og mo balik ko taod-taod sa programang X-Rated. At ang ininyo ha, kung unsa ba di chika today? Mga naging, ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Morning standby, don't change your dial. Just stay with us up until 3. In the not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. May laing choice din eh. Tulo naman ka buo. Here's another song from a duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan ka tropa. One of a song na parang I know kadungog na mo ay ni, but here's a song from Kylie Minogue. Especially for you. Dili maohang, especially for you. Buot-buot siya ko, no? Basta mo na siya, especially for you. Again, katropa, alauna, 48 na sa kahaponon. Ayulisuan yung radyo, ha? Kasi kamo ko malisuan. Nah.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Ma, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag mibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:56 in the afternoon. Katropang oras sa tisinyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunanihang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa, paliguna ang panglawas. Labi na sa panahon karon nga init, ulan, kalit, well, unpredictable. And that's the reason nga kung niliprotekta din yung lawas, dali kang mataptan sa viruses and diseases nga nasa hangin nga dala ni ini katropa. And dili lang ka na, lahi pagyod nga mga kuan, kadi lang sa hangin, apan sa laing pang mga factor nga pwede tayong magkakuha og mga dili maayong chemical o laing mga hangin nga adunay sagol nga sakit sa inyo ha, o mahimong sakit para sa inyong lawas. Kapag mo katropa, kung mataptan ka mong subaw, nga nang sipon o gubo, once gani nga dili basta-basta na gani na maproteksyonan o nga adunay na infections o sa inyong lawas, magkasinati mo ginatawag na itong pagtaas sa temperatura o hilanat katropa. Tungod kay ang fever or pagtaas sa inyong temperatura, timailhan ka na nga adunay complication or infection sarod sa inyong lawas. And hindi na nagpahibaw nga aduna mo'y ang sakit, ang hilanat o sa kasakit. Dili sa sakit, kundi symptoms nga aduna mo'y sakit. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Wala sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat tagayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Paadam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

daw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Aniyan na po, ang inyong sugilanon, ulaing sugilanon nga inyong madunggan sa programang X-Rated. Ang suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad, karong adlawa. Kining usa ka babay nga taga Baybay. Nga taga Dumaguete City. Kining iyang suwatan po, nga ipaambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyahang pagpuyo kauban ng iyang bana. 27 anyos. O gitagod nato sa pangalang

0: Ina. Wala magilawa sila.
1: Unsa?
0: Ang milagom na sila.
1: Unsa ini sa buo?
0: Naglaba lang ko. Pagbalik na ko, wala na siya magilawa.
1: Kano'ng kipasagdan mo ni mong bata? Nagkaibaw mong taka nga. Doon na siya sakit. Doon na siya hilanat. Pero ano'ng imo magkipasagdan?
0: Huwag ko magdoon nga mauni mahita buo. Huwag!

0: Lilia, anak, ikut anak ibu penghilang.
1: Ngano ako may kibaso ni Rekor sa tanan. Hindi ko kagustuhan ang matabo, kine.
0: Sabta lang ang pagbati sa imong bana.
2: Sagi lang, Lilia. Maulian ra ka na siya, anak.
1: Aban kanusa pa man, ma.
2: Antusa lang yun una. Ampo lang nga. Maulian ra siya.

0: buwan na kapinuman sa paglubong sa atong anak. Hantod ba day karon? Huwag ihapon ka makapasaylo na ako.
1: Kung wa pa lang unta ka magpabaya, ni apa unta hantod karon ang atong anak.
0: Igor, pasaylo ako. May barog ka man. Asa ka?
1: May lakton ko.
0: Igor!

0: Ikaw na rin magpaghilak, Lilia.
1: Ang sabi akong buhat, Unay. Ang saman. Nga may balik ang among kaswit sa una. Ang among gugma sa usag-usa.
0: Naibaw ka, Lilia. Pag-ampo lang. Ampo lang nga mahusay na mo.
1: Kano sa mga na may tabuday? Kano sa paman?

0: kapoy.
1: Nicole.
0: Katog na diha.
1: Nicole. Pa, asa mag-date ako? Asa ba na ako nga nawa ang akong anak?
0: Dili ni Musa. Pagbuot sa Ginoo tanan nga dito na kuto magkinabuhi sa inyong anak. Abi ni mo, Lilia, wa na biyagyog ko makauyon na ng iyang gibuhat ni mo.
1: Pa.
0: Sobra na niyang iyang pagpaantos ni mo.

Nako gyud ang kausaban ni Rigor. Nganhi din hinako DJ. Tungod sa panghitabo nga nawa ang among anak. Kay baw ko nga ako ang iyang gibasol niini. Ug mao ka na hinungdan og nganong nga anong inana ang iyang pagtaga din hinako.

0: rigor, makiksulti si papa ni mo.
1: Sabay ito, yun?
0: Ito, alam dito. Para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karoon lang ato, ah.
1: Kapuya, gilanay?
0: Sige na. Ato, ano si papa?

0: Nagpalaban ka sa?
1: Rigor.
0: Nagpatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Lagtuo kang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kikagsa na ko.
1: Hangtod ka na sa mga kumag-antos sa maong saha, Rigor.
0: Kung makaanak ka.
1: Rigor.

ang sabi ko kay mo, aron mahibalik ang pagmahal ni Ricuen ako. Ginoo ko. Maluoy ka. Ibalik ang maayong pagtagad sa kumpanan ako. Maluoy ka. Nakinahanglan ko sayang pagmahal. Ilabi na nga, manang among anak. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka.

0: Lilia, kanang may naibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di gyud kini makalipay nimo?
1: Ah, unsa man ka na?
0: Abi nimo? Ako gyud ning ginahuna og maayo. Kung angay ba ni nako isulti. Ay, pero bahala na og maunsa ninyong pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nagkuan kanang ito naman din ay laing gikabuangan si Rikur.
1: Unsa?
0: O basis ako na ibawaan nga sawa pa mamatay ang inyong anak, karelasyon na lang niyang babayhana.
1: Diana!
0: O aron masiguro yun ni mo akong gisulte, tudluan ti ka kung asa magpuyo ka na mabayhana. Kanang iyang gikarelasyon ba?
1: Diana! Gihimuli na ni mong hinungdan kung noho ay akong sangay mong ibasol sa kamatayon sa akong anak aron sa pagtabon sa ibong mga saha.
2: Hilumoy!
1: Nganong gibuhati mo kanina ako, Rigor? Ngano? Ngano man? Umamantag ko magkuhang ni mo. Aban nganong imo man kung giingon, ane?
2: Ay, di tamay na kang sulte. Nahibaw na mag-ika. Au! Magbuhag na ta!
1: Rigor!

Kinuha ko. Ang sama ka ng cross nga akong dipasan. Nanungay mo magunggiingon, ane. Sakit kay kanyang naitabo na ako. Sakit. Nga halos ako na lang ikamatay.

0: yari ko?
1: Olilia.
0: Dere.
1: Unya, sabi mo buhaton anak ron.
0: Ambot lang diyan. Uwa ko makaibaw sa akong buhaton, ani.
1: Buwaki na lang lagi na sa himpit si Rikur.
0: Kapilaran ako niya, Bogi. Pero dere ko. Dere ko tungod kay ako siyang bana.
1: Unya?
0: Ako siyang bana.
1: Gani. Pero unya, unsaon man na ni Muro na nakapamabdos man na siya.
0: Diyan na.

0: nimo ania rigor. Ngano giingon man ko nimo.
1: Suba ang nimo eh.
0: Biyahin na ka ng babayan na. O magsugod na sa uno.
1: Biyaan yun? May umaabot akong anak niya, kunya ako siyang biyaan.
0: Rigor.
1: Makikbuhog bitaw ko nimo, higman ka. Mamag-antos ka. Kung ganahan ko, amuli ko din he. Pero ayaw lang kapugni kung muna kaw ko, gato ko matog sa lain. At tukos lain pamilya, tungkol kay imo ng kagustuhan.
0: Oh, Rigor!
2: Mo ka to, DJ. Ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kay ba kung sa angay buhaton apan. Mangayo ko og tambag ito. Kung unsa may dapat na kung buhaton ining akong sitwasyon karon na. Nagpaka-martyr gud ko ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Hasta ang iyang mga ginikanan mitambag nga kalimtan na lang si Rigor. Apan. Sa akong kasing-kasing. Di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon. Kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para nako DJ. Kung sa may akong himuon, aron mabalik sa normal ang among pagpuyo. Mahimo ka na ako siyang magkiha sa iyang ipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga, kasado pa mi, ana-ana siya'y lain o nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang na ako sa himpit si Rigor o mag-move on na lang. Palihog, tambagi ko. Inyong suwat magtatampo, nga taga Dumaguete City. Lilia. Mo kini ang akong ex rated drama.

0: 2:30 in the afternoon. That was Merry Chris Garcia. Bakit ikaw pa rin? Para ni sa imuha day. Bakit ba kasi si Rigor pa rin? Oh, sobra ka naman Rigor. Bakit mo ginaganon si Lilia? Kung hindi mo na mahal, kusa ka nang umalis. Naglagot sa tanong. Open na nga tong linya ka, tropa. Gaman na tong oras mo na panawag dayon mo. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Sa atong letter sender nga si Lilia. Adunay nahitabo sa iyang anak. Oy, hinungdan nga. Nagkalagyo ang ilang buot sa iyang bana. Apan ang iyang bana, sa una, murag gibasol niya ang iyang asawa sa nahitabo. Nang dili niya ayuhon kinipagtagad o ginapaantos niya kini sa lain nga. Kanang itong emotional distress ka na. Oo, maka, di ba na maayo? Isa ba na? Krimen ba yan ang inana? Kana ganing putting a individual into or losing their sanity? Oo, kana ganing mawa sa ilang panimo o tungkol sa ginapang buhat. Emotional kuan sa disturb. Emotional abuse mo na siya. Oo, but anyway, pwede mo manawag ka, tropa. Alright, nate caller sa bigas linya. Hello po, may hapon. Kinsa ni?
1: Hello,
0: Yes.
1: Ang
0: aking
1: sa first time.
0: Sayon.
1: May hapon lang, baby.
0: Ada. Kalusot yun. Habi mo na kung si Eric Amaro ang pinaka-slide kay ni Rick. Pero why mo ka-pilding, Doc JJ? Pero, hindi na
1: po. Alam mo, nabuot na naman kayo siya na ako. I-pick sure mo kung nagpasok.
0: Kana.
1: Hindi naman ngayon. Pasok!
0: Inana na yun yung kulin niya, Doc JJ. Pasok!
1: Baka naman
0: na siya. Standby! Anyway, amo na. Kung maumang galing niya, ito gaya ng history. Kaya may ratong oras, dito suha nagtambag si Lilia Tai, Miss M.
1: Nakit dyan akong duga, nani.
0: Correct.
1: Para ni mo dai paglabag ng pagkaasawa. Inasamdi mo, igigila siya. Papriso na, okay? Mabdus na ng iyan, kuya.
0: Papriso!
1: Balag din naman siya ni mo. Basta araw makadaw ko lang siya, ha?
0: Muna, gingon niya.
1: Muna, din na nga. Ayaw mo ipapriso. Balik sa kunin mo.
0: Mapriso ka! True.
1: Di mo muna siya. Inasama mo. Ay, sa kuya, iyan ang babae, o, papriso lagi na.
0: Silang duha, mga priso. O, kay Kasado man.
1: Priso mo lang silang duha. Mm-hmm. Ay, ina, na mag-uon. Matay ng bata sa kanaw,
0: eh. Oo. Di ba't naman kampo mamatay ang bata, no? Kay Luisan.
1: Pero, pati man po ko din inahan nga ka ng mag-uol. Siyempre, mag-uol siya.
0: Yes.
1: Kinisip ko lang niya. Alapit na may patulog ninyo.
0: Saan po na niya? Akin ang akin. Walang sayo. Anak din ang atake ni ano. Pero, sinunod lang yun. Honestly, sa tanang ako nalungog din nga sulat, kani ang sakitan ko.
1: Sakit din. Sakit akong lughan do. Mura ko. Ako'y katakihan, ani.
0: Ayaw, kalma lang.
1: Baala lang, dili na siya ni mo, basta araw makabawas ka. Oh. Ipaglaban ang imong pagkasawa.
0: Yes.
1: Ayaw siya gihatag sa himpit sa babae sa pinakasayon. Inanglan, makatilaw sa silabang. Himilak sa silagili, ikaw lang pirmi.
0: Ikaw ang na, nag-alitos.
1: Na usuron ang pagmartir.
0: Tinoon. Naanak siya din hinga. Gusto na niya makibalik ang sayang bana. Rupuyo daw sila sa kaniadto. Napanay chance na nga. Napanay chance
1: ha? Mabalik, hindi mong bana ni mo

0: Gino Gabriel, di Hasta Gilman.
1: Okay, na si Gino Gabriel, Gino Gabriel.
0: Nagpaka, alam niya, sige, maulang to.
1: Oo. Huwag ka nasak kita si Gino Gabriel.
0: Ha?
1: Isa si Gino Gabriel ba?
0: Lahat na.
1: Ha?
0: Sigat na.
1: Ikaw kanin ka mag-uyam-uyam!
0: Kani, muna siya kong ipakita. Nawaan siya, nainagpaila, dili ko nun siya mao, pero ang puto sa akong lugan, dili gini mao to. Uy!
1: Taga-asa man din na siya?
0: Tagagihulungan, Didi.
1: Tagagihulungan. Ah, si Gino Gabriel, tagagihulungan. Ah, taga-kisa man si Gino Gabriel. Kano sama mo na uyab, ana?
0: Last year.
1: Last year, yakat. Yakat ay mong pasabot as minyo man.
2: Ay,
0: ah, bahala, ay. Uy, pake, basta ka. Siya ang akong paminaw niya.
1: Patay.
2: Ay, ah.
1: Minyo man daw to siya. Amot lang, minyo baka. Kasi yun niya, may
0: Ambo!
1: May asawa siya.
2: Ay,
0: tama.
1: Yeah, layo ba ka? Layo ba kayong gihulgan sa samal?
0: Ambo!
1: Ha?
0: Pagsa mo, kapag sinutihan, nandulo lamang.
1: Ang katod kang samal?
0: Wala na ba?
1: Ah, layo, gid kina siya. Layo. Sa mo anak, banda, pero sa layo na siya.
2: Ay,
1: ayaw! Ayaw, apoy, nag-naabdan. Ha, ha?
0: Gilinog mo na sila.
1: Oh, pero di man dito kay sa Jensen man tong gilinog.
0: Pinero di, pinero.
1: Sama. Dili, wala dito. Kuan na ang ano kusog. Dito? Ang kusog dito gyud sa kuan, dito sa Jensen.
0: Okay, mo man ka.
1: Kay taga dito ba ako? Dili ko taga Cebu.
0: Okay ba?
1: Oo. Pero kung
0: Gino,
1: kung
0: mao na ba imong birthday, wadto ko kalimot.
1: Gino. Ikaw, Gino, imo gigipaantos ni siya, Gino. Kung asa ka man, Gino, paramdam in taon, Gino. Oy. Naunsa man tagi basig imo ning gibiyaan sa kahanginan na? Wala jud ka nananghid kung asa ka mo adto. Mao na di siya kalimot nimo. Paita. Sige. Da, salamat sa imuhan, Ma Miss M, all the way from Talaguet. Katropa mo!
3: Exciting!
1: Miss M, shout out na kay Gino Gabriel. Sige, na kay kaila, Gino Gabriel, Doc Gigi, ha? Oo. Alas 2:38. Oh, hello, sa itong isa ka-caller, maying hapon. Nate caller sir Job. Oh, wala. Okay. Okay, gamay itong oras. Ako sa Lilion na nga ito ang ginatawag na itong comment section. Okay, aron dili. Basi niyo makalimot kung ba, ano ni ba niya. Out na lang ta. Good afternoon, my love. Labad imong ulo, babe. Akong hilo. Wala pa naglabad akong ulo. Anong... Hiloto na
2: kanina.
1: Arman Bayarcal, hello po pa siya natin sa Cebu, Barangay Busay. Shout ko sa ako mga kauban sa trabaho, Mariano Bering, Og Belly. Kakupinanggang asawa sa Canlaon, Negros Oriental, Rosalind Babor, Kanalang DJ. Ayan. Talaga ba? Swerte naman ni ano? Swerte naman ni... Swerte naman ni Rosaline. Sina-shoutout-shoutout ng kanyang bebe lang. Oo, na si Bayarkan. Mutambag unta ko. Unsay number matawagan, DJ? 0995-994-6868. 0928-5508-727. Shoutout kay Uncle Tuti. Itot. Ay, natin caller. Grabe sa pangalan. Oy. Hello po!
4: Yes po, hello po. Isang magandang.
1: Ayan, eto na naman siya.
4: Reina Chineta.
1: Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Anyway.
4: Ng XFM.
1: Yes. Anyway, na naman yung kadiha, bundaki na sa imong tambag kay gamay na itong oras, katropang Marvin.
4: Para sa kwa, di ko. Sabi na po kayo na sabi na po din ang pagpapamarte sa inyo para daw hindi naman na ego o hindi naman na mawa o wala naman na mauna ang mga kayo. Siyempre, anong ipagusta mong gabi mo ay mga kayo? Hindi mo ba? Wala naman di gusto mo po. Isa pa di ha, Lilia, no? Lilia, ba't ko nag-iayos mo?
1: Si Lilia.
4: Oo, oh, Lilia. Ang ina ba, Lilia, ay talaga sa panamali mo, dapat yung pang, hindi na dyan ka magsinibukod-bukod sa taong nga wala na dyan gusto niyo mo. Hindi ang magay ka na ng inasya ang pagkakita niya. Agad, agad pa man, may. Kaya, isa pa, pagpagwapa. Ta sexy. Kaya, tapos, ano ba, harong, kung gusto ko nga mabalik mo. Kanang gusto rin ko nga magawin na wala. Kanang nga nag-urubuan ka, nagpakita, ito nga. Pagpagwapa. Ang make-up, huwag yung balik na siya mga kasi wala hapon kung unta yung ibuhat siya mga yung naapon kung buhat niya mga yung walang minisolusyon doon expect ka ipakumot ka okay ma-impress na yung kanya okay nga lang buti mo balos-balos na doon ay pagpakatanga ay pag ay pagpagbukabungol pagmatas sa kuran ay sige pagpagbukot ng tao nga ito naging humulag iro ana. Ano lang dyan? Talig lang ko. Nagpanahon nga. Nagpanahon nga piling-adot. Sumangil na niya ang kanan.
1: Yes.
4: Pagmata na.
1: Alright.
4: Matangiyon ang pala. Magsigipukot yung mga.
1: Salamat. Salamat, Marvin. Salamat nga. Hinaot ko nga maghatag kini. O kalandagan, kahayag. Nga doon sa letter sender nga si Lilia.
4: O tapos nga, ma.
1: Kira ka? Marvin? Marvin! Ibtan na! Ibtan na! Ibtan na, Ragi! Kaya mo ay mo tawag! Katropang Marvin, thank you so much! Katropa mo!
3: Exciting!
1: Ay! Sabi talaga si Katropang Marvin. O, isa ka-caller na lang before tamo biya sa kahanginan. Ay, ito sa basahon din hinay ni Ingon niya ka na. Pwede ba daw siyang makatambag? Pwede man, pero apasa lang ang number diya. Gamay kay Murag, oo, mawa. Magudo siya diya, kadugayan. Oo, wait lang. Sir, okay, dito to announce kay basi manawag ni Daghan. No?
3: Ay!
1: Okay, hello po. May hapon.
5: Hello, DJRP.
1: Ayan. Hello po, Sir James, all the way from Samal Island. Unsa may ikatambag, wala na ko, din na ko, dugi-dugayon. Unsa may ikatambag ni mo sa itong letter sender?
5: Mo diretso na lang ko dito sa Tumoy. Bakarabi, Lilia, iba na ko pa naman siya kung dapat ba siyang, ang-ang iba siyang inet doon na lang niya si Rigor. Kung ikiha ba niya? Mao na nga, mingon po kung ano agad ka-option ng imong buhaton. Kung gusto ka nga mag-move-on ang yan, pwede po nga, bilit ni mo siya final of gas, okay, nakunat yan ang ibilin siya nga, namabdo sa manitong ihang kabit eh, po. O di ba ka, ikiha yun ni mo? Narami sa doha ka-option niya ang imong buhaton. Pero
1: yes,
5: kung gusto kang mag-manunaon nga, wala na yung madawit pa nga lahi pa, kung inipin mo na lang ginigin siya sa impit. Hapagin na po doon ka ng panahon ang imong kaugalingon.
1: Gusto na ang pagpasakit sa iyong kaugalingon. Tama ba ko?
5: Oh, hunungan na. Hunungan na ang pagpasakit mo sa imong kaugalingon.
1: Husto na!
5: Ano?
1: Ay, sorry.
5: Sika. At yung manag yun, pag ayaw ang imong kaugalingon, kaya kung ang karang panahon nga nagmasakit pa ka, pag-abot sa panahon doon, kung may kasakit, siyempre, doon lagay kami pa.
1: Napoy ka lang, eh. Ganahan sa kwarto.
5: Ay, ay! Ay, naman lang ang sa video, eh. Kampal na lang ako pa magkasuway, no? Subuna ko. Inailangan sa ganyan, pag-una ang iyong matag-usa-usa dyan. Yes. Inailangan dyan na, bago mo musuhod sa kaninyo, inailangan dyan yung pagkayo kung angay na mag yun. Kasama na rin ngayon tabo ko rin, kaya mga bakaloon pa man yung gawa na, si Rigor, si Liliana, eh.
1: May di siyete.
5: Inailangan nyo na ito pagkayo.
1: Yes. So, taon dyan.
5: Pero siguro, nag-iwala siya, mag-great day ko, kaya hapit na yun.
1: Hapit na, gamay na lang yun ako, 45 na. Go, great day, go, go, go, go, go, go.
5: Maraming pagpamino, pala sa kong mga pariente, pala sa Malamban, Cebu. Bili lang ako, usaw-usaw ng atilido ninyo, na iba ko nga, kung hindi man ganun, bumabot sa signal sa exit dito, pero naskuro ko nga, doon lang yung naka-live stream yun, doon lang yung nakatalagin sa page din sa exit and Cebu. O, mingan mo sa kong katrupa po niya sa parang niya pagsabungan Mandaway, o kanila po ni Marde, ni Jono, ni Miss FM, o ni Miss M, o sa talang-talang na lang yun na di paminaw karo. Pangitaan na si Gino Gabriel niya, kaya nakasiguro ko nga naranasan, gihol niya, Negros.
1: Nagpangita siya sa gugma niya nga, taga, taga, gihol.
5: Gino, kung nakatungog ka man karon, pagparamdam ha, tawagin ang number sa XFM nga 0928 5508 727.
1: Correct.

0: so much, katropang James all the way from Samal. Katropa mo, ayan. Wala tayong igong oras mga katropa kung ako ang may sulti ni Muday. Una, legal nga kuan, legal nga hisgutanan. Legal nga hisgutanan, pwede ka ini mo ha, musampa ka ugaso. Magkatabang ka na, pwede gani ka magpa psychologist. Pwede ka magpa-check kung mangayo ka o imuhang check up ko dito kung sa dako nga impact ni ini sa imuha o pwede ka makapangayo ni ini uga and sa either penalty babahin ni ini o makasuhan ni mo sila sa emotional abuse nga gihatag niya sa imuha. And one thing, pwede mo siya kasuhan sa laipang parte. Well, you need a lawyer. Kinahanglan ni mo abogado nga magkahatag ni mo o husto nga idea kung saon ni mo nga mailaban ni mo ang imuhang pag-aasawa nga ito kang record. Dili ni mo deserve. Umaingon ta nga base sa nahitabo kanila ito sa bata o giha kang palisdan niya na dili lang siya ang nasakitan. Dili lang siya ang nawad-an og anak. Kamu duha. Ikaw og siya. Kamu duha. Walay bisan kinsa sa inyo ang nalipay nga nawaan yung anak. Usa dili siya o wala siya karapatan nga ikaw ang paninglon sa kasakit nga iyang gibati. Kumaw ka na iyang rason. It's too shallow and too hypocrite sa iyang side nga iyang iduot nga to nimo ang nahitabo bahin sa inyong anak. Or, ginabuhat niya tungod na kay aduna siya'y di maayong binuhatan. Basin, tinood ang istorya nga dugay na sila ni anang babay nga namabdusan niya. O iyalang kang gamitan sa card, reverse card. Ay, mga narcissistic people. Inaanak ra ba na sila? They try to switch the situation. Apain, at the end of the day, kinahanglan ni mo proteksyon na ni mong kaugalingon. Dili ni mo responsibilidad nga baghuon ang unahuna ni Rigor o unsa pa man diha. Kay aduna na ibuot si Rigor. Kung gusto ni mo ilaban ng inyong kaminyoon, adunay utlana ng tanan. Yes, balaan ang inyong sinumpaan. Apain, dili sa tanang higayon kana ang basihan. Kaya kung wala na ang respeto, kung wala gipili sa usag-usa nga mo respeto sa usag-usa, I guess it's need to be end. Kaya ngon nila, ang relasyon o ang paghigugma, dili lang gugma. It's all about choosing to stay and to respect the relationship. Kung wala buhatan ni Rigor, I think it's a sign. Hindi na ni mo kinala magdugay pa din ha. Pero huwag kang umalis na walang laban. Ang pag-move on, yung utana kag mag-move on na lang ka, yes. Pero dili, pinaspas nga pamaagi, kaya ang pag-move on, it takes time. Linear. Oo. Ang move on mo, good nga stage, it's time to time, muabot na siya, batiun mo ang sakit, time to time, mawala, time to ana. So if you're planning to do move on, let yourself take the process. Kumbaga, agii ang mga proseso sa pag-move on. Ayaw padali, ayaw i-frustrate ang imong kasing-kasing. Kay it would add more burden. Mudungag rin na sa kasakit. Hinay-hinay lang. Time, yes, tinuod, time will heal, pero it's up to us unsaon nato na siya. Munang karon, iampo lang sa, uban ni pag-ampo. Kay wala kita laing madangpanan eh, kundi ang kahitasaan na mag-iwan. Wala mo kung igong oras, katropa. Musod ng programang Asintado, kauban si katropang Eric Ceres, manait sa programang Asintado, and yes, ugma na pagpuhon magdunga na ita sa Huwebes nga kahaponon katropa. And ayaw kalimot nga madungkan po ko alas 10 hangtod alas 12 o alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. Sa akong partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ o nga ito ang akong kaubanan diri sa istasyon. And of course, ang atong station manager, John Liman Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa X-Rated. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Bayan.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan niya na uyunan yun na ako.

0: Santo Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako niya si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, puti na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:04 na. Atong time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Santon Plus Cafe Mix. Ang kapi maghihigal ang makabusog, way palpitation sa dughan, way paghilab sa tiyan. Santon Plus Cafe Mix lang, mga kaigsunan. At doon ni Mangustin, doon na maghihigal ang kamunggay, doon na pagiging suya powder. Ang Santon Plus Cafe Mix, inyong mapalit diya sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, Mercury Drug, Rose Pharmacy, o guban pa mga butika nationwide. Inyo sab nga ma-order sa Shopee, TikTok o Lazada. And at the same time, ganahan mo magigalang muari sa atong clinic sa Yes to Health Wellness Center. Di akita na imutang sa Z Plaza Building sa Maydan, Diha, Kusalim. Di a kompleto ta magigalang mga produkto sa Yes to Health, mga kaigsunan. Gikan diri sa Santon Vitamin C, Turbo, Santon Plus Coffee, Sisdapain, Santon Plus Herbal Oil, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap o Clear Skin Soap, mga kaigsunan. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, aprobados FDA, apil na niya na ang atong kape. Ang Santon Plus Cafe Mix, mga pariente. Santon Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa!

0: Son Visayas, Mindanao. Malipayong hapon, usap ka natong tanan magasugit ng Paminaw. Adlaw karon nga Miyerkules. It's a 17 ning buwan, Sunyo tuig 2026. Og sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manay. Makiguban ka ninyo, hangtod ta sa 5. Panginaon kong namos mayong panglawas. Mayong dagan sinyong pangunauna. Kapiskay, kadasig og kamaya. Grasya og kalinaw sa kaita saan manaka natong tanan.
1: Asintado!
0: Karon nga bag-o ng liderato sa Senado, si Sherwin Gatsalian, mga kaigsona, nanumpa na isip Senate President, mga amigo. Atong tanawon, mag-iigalag, wa na ba'y manghila, kay way nang umusta? Wa na ba dito'y may tabo pang ginokdanay, mag-iigala sa danan? Wa na ba dito karoy shooting incident, mga kaigsonan? O uban pa, ha? Tanaw na to ni mag-iigalag unsay dagan ani karong pagduma ni Sherwin Gatsalian di Asinado. No? Atong taga ang pagtagan ni mag-iigalag sa itong pagpanaguban ni Gatong Tolomanon kay atol mag-iigalag sa special session maga kaigsuunan. Wa man mo tambong ditong uban pa mga kaubanan ni Alan Peter Cayetano. No? Although mag-iigalag ni abot si Joel Villanueva. At ipakita, ragod palihog Double J ka namang video nga ang pag-abot ni Joel Villanueva susama nitong pag-abot ni Chis Escuderong gihangop siya sa mga kaubanan niyang senador.
1: Asintado!
0: Di abag-ihigala ang iya dito karong pag-show dito sa session hall. Nakita ka, tanawa o. Tanawa! Tanawa, abag-ihigala dito karong unsa mga kaigsunan ang nahitabo kaganyang buntag, ha? Of course, na mag-iigalang lamano, na ang gakos-gakos kay kining. Tingnan niya magod po ni politika, no? Gikan dito spikas, tabok na po mag-iigalang spikas. So, kung imo mag-iigalang tanahon, no? Amigo na mag-inunta ni sila tanan. Pero sometimes mag-iigala, doon ay mga butang di lagi magkatakdo ng ila dito mga prinsipyo mo nang mag-away na lang. Ha? Tanawa ninyo mag-iigalas Joel Villanueva. Unang nihangop niya mag-iigalas JVR Sito. Sunod, Lito Lapid. Da? Morning. Okay. Gakos mag-iigalas Migsubiri. Bamakino, Lamano. Tito Soto. Tanawa ninyo mag-iigalas video. Mauni ka ganiya sa mga wag kakita. So, di ah. Ha? Siya rin po yung iabot ka ganyang buntag at all sa special session. Anya, hongongongo gamay gato ga Sherwin Gatsalian. Ngayandaman naglamisa kay Iksunan. Pero mura ba ka huwag kay Mutimbaya si Joel Villanueva nga itong Erwin Tolfo?
2: Exciting!
0: Ha? Ilabyan raman mag-iigala. Although murag doon ay pag-pinky-pinky dito sa kamot. Pero si Erwin Tolfo huwag mo good po bubarog. So, o sa man eh, plastika hindi mag-iigala ng ilang pag... tanawa ragod oh. Tanawa mag-iigala ang pag-sod. Kininiang video ha. Unang nihangop niya sa JVR Sito, sunod ni Barog mag-iigalas Lito Lapid. Pero si Erwin Tolfo naglingkod. Dada ka na ka. Tanawa ragod oh. JB, sunod si Lito Lapid. Okay. So, wa murag unsa man to nga pagka topic mag-iigala kang Erwin. Murag mo to nga murag wa malipay sa
2: Exciting!
0: Sinado niya, dili ni mag-iigala ingnon ta nga naalang diya karos kilid-kilid.

0: Μια σκηνίτα. Μα για honorable people και ναι. Διά, τρεις είναι και σήλα. Μα για και εξώναν ο ξαήλαν παγκατρίσι. Νο, κινήνει αν να πήλει και δίτω καρός Τζουέλ Βιλενουέβα είσαι πρεσιντέντε δίτω σα συνάδο. Και οικο παγγελίναν, λαμάνο, ρίσαουν τεμίρος. Οπ, οκ, πικ πικ πικ πίσα μπάγκα. Οκ, γακός, γακός, γακός, γινόι. Οκ, όνια ράπι τόλφο πόντ, πικ πικ δρίς λουγιό, όνια λαμπότ μου λαμάνο, λαμάνο, οκ. Σίγε, α. Di ba kani magigala plastik-plastik lang? Astilan.
1: Asintado.
0: So, di ana magigala si ignonta Sherwin Gatsalian magi dito ka rin gipili ga presidente sa Senado Poli kag Senador Alan Peter Cayetano. Da? Gini magigala ang pag-abot ni Joel Villanueva diha ni Toman gini magigala sa Mandos Amahan. Father knows best good mga kaigsunan. Kay, unsay mando magigalag tambag sa iyang papa nga si Congressman E.D. Villanueva, sunda good ang imong konsensya, ayaw good padikta si Gala. Ayaw good padikta si Gala. Sunda ang imong konsensya. Huwag tuot man, gisunod good ang konsensya ang Joel. Ang dako lang pangutana karos katawhan, nga kinis Joel Villanueva gihugon-hugon man maghihigalang isunod after ni Jingo Estrada. Madayon ba kag pagkapreso ning politiko ha? Mao na maghihigalay dakong pangutana ron. No? Baga igsoon. Be, kay Katos Jingo Estrada, og dali pala ginoon ta itong nakatabok, murag tanaw na ako mag-iigala, safety ka na.
1: Asintado!
0: Ha? Mao man na, magkakaigsonan. Now, kita dita malimot mag-iigala nga kining mga pangana, now, ay yung kalimte, nga matod pa magkakaigsonan sa mga taga-DPWSG. Bahina ni nila dintong komisyon sa flood control projects mga igsoon. Nakakomisyon ni sila. Una lang na presos Estrada. Nga apil man mga igala dito sa Villanueva. No? Gawas mga kaigsoonan na itong hinatdanag malita nga gipang bulgar niya itong mga malita boys. Una namang yun mga igalang nalitok ang pangaan aning Estrada at Villanueva. Now, karon kay nitabok naman ni dito karon sa grupo ni Sherwin Gatsalian. Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ha? Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Madayon baka ang kaso aning Villanueva? Ha? Madayon baka? Kay basin magigalag makalitog tanig Sos Mar Yosef. Masino niya maghihigalag makalitok ta ni Jesus Mar Yosef. Kaya nga itong ombudsman si Jesus Crispin Remulla man. O niya, onsa man maghihigalay bargain ani? Onsa man maghihigala dito'y condition ani? Kining pagtabok maghihigala ni Brother Joel Villanueva. Amen!
1: Asintado!
0: Safety na ba si Joel Villanueva? Sayang kaso maghihigala. Abangan ang susunod na kabanata.
1: Asintado!
0: Ato nang balikan karon toton sa itong pagpadayo ni atong tulumanon. Samtang sa pikas gabahin. Kato ba maghihigala ang pasangil mga kaigsunans, mga malita boys kagahapon? Nga apil si Kiko Pangilinan maghihigala ang gihatdan ko rin itong malita. O niya ang gigamit maghihigalang hulagway sa mga malita boys, mga kaigsunan. Gikasoko ni Sharon Cunita kay ngano ko nung ang gigamit ang kantong picture dito sa Marawi. Ha? Mauto maghihigalang giulbuhas kas pang Sharon kay naghatod mog malita o niyang inyong gipakitang ebidensya sa inyong priskon ang kantong hulagway dito sa Marawi. O sa manipagkaon sa apag pagpakauaw ni? No? Or inyo lang gidrag ang pangang Kiko Pangilinan lang yun mamansahan magigalas kiko pangilinan may labot anang malita-malita nga matod pang Sharon Cuneta. Kung tinuod man ganin ang iyong istorya, nagkita ay siguro gitas Marawi. O nga wa malagi ko no dito'y malita pag abot las Marawi. Karon ba, di ay video ang ipakita sa Kiko Pangilinan. Maga kaigsunan. Matod pa magigala ditong Kiko nga maon eh. Ang tinuod ginitabo sa diyang dito Miss Marawi, nga di ay magigala ay picture gipakita ang mga malita boys together with the governor, the mayor, and the other public officials dito sa Marawi. At ito ipakita, Double G, dara, ang video baga kaigsunan. Ah. Kine. Ah. Ang totoong nangyari noong araw na iyon, maoko nun eh. Ah. Dito ni Marawi City. July 18, 2025. At 20, oh, sa to? Ah. Arrival at Dalanaw.
2: And because this is a forum para sa ating farmers.
0: Kanto mo na yung pagpasalamat, 2025 eh.
2: Pinaglaban, mabigyan ng suporta ang mga magsasaka ay bibigyan natin ng prioridad.
0: Aha. 12:30 sa Unto, lunchtime sa Kapitolyo. Pero may mga nagpa-picture. Oh. 1:30 p.m. Kanto ni Sons Province. Dara, mo ni. Mga sundao, nagpa-picture. To 14 p.m. Pagbisitas Ground Zero, Marawi. 3 p.m. pauwi ng Manila. So, mao ko nun eh. Kana. Ha? Ang totoo nangyari noong araw na iyon, mga kaigsunan. Kantong ilang pagpasalamat dito, July 18, 2025. Pasalamatan Manila dito sa Marawi kuno kay nakadaog si Kiko magigala o nakakuwag boto dihang lugar. So, ngayon si Sharon mga kaigsunan nga kadali isa o inyong pasangila ng kumbana nga nakadawat o malita nga naman ang picture dito sa Marawi may gigamit ninyo sa pagpresentar.
1: Asintado!
0: Wabay lain dito magigala ang giyotang ebidensya ang mga gitawag o 18X Marines. Mga kaigsunan, pagduot aning Kiko Pangilinan. Kaya uban mga higala, for example, balikon ako, dito mag-iigsoos Ilocos, paghatod og kwarta, malita, sa balay, matod pa ni Presidente Bongbong Marcos Uglisa. To amag yun mga higala, dito yung picture nga nagpahulagway silang Sandro Marcos. Malagi ni, og picture mga higala dito karibasihan, no, mga kaigsunan, pwerte na bang daghanag picture maghihigala ng mga politiko? Nga bisag kinsa lang dito karon maghihigala ay magpa-picture nila. Mao na nga karon ay magkumpiyansa ang pa-picture-picture kay base maghihigala magpapasangin lang na po mo dito na hatag malita.
3: Exciting!
0: Niingon maghihigala si Sharon nga nganong kana pamangin in town maghihigalang picture ang gigamit nila nga kana maghihigalang higayuna atol manas pagpasalamat nila ngadtos mga opisyali sa Marawi kay nakadaog si Kiko's midterm election ilang gibalik mga igsuon hain mang koneksyon anas malita kuno nga kanang higayon ang pagpakita kagahapon nilang Mike Defensor dito manasod sa gymnasium maghihigalas Marawi.
1: Asintado.
0: Ang mga malita boys, mga higala, naghatod o malita dito sa gymnasium yun.
1: Asintado!
0: Maunag insister, mga higala, ang Sharon. Nga nawa man po dito yung laing ebidensya kining mga malita boys against aning Kiko Pangilinan. Pareha ba mga higala dito karons kang Martin Romualdez? Parehas kang Bongbong Marcos? No? Gani, maghihigala, di apay lain ay. Nga, usa sa mga nitingog kagahapon. Abot, na si Pietra siguro na ikon sabah nga. Akamo na lang maghihigala dito karoy. Di may video ako nakitaan. No, mga kaigsunan nga. Kininiang nalitok man pangan maghihigalang Robin Padilla nga nag-uban kuno silag deliver aning malita dito sa building mga kaigsunan di nag-occupy dito si Tito Soto. Ha? Nagisgot mag naglitok og Robin. Ha? Nagisgot og padilya. Ingon ana. So amay lain itong padilya nga Robin. Robin padilya ramang senador. Atong i-play maghihigala. Ambot og kamo mga kaigsonan. Nakakita na ba pod ani? Ako lang i-share diha ninyo. Kay, magtinabangay ta dito karo maghihigala ga kilatis ani mga hulagway mga kaigsonan base diri karos gipangsaysay ani mga malita boys.
1: Asintado!
0: Kay, kining bagong witness matod pa maghihigala ni Defensor, murag medyo naligas ko no mga kaigsonan ang pagtabi ba nga sa diyang sila dito mo'y advance party, no? Mga kaigsonan, kay mag-deliver lagi malita ng atong Tito Soto, uban ko nun yung gayunan ng atos Padilla, si Robin Padilla. Ha? Kung imong hunaw-naon, imagine nun, analyze nun, ganun si Robin magkuyo-kuyo mag-deliver sa malita. Oh, wapa po din noong mga igala mo tingog si Robin, ane, don't know, ugwa, si Robin Muriak baka po nani. Pero ato ko nung ipakita double G among video. No? Tanawan ko na ito ni. Basig na alang ganito yung mga sipyat ni. Tanawan ta ni mag-iigala. Asa na pita mag-iigala. Makurihir ni. Atong i-play ka double G. Kani, kani.
2: Ni Senator Soto.
0: No. Senator Soto.
2: Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama kayo dyan si Padilla.
0: Padilla?
2: Si Robin Padilla.
0: Robin Padilla, oh.
4: Well.
0: Ha?
2: Sino tong kinula mo na litrato? Ako yan, sir, nagawa.
0: Ah.
2: Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na award na kami, sir. Ah.
0: Sige, salamat, Tumol J. So, naa maghihigala dito karoy ngaan nga Padilla, naa ngaan maghihigalang Robin sa mga nagpaminaw ron. Naa di po kuno maghihigala dito'y ingnonta mga kaigsunan so sa magpangaan Robin Padilla. Ha? Ingon po swell back to mayas, Nobin Padilla na si Rick, di na Robin. May na maghihigala nga maklaro ni kay Robin Padilla, kinilaging ingon ini mga kaigsunan, mag-careful kita. Sa mga tao maghihigala nga naay social media, mag-careful yun. Labi pa mag-iigsoon sa mga video, kinanglan yun ato maghihigala ang tanahon, ha? Ingon diri maghihigala si Hello Mapas. Kanang picture na as Kiko kay helicopter man ni Saldico, ilang gigamit maogi link si Kiko sa malita skandal. Kanto tayo gigamit kagahapon? No? Guwapo ta to maghihigala, gila dito karong gihan ay daan before mga kaigsoonan, kuhaan lang na double jet. Ilang gyan ay maghihigala ang kanto bitong picture nga tuwa dito karong helicopter si Kiko Pangilinan. Ang gigamit maghihigala dito mas marawi. Muna maghihigala ni Ingon dito Sharon Dickman siguro na ma-okay por bida. Kadako ba dito hinanggaw anak? Ano ba nga ilengta dito karos malita-malita o niya gigamit kay Bininsya ang dito mas marawi.
1: Asintado!
0: Ingon si Wilbert Comayas, Nobin Padilla na Sir Rick Di na Robin. Si Hilo Mapas, bodyguard ni Saldico, name Robin Padilla pod. Romel Unabia, may hapon si Rick. Shout out karon diri sa butungan nila ni Bayrayan Margie nga minaw ni mo karon. Good PM katropang Eric, Betcos Barangay Lawaan, Dumanhog. May hapon ninyo diya karon take you ang ba. Isa pa ning uban, Edward Ibarola. Boss Eric, dili na Robin Padilla, kundi Lubin Padilla. Hehehe. Asa ba kay tinuod maghihigala dito karong pangan gilitok Nobin Lobin or Robin. Ato na makita sa pinabit maghihigala kay usahay na imulitok mga kaysa hindi maklaro ba. Makita na niyo niya dito sa pinabit ato nang tanawon niya mga kaigsoonan karong taon-taon no. Kay at least maghihigala dito sa pinabit di na gito ma-edit no. O niya, kini ni Phil John Padilla, si Rick, maurag yapon nga tugtog og stopping sa mong sayaw. Pait maneuver pa, more pastilan. Angie Rimo, automatic na close case. O niya, maurag ni balik na sa Senado sila kay World Crocodile Day. Kabantay bitaw ko sa kuwan bitaw di ay. sa Facebook nga karong adlawa World Crocodile Day. So kun imo nang sabton adlaw dero maghigala sa mga buhay sa tibok kalibutan.
3: Exciting!
1: Sintado!
0: God knows who does not pay. Gikang hilumapa si Ronek, good PM. World Crocodile Day karon. Fems Tenebs, Francis Gabuya. Maayong hapon si Ronek, kining bali ni Joel. Kung wala na kaso, ana, maogyod, bugti, ana. Okay. Ulysses Alferi Sayago. May pagpaminaw, Jay Tanggaro sa Tinitigan Maki. Naonsa naman ni sila. Pabiso-biso pa. Dito sa Texas, Loth Kinahan Bertoldo, mga buaya. Sir Rick, may hapon, please congrate. Happy birthday ni Paula Cabarsi sa Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Daghang salamat. Happy, happy birthday gantong Paula Cabarsi. Norma Ropero Srabor, Alvin Monghanoy, may pagpaminaw ninyo diha. Ato di mag-iigalang sauan, kining mga isgotanan, karong hapon na mag-iigala labinas politika. O niya, diri sa ato po magkakaigsun ng lokal. Ato po mag-iigalang tagaag pagtagad, kining pag-question. Diining Gobernador Gwendolyn Garcia, ngano kuno maghigalang pas alas 4 ang pagdawat maghigalang Byron Garcia Diaz Vicente Soto?
1: Asintado!
0: Ha? Iyang gi-question ron magakaigsunan sa press conference. Da? Nini maghigalang Gobernador Pambari 4. Ni-question siya mga kaigsunan. Nganong nakasod dayon si Byron Garcia? Didtos Vicente Soto, ang uban ko no maghihigalang pasyente nga taga probinsya, magwat magtagpila ka oras una mag-accommodate Dias Vicente Soto. Amo to ga tinuod ba kani? Kay kisa ba maghihigalang nakasuway ninyo Dias Vicente Soto? No? Nabagid maghihigala dito yung mga pasyente pa kay muagi magunta maghihigalag i-referral karon. Na di man na magsilbi na maghihigala nga ditso-ditso ka baga kaigsunag so di kay magpatambal kag unsa pa na anyad gikang kaglaing hospital. Kinanglan yun na donay electronic referral kon i-referral. Karon maghihigala si Governor Pam nangayo karon og katinawan dito sa Vicente Soto. Palihog migtubag ani. Ha? Ngano mani nga si Byron Garcia manghigala daw sama gihatagag special treatment sa Vicente Soto?
1: Asintado!
0: Kinanglas Dr. Gerardo Aquino baga kaigsunan mo explicar ani. Da? Anya, Byron Garcia hibaw naman ta maghihigalang igsuo ng Gobernador Gwen Garcia. Si Gwen Garcia kanhipod gobernador aning probinsya. Da? Ang taga Vicente Soto na kailaman po maghihigalang Gwendolyn Garcia. Ako nagduda ko mga kaigsunan nga kini maghihigala aduna dito karoy ingnunta nahitabo nga communication. Doon ay posible maghihigala nga nihangyo dito Soto nga i-accommodate maghihigala si Byron. Kay diya maghihigala nagluya sa diyang nasod dito sa silda. Kigisod manig silda. O niya, niingos Byron, pertira ba ko ng gamaya sa silda kay 16 square meter ang gidakon. O niya, 32 kung sila kabog piniriso. No? Maghihigala mo na nga niingon siyang police maltreatment kay baong 65 anyos na o niya. Senior citizen pa maghihigala, doon na pa dito ako rin diabetes. Ibalog lang kung silda maghihigala, purbida o niya 32 kabuk mga piniriso. Perting huuta ni Ingons Byron nga kinsa kay gasogo, ibalog ko dito. Kana maghihigala sa so taono ng Byron. Karon po si Pambari 4, gusto po maghihigalang sa so taon niya. Nga nung dali po nakasod ko nung magigala si Byron, waray abtig oras na accommodate na yung Vicente Soto.
1: Asintado!
0: Kine, mga tao magguning nga mga inila, no? Sa katilingban ba? Di man na magigala iglalis na to nga kining mga Garcia. Nailhan ba gini mga kaigsunan Andres Sugbo? Ang gobernador magigala kaniadto Garcia, Mayor Ponsimo City kaniadto Garcia. Toros Diaz gobyerno, ang Vicente Soto gipadagan pos gobyerno. Magkailhanay ra man sila. Og sa pagkailhanay di gyud ko motuo nga wa pud sila ditoy kontakay. Ilabi nag in case of emergency magigala. Ha? So kini nagduda ko mga kaigsunan tungod kay si Byron tabangunon. Kay di abagega lang sugar magigala, di alagi mga saon ta man nga diabetikon magukuro si Byron Garcia. Nakinanglan ditog medical nga attention, mo nang kinanglan ditog doktor. Ya di man mada magigala kay kininga sa hospital Dristalisay. Kuwang magmga ekipo onya dere magigala sa Soto, sila raman ditog dunay MRI ng mga government hospital ba. So, dito gi-MRI niya Soto, o niya, maalagi po na mga kaigsunan tungod kay, kini nagduda, gawas lang siguro tingali. Ipaklaro yun eh. Si Byron Garcia gi-agi ba nag-i-referral? Kaya kung nisunod ni protocol si Byron Garcia, ha? Nisunod ni protocol maghihigala, o niya, pagkahuman, doon na pag-ihangyo, gikan dito cross Labaw, dito magigalas ibabaw nga palihugog accommodate niya nananas i-referral niabot na diyang ambulansya sa emergency room naana diya asikasuha dayon ingon na siguro ba diba kamo mga politiko na hibaw mo na even magigalas gobernador Pambari 4 even magigala dito karon ang iyang anak si Dr. Nicky Catalan basta mga government hospitals or uban pa mga government offices. O nga kay transaksyon o niya pagkahuman na kay mga amigong politiko, imo lang dito karong magigalang hangyoon na magpatabang ka, asikasuhon ka. Mama na magigalay na kalahi. Ngadto sa mga ordinaryong tao, o ngadto sa ubang mga tao nga dunay koneksyon, dunay link, kinis Byron, samot na. Kay igsoon o kanay gobernador. So akong pagdudaan eh, accommodate ni Byron, no? Mga kaigsunan, gumikan kay dunay na nawag magigalas Vicente Soto. Hibaw po siguro magigalas gumpama na. Ang ako lang mga kaigsunan, nga nung gibrot up ang mag-uneditos media. Kining ingon ini magigala nga pag-question o nga nung na-accommodate na yun magigala kinis Byron. Kaya kung di, i-accommodate, maghihigala. No? Labi na mga kaigsoon, nagmanawag mga igsoon, for example, ang igsoon. Nga, palihog bidok, accommodate, anak, kay, nagluya in town, na kay, ni, os-os ang sugar, anak. Makabalibad ba maghihigala ang Soto? Nga sila dito, government hospital, raba, mga amigo. Bisag-insa, pangdawaton, kay maisyo, maglikay maisyo. Sabot na magigala nga na adya mga kaigsunan ang gihatod magigala kani igsons kani gobernador. Entertainon yun. Di ba? Kaya asa man napita magigala ang Soto mo pabor? Asa man napita mo lugar? De. O di magigala mo entertain dayon aning Byron Garcia. Na-question sila kasi Byron. Dito na magigala question. Question magandang niyang police maltreatment. Ganong gisod siya silda nga 32 sila kabuok. Sabot na siguro mo questions Byron Garcia nga nang wasa dito entertainers ni City Soto. So kining hitabua ba? No? Aron nga mahuman ni eh. Kining kibaw man ta paghihigala nga kada bitong palakasan system. Ha? Kinis Byron hibaw man ta paghihigala ang igsoonis kanhi gobernador. O bisan pa magigalag kanhi gobernador na Nis Gwen Garcia. Kining uban nga mga opisyalis dres ato magigala, mutamod gihapon na dito karog gamayng respeto anak nila. No? Mga kaigsunan. Uy, nanawag dito sa kanhi gobernador. Uy, nanawag dito sa kanhi mayor. I-accommodate ko nun ang iyang pag-umangkon. I-accommodate ko nun ang iyang igsoon. I-accommodate ko nun ang iya ditong ga-parente. Tingo na anak. I'm sure magigala si Gumpang Bari 4 kung palita gusto po nga doon ay ipa-assist sa Soto. Di po na balibaran magigala sa Soto siguro labi na kay gobernador karon. ang iyalan dito nga, naibong si Pambari 4, anong nagkasold ko no dayon? Ha? Moni, ang pangutan ng gubam nga, diin, giteksan ko no niya dito karos Dr. Gerardo Aquino, wa ko no mo reply niya, pastilan.
1: Sintado!
0: Ha? Muna, maghihigala dito ako ro'y medyo, wa siguro uyun ni Gobernador Pambari 4, pero anyway, ato na maghihigala ang isgutan pagbalik mga kaigsunan kay kininiang si Byron gawas doon naman ron. No? Si Pambari 4 maghihigala ng atong Gobernador. No? Bigamit maghihigala dito sa posisyon questioning the Vicente Soto ngano maghihigala ang gidawat dayon or gipasod dayon. And I'm sure ang taga Vicente Soto nag-andaw na po siguro silang official statement niya. Mas mayo aron mahilom niyo niya hatagag katinawan tanan. Kamodias Vicente Soto pagawas na lang po mo. Ha? O ga, kining official statement kay ang gobernador base diri maghihigalas presko niya kaganiha. She needs an answer. Gusto siya tubag. Kaya uban ko nung maghihigala mga pasyente, di ko nung ma-accommodate na yun. O kana, tubago na Vicente Soto. And I hope maghihigala matubag na nila dito ang pangutanas taga Kapitolyo.
1: Asintado!
0: Atong oras! Alas 3.38 na. Atong time check, atong ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C, mga katropang. Atong Santhon Vitamin C na nasinog alkaline base ka Santhon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Canton Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Canton Plus. Lima na tinik ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Canton Plus.
2: Kamusad? Mag-Canton Plus. Herbal capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagtapay ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus am ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasi Street. Nakasulay ko 1 week gulisod at tindog kay gumingod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
11: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, alas 3.45 na sa kapon atong time check. Hatod ka na ka na to sa atong Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mga katropa. Makatabang pagpaubos sa atong blood pressures lawas. Pagtangon na itong kabalaka, mag-iigala, kalabot niya ng high blood. Kabalaka, mga kaigsunan, niya na nga itong sugar nga susprobida. Nagsigig ulpot-ulpot, mga kaigsunan. Hindi na ito malikaya ng mga pagkaon nga makapasaga sa atong blood sugar. Peligro kaya itong kidney niya na. Diyan tayo Santhon Plus Gold. Makatabang kini pagbalan sa blood sugar level sa lawas. Makatabang kini pagpaubos sa blood pressure sa lawas. At the same time, mag-iigala ka ng mga bukol-bukol. Cyst tumor, kuman pa. Huwag tangon mag-iigala sa ato karong epektibo kayong Santhon Plus Gold. Sa ka-food supplement, mga kaigsunan nga dunay mangosteen, dunay kamunggay, dunay garlic or ahos, palia o spirulina. 14.50 lang ang book nini. Inyo mapalit na sa inyo mga suking butika. South Star Drug, naani mag-iigala diya karon sa ha? TGP Pharmacy usab, naapo ni Dines Generica Pharmacy, Rose Pharmacy, Mercury Drug, uban pa mga butika nationwide, ma-order usab ni TikTok Shopping Lazada. Santhon Plus Gold, it supports your health.
2: Eric Serras Malait, asintado.
1: Ang resulta sa King Dragon, alas 3 gabula, 383. 383. Di aman maghihigalay o sa ka-avid kayo nga follower ni Senador Robin Padilla. Ato rago nang ipakita, double J kay Purbida, mga kaigsunan. Giingon man nga nagyaw-yawg maayo. I don't talk iskandalo baka ni, pero human gipugnan nga makakita siya in person ni Robin Padilla. Kay ni Anto siyang Senado, kay Mutanaw siya siyang idol. Kanya gipugas mga gwardiya kay si Robin Padilla wa man butambo special session. Inglis-Inglisan rin siyong guard. At ipakita na, double G na. Tanawan ninyo maghihigala ni Purbida.
3: Oh. Okay. But don't you shout out, don't shout me. If you don't have rights, don't shout me. Okay?
1: Okay.
3: If you are police, I respect you. No. I salute you. But don't treat me like that, ha? Huh? Because you don't know me, you don't know my problems, you don't know my struggles, ha?
1: You don't know me.
3: Come out there, ha? Yeah. I know. You don't have right to shout me. If you are police,
1: I respect you. I salute you.
3: Don't treat me like that, ha? Huh?
1: Don't treat me like that.
3: You don't know my problems. Oh? You don't know my struggles.
1: Oh?
3: Huh?
1: Oh?
3: Don't go there. No. Huh?
1: Ganun mo insister man po ni siya musol sa Senado, wa man Senador Robin Padilla diha. Ang uban mag-iigala ni Ingon nga basig mao ni dito'y kore giingog security threat hinoon.
4: Exciting!
1: Kuya Aying Aguilar Salupan, Sir Gadi. Boss Ricker Albarico, Pastilan. Di ay kining nag-idolize ni Senador Robin Padilla, mga kaigsunan nga kininiang giingnan dito sa gwardiya nga ma'am ay dayon og sod kay wa di akono Senador Robin. May sister nga musod sa Senado. Eh, gusto niya mag-iigalang himamaton ang iyang giidolo nga Senador, Robin Padilla. Diya karon kay di man gusto pasudlon sa mga gwardiya kay wa lagi diya si Robin Padilla. Eh, siya, don't treat me like that. You don't know me. You don't know my struggle. You don't know my problem. Astilan. Mauna, maghihigala nga, di nga kumpin sa aning uban, maghihigala nga mga busita niya Senado kaya mga English paka man diya. Huh? Ay, sini. Abot lang. Alas 3.50 na maghihigala sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon. Now, sa di pa ta maghihigala, mabalik dito sa Isyos Kapitolyo aning kang Gobernador Pambri 4. No? Ato silang biyaan ng You Don't Know Me. No? Kaya, ito magputanig in English dito sa gwardiya nga, I don't know you also!
4: Exciting!
1: Diba, Sir Gans? Ging na ang tatong, I don't know you also! You better get out! Anata, no? Ang gwardiya, wala naman po makiglalis pa. Dirita mag-iigala sa Senado. Kay karon, makita ni mo mag-iigala nga smooth na ang dagan mga kaigsunan so far. No? Nag-monitor man ko mag-iigala sa live. No? Sa special session nga gipahigayon karon. Pero pila naman ni kabok senador mag-iigala na habilin? O sa manin, nag-resist ni sila? Ha? Nagtabi mag-iigala diri karon si Risa Ontiveros, no? Mga kaigsoonan.
5: Ah. Ang sinasabi ko po sa inyo, kindly then so her honor is simply addressing.
1: Nagtabi po mag-iigala si Senador Pia Cayetano. Okay? Pero gamay na lang kayo mga senador nga nanambong aning mga special session. Mga kaigsoonan special manong tani pero nganong nga ganiha daghan man to karon magigala maihap na mas tudlo ning dia mga kaeksyonas mga lingkuranan na empty naman, no? Now karon magigala di ay mga ignonta posisyon nga ato magigala nakuha nini karong bagong liderato na usab sa Senado under sa kining pamunuan ni Senador Wen Gatchalian. Sa Blue Ribbon, ang chairman si Senador Erwin Tolfo, ang vice chairman si Senador Kiko Pangilinan, Senador Ping Lacson, ang mga miyembro din ni tanan nga mga majority members except lang ni Senador Chis Escudero.
2: Asintado.
1: Okay? Samtang diri sa Social Justice Committee, ang chairman si Senador Erwin Tolfo, Kuyawa Social Justice. Vice Chair, Senador Risa Ontiveros. Member, Senador Kiko Pangilinan. Senador Lito Lapid. Senador Rafi Tolfo. Sa Chairman, mga igala, sa Committee on Energy, Senador Erwin Tolfo. Vice Chair, Senador G.V. Ercito. Member, Senador Risa Ontiveros. Senador Bam Aquino. Senador Rafi Tolfo. Senador Ping Lacson. Sa Committee on Trade, mga higala, ang chairman, Senador Bam Aquino, member, Senador G.V. Ercito, Senador Chis Escudero, laing member, si Senador Lito Lapid, Senador Kiko Pangilinan, o Senador Rafi Tolfo. Ang diri, mga higala, sa Committee on Constitutional Amendments, ang chairman, Senador Kiko Pangilinan, member, Senador Risa Ontiveros, Senator Lacson, Ercito, Aquino, Lapid, o Senator Escudero. Diri mangigala sa Committee on Agriculture, ang Chairman Senador Kiko Pangilinan, Vice Chairman Senador G.V. Ercito, ang mga membro, Ontiveros, Aquino, Lapid, Tolfo, Rafi, Tolfo, Erwin, Escudero, o Villanueva. Villanueva. Sa Committee on Basic Education, ang Chairman mangigala, si Senador Bam Aquino, ang mga membro nini sila Senador G.V. Ercito, Senador Risa Ontiveros, Senador Lito Lapid, Senador Kiko Pangilinan, Senador Rafi Tolfo, og Erwin Tolfo, og Senador Joel Villanueva. There is a committee on the appointments. Yes, sa CA, sa Committee on Appointments. Senator Lacson, Senator Sobere, Senator Villanueva, Senator Ontiveros, Senator Soto, Senator Rafi Tolfo, Senator Ejercito. Dapat foreign relations ang chairman si Miguel Sobere, members all majority except Senator Lapid. Sa Science and Technology Committee, Aquino ang chairman, members Ercito, Pangilinan, Ontiveros. Sa Committee on Justice, Pangilinan ang chairman, vice chair si Lacson, members magigala Ontiveros, Aquino, Villanueva. sa rules. Chairman Senator Sobire, members Ercito, Lacson, Pangilinan, Tolfo, Irwin og si Villanueva. Sa Community on Health, Hontoberos ang chairman, Vice Chair Ercito, members Aquino, Pangilinan, Tolfo, Irwin, Tolfo, Rafi og Senator Lacson. Chairman sa Committee on Finance, Senator Ercito. All majority except the Senate President. Okay, sa Committee on Finance. Sa Committee on Defense, Chairman Senator Soto, Vice Chair Senator Ercito, Senator Lacson, ang members all majority except SP. Perteng daghana pa ni diri magigala o niya por bida ang ako dito mga kaigsunang gipang tanaw nga pangalan. Puros di magigalas majority, wagi members minority. Wagi membro magigalas minority aside niini karong Villanueva. No? Og niining Escudero nga bag-o lang ni tabok mga kaigsunan ditos grupo nila ni Gatsalian. No? Mga kaigsunan. So, ang kadto maghihigalang mga membro sa minority nga naghupot nining posisyon na kaniadto, ipanglaksian na po maghihigalas pwisto. Da? Ipanglaksian maghihigalas pwisto, sila na po naghupot mga kaigsunan. Human nga si Villanueva, Joel, nag-over the backod na. Gikans kang Cayetano, ngadtos kang Gatsalian, mga amigo. Kaya naman pwede tambong kaganiya. Wa man dito mo tambong ang uban, maghihigalang sakops minority. Tao. Weeks after leadership deadlock, mga kaigsunan, kaganiya, human maghihigala sa special session. No? Itambong man og nagpakita magigalas Joel Villanueva og tungod sa iya ditong pagpatimaw naka-secure og 13 member quorum, no? Ang Senado kaganiang buntag sa ilang gipahigayong special session. Ha? Mamaning giingon di Cayetano magigala nga ha? Kung naamo ditoy numerong 13 hawa nako. Mao nang si Alan Peter Cayetano kaganiha, no? Nagpahibaw o nanamilit na siya. Human sa iyang 37 kaadlaw nga nahimo ditong Senate President Magatig Paminaw. Asintado. Now, si Senador Miguel Sobire, mao dito karoon nag-move to nominate Gatsalian as Senate President shortly after the roll call, which noted 13 senators present. Why objection maghihigala? Hinungdan nga si Gatsalian mao dito'y napili nga Senate President. O kini maghihigalang pagtambong ni Villanueva, mao dito karoon nakahatag o gagianan nga nahimong lehitimo na yun nga Senate President si Gatsalian. Kay gikan sa 12, nahimo na sila karoon 13. O dito maghihigala na recognize ang liderato ni Sherwin Gatsalian, mga amigo. Ha? Maunay mga kaigsunan ang kinini ang ato ni maghihigalang taga ang pagtagad mga kaigsunan, no? Kay wa man ta maghihigala god mahibong pud ani, no? Mga kaigsunan gumikan maghihigala kay ang kini maghihigala dito karong ingnunta kasikas dito Senado, hibaw naman tagdaan maghihigala nga kinini ang mahitabo yun yung maghihigala karong adlaw, human mga kaigsunan nga nagpatawag og special session si kinini ang Presidente Bongbong Marcos mga igsoon o niya niadtong Domingo sa maghihigala kinipo dito si Villanueva. Nagpagawas po dito karong video nga matod pa, we will be there.
2: Asintado.
1: Mauna, mga kaigsunan, ang kining expectations tao, di na tangay may buong pa, ni? No? Kay, di ba po siguro bogo maghihigala ang mga Pilipino nga kining mo ang pagpatawag sa special session o sa dito karons mga tumong is ang kini maghihigala ditong pag-ilis o bagong liderato aron yun nga mupahawa dito sa Alan Peter Cayetano.
2: Asintado!
1: Kay si Alan Peter Cayetano, daan naman po ito maghihigala nagsigi dito ga panungdungo nga muhawa ko basta makaabot silang 13. Nagkaroon kiniabot na mag 13. Di ang maghihigala na namilit mo sa Alan Peter Cayetano kaganiha. Now, kanang pagbalik karon ining Joel Villanueva, mga kaigsunan. Kining iya dito karong pag-over the backwood gikas kang Cayetano ngadto na pod kang Gatsalian. Ang sabay matawag ninyo aning klasiyas politiko? Ha? Tinuod ba yun maghihigala nga kining iya ditong pagtabok tungod di maghihigala dito sa prinsipyo? Tungod di sa konsensya? Tungod ba yun maghihigala sa taong bayan? O tungod kay dunay gilikayan?
2: Asintado!
1: Ha? Kay dunay na siya nakita maghihigala ang panagingnan. Nga kung pananglit o magpagahigahi siya maghihigala sa iya ditong kaugalingon, nagpabilin gihapon siya dito sa minority black, posible mangigalang isurun siya dito ni Jingoy Estrada, mga amigo, kung sa ba? Wata mahibaw dito karon sa kondisyonis mangigala. Pero wa masayop. Sa panagna, ang taong bayan, mga kaiksunan, nining nahitabo karon nga Diaz Joel Villanueva nag-over the back on the good kahigalaan.
2: Asintado!
1: Ah. Now, 13 na sila. Ha? Maghihigala. Now, ato lang iyan po, mga kaigsunan, nga wa dito karoy kagubot ng mahitabo. Unlike kaniad to sa pamunuang Cayetano. And at the same time, dere maghihigalas impeachment unya pohon sa ato maghihigala ang vice presidente, no? Masugda na nga way abiria, mga igsoon. No? Kailisod ba ni maghihigalag ma diskaril. Lisod mahinoon yung maghihigala kung pananglit o gang impeachment madamay tungod ni kagubot nila. So kinanglan mahanan ni Dayon. No? Sila si Bongo, magpakita kaganiya sa special session. Although, nagpakita sila maghihigala during nas appointment sa kanto maghihigalang session sa Committee on Appointment. Sila si Amy Marcos dito, sila si Senador Rodanti Marcolita dito, pero si Ruben Padilla, wa dito. Alan Peter Cayetano, wa mo ato. No? Si Pia Cayetano, naaman diha maghihigala ni Tambong Procession. Pero other, kisa pa tong uban, Mark Villar, wa po diha. Maghihigala. No? So, watakibaw kung sa'yo mga rason nito mga senadora, nga ano to? Pero mauni mga kaigsona ng ato maghihigala is, ano sa bagyod? Kining derita maghihigalang Joel Villanueva. Mr. Senator, safe ka na ba?
2: Asintado!
1: Ha? Oh. Safe ka na ba? Kinitabok ka naman dito karon sa grupong Gatsalian. Luwas ka na ba? Ha? Aka na, ato lang huwaman maghihigalang pong ni Marcolita kay ang kanto baga kaigso nang iyang giingon lagi kang Jingo Estrada nga, safe ka na, hindi mo na safe.
2: Asintado!
1: So sa inyo maghihigalang panagna o sa inyong pagtimbang-timbang, doon ay bugat kang rason kining pagtabok ni Villanueva o pag-tridor o pag-hudas, depending on sa inyong paghulagway ni Villanueva, doon na ba ni kondisyonis? Kini maghihigal ang pagtabok na niya ngadto karon sa kampong Gatsalian? Unsa kaha kaigsoonan? Di ba ka ang kaso maghihigal ang tuas ombudsman?
2: Asintado!
1: Ha? Unsa ka maghihigala dito karon hinungdan aning iyang pagbali? Kay kung mauna maghihigala gi set nga kondisyon, No? Pero si Piata mag-iigal ang Jinggo Estrada. Kaya na ibawa palas Jinggo, pras Jinggo, niingo mga Jinggo, prinsipyo ni ako. Bahalag magkinaon sa, ah, barugan ko niyang prinsipyo. So, kini mag-iigal, ah. Murag matandi na ito nga, patay, mas lucky pa dito karos Jinggo, itandi aning Villanueva. Mas duna pa'y prinsipyo mag-iigalas Jinggo, itandi aning Villanueva. Ha? Ah? Or mas wais si Joel Villanueva itandi ng itong Jinggo Estrada.
2: Asintado!
1: Ah. Analyze ang timbal-timbang ako, no? Kinsa man mag-iigala na si Piat aning duha. I hope nga mutingog mag-iigala dito across Boying Remulla. Kaya si Boying Remulla na may makahatag o katinawan, ani ba? Kaya ang mga tao, mga kaigsunan, di magyud gusto mag-iigala nga kining uban nga mga nahinang na nahing nahinganlan, no? Kanto mga na-mention ng mga politiko, senador o congressman, dili dito masilutan sa ila ditong pagpangawat sa panudlanan sa diyang nagpatumas flood control projects din sa atong nasod mga kaigsunan.
2: Asintado!
1: Kapaginita mag-iigala magkapapreso dito congressman nga, excited na kayo?
4: Exciting! Ha?
1: Wa pa ganita magkapapreso kung unyara. Although, 2028 pa ni Mahoman magigalas Bongbong Marcos. Ah, kisa na ibaw magigala nga basin mga kaigsunag. Ah, doon na pa'y mga congressman mapreso. Pero maulig yun na. Kanos aman mapreso magigalas Martin Romualdez. Og doon na rin na preso mag-iigalang senador in the name of Jinggo Estrada, may tagtugbangan po ni diri mga exos kamarabaha. No? Diri mag-iigala sa...

0: Ningon si Sara Diskaya nga matay porbida. Di ra bigini mahimo namo nga kami-kami ra og bagisgot ang pangwarta. Sus, naara ba yun ang taga-DPWH o mga senador o kongresista? O niya karon mag-iigalag magsinilutay na kami na dito'y mabalhog silda. Uy, kanper!
1: Exciting!
2: Sin pedo!
0: Ha? Ningon ba yun si Sara Diskaya, ana? Nga, di ba niya magsilbi? Ha? Ay, pwede ba nila mag-iigalang sila na dito'y magbuot-buot na nagkaroon mga 40% commission, 35% commission? Dili! No? Naana mag-iigalay intervention gikas mga senador o congressman kay sila may mga hari. O niya karo mag-iigalag magnilaglagay na ginindrap na ning mga tawhana. Matay di man madutla sustisya. 30 mang baga ag dagway? No? 30 mang baga ang maghihigala o mga sus, mga way uaw. Mga ating pamilya kining pagso ni Villanueva ni asasinado kagana buntag, agi ka o na na yung uaw
2: eh.
0: Ha? Sabot na ning daan. Karong adlaw giad na siguro GC. Si Villanueva, mga ka-exon, ano, ginsay admin silang GC. No? Nga, okay, ito nang i-welcome si Joel, kay si Joel, abot na. Oh, di ah. Lamano, lamano, ingon ana. Et cetera, et cetera. So, tanawar ko daw, oh. Tanawar ko daw pag-abot niya. Gakos-gakos, pasti lang. Big sobiri ko. So, kanabitang gisugat with kanabitang wide arms open. Stilan. Mauna, mag-iigala ang atong gusto nga mahibawan. Maintag mo hatag og dugang kalambuan pod ang ombudsman. Kumusta mang kasong inyong gipangandam? Da? O may problema dunay mamalhin. Sabi san asang grupo. Basta lang di dito mapiktuhan magigalang ilang nag-ungo nga kaso. Kayo mapiktuhan ng ilang mga nag-ungo nga kaso tungod kay ni bali sila. Ha? Mga kaigsunan, nya kining grupo magigalang gatsel yang gidudahan nga grupos Malacañang. Den dapita mo sa motog way bilib ang katawhan.
2: Asintado. Seras manait. Asintado.
0: Ingon si Real Biz ang GIL kunoron manghihigala. Ging ano ba? Junior is Lord. Ingos imot icons mangigala Ginoo nang mag-igo pero murag gilaay gid siya makawa kuno gana. Proud baka si Gary V ani kay Senador Joel Villanueva. Ngano ba si Gary ang nag-endorse di ani niya? Wala na katropang Eric, wala na justice flood control. Ingos Astrod Kane or Kane, proof lang na nga guilty sila sa mga allegations sa flood control. Pero if not guilty ka, prinsipyo ang barugan. Sir Eric, duha ra may kapilian ni Joel Villanueva, gatsalyan o presuhan. Mayawa din kang Rex Lan, oy. Mayawa. Basi tinuod niya karon katropang Rex Lan nga. Joel, pili lang. Gatsalyan or presuhan? Asama ka? Natural, kaysa may ganahan mag-iigala itong presuhan, di ba ni ganahan sa Byron? Nga dito, senador mag-iigala, kini na bang senador? So, ang ipili, sigurong gatsalyan, mag-iigsoon, gatsalyan or presuhan, dito siya gatsalyan. Okay. Ang kinibitong anak mag-iigalang Bong Rebilla. Sa diyang ki-interviews, media mag-iigala kinibisita siyang papa o sa may tubag mag-iigala sa anak. Looy ang iyang amahan. Kay tuwa sa sildang, way aircon. Igang mag-iigala. Way lingaw, pait kayo. Kay way mga gadget, way cellphone. 30 ko nung mag-iigala ang paitas kahimtang siyang papa. O niya, nagniwang ko nung niyang papa. 30 pagkunod stimbang. Kay hikawan ka man mag-iigala ng mga computer. Hikawan ka man ang cellphone. Wa ka noy, ang imong lingaw dito, basa lang kag Biblia. Aron mausab ka. Pero kon pananglit magigalaw dito, magisgo.

0: kag mutan aw dito YouTube si Kuan. Bong ano di na pwede. Nya gisagol pod siya mangigalas uban pod nga mga ordinaryong pineriso. Abot nagpila sila kabuok sa silda. Pero mao na magigalay pagsaysay sa anak nga niyang papa tuasod silda uban ang ubang mga pineriso. Nya matut pa. Why aircon? Mag-iigsoon. So imagine mag-iigalas bong rebilya kaniya to nga air condition ang kwarto, air condition ang CR, air condition ang kusina, air condition ang sala. Inig kabuntag mag-iigala, timplahag kape. Inig human mag-iigala, tawgo na po, taw-tawd kay Sir Bong. No? Di anang pamaho, sir, ready na, kaon da yun. O niya inig human mag-iigala, ilis. No? Tua kay driver, tawgo na lang ka, sir, ready na sa kenan, inalamig ang tulata. Oh. Pero karong, tuwa rin sa sunsilda. Sao man na. Maupod kang Jingo Estrada. So, analyze na dito karon Joel Villanueva nga matay. Hindi magsilbi, presuhan, gatsalyan. Ato ko, gatsalyan. Hindi magsilbi. Kung si Joel Villanueva mag-iigalay, pasulti, hindi magsilbi. Mutilaw tag presuhan, nga naaman dito ko ilain paagi. Ari, tang gatsalyan. Pero kini nga ito, mag-iigala mga assumption. Wata kay bao mag-iigala kung sa dito'y labok sa administrasyon. Kay, o kini mag-iigala lagi mahilom ang mga kaso ng Jewel, o uban pa diha karo mga senador o congressman. Ilabi na gyud diri sa House nilang Martin Romualdez kaysa pa si Saldico. Ambot lang, madakpan baka pa ito. Wapag gani, madakpan si atong ang kaysa pa ng ubang gipangita. Pero diri sa ato, kanas Martin Romualdez mag-iigala, tanaw na ko nangita ginagpaagi mag-eskapo. De same mag-iigala sa kibuhat ni Saldico. Nag-ilom-ilom lang na ron. Duwaga ni mag... malinaw lang ganin ni mag-iigala o niya makafocus ang mga Pilipino dito Senado kung saan na niya. Mukalit na nag-eskapo sa Martin o niya, si Mako. E di na po naikita o niya sa batas publiko. Pero masamot na mag-iigala dito karong kaway bilib din ni mga tawana. No? Kanas yida Romualdez mga igsoon nga kongresista Stingog Partiles, di na ginakatingog karong 2028. Magpustahan na ipatagbaktin. Ganahan pa di mo mabutar ang Tingog Partiles? Ha? Bisa pag dito kinsa maghihigala ng mga tangan, mga numine, mabutar gihapon mo ng Partilisa? Ha? Tanawar ko maghihigala dito karon sa Mindanao kung kinsay unang partilis nga nitabang dito sa mga nabiktimas linog. Balita ba mangigalang naglumbaan na ni mga partilis representative pag-adto dito? Remember ha, partilis mangigalang national ang scope na. Di na parehag district representative. National na sila. So di sila pwede mangigalang makarason nga, di ba nabutante na ko ng Mindanao? No! Unlike sa mga district representative nga pwede na mag-iigala mo maliban sa ahong nga oh, may magbutante na sila na ko nga di ara makusupon. Exciting! Sabo ta mag-iigala sa lulipap. Mandawi rin ko. Pero party list gani ka, national ang scope ni Muniana, mga katropa. Alas 4:16 na. At ang oras, atun ka na kanato sa itong Vision X Plus.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw. XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus.
4: Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. O sa magiging akong sakit, Doc. O sa magiging akong sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit.
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4.21 na. Anong time check? Hatod ka na kanato sa atong Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang atong produkto mag-iigal ang kape. Doon na dito karoy glutathione. Doon na pag-i-collagen. Onya mas gipatamis kini sa stevia. No, itandi sa ubang mga kape ang gigamit mag-iigal as pagpatamis katong mga ordinaryo nga mga asukar diha, mga sugar. Magkining atong gisagol mag-iigalas pagpatamis is ang stevia. Alright, Santhon Gold Coffee Mix, mga igsoon. Kapalit ninyo diha, karoon sa inyong mga suking butika. Atil pa diri mag-iigalas sa Yes to Health Wellness Center ubos sa XFM sa may Z Plaza Building sa may Dandi Hakusalem. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Asintado.
8: Looy ang mga tao tungod sa ilang mga tinguha sa ilang kaugalingon. Gibutang sila sa mga tao para pagservisyos katawan. Wa na. Wala nang pagkamatinod-anon. Okay. Wa na ko nang pagkamatinod-anon. Mag-iigala tungod sa interes sa ilang kaugalingon. O niya, safe si Jewel sa pagkakaron, pero kung ma-presidente na si Sara, maoteng kay tanang kaso, preso na gihapon si Jewel Villanueva, gikang Real Beast. Si Janet Sotes, muna igingon ni Villar Camille, hudas na siya. Leonard Yunans, kompleto ang 13 di hudas. Patay ang pinasani. Orly Ilaya Lopez, hilom na bang flood control ani kay kato sila paglingkod pila kabuan man hilom og way hisgot sa flood control. Erlinda Salubre may hapon sa Mihio Hinyete Jr. Ayon tag may hapon si Rek may tag Linogon unta na sila diha kay ang kinawatay grabe na. Oh, yung tagon og Linogon. Sige. Lipaya nila oh, nakuha nila yun ang leadership. God help us, gikang ana dikdikan. Tanawna ko si Rick, si Joel Muragwa na'y uwaw. Mupalit pa man gani nag-uwaw. Gikang Nestor Oliverio. Ramon Habonero des Abocado Mambaling. May pagpaminaw, boy tagship. Kining mga politiko nga nang layat sa Kampong Gatsalian o guway himoon ng investigasyon sa ilang anomalia, wa na'y ayong hostesya sa Pilipinas. Ang dakong hagitron mag-iigala aning Kampong Gatsalian, ang pagpaninuod nining flood control kay wa patamahuman ani. Ah, wa pagitamawan bisag tuan ni na prison senador o sa kabuk. Di pagito igo. Ah? Di pagito igo. No, baga ka eksunan. Kon atong basihan maghihigala ang nanglabay nga Senate investigation kaniadto nga dunay gipanghinganlan ang kadtong mga taga DPWH o kadtong mga kontraktor mga kahigalaan. Ha? Ah. Mao na maghihigala ang ato gyud nga i-demand. No? Mo-demand kita. Og di ta mo undang sa pagsaba-saba nining bag-ong lideratong Gatsalian, mga kaigsoonan. Kay lison man eh. Og pananglit gani maghihigalag di gyapon sila mo aksyon. Da? Labi pa maghihigalang ombudsman. Kay ombudsman man maghihigala dito karoy mo initiate aron pagsakas kaso sa digambayan. Wa nagilami maghihigala ni hostisya. Hostisya para gitaos mga pobre ug mao magana ng kalakiha. Ah. Kini mga kaigsoonan. Dali ra bagid unta kay ni maghihigala ang lihok nila kun pananglit og di pa lang gid bupatig babaw ng ilang mga interests ba. No? Nya kana bitaw maghihigala ang pagdapigay. No? Dapig-dapig na sila diha ingon ini ingon ana. Sus paita. Ang ato lang ani mga kaigsoonan gusto gining bagong liderato karon ni ining Gatsalian nga di unta ni magpagamit sila og unsa dito maghihigalay manggawas unya nga mga testimonya testigo apil pang ebidensya no diretso na maghihigalag handos dito at kini po problema magpodres ombudsman. Ang problema po dres ombudsman, kaya dres ombudsman, politiko po yung naghupot. Nas buying remulya. Ha? Guwapo ang taba kung ang ibutang di akaroon is an independent mind. Dili politiko. Gikan sa akademia bakag unsa ba? Ha? Gikan mag-iigala dito akaroon outsider. Dili mag-iigson gikas politika. Problema kaya di ang ibutangan politiko. O nga naman na mag-iigala mga kompanya. Kanang ingon ta mga kompadre. No? Or kana magigalang mga unsa pa na dihang mga tawag-tawag nila di man hibaon na ba yung mga politiko no so mao na nga gibati tagkabalaka nining mga kaso karos kinawatay kaya rin mo sangos ombudsman kay kung lain pa'y tawag yun ang ipaduma dias ombudsman no independenteng pangutok, mga kaigsoonan nun, di yun magpa-impluensya. Tanaw na ko, duga na nadutlas Martin Romualdez. Duga na nadutlan. Magahigala. Ang katong ipang saysay, mga kaigsoonan, mga testigo at tols, blue ribbon hearing, sa una, maura man po maghihigala ang pagsaysay ni Adto nila sa mga kontraktor o sa mga taga-DPWH. No? O giyonsa nila dito karon pagbahin-bahin ang kwarta. Giyonsa nila dito maghihigson paghatod ang kwarta. No? Tagpilay kantidad, matagbahin nila. 15% imo, 20% iya, 5% iya, 35% ng atos na kumbuaya. Pero nga naman mga higalang kanto na kadawat o ginagmay dito komisyon mga may una ng apriso niya katong dagko way noon. So ingon ini din yung mga higalang pagpangita dito gustisya? Unahon mga higalang pagdakop kanto mga nakadawat o gagmay komisyon ang dagko unya-unyaon pa? Ano ko rin tao? Puro sa mga kawat. Kawat nga gamay, kawat nga dako. Kawat na siya. Pero nga nung karon, mga higala na nga preso taga DPWH na nga gagmay komisyon na dawat. Mga kontraktor, nasala diskaya, naas lapu-lapu. Ha? Naas lapu-lapu, sara diskaya. Ang iyang bana, mga higala, toa dito sa Manila. Wala yung taon, mga higala, kadog pang magtiayon. Goba, mga higala ang pamilya nila. Gobang negosyo nila. Nga kini, nalambigit maghihapon ni sila dito sa anomalia, sa iskandalo, sa flood control. O nga nga naman yung mga politiko, nga wamligi may susama ang mga igala ni mga kontraktor karon. Tungod mga igalas, koneksyon? Muna'y subok kayong palandungon. Kaya there is Pilipinas, doon na gani dito'y kinawatay mga igala involving mga politiko. Dugay kay kadot mga igalang hustisya ni mga karahop.
2: Asintado!
8: Ha? Maon ni mga higalay atong gibantayan o atong gipanidan. Pertigod maghihigala ang paita. Sus, grabiha yun maghihigala ni Nasura. Unya, mayra ba nitong mauli pang kwarta? Di pa mapriso, di pa mauling kwarta. Sige, tagbayan og buhis, wag to. Wag yun, kitag yung mga pakdot aning kalakihan. Alas 4:30 na, datay mga repos ato mga kaubanan. Ato i-check maghihigala ang ilang mga repos. Gi-cancel ang tagsatag sa mga bit areas. Lalaking nag-dive-dive kuno sa pispan. Patay nang sus, ginoo ko, patay na kuno nakaplagan. Ngano dito man puni nag-dive-dive sa pispan? Atong i-check magigilang report kay Kang Eric Amaro.
6: XFM Police Report. Police Report.
7: Patay nang nakaplagan ang usa ka 34 anyos nga lalaki kinsa na missing kag hapon sa hapon dihang nag-dive-dive sa saka fish pond sa may barangay Niwan, Dakbayan sa Sugbo. Gilamong lalaki nga si Jackson Ocampo, 34 anyos sa sitio Pansang sa Nasuyong Barangay. Una nang nakaplagan sa saka nga lag Tony Jimenez ang pating lawas sa ni Ocampo atol sa iyang pagsusi sa fish pond kag ginabuntag. Hinungdan nga iya din kining gipahibaw sa otoridad. Sir Tony, may adlaw sa XFM Cebu 88.3. Unsay concert pangitabo sir? Kasi nakita ni.
9: Wa pa ko kita ana niya. Ni paso pa man ko dito pa ko sa nahan. Pagbalik na, diyan na kita sa bantay ng tao, ng ubo. Akong itawag niya akong mga sakop na naitaw niya namin nakailang Dixon ko no. Di among itawag ang tinan sa pikas. Pagtanaw niya, maawin dyan, Dixon ko no. Mato akong ipatawag na ko ang iyang mga kaliwat.
7: Ang tibig sa pamahayag ni Tony Jimenez nakakaplag sa ting lawas ni Ocampo. Atol sa pagrespondi sa taga Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office CDRMO personnel sa lapit, gisusin nini ang lawas ni Ocampo apan na wala kini sinyalis sa kinabuhi inungdan nga nito wag na lang og taga-poneraria. Sana sayrana sa wapaw sa mga insidente. Gingong nilakaw sa balay ang biktima o gingong nakiaway pa kinisiyang asawa. Hinoon, para yung makaroon nga gibisigran sa Iniwan Police ang maunga insidente. Mga katropa, para pirming update lagsi kondisyon ng panglawas, basta kape, arita Celtic Coffee, ginamas kasaligan ng Yes World Incorporated, Zantom Plus, Coffee Mix, Kapina, Tambal Pa. Alang sa Nikusang Pilipino, para sa Pilipinas ang katropa, Eric Amaro, XFM News.
6: Live Report. Live Report. XFM Report.
8: Sa laing balita, ni lalaki nga mitabok, naligsan, kinisa, Nissan Urban, ni Report Benji Talisik.
6: XFM Police Report. Police Report.
10: Dagang salamat sa itong mga wait ng hepos sa kapulisan dito sa Dagbayan, Sanaga, sa habagatang bahin sa Sugbon, patay, diya-diya-diyon. Kining usa ka lalaki human, maligsan sa Nissan Urban, diya mitabukini sa dalan na dito sa lasundong dalan sa Barangay Tinaan sa Dagbayan, Sanaga. Nahitabon ni sa alas 11:30 takna sa kagabihon sa Adlaw Martes, Hunyo 16, 2016. Ang biktima, nailan nga si Jesusito Fabre Zabate. Higura ginada o bulupyo sa purok kay Mito, Barangay Gimbawian, lungsod sa Pinamunghan, Cebu. Ang driver sa Nissan Urban nga nagabangga sa biktima na ilan nga si Melbert Wu Aquino, 52 anyos, o bulupyo sa May Sunrise Village, Barangay Pardo, sa Dagbayan ng Sugbo. Sa gihimong imbestigasyon sa Naga City Police Station na sailan, gagini ang driver gikan sa Dagbayan sa Karkar Paoli Unta sa Sugbo, samtang ang kinimong biktima mitabok sa dalan din sa lesyotong lugar. Posibleng wa kabantay ang driver sa Nissan Urban maong nadaabdag ni. O ang mitabok ang biktima si Sabate, gisuwayan pa pagdala sa tabalanan apan, pati na kaning miabot sa ospital. Ang driver sa sikanan, kaysa tangan karon gitanggong una sa presuhan sa Naga City Police Station. Mga balita nga nahipos sa Dagbayan sa Naga, katropa ay maglimot iabos sa magaplas ganunay sa Santon Herbal Oil. Magkatabag ini, labi na katundun ng mga akining mga varicose veins, no? Katong mga naiugat-ugat sa kanyang mga apaa. Hala, ihaplas o yabag, inudnod ang sa Santon Herbal Oil. Kaya ito na kini mga sangkap ng mga tabang kanyang mga katropa. Hindi mo, sa Yes to Health Incorporated, babalit sa Parmasyag Butika sa iyong lugar. Alas sa Rakyas ng Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik. Action!
6: XFM Report!
8: 38 anyos, gipadakop kini Homa nagsigig, singgit-singgit kung asa nang iyang asawa sa saka boarding house sa City of Naga. Oh, nangitag asawa, gisingit-singgit-singgit. Paya na ka! Sabahan siguro mga silingan, gipadakop o sa malasa. At ay check ang report, gikan John Cator!
6: XFM Police Report! Police Report!
11: Yes, gipada ko kining usa ka 38 anyos nga lalaki human kini giigog nga nagmugna ni kasamok sa usa ka boarding house sa pinagi ni pagsigit-singit nga nangita ni siyang asawa mga alas 7 ni sa gabi kagahapon nga lawa Hunyo 16, 2026 dito ni Spuro ka 19 Barangay Colon Dakbayan sa Naga kining ginakpan gilang si Jonathan Galliardo Josafat 38 anyos minyo residente ni sa Faris Drive Bislig Surigao del Sur human kini reklamo sa kasong unjust fixation. Sumapa sa report sa City of Naga Police Station naganawat sila og tawag gikan sa kaginang nga nagpuyo sa mga lugar nga nagreklamo nini ka dinakban nga nakahimo ni kasamo ko no sila nga giabangan nga balay diang mebot kining mga pulis sa lugar nakita yung sa kapulisan kining suspect nga naggalibot-libot ni sa balay samtang kusog nga nagsigit-singit og asa akong asawa ipagawas ninyo matod pa sa complainant nga balik-balik ko no nga muadto kining suspect silang balay og magsingit-singit og mga puno nga nakapahasol gyud kuno matod ba nagkahatag usab kini kahadlok di lamang siyang pamilya kundi usab sa mga silingan tungod sa kasamok nga nahimo dili ka suspek og sa kabalda sa kalinaw sa komunidad gilayon siya ginakop sa kapulisan og gidangat sa police station sa pagkakaron pabiling gitanggong kining suspek sa custodial facilities kapulisan samtang gihuwat ang formal nga pagpasaka og kaso batok nini mga katropa yo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
6: XFM Report.
8: Sa laing balita, Gobernador Pambari 4 may question kinis kapaspas ka nabalhin ni Byron Garcia sa Vicente Soto gikan sa police station. The reports, Griggy Magdano.
6: Live report.
12: SG question karon ni Governor Pamela Pambari 4 ang Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC nganong dali ra nga nabalhin si kanhi capital consultant og igsuon ni kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia nga si Byron Garcia sa nasoy nga tambalanan gikan mismo sa may Cebu South Medical Center sa may dakbayan sa Talisay diin kini giingong gipa-admit human nga unta siya gibalhog dito mismo sa Talisay City Police Station gumikan ken Lutsan og Warat Tavares sa kasong Safe Space Act nga gipasaka usab sa anak ni Pambari 4 nga si Dr. Nikki Catalan gipadayag ni Pambari 4 nga kuno galing ordinaryong pasyente mulanat pa og pipila ka oras gani usa ka adlaw usa pa matud pa nga makabalhin diha mismo sa may Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka pasyente apan si Garcia milanat la kini og pipila ka oras usa ubak aduha dabalhin din kini diha mismo sa isgotan nga tambalanan gipadayag ni Pambari 4 nga kuno galing ganing dili special treatment pa ang tawag niya na wa siya masayod kun unsa pa ang mahimong ihulagway ng nasigutan nga nahitabo. Diya mismo sa tambalanan iyang gipadayag na mas may pangutan nununta ang chief of hospital diya mismo sa may VSMMC nga si Dr. Gerardo Aquino gumikan kay matod pa di kinimutubag sa iyang tawag sa pagkaron gumikan kay siya usab sa masakadaghanan sa mga sugbuanon nangita o klarifikasyon kalabot ng nasigutan nga isyo. Moto ang pamahayag ni Governor Pamela Pambari 4 sa atong mga katropa diha nga nagkalubog og nakahanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapugtar sa atong mga mata aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greggy Magdaro XFM News.
6: XFM Report.
8: At oras, alas 4.39 na sa Pikas Gabayan, Lapu-Lapu City. Nagsaulog silang ika 65th Charter Day, karong adlaw. Mga GO na kadawa silang salary differential. The reports, Cristel Joy Filerca.
6: Live report.
13: Gis sa ulog sa Lapu-Lapu City ang ika-65 nga Charter Day karong adlaw, Hunyo 17, alas 8 kaganihang buntag, adunay gipahigayon nga programa atubangan sa City Hall nga gitambungan sa mga empleyado. Sa Charter Day message ni Mayor Cindy Chan, usa sa iyang gipasalamatan mao ang mga empleyado sa City Hall.
14: Daghan kaayong salamat sa inyong kinasingkasing nga serbisyo ug walay kapoy nga pag-alagad. Thank you for the long hours, the sacrifices, the genuine passion and care you bring to work sa matag adlaw.
13: Subay niini, gipasidunggan ang mga empleyado ug mga retirees nga nagserbisyo sa syudad sa taas nga panahon. Samtang isip pasalig nga adunay Charter Day bonus, ang mga regular ug casual nga mga empleyado sa City Hall nakadawat sa ilang tag 3,000 pesos kagahapong adlawa. Dugang paniana, nibutyag usab si Attorney Misaili Tihano, ang Secretary to the Mayor, nga aduna usab na dawat ang mga job order nga kapintag 2,500 pesos.
15: Among na-trace nga, ang amo ni ang bayad sa among mga JOs is mga 528 pesos di ay niya. Ang among gi-allot is 550 man per day. So i-process na mo ang salary differential from January 1 to May 30.
13: Karong gabi, pasidunggan usab sa LGU ang mga top taxpayers ug ang Siam ka Mayor Special Awardee nga naghatag og dakong dungog sa dakbayan, kundi in usa na niini si Aya Arceta nga miyembro sa girl group nga bini nga lumad nga taga Lapu-Lapu City. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
16: XFM Report.
8: Sa laing balita, walo ka magatunghaan sa dakbayan sa Sugbo, laraw nga buhatan og dipwell sa MCWD. Nagigabag kini sa supply sa tubig tungod sa taas nga huwaw nga gilaumang makaapekto sa Klupan facility. Marigwa pong pagpanganda mo. Check ang report. Mag-iingal ang John Lee Minchavis, Mikey.
16: Live report.
17: Gipahibaw ni Metro Cebu Water District on MCWD Chairman DX Lapid nga apektado ang haklupan facility sa gilauman nga taas nga huwaw base na usab sa unang pahibaw sa PAGASA. Hinoon masaligon siya nga makaigo ra ang supply sa tubig hilabi na sa Southern Barangay sa Sugbo nga mao'y sagad gisuplayan sa haklupan facility sanglit anaa pa may laing kakuhaan og supply sa tubig hilabi na ang nagkalain-lain nga mga deep wells lukop dakbayan ingon man ang dugang tubig gikan sa mga bulk suppliers. Gawas ni ini laraw sa MCWD nga magpuno og mga tabay o puso aron masiguro nga mapaigo gyud ang gidaghanon sa tubig alang sa mga konsumidor sa ilang buhatan.
18: Ang maigo sa El Nino or sa drought is ang Haklupan facility. Ang Haklupan facility supplies most of the southern barangay. So kani mga southern barangay supplyan siya tubig unta kung nay drought o El Nino o naani nga mga wells sa mga schools niya. Ang schools bangon, ang property ani gipanag-iya sa Cebu City. So we need to have memorandum of agreement or usufructory contract with the Cebu City government para makadrill niyo.
17: Ang tipik sa pamahayag ni MCWD Chairman DX Lapid, gipadayag usab niini nga nakigalayon na sila sa Cebu City government. Ingon man sa walo ka mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo nga ilang na panlantawan nga mamahimong makadrill sila og tubig aron makasapar sa posibleng kakuwangon sa supply kuno galing mulahutay gyud ang huwaw. Mga katropa, aron mas muligo ng immune system pag tumarog sa Santhone Vitamin C, ang alkaline non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
16: XFM Report.
8: Alas 4:43, onya si Naomi Alfici sa Suman, nagpaminaw na turon. Si Bunny Kagkayan gumapag, Boss Eric, nga nung mana si Joel, nagsigig basag Bible, wa maligi na usab. Ambot ba po, no? Ridge Argel Marson, why ayo pang gobyerno puro buaya may pas may pa magubat si bako in town noon ang unsa ayo po in town pag ampo magubat ay ang unsa ba po in town kada mo magubat ay inyo ba magigala dito karoga ni imagine og unsa may tabo nato magigala gubaton eh ay kapeligro in town ana. Ah, o magubat, magigalawa na. Asa mo itong pagkaunan na? Lumbanay tagtagos, mga asa na pita tamutago, mga eksyos langob. Wadi mo silbi gubat. Uy, usa. Di ka magsilbi, magigalang mga kanang mingindahay tanga, may pang magubat lang kay pos lamang wire. Ay, ay, ay, so. Napailang chance, karong 2028 ay, osban niyo tanan. Ha? Oh, na may 12 ka mga senador mag-iigala nga magpare-elect. Aside aning uban nga mo lansar, ang kanang naarundiha magpare-elect man na sila diyang uban, 12 ka buo. Ah, hot dan adito mag-iigala garos. Karon. Hinahinay na to mailisa na unya ni ka abot mo 2031. Oh, kadto na pong nabiling 12, hot do na pong garos. Bag-o mga pangan ibutang. Ha? Onya, kining mga kongresista ninyo diha mga igala, labi na diri sa sogbong hilomon kay di maningog. Sus. Yapil na mga igala dito karog haros kamungay. Ay, kining ilang pagpakahilo mga kaigso ng di maningog. Ay, sorry, dahil lang ta. Tegong oras sa itong pagpanag-uban ni Gatong Tolomaron, kauban ako Dress Master Controls Juven Jimenez sa Newsroom sa Almimata at ang manager John Levin Chavez Mikey. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, akos ka tropang Eric Siras Manain, manamilit. Magpasalamat sa makanunayon ninyong pagsuportang pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
19: Asintado!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras 6FM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:01 na mga tropa sa kapuno na itong time check na hatid ginato din sa Sanzon plus Coffee Mix ang kape. Mga katropa nga magkabusog ni Nomo ni Swag sa mga nag-diet. Na, dili ni Kebo, kaonog daghang rice. Pagamay sa timbang, magbabalik alindog. Ayan! Ito ang kape ng lami kay mga tropa. Mo ni ako ang naandan po nga kape kay... Moro po ni kape. Ako di ko hiling kong kape kay iso, guy. Usahay ka na, grabe na itong hyper. Kini rin makapawagtang sa pagpagaslom sa ito ang diyan, mga katropa. Kining Santon plus Coffee Mix kay White Caffeine. Oh, naaari mangustin, natural rin siya ba? Wala siya sa glig caffeine, mga katropa, dili isog. Natural nga kape. Mangustin, soya, o gining moringa, na mo repair sa mga nangadaot nga tissue sa tuwag atay, o ginili pinagabusado kay ta. Santon plus Coffee Mix, mga katropa, pwede sa mga bata, dos anyos pataas. Tungkol sa kamunggay nga naan eh. No, nabi mga bata, yun nga dili yun kay mukha o gutano, naanad sa mga... Wala gid wagi lang na ilhan hotdog. Toy kog hotdog da. Wagi lang na ilhan, no? Di mo kaog ang mga utanan, no. Ato pa imnunog kape Santon plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sad-sad na.

0: Tara sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:27 in the afternoon, mga katropa. Kini nga itong time check, hatuod ka na ito ni sa Vision X, mga katropa. Sa mga dunay problema silang mga mata din, ha? Di na halos makaklaro niya. Bata pa kayo, delikado, no?
1: Wow!
0: Muna nga ito kining ang pinggan ato mga mata, mga katropa. Importante kining atong mga mata. Mga kita patas ka na ang sinaw, mimis, kay pa atong asawa.
1: Wow!
0: No, yeah, sa mga grades ato mga anak, no? At iklasi naman, makakita-kita kung unsa pila, unsa may ilang grado, unsa man pila may ilang check, pila may ilang wrong. Ano atong ma-check yung taro, mga tropa? Importante kini itong mga mata kung aduna, kakaroon dihay problema. Tumarog Vision X, mga katropa, no? Sa mga naglubog, naghanap nilang mga pananaw. Dengan hinungdan na, mga katropa, tungkol po na sa kanaang... Kanaago sa hay, abusar sa lawas, no? Inana, kanag-waligig kayo ay klarong tog. Magunsaman, magsigig kuan, pabebe, magabii. Dugay kayo matog, bitaw niya ilang mata, na ilang lang gigig kuan. Nagkarang ilhang cellphone, grabe kay ka, taas ang brightness. Inana, hayag kayo ba, no? Huwag na mga bata, bitaw. Magsulubig na sila, ganaang anti-rad, no? Anti-radiations, inana. Yeah. At mga katropa din hanggang doon na yung mga problema. Tomorrow Vision X, mga katropa. Puno sa mga phytonutrients sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, uxia, santin. Ginama sa Yes to Health. Ito ang Vision X. Nagituyo pagmugna para sa mga problemado o mga mata. At is niya, dili lang ni sa mga adunan ng problema. Kung gusto ka nga dili madaot imong mata, na prevention is better than any cure. Muna nga ito yung managang dadaan, mga katropa, sa pula pa, ikuan din, ha? Mahadlok na nga, madaot ato mga mata. Tumara na ito daan, no? Ikaso ba? Yan, Vision X, tumar, mga katropa. Ang kapsula alang sa itong mga mata. Ayan, saan-saan, maayo? Grabe ng singutan nila. On the next way, now we got DJ Marky Joe, back-to-back with your captain, DJ Boo. Hello, happy Wednesday. Dali ara mo no, Huwebes sa bunong man. Kadali mo ni sa Sabad doy, no?
1: Ayaw!
0: Nagdali sa Sabad doy, naanas at kuigi, ganyay. Medyo okay-okay na itong akong tingo gamay, ha? Pero ganahan ko ka na ang pagkapaga ko gamay. Ganito ang pagkapaga ko. Hapon, welcome to the show. Welcome sa programang Sad-Sad sa Katropa. From 5 p.m. until 7 o'clock in the evening. Dire lang sa inyong kinaham, mga paboritong istasyon sa Sugbo. Get your hands up. Itaas ang gamot. Get your hands up. Ano kasong greetings, mga tropa? Hello, may hapon. Ika tropang Eugenio Boy Tagzip. May hapon yun, ha? Pasingot na usap sa kaponon. Ayan, salamat kay niya. Manakog ino magsantot plus coffee mix. Agikan sa may sityo kaman si Kinasangan Cebu City. Ayan, salamat kayo, katropang Eugenio Boy Tagzip. And then, good afternoon also ni katropang Angie Rimo. Yan, ikatropang Lorna Margarita. As always, kanuna, ikinig siyang mag-comment. Salamat kaya. And yeah, si Kuan Miyako Akari. Ano, mga bag-upon rin mga naong. Mga bag-upon na ito, di rin ka mag-commenters. Mga bag-upon naong. Guwapa na ba, oh? And yeah, may hapon nyo tinan niya. Ikatropang Tami Fruta, oh. Gani, sa Kim Fritz Taxi. Ambing sa pagmaniho din, ha, katropang DJ Tams. And also, good afternoon, is still full alive, kuya, o pangano. Good afternoon, DJ Boots. Pag-shoutout ka ron, there is my butongan nilang ni Bike Ryan. Marging, ano, minaw, mininimyo ka ron. Salamat kayo, still full alive. Lorena Gabato, maying hapon. Ano, minaw, there is my basag sa Nicolas, kuno. Dito sa may Sherwin Vulcanizing. Shoutout si Kung Pana Jojo Gabato sa may Camarin Vito Mingalilla. Kumusta man itong kuhan din na ito ang shop din na daghan pag nangatunog rung adlawa? Kumusta man Lorena Gabato, ha? Kumusta man busy ba ang shop? Daka ba nagpailis og ligid? Bihala ka na way natunok na may uba ka na magpailis na og ligid. Magpabutang o kanaang sabi nga na para dili mo flat. Magpabutang lansang na ang laong. Okay, ambing mo din na ha. Make sure good nga natapakan yun ang buslot kay. Naiuban ka na dili bitong ibabantaya, no? Inon, tagsa na mag-interior garon, no? Mostly, kung ano man, mga chublis na magigasagaran garon. But yeah, kisang paning natin eh. Si Katropang Lorna Margarita, welcome back here in Cebu City, Philippines. This midnight with my sister and Simon, eldest son of my sister. They are now in Radisson Blue Hotel. Yeah, thanks God for our safety at travel. Yeah, si Katropang Joyce, likas pihisi may hapon din ha. Diha sumay sayaw dugyan talaga yan. Salamat sa pagbasa di Cebu. Isa pa yan. Happy Wednesday, Banyok Rios. Richie Lapis, may hapon. Nila Carbon Danopan din sa Cortez Bohol. May gapagpabinaw niyo diha sa mga taga Bohol. Hipos ko nun siya mga sanga sa kahoy. Gana, sipyat sa pagpabinaw. Gani? Away sipyat sa pagpabinaw ko nun siya. Yan. Si Chris Sniper, Kularin Vlog, may hapon dol. Shout out ko sa AMV Pro, Pro Lights and Sounds. Mga katropa, din is may Carbon Cebu City. Nagikan ni DJ Chris Sniper. Hello sa mga taga Carbon. Carbon ni Labre, Carbon. Ayan, doon ka kayo di ayo. Yan si katropang Stella Alberca, may hapon. Nagpasingot ako na siya. Kanagin para ang busik, si kagmayo din na katropang Stella Alberca. Mga gwapo, lagi mo karong duha, DJ. Klaro, oy. Kano pa di ka na-inform, ha? Kano pa di ka na-inform, katropang Stella? Kasi ito rin yung mga gwapo lagi mo karong duha, DJ. Nangita ako, napo ko na kay Gcash number, yung si DJ Marky Joe. Richie Lapis, hello! Yan sa mga nag-comment rin sa kong page, ha? Si katropang Jordan Lipasana, may hapon. Yan, ninyong duha din, ha? Yan, namina ko rin sa may back, ayan. Ano itong DJ Mike and Chopre? Kumbate, pre. Si mga greetings, si mga vloggings, asa ka na mo makitin, Abagas Carbon, sa Pasay, Lugasa ba? Ayos ako nung ipasood. Mr. Jones! Mr. Jones, si Guapo nasuko, nasuko, nasuko, si Guapo. Kana, kana.
1: Okay, so great na ako una, no? Ako ang pamilya niya sa Tabuelan, sa Soliano o sa Tan family. O sa akong ikaduhang pamilya niya sa Cordova, sa mga Biran family. O sa akong asawa dahil, no? Na ulis gin siya Mamina o XFM. Nga, dugay-dugay man tanabali o tukar sa kahanginan, no? Dari sa XFM. Pasalamatan sa din ako o dako ang mga sounds nga akong gitukaran pag Mayo. Nga, una, salamatan ako ang Arnoco One o Boss Roland Arnoco. Ya, ang EMB Pro Lights and Sounds ya, sa May Carbon o akong kauban nga si DJ Chris Sniper Kulyarin o sa GES Lights and Sounds diha sa Pansoy's Balhin Kabangahan Sugod Cebu sa mga Kumain King Brothers na ni Tony Kumain King, Jojo Kumain King o ni DJ Sunny o sa akong kauban po sa buhat no si DJ Switzy o sa Kulin Light and Sounds. Daghan king salamat. O bukuingan ako ninyong balik. Kanara.
0: Ayan, commercial sa tema katura pa. Balik ba doon programa? Oras XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's now 5:36 in the afternoon mga katura pa. Doon time check. No, hatod ka nato sa Premium D3 sa mga wa na di high energy. Pag Premium D3 na.
2: XFM.
0: Taxi driver, bilan ay patag sa metro bay? Bila ba'y akumplitihan di ay?
3: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
0: Mo ba? Parehas na ito ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
3: Yeah. Ay!
4: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga, kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, Suave G.

0: Coffee Mix.
1: Santo Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Tomas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santo Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman? Matulong kayo tabang nimo.
5: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa siya inahan ba kusog imututoy?
6: Ayaw!

0: FM.
1: Oras, XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5.40 na sa kapunan, mga tropa. At yung time check, no, hatod ka na to sa Windsor. Andam na ba mo, mga tropa? Kay aniya na ang pinakadaku o pinaka-colorful ng running event karong tuwiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18, 2026, ha? Kaya magsugod alas 3 sa kadlaon din na sa my city de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K, mga tropa. Run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog niya na, mga tropa. Nga magkadaog, magkapauli, nga magdaog Honda Click 1 to 5 version 4 ng motorsiklo. Ayan. Panyadugang paniala, adunay. Upat ka mga iPhone 17. Upat ka MacBook Neo. Upat ka iPad A16. Upat ka Sony Wireless Headsets. Ige naman, upat ka Huawei Watch Fit 4. O niya, upat pod ka JBL Go 4 speakers. Upat ka Huawei Free Buds. O naghan pang uban, mga katropa. Ayan, no? Manang, karoon na siya. Karoon na July 18, mga katropa. Pagparehistro na, ha? Mauna ka bisita ang abuang registration booth na nalahimutang sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa adlaw Sabado. Ha? Kaya para sa online registration, mga tropa, i-message lang, no? I-mensahe lang ang Windsor sa ilang Facebook o kaha, bisita ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run. Celebrate and win!

kena gyut, kena gyut, kena ha, kena, kena, kena, kena, atras, atras, kamu atras. Sige lang pati soy, ang mga tisoy.

0: ora 6FM sa Philippine Standard Time may alas 6:04 nagkuyawan ko kung sige-sige digital mo. Kuyawan nun, magiging ko ka na magoy. Alas 6:04 na mga katropa, sa kagabiyo natin time check. Hadit ka nato sa Premium D3 na ato ang instant energy mga katropa. Aba, appetite control. Magpabalik ni sa ato ang ganas pagkaon sa mga wala rin gigana magkaon din ha. Kapagpiyan sana kayo padaot mo din ha. Muubos sa inyo ang resistensya. Wala na, dalik mo masakita na. Premium D3, angay po ni sa ito ang mga katropa bito ang mahadlok na maggabok na ito ang bukog. Tugod kayo mauni siya magpaligon sa ito ang kabukogan mga katropa ha. Inyong mga mama, inyong mga papa, magkataas yung idadana, palitin ninyo mga katrabag Premium D3. Dili-delikado bitaw sa kininiang bugabok ilhang bukog. No, nabinikugihan ninyong papa dito sa probinsya. No, sige ka na ang adito bitaw sa baol, o niya dangog kayo sahay. Sibako mga katropa o gamay nga sipiat bitaw. Gamay nga slide, delikado kayo mga bali. Mabito na ang mga tiguwang, no? Kanang idana, kanang ma-slide na gamay. Hindi ka-injured, wala na. Nag-iuntahan ko, maglubog simbako. Hindi na magka-adjust ilang lawas na mag-listen ng recover ang ilang lawas. Wala, mga katropa, Premium D3 ang inyong hangikuan. Palitin rin yung mga lulo o lula. Yan eh. Ha? Instant energy. Lagsik po sila. Kaya kuhan mo na siya. Vitamin D3 mga katropa. Ginama sa Yes to Health. Nga mapalit sa tanang bodega nationwide. Pwede po mapalit. Isa online, no? Naani sa TikTok. Naani sa kinini ang Shopee o sa Lazada. Pagbudot. Yan budots, budots! Sugdan na pagbudots. Aridiriday, sabag ng gamay. Hello, ni Lorna, isa sayawi ni Jibut. Siya ka rin tataon, ha? Masaya, masaya. RG Dioso, salamat, DJ Idol. Niya si katropang kumainking wahing George, idol adong. Niya, kisa pa rin natin sa babaw. Mayang gabi ni Jibut, greet na ko akong family nga naa sa Negros Occidental. Silang Arnel, Giselle, Abby, Dioso, og sa ko ang pinalanggang asawa. Nga si Emily, gika ni RG Dioso. Budot na! O niya, si katropang Josephine Pakulapa din ha sa may Bulacaw, pardon ha? Good evening! Kanunay Ming Naminaw, Dris May Tangki Talisay. Shoutout ko nilang Elmo, ND, Optina, Brothers, Joel, and Sony. Dris Bulacaw, pardon. Salamat kayo. Niya, si katropang Beethoven Habel. Goods kayo ang tukar, Sir DJ Butch. Shoutout sa kong pamilya, Dris Purok, Obi, Gun, Oblapulapo, Siri. Si Farah, Gwen, Bobit, o si Kim. Watching from CEA, Las Piñas City, Manila. Yeah. Natural, nice. Yung kayo, no? Goods kayo to music card. Mag-yaw-yaw sa kusay. Kinsa pa ni si Dowie de los Santos. Shoutout, Zone Lito. Galawisan, Happy Father's Day ko ni Ding Ding.
1: Pagbodo, siya'y sawala.
0: Kanyang isa pa niya. Wow, DJ Butch, kanindot, Jude Stokar. Paborito ka, Guyarn, mga 80s, 90s. Kipaningot, tagigog, sinayaw. Gika ni Nila, Carbon, tanong pa ni Escortes Ball. Marv Supiter, naminawag ka.

0: Ini do jod basta mga karaan gikan ni Richie Lapis. Niya kinsa pa muni namin nag-BM dari aton ni check mga katrabak. Si Jan Jan shout out din ha boss ni Niti Amay nga sani gamay na kayo mo amayo kuno kayo mo painting og ni Ya Tony nga sani kogis kogihan siguro ni kogis man niya di kogihan kayo. Mayno kay dali sige kung magapuno-puno ba? Loko, hindi nyo tarangon, bitaw og chat. Oh, magdadali rin sa'yo nagong puno-puno. Ano na di siya, Marky Joffrey, kung pati na freak, kasulo ka.
1: Okay, so ako na i-greet no, akong sawa niya sa Kanhulong. Nag-practice sila sa banda karon ron. Kaya naa sila upcoming gigs. So, sa iyo mga kaubanan. Greet sa'yo ako no, si Jan Roy diha, sa Yamaha, sa may Lapu-Lapu. Yeah, ako sa'yo i-greet sa pinumungahan rin no, sa family ni Gigi Chris Sniper sa iyang asawa di pinamungan sa Isok family. Daghang kasalamat sa taong inyong gihatag diha. Daghan kayo usa ka plastic. Ya ako sa ni greet ni akong mga barkada dito sa Tabuylan pre. Si Serwin gikan ni Kang Tingjojo dai, Jesuy Malahos. Serwin Alan Luloy Busruli, Maklo Bintoy Atan og special mention nga si Dodong Dimir tag iya sa Just In Motors nya may pagpaminaw ninyo diha.
0: Ayan, maura to, bre. Ayan, commercial to mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Atong time check, hatid ka na to sa VisionX, mga katropa.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o siya, gasiyok akong bumong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
10: Kada pang pirmi nimo kapitan mga base sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
9: Sabi pa imong apelyido ang palaya.
10: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
9: Ay!
11: Exciting!
12: Sa
3: sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Square. Nakasulay ko 1 week

0: Galisurog tindog kay gabinuan akong KL. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sisdepain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisdepain.
1: Sisdepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdepain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:16 na mga katrupa, sa kagabi yun natin time check. Hatid ka natin sa Santhone Gold Coffee Mix. Ganoon din, doon ay glutathione o collagen. Mani mo amping sa itong mga panit mga katrupa, samtang ka mahiligod ka o kape, di ana. Dari na lang ta mga katrupa, ang daan na tanan. Mawain mong duka. Kape nga tambal, doon kaya doon na ni Mangosteen, Spirulina. Ayan pala yan, tanawa ko. Ano na ba dyan, glutathione o collagen? Ngayon mo limpyo sa itong atay. Limpyo mo na itong dugo. Ang resulta niya na hamis sa itong kutis. Gama sa Yes to Health!

0: Ayan, pasayaw kami DJ Mark and Sugi. Sama na ibuhaga. Shout out din ha.
1: Okay, greet tayo na ko noon si Philip John Lopez sa Capitano Lights and Sounds. Shout out ko noon sa Grab Car nga Team Pakdot, Archie Simbahon, Remark Jamante, Rinanti Akitan, Leonard Bikilia, Jose Papa, Pin Bakalso, Jumari Abayon, o Team Pakdot. O pamugas ko noon. Inside, salamat doll.

0: Ora se XFM se bëfë dhëpin stand the time Bela saj strejt e drasta më këtë roba se ka Gapi unë të në temë qeke Atit kënë ato nëse sanë thonë gold no E ato akë sanë tonë plus gold më këtë roba se më ga Ato në karodit haj të ka suk prison se nukoj më kupjen sana Kërë pito më ga Wanya high blood unya Ilarang ipasagdaan Usahe kay mag-usap-usap na silang ka na ang ahos Likado na mapaso imong tutunla na na Or madaot imong tinay kay hangbiya na no O ba na na maglaga-laga o ganang Sana tangad ba Ayun na na mga katropa unsafe na no Hari na sa Santhun na plus gold na to Mga diabetes ko niya no Kini ato ang Santhun plus gold mo Iangay niya ng mga problema niyo niya Problema po sa kasing-kasing Santon plus gold mayo ni Ana. Of course, katong mga dunay bukol-bukol, ha? Kaya niyang hiliso ng mga bukol sa lawas. Iyang ibalansi atong hormones ka. At least, inikahilis, hindi na mo balik pagtubo o pag-usap, mga katropa. Santon gold. Santon plus gold, ang bulawan ng proteksyon ni Gama si Yes to Health. Ernesto greetings, mga katropa. Hello ni, sorry, Heavenly Joy Pardillo. Kumusta ba kaya dol? Okay na ko dol. Baga sayo sa ta ha. Sa ka DJ Butch, kumusta na? Yan mag naani sa Islas Mukabok siguro. Or naman is Puok Talisay. Kumusta dol? Okay na ko dito dol. Yan si Ronnie Ponsica Hiniralaw. Arigtan ako dito sa sitio Puso, Buhisan, Cebu, no? At mga tropa din sa Maya, Pusoan. Kanya si Marv Supiter. Burak dol, solid listener din sa XFM dito sa Maya. Basak Badyan. Labi na sa bullseye, headshot, sad-sad sa katropa. Salamat kayo doon, ha? Marv Supiter. Arigtan ni Kwan, Ninja Market Shop. Pre, kumbate, pre.
1: Okay, salamatan ko pag-usap no ang mga sounds nga sounds owner nga nibook nako pag Mayo no. Karon pa kita nakabalik dis kahanginan. Arno ko walis ko mobile diha sa Pangdako. Ni Boss Rola Arno ko niya greet sa nako si DJ Dice. Ya ang EMB Pro Lights and Sounds diha sa Carbon ni Boss Margarito Villegas ug ni Master Soundtech Chris Sniper Colyarin ug sa GES Lights and Sounds diha sa Balhin Kabangahan Sugod Cebu on and managed by Kumanking Brothers. Sa Colin Light and Sounds diha sa Kasili Consolacion Cebu ni Boss Colin Ricamadas. Thank you.
0: Ayan, yes, Stella Albercay, yung siyang idol yun na ko. Paningot na yun ko, di ba? Panington yun tanan na tong lawas, DJ. Eh, ka naging kumbati yun, diha, katropa ka, Stella Albercay. Kaya, gawon ka buwad doon, kika ni Heavenly Joy Party, yun. Yes, natagaan ako ni Tio Missing Dol na natagaan ko ka ubay-ubay po ito yung gihatag. Ha, sakit bag ang nakugod, kika nakaon, mangita mo dyan ko. Buwad Bulinaw, bahastang lami, agikas mo Kabok Island, Tobigon, Bohol. Salamat kay ni Tio Missing, no? Anya, kisa pa rin na din, eh, si Kwan. Si Joyce Ligas Pinsip, ningin siya ng lami ang tukara, nagawsan ako, singot. Ay, Kala ko bati din ha, katropa ka Joyce Ligas Pinsip. Yan, more music. Let's go, DJ Market Show.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mikey, usara konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
7: Unsa? Kanus am ko nakautang nimo?
6: Ah, katong hubo kay ko, Digibots, ba? Katong hubo kay ko, nakay utang na ko.
7: Katuloy ay, gibayra naman di ka.
6: Kanus aman, kanus aman.
7: Oh, katong hubog sa kay ka.
6: Ay,

0: maligrim din ang gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotan nga itong akusukay mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ay si Papa! Aya!
2: Exciting!
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-try time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: XFM.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Boots! Nga lang kung umili ko sa kalibre ng sildo? Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
8: Oday?
7: Ngayon ganin mo, no? Si kumpare, wa mang ganin kahatag. Bisa ko sa kadako?
8: Ayaw!

0: herbal oil.
1: Opo, si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga bukika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:07 das kagabi, ladies and gentlemen. Ang atong time check katropang Greggy, gatod ka na to sa ato ang Santon Plus Gold.
12: Ang gitawag Greg o King of All Food Supplement, mga katropa.
11: Of course.
12: Kompletos Ricardos ni. Adonay Magustin, adonay Ampalaya, adonay Garlic, adonay Espirulina, mga katropa. Ano na pagyong malungday day? Huwag ni nga 5-in-1, mga katropa. Naaditanan gi... kumpol-kumpol, gisagol. Para ato ang lawas maproteksyonan og mabatukan ang mga sakit ug barbang balatian. Pinaagi ni ning Santon Plus Gold, mga katropa.
11: Yes. You might wonder nga no, ang XFM mga katropa, kanunay gaduso aning food supplement gumikan kay monay atong gituohan nga dili harmful, dili kadaot sa atong lawas.
12: Di man makadaot.
11: Gumikan kay atong lawas natural man, atong balahan og natural.
12: Natural kun nakaabag. Which is monay mga sangkap, mga katropa, nga naa nimo among Santon Plus Gold.
11: Kana!
12: Tunawon ni ang mga toksin sa itong kalawasan nga makuha na ito pinagi sa itong mga pagkaon. Kanya mo na yung maghatag na itong mga sakit-sakit ang mga toksins. Tunawon ni ang Santon Plus Gold, mga katropa. Muna, malikay mo sa mga sakit uban pang balatian.
11: Kana! Wapay ning suway, mga katropa,

0: Happy World Crocodile Day.
1: Crocodile Day karon. Happy Crocodile Day. Maing ados mga buaya.
0: Mm. Anyway, Santone plus gold, it supports your health.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Happy Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: nakapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Subo ka Bisaya ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab ning matahom nga kagabion. Ning ato ang pagkukabildo sa mga nagpungasi nga mga isgutanan, mga isyu may labot ning atong lungsod, ingon man nato nga mga lungsuranon. Headshot. Adlaw karon nga Wednesday, Miyerkules, June 17, 2026. Inyong makauban, makatropa, full force ang nabantog nga dusdim pulis. Kami ang inyong maubos nga lagas kahinan. Ako rin si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpareyag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Alright, maing gabi eh, o mayong adlaw sa mga buaya, mga katropa. Happy World Crocodile Day karon. Happy World Day karon po po ko, sa otoman, mama ko.
0: Di man, kay katropa Greggy.
2: Ipakita ito katropa Jumen, ha? Na, happy World Crocodile Day.
0: Naamagitagitagan ng mga adlaw.
2: Napoy dog, napoy cat.
0: Ang nakaayo ani mga katropa.
2: Evolve sila gikas dagat kuno alas mamaprobar.
0: Ning evolve ni niya hapit na ni mahimo ni siyang Godzilla.
2: Godzilla hapit ta. Dire kuno tuwa mga buaya kay social mo kuno kay di malita mo kuno mga buaya.
0: Indo to.
2: 200 batay no 240 million. Kuan dul-dul sila sa mga dinosaur day. Ang ganyan mga buaya?
0: Para po ng estimate ka tropa Greggy. Estimate mo ka. Kung na maabot ato ang kalibutan sa tintaon na anay.
2: Oo, hindi siya may naka-estimate. Wala may nakabaw.
0: Pero dili ni siya kanabitaong kining endangered species.
2: Dili ni.
0: Dili. Kaya nagkadaghan ni karong panahon na.
2: Pwede na ka na. Naanamos, mamalik na uban.

0: Yang umpan pun buaya ni abus mama. Ni pun kayo delikado sama ni nga mamaak mga oktaw. Ang umpan din yung maak. Pero mama ko kwarta ko.
1: Oy! I mean you, sa ipa mga katropa-katropang Greggy nga among i-elaborate gamay. Kining kinaiya sa buhaya gumikan kay maka-adapt ni sa environment. Pwede ni nga magsuroy-suroy sa mama. Nga dayon pwede siya dito nga mulubog sa tubig.
0: Amphibian,
1: oh. Sa ato pa katropa Greggy maka-adjust. Maka-adapt.
0: Ha? Pwede magbarong ni pon.
1: Magbarong, dili po, dili po.
0: Magbarong ba? Magbarong.
1: Ah, magbarong. Magbarong eh. Ayaw sa niyo. Ayaw sa puna. Ayaw, anak. Ang hayop, mga katropa nga, koan, kining crocodile, something siya nga, di mo matim.
0: Di matim, ha? Territorial ni. Yan, territorio, makasuod ka di ha. Kuanon dyan
1: ni. Pero maka-adjust ni, panlitan og mama. Kay to, dito siya mo'y tukbon. Ato ni, mukamang.
0: Mukamang.
1: Palitan tubig po, kay to, po din siya'y paakon.
0: Musaom
1: po ni. Mo'y musaom po. Upalitan ato sa underwater katropa Greggy, kay to, po dito. Oh, so bisag unsang klase matang katropang Greggy's environment, maka-adjust ni siya. Di ni siya ingon nga mabaguhan. Muna nga bisag asang kampuha, bisag asang lugar, bisag asang affiliation, bisag unsang okasyon. Okay kayo, kini mabuhaya.
0: Kuan pa ka mo ni siya mo kamuflaj bisag asa.
1: Kamuflaj. Haom kayo, haom.
0: Ya, bagak pud panit. Basta buto na.
1: Bagang panit.
0: Bagang panit.
1: Bagang aping. Bagag bagang.
0: Bagagnaw.
1: Bagagnaw.
0: Kaya bagag tinon.
1: Oh.
0: Inalang nature sa usa ka buaya man katropa. Amo na nga atua ning pakpakan.
1: Ato pa ning pakapinan katropang Greggy kay. Siyempre world crocodile day baya karon. Ang imong mamatngunan, kita ako magkunugbuhig biaya. Pero magkamatngun.
0: Tabay, nay nagbuhi pero dili ingon nga katong hinigtan oi, katong yung gisuds.
1: Hawla gyud. Hawla. Kural gi kural. Katropang Greggy.
0: Ato zoo kasagaran.
1: Kini nga hayop, kung mutukob ni, di ka makamatikod ng mutukob, dahil mura rin siya og harmless.
0: Harmless.
1: Magpatugtog mo na katropang Greggy.
0: Pero inigpahita na nga, dritso po na.
1: Magpatugtog niya na yun, luya-luya ako no, hay. Kumuli og hinay, harmless siya. Kunya, napoy usahay katropang Greggy nga, magpasangil niya siyang panuhot ang iyang bagang. Magnga siya ba?
0: Magnga.
1: So, kung langgam ka, mingon ka, uy.
0: Ari ko rin kay safety ko.
1: May niyo kay landong ning dapita. Pasilong taling dapita.
0: Magnga niya, pasilong dito.
1: Magnga,
0: naro. Pasilong dito.
1: Ayay!
0: Wala, nasuod ka sa kwan. Litag. Sa laang, mga katropa. Mura na yung mga tao po na masunod sa laang sa kwan. Mga buhaya ito
1: din. Mauna di ha. Mauna di ha. So, kita magtamod yung tag mga pagtulunan. Katropang Lisat Adinog. May Lorna Margarita. Pagtamod mong patulunan na. Kumpiyansaan eh. Kain na.
0: Kanya karon ato ang timanaan nga World Crocodile Day karon.
1: Kanya katropang Greggy. Gumikan kay ang crocodile manggod, di man ni siya matame sa ako nagkikaingon. Kung imo ni siyang tubungan, kinahanglan yung palayo ka kay kung imong itunol, imong itubong, kanon hasta kutob sa imong bukton.
0: Hurot yun.
1: Hurot.
0: Ang uban ko na hurot hasta malita ko.
1: Why? Hurot eh. Bitaw ng Pilipinas karon kay samtang di ta habitat natural sa buaya.
0: Gigatasan.
1: Hoy, naman tayo kung buaya. Ti yun. Ti on juga katropa Greggy.
0: Tinon ba? Ang nature kanin buaya, hutdon yun ka.
1: Kutob
0: sa pinakagamay ng bukog si Muhang Lawas. Kuan yun, kanon gam yun. Mo na ba bitaw tawag buaya katropa Tripon? Kay sa tao po kuno, hasta tibok piso karon si tabo. Gikaw-kaw.
1: Hoy. Pero harmless ang mangil na kayo. Mangil, mamuraragwa, hinaglihok.
0: Hinay.
1: Pero perteng abtika, kay mutakom, og nanay pagkaos, baabaoy.
0: Sinagsigiraglubog.
1: Paspas kay mutokom.
0: Luya ko na kayo, siglubog.
1: Unforgiving ka tropang Greggy. Di ni siya ka nagitawag bitaw, og nanay, remorseful. Magmahay.
0: Wala na, wala.
1: Why, magmahay, agos na. Di ni mamilo ko eh.
0: Gawas ko, makaon eh, buha, nagin eh. Mo nagingon nga, kaon eh, way, naghag-una-una. Kuan, dritsor yun, ang ina pa survive.
1: Sa ato ba katropa Greggy, og panlitag na kay gihimong daot as pikas, pwede rin po ka mo barong grisa, itablado mo ingon ka, ako! Mauna yung akong nahimo!
0: Inana ng mga buhaya.
1: Kung wapak ko niyong gipili! Waunta mo diri karon kay utang ninyo sa ako inyong kinabuhi.
0: Mauna! Mo na mga buaya man kita. Ha, mo na hiyas. Ha, mo na hiyas sa usa ka buaya. Ha? Ha, pwede ka tama ang listang perino kuno. Araw na mga buaya. Araw na mga malakas lumamo ng pira ng bayan.
1: Pasti lang ano na timing man sa din taon sa current trend karon ka tropa.
0: Mo ba no?
1: Pilipinas ba?
0: June 17 to. Oh, timing ka.
1: Kung imo dad on po Drisa.
0: O karon lang na gi-highlight. Karon lang gyud highlight gumikan sa ato sitwasyon.
1: Ini ka tropa Greggy international magun idi magun ni Pilipinas ra nga.
0: Pero karon pa jud highlights ato ama. June 17, 2026.
1: Mo lagi kay sa international landscape, di man pud mo sakar. Pero des atos Pilipinas.
0: Sakar kayo.
1: Sakar man kayo kaya kung imong mamatikdan ang atong previous nga mga hisgot-hisgot dere. Ato man gitagana ning adlaw. June 17 nga nagi mga major nga mga pahitabo.
0: Major nga pahitabo. Oh. Nya natol pod nga world record.
1: Ay ay.
0: Gituyo was panahon okay kayo na kadto matur ni pod.
1: Gituyo gyud.
0: Nga karong adlaw dunay mga kining ibutanta importante kay makalabuan.
1: Mm.
0: Ha? Sa ato ang mga Buaya. Ato mga leader. Ato mga leader. Yan ang ato pong World Crocodile Day. Ano mo na? Ano mo na? Giato lang po ba yung pag-ato, no? Pag kaman, atong kipasiyan, nag-kuminto. Mao makunog, hiyas ko nung kwan. Buaya o gato. Buaya, Dris, mama?
1: Oo, timing-timing na katropa, Greggy. Muna nga, kamo, ayun mo kumpiyansa, ayun mo pagbuhid buaya. Nga, ingon man, ay mo pailan o buaya.
0: Ayaw, yun. Okay. Gatasan, hutdon, yun mo niya. Sa kuwan pa, kanin po, agay sobra yun.
1: Kana.
0: Hubsan, yun mo.
1: Nga, standby mga katropa, kay arita sa itong greetings taon-taon. Pero sa dili pa, ato sa niipadagan, ginagmay kining ato ang mga highlights karong kagabion. Work, work, work.
0: Kana.
1: Work, work, work, katropa, Greggy.
0: Isa mo, ang buaya? Ang buaya balik sa tao na balik sa tao di na ni buaya
1: kuani
0: balik sa tao
1: kuani buaya di ba nagisgot ba tag litra B
0: liter B
1: buaya
0: buaya so tao na niya isgotan di na buaya tao na di na yung mananap di na mananap buaya na ni ay buaya tao na ni may katropa ang isgotan ha.
1: Ay, doktor, bitaw, katropang Greggy, di po kayo makaingon nga sakto kayong timing kay kining mga buaya mong gun.
0: Buaya! Wala yung buaya. Mga tao na ni sila.
1: Kining mga politiko mong gun, may sila mudag timing. Kung karon nga, panahon nga, karon pa ka mo, makahuna-huna nga, aray na kuspikas ka po kay gumikan kay akong rason trabaho, hindi man kayo nilibabol.
0: So, so, di kumuto.
1: Di kumuto ang rason na.
0: Sa rason?
1: Mas, kay Bok, ha? Nay, imog sopak na ko ha, objective da diri. Mas naapay igong rason, justification si Cheese. Kaya katong 2 days hayatos.
0: Katong.
1: 2 days hayatos, kaya nagoy mga pending line items.
0: Wala makasisyon.
1: Wala, nakadagan.
0: Unya, naingon siya nga, di madasi ang kwan, kaya maragsamot ka laygay. Kung galing di siya mo.
1: Malaygay man niya. Time is of the essence ato nga mga line items. Wala nakadagan ang makinarya sa Senado.
0: Dua ka-adlaw ito.
1: Kung maingon ka nga na siya nagpahipi nga rason, pwede. Pero ang timing niya, at least nga medyo.
0: Pero karon, bisag di kayo katuhuan, pero murag
1: doon na. Ay rason.
0: Di ta ka question ba? Kaya mo yung tag... Ay, tore ka. Di ta mo to'o. O, uban, di mo to'o. Pero, why mahimo?
1: Ingon, uy, pa ba ya kung mo trabaho ko?
0: Kung
1: sa may pilion ako, mabusin ko, mo trabaho ko.
0: Na-atol. Na-atol. Na-atol. Tinon. Katong dua kadlaw nga murag naglal.
1: Oh, yes.
0: Naglal.
1: Oh.
0: Nito nga ko kay wa. Di ko mo to nga, why mahimo na.
1: Oh.
0: Tinon to.
1: Oh.
0: Although, di mo yung uban nga. Isas, nito nga ka kay nibali ng mga speakers.
1: Mama, na di ha.
0: Depende na sa pagtuon mo. Pero, og mag-isgot siya, trabaho. Trabaho yun, tinon. Ha? Kani, paminaw ni mo, unsam ni nga trabaho sa buhay. Ay, kini.
1: Ay, tarong nga na ganang imo.
0: Kini ka to ang official ba? Huh? Ito hisgutan ka ron. Unsam ni, mutuo ka nga work.
1: Manggod niya. Unsam ni, nakalahi di ay kung to ka speakers, di ka katrabaho.
0: Pag-jury. Katanganan ni, karong umabot adlaw. O si Mana, masig. Mawala niya ang pangalan.
1: Ombudsman.
0: Kanaron niya, mawala niya ang pangalan.
1: Mo na, di ta mo sugot niya.
0: Mo na.
1: Kining atong mantra, ato guning emphasize ka tropa Greggy, pagkatan yun nato ni. Kaya kung na'y manubag regardless of your affiliation.
0: Dili kay, wala na dito o na ibutan ta, na-absuil to, kay nibali na dito speakers.
1: Kung katropang Greggy, kung sa Tagalog pa, hindi uusan ang kaso. Ni Joel Villanueva. Remember nga pareha ni sila mga preliminarily nanganlan sa flood control scandal. Ba ni Jinggoy? Si Jinggoy na
0: priso na.
1: So ang mga tao magdahom gyud nga.
0: Wala. Kay tuwa mas bigkas na daan. Dako naman.
1: Pero kini magi silang duha ka tropa Greggy.
0: Oh. Okay, Marcolita.
1: Marcolita. Jingoy gyud og siya. Jingoy og si Villanueva. Kay kato mga resource person in the investigation conducted, gipanganlan magyud sila. Si Jingoy na dito naguna.
0: Na.
1: Unya palitan kung kini siya maliit gamay, naliit gamay karon og palitan og makalimta na lang. Moingon gyud ang mga tao nga, uy, basig tinuod tong pasangil ni Jingoy nga gi-offeran siya niya, wa siya nagpada, na-preso siya karon.
0: So muna papakas Jingoy.
1: So ay kuing na nga ang Pilipinas di ay is really dominated by crocodile.
0: Basin kay World Crocodile Day maron.
1: No mo ni nakalisod. So selective justice na daytani.
0: Kana muna.
1: Oy.
0: Muna imo ni nakabate.
1: With more reason nga atong pakusgal tong tingog ka tropang Greggy.
0: Dapat lang.
1: Kay ang atong gipakigbisogan dire, di lang atong kinabuhi atong kaugmaon, hastang kaugmaon sa atong mga anak.
0: Oh, og ang sapi, og ang panudanan sa atong mga katawhan.
1: Una pa inaong naong.
0: Ligawas ang kwan, ang kining maong bayan naman. Okay, ligawas ang kining maong opisyal. Senador.
1: Ayoy.
0: Usa may rason may gipungtan mismo mga reporter.
1: Sige daw.
0: Bebe.
1: Tanawa lang iyang pinapoker face o tanawa o. Work.
0: Ibalik ka tulong mo si Ben. Dere.
1: Kana o?
2: Joel. Dito na. Sir, sandali lang.
3: Work.
2: Sir, makita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Ano nagpa-convince sa'yo, sir?
3: We wanted to work. So, that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day. So, I hope you've seen that.
2: How are you with Senator Alan, sir?
0: Lihay. Murag lihay banugon ba?
2: Pare ba? Brothers,
0: balik, dawag dito. Ha? Duo ka na ang trabaho na.
2: Senator Joel. Dito na. Sir, sandali lang.
3: Sir, kita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss.
2: Sir, ano nagpa-convince sa'yo, sir?
3: We wanted to work. So, that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today.
1: White tubag.
3: Most of the time, the entire day.
0: So, lihay barugon lagi.
2: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan?
1: May pagdiingaw na lang siya katropang Greggy pagtubag nga. Before mo mutana ha, I will answer you generic answer that will answer all your questions. One generic response that will satisfy you. Paminaw mo talan. Taga midya, ari. Itipon yung microphone.
0: Itipon.
1: Okay. Hilom. Happy World Crocodile.
0: May pa to.
1: May pa ning ana siya.
0: May pa.
1: Oo.
0: Kay sa mga jag work niya murag
1: matuo. Di mo guna rason kay di day ka work tong tukas pikas black.
0: Kana tinod. May pa po ang kun lang po siya nga. Di balhin ko kay gumikan kay anapo ko katuyuan. May pa wala siya. Ha?
1: Ha?
0: Di balhin ko pikas kay naoy katuyuan.
1: Ayay.
0: Katuyuan sa ako ang pagpanerbisyo. Ina ba?
1: Sa mga katuyuan sir.
0: Sa akong pagpaminaw murag mas epektibo kung maka servisyo kung galing na ako din sa majority black. Pwede na doon isulti niya. At is honest to goodness ba? Dili kay lipato niya mga tao maingon nga work pag sure di hay. Kau gutuo mo work ang kini hinungdan. So Tracy na. Muna na Tracy na yun sila. Katropa Attorney Paul.
1: Pastilan.
0: Muna yung may tabo ano yung akuan. Giingon na ni ang mga kining nahimong minority gipang sapot-sapot mo sa mga reporter kay magsige pa pagutan na usamay yung reaction na ning nag majority ng pikas. Ano reaction namin? Interested na sila.
1: Again. What can we do?
0: Ilan na ba? Kay mo man ang legal gyud kapaagi kay Tracy namin gyud. Pero sakto totong gisgutan kagabi gumikan kay mahog na maging matrice. O niya, pagkahuman, ang quorum o ang majority, matrisi na yun. Kaya wala naman si Senator Jingoy. Suspend so maglubinta kadlaw. Muna yung giangko ni Senator Alan Peter Cayetano nga nanay numero. So muna ako, di na ko, mudawat na ko sa kamatuuran nga mawala naging ko pagka-Senate President. Matay pinakakuan siya. Pinakabubo nga Senate President. 36 kadlaw.
1: Dako mo po siya agi noon.
0: Ha? Dako agi sa 30 City Kadlaw?
1: Okay, dagan mo siya mga, kuhan, mga pero, mahayag.
0: Pero, oh, 30 City Kadlaw, minus, 30 City Kadlaw, minus 14 pag yun, kay, wapos na magsisug, 2 kasimana.
1: Pero naka-serve man siya sa online platform.
0: Ah, hinoon. 30 City, minus 14. Oh, mo gani. Oh, gumikas numero. Ah, gumikan kay ni Balhi naman isi so, letrang V, mga katropa.
1: Muna, so mga katropa, ato na naman na yung naisigutan kagabi eh, nga medyo naagyoy mga kalambuan ron. So, muna na ang tubag. Work.
0: Sabi lang na pasar, o nahimo karot lawa. Gihimo ang kuan, National Orchids ang waling-waling. Ah, uso ilang gitukilar na kuan ba na ibutang ta natuman ba ang tanang gi-request ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Nga po ilahang iskutan?
1: Kuan na sila katropang Ricky o mudagan na guro siguro ang kuan. Ang makinarya sa Senado.
0: Hino, mudagan na. Kaya naka-aprobar man sila ganyan kuan. Naka-aprobar man sila kineng pagbutang sa National Orchid sa anyway, waling-waling.
1: Okay, oh. Nalang takatropang Ricky. Ang ako lang yung di ko musugod o dili na mo develop. Kuan ay development ang
0: gipagayang investigation. Pero nag-observe ko kanya, murag profesional kay ilang mga paragtagan, ilang mga diskusyon, wagay mga politika. Inalang ang pirmi, no? Ganyan, nag-observe ko. Wala kayo, mga binatuay, wala panaglalis, murag, as a Senate, yun ba? Nga pagka-function. Wala yung gipa, tigbabaw nga politika. Or magkaha, ang katong uba na inang bagwa, natin mahimo, mga
1: kin. Mahimo.
0: Tuwa naman mo sa speakers, inalang ba? Hindi lang tayo mag...
1: Pero katropang Greggy ha, kagabi inay pa si Atab si...
0: Pagpunita?
1: Dili, si Cayetano. Nasi pa si Atab nga, gikuan yun, kuno na pressure yun.
0: Kini si V. Liter V?
1: Oo, na pressure yun siya.
0: Ah, kaya nga naman.
1: Tuod man.
0: Isunod siya ni Kuan, Jingoy.
1: Ang samandiyay. Ang samandiyay.
0: Sa muna ni Balhin.
1: Oo, pero ang ako lang po, dito musugot o palitag na ay probable cause.
0: Oo.
1: Tungod lang kay politika.
0: Oh,
1: hindi. Pwede na selective justice.
0: Sa to pa, si Jingoy na, kung galing ni Sugot po ito siya baruganan, mawala po.
1: Mawala, ituuhan sa mga tao. Upalitag, why development yung kaso?
0: Oh, po gani. Oh. Pagkauman, saan na ito pagkabot sa
1: kwan na. Ayaw, ani.
0: Saan na ito pagkabot sa tinuod nga investigasyon o tinuod resulta sa investigasyon, kung galing ang atuang investigaran, ang katong dili pabor na to, ang katong pabor na to, atong tabunan.
1: Pwede niya siya mahadlok o palitan o gidugang sa lista sa 18 Marines.
0: Ha? Ako kira na ya 18 Marines, kaya di ba po nawasong ko niya sa, kwan? Kining hearing yun sa Senado.
1: Puno na ba dito si, kwan? Muntulfo katropag Reggae.
0: Si Arnold Gabio, eh?
1: Gabio,
0: Naapil mo na itong naini kumito.
1: Asam, member ng media, mayroon po akong idadagdag.
0: Si Muntulfo.
1: Teng-teng-teng-teng!
0: Naapil na ba si... Arnold Gabio, yapil naman ako sa Muntulfo.
1: Ano yung mga tawahan na gudaduwa in tao, no?
0: Mo gani.
1: May klaro.
0: So, gani si Kuan, si letrang V, murag mas nakuyawan siya sa kaso nga mag... padlong magbutang niya sa prisuhan. Kaya may itag katong 18 Marines, so nalaya, di na ka pasunod sa prisuhan ako nang bumayas sa 18 Marines.
1: So, katropang Greggy, manawagan ta.
0: Kana.
1: Sa ato ang ombudsman. Kaya watchdog ba ni nato ang ombudsman?
0: Kana, be. Ombudsman na Jesus Crispin Remulla.
1: Kana.
0: Go ahead. Kami ay... Pagtagalog tayo, Bisaya. Ha?
1: Pagtagalog lang, kung ganahan ka.
0: Kami ay nananawagan. Sa patas na investigasyon. Ha? Walang kinikilingan, walang pinoprotektan. Na investigasyon sa flood control. Ha? Mr. Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. Ha? Kung mayroong ebidensya na nag-uugnay kay... Senator work. Benway ba? Dapat nating isa publiko. Imbestigahan. At dapat siyang managot.
1: Kana.
0: Kana.
1: Salamat kay. Hindi kayo mo Tagalog.
0: Pwede tayo sa Senado na rin.
1: Otherwise, magulong katropa Greg, hindi na mo to ang mga tao sa
0: wala gyan, wala. Mahog na nga, way ayo. Og ang mga tao ibutang tapasudlo ni Senado batuon sa dag itlog tanan. Batuon ang itlog. Batuon sa itlog. Gumikan kay wagi klaro.
1: Nya remember ha nga by principle although di naman putang mutog principle lagi. Ang ombudsman magod is constitutional na siya nga body.
0: Kana tinuod.
1: Di na siya supposedly katropa Greggy under the bunal of the president or whoever is representing other nga mga institutions. Mga national institutions kay ang ombudsman nahilatid yun na siya sa constitution. It's not created by law. Constitution yun na gugma na.
0: Magkinaon sa naagin na.
1: In fact, katropang Greggy, usana sa opisina, nga impeachable. Mm-hmm. Di na po yung matangtang ni Musisos niya. Uy, basta-basta.
0: Matangtangon, hindi ka kay hindi ka ganasin now.
1: Muingon si Bongbong Marcos, ilisa tako. Uy, di na pwede. You have to go through impeachment proceedings. Sama din karong gibuhat nila kang Sara.
0: Which is butuhan sa itong mga magbalaod.
1: I-remind na to si Jesus Crispin Rimulya nga kuan ka nang iag yung gampanan. Ang kanyang tungkulin.
0: Why dapig-dapig? Why pabor-pabor o kinsay nakapasilong sa admin? Why ingunan na ang special treatment?
1: So, anyway, yung po nang gitinood na si Romaldes. Tanaw na ito katropang Reggie.
0: Dakarabagya po maingon nga tinood. Bagi tinood na gitinood or basig sa presa na ng pagpatinood niya. Media ra. Mula ito atangan.
1: Atangan-tana. Pero ang daghana sa itong isigutahan na ron. Gintan sa national, dito sa local.
0: Hay nako. Sabi na ito, isigutan na sa local dahi, ha? Dagan ba? Nindot ba na itong isigutan sa local po?
1: Mura mag... Ako mo yung resource person, ano?
0: Usaw na, nakaya ka kuminto na, ano? Ha? Usaw na, kaya ka
1: kuminto. Inasmas ay, as you want to inhibit ka tropa Greg, eh.
0: Pero mura na, appeal lang yun ka?
1: Hindi, mapuntahin nga. Natay kadlukan, umatay kadlukan.
0: Usaw na, naigo na ka sa crossfire?
1: Hindi, liman ako. Liman ako personally. Wala man. Pero... Kuan man ka nang naman tay katropa Greggy ka na bang attachment
0: no tinod
1: in relation to our official function kaya kung mabuntag makatropa official function man eh o magabi na unofficial na
0: unofficial na
1: madali na sa chat
0: official gapon ano official man official gapon ay
1: kita no salamat
0: ayaw yung unofficial kayo kung unofficial kulurom na nimo pangarin eh
1: naman tay kontrata sa nung Boss Rems
0: official gapon
1: Boss Rems salamat kayo sa kontrata Boss Rems nga
0: official gapon
1: intak gihapon ang ato ang mga panudanan.
0: Ano yung importante?
1: Thank you, sir. For your continued generosity. Pero ka na itong sigutan ka, tropa Greggy, kining pamahayag sa Kapitulyo. Kaya ikaw, dito rin ba ka nasain?
0: Ipa-play mo.
1: Pwede!
0: Pero, mo na kay Kuksyan, ha?
1: What can I do?
0: Akong ikuan mo. Akong ibutang ta... forward mo katropa Jubin, wala kay kopya da, ba kay forward mo. Kani.
1: Pero katropa Greggy, in addition to that, nana po imaing balita sa Habig Dris Picas.
0: Nga naman.
1: Tung kani gobernador.
0: Tinod.
1: Kaya gibasura man katropa sa Court of Appeals.
0: Tinod.
1: Ang pag-challenge ni former Governor Gwen Garcia sa katong gipa impose nga preventive suspension
0: nitong Abril.
1: Preventive or suspension yun?
0: Preventive.
1: For 90 days ba to?
0: 90 days. Oh,
1: 90 days? So...
0: atong Abril.
1: It was...
0: Kapila kasimana sa wapa ang Mayo nga piniliay.
1: So, giingon-ingon ang Court of Appeals na putik ko pwede sa resolution o sakto dyan ka gob.
0: Why basihanan?
1: Why gito'y basihanan?
0: Why kapasikaran?
1: Void to. Itong pagkasuspindo.
0: Invalido.
1: Invalido.
0: Pero ang problema, o saan may mabukuha niya itong... O saan niya, kanang kuwan lang, kanang murag mahog lang o sa English pa katropa retribution o sa may iyan kanang
1: kuwan na lang kanang gitawag na siya katropang Greggy o chance to experience ano.
0: Pero ang iyang makuha ni kanang murag masatisfy lang yan ang iyang kagalingon nga sakto yun lang
1: vindicated siya
0: yung feeling kanang may sakto ng term
1: pero kuwan man kanang na ang naman kay nahuma naman
0: mao lagi
1: nakapikto ba yan siya yung paglansad
0: o tinood kay posible biya pagmoni nakapildi niya kuman siya suspenso.
1: Ambot lang po. Maminaw ta sa itong mga tao kung sa'yo nakapildi niya.
0: Wherefore considered?
1: Arit na sa dispositive portion ka, tropang Jubin.
0: Kana.
1: Conceitedly. Sikat din nga po ang runda kay si Kaitano. Ni-concede po ka.
0: Kana. Muna yung word of the night. Word of the night.
1: Conceitedly.
0: Section 36. Out 261 ay.
1: Remember mga katropang ang buhaya ba mo atrasal ba yan? Mangil ba?
0: Kana.
1: Article 12 of the Omnibus Election Code admits of an exemption to the prohibition to suspend an elective official during election period. Where the suspension will be for purposes of applying RA number 3019, katuling Anti-Graft and Corrupt Practices Act, in relation to the suspension and removal of elective officials. Sakto na. So, decide na.
0: However,
1: a careful perusal of the assailed order, katong order of suspension, would reveal that the charges against the petitioner consist only of grave abuse of authority.
0: Bitaw no, dili, anti-graft and corrupt.
1: gross misconduct, serious dishonesty,
0: okay,
1: gross negligence, conduct prejudicial, or nowhere in the assailed order does it state that the petitioner is also charged with violation of RA number 3019.
0: Bitaw, sakto po, no?
1: Kaya ang ground ka, tropang Greggy, nga masuspenso ka, is kung na kay violation aning 3019 o kining anti-graft.
0: Anti-graft.
1: Unya ang gipasaka dahil nga charges, pasangil, kay kinimang mga gipanganlan.
0: Gipanganlan.
1: Serious dishonesty, gross negligence,
0: abuse,
1: conduct prejudicial, wala ni na-side dahil kining RA9, unsa ba po ni sa Martires? O Martires, o saan siya?
0: Martires.
1: Martires, o po na-side. Or that the imposition of preventive suspension upon the petitioner is founded upon the application of RA number 3019. Thus, the respondent's argument that the order of preventive suspension comes under exemption provided in section 261 lacks sufficient factual and legal basis.
0: So, in light of the foregoing,
1: in light of the foregoing,
0: this court finds that the public respondent committed grave abuse of discretion when it rendered the order of preventive suspension against the petitioner.
1: Kakuyaw!
0: So, ito may nakita po
1: pala. Si Martires.
0: So, may nakita po pala yung Martires na siya. Ito bangunan eh. Okay, kita man, the public respondent committed grave abuse of discretion.
1: Grave abuse of discretion? Dili po necessary nga mo kuan mo flow katropa Greg mo magagikan aning ma kinibitaong ma-derive aning order ang ihang kung naipataw. So pwede na mahimong basihan kung naipasakag kaso.
0: Thus, the assailed order is hereby declared invalid for violation of section 261 of article 22 of the Omnibus Election Code and Comelec Resolution number 11059, mga katropa. So wherefore, premises considered, the petition is granted. The order dated April 23, 2025 of the Office of the Ombudsman, muna yung sumpayan eh, mahogaway bili, mga katropa. So in short, dapat wa masuspinso si kanhi Gobernador Gwendolyn Quinn Garcia. Ni atong April 23, o pipila kadlaw sa wapang umabot o sa miaging piniliay, ni atong Mayo 2025, mga katropa. Kono gali manganing na usab ang resulta, kamada sa eleksyon, di takaingon. Muna'y gaingon nga, we will never know, mga katropa.
1: May kumayo, kaygoy.
0: Muna'y gaingon, we will never know.
1: Balak nun, kaygoy.
0: So muna, pero karon, nakita, gyan. O gaingon man, muna, murag malipayon ang kampo ni Gubgwen, muna'y yung bittersweet ba? Nalipay sila kay, nigawas ni mga kamanduan, pero nag-all kay, na-pildim ka po sila.
1: Muna'y gaingon, lagi anhin pang damo.
0: Kung patay na ang kabayo. Muna, sa Tagalog pa, mga katropa. So muna, nalingkod na mas Gumpang Marikwatro. In fact, nairo issues Gumpang Marikwatro tali sa institusyon.
1: Hoy! Nga... Hindi na ba si Mamisilya Mabalata, no? Atong training head dito.
0: So, ato lang yung ipakli.
1: Wala
0: ka lang. So at least, ibutanta mo... Patighog si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia asa siya paingon nga taas no oy kuan ko suspenso ato ha klaro gito nga illegal to magsuspenso ko to April 23 at least pero di na po siya magkapataas yang no kay di naman siya gobernador po din ni mga tungura kuno galing na factor ang kining mong suspension di na ta makasulti ana
1: di ta makasulti ana
0: makasulti ana ang mga dibutar nga ni padaog ni Gob Pambarikwatro mga katropa nga moy nagpildi pod ni kanhi Gobernador Gwendolyn Quinn Garcia.
1: Igo na lang mingon si Gob Gwen ni ayay!
0: If I know pa lang, I never gayon!
1: Magkalaw, magkagabion, mga katropa, magkalaw po na itong isigutanan. At ang ikanong tataon, kaya itong tagaag pagtagad, kining pamahayag ni Governor Pambarikwatro.
0: Siya naman yung lingkod nga,
1: in
0: Gobernador.
1: In relation to the recent incident, katropa Greggy, involving the brother of the former governor, kunya atong hagun atong makaigsuonan nga
0: kuan na nalut sa guarant
1: oo
0: nabalhog
1: nabalhog
0: ba murag wa oy
1: wala man nabalhog nabalhog sa tambalanan
0: nakatilaw sa sildag kadjot kunya na atos tambalanan dere mo issue karon ang kining sa tambalanan gumikan kay si Gov Pambarikwatro sama sa uban.
1: So may isyo sa tambalanan, wala gitambalan sa mga isyo.
0: Dili. Sama sa uban ng mga netizens nga naisip, kuminto na sa social media. Bawa na kaning social media ka to, Bato Ripoll, daghan ng mga sweet tod re. Anay mga maing abogado na sa social media. Nay mga maayong political analyst. Nay mga maing doktor, na adya tala sa social media, mga katropa. Nay mga maing laki mong padangat sa opinion. Nang utan na, nganong paspas makay na siyang nabalin sa ospital, gikan sa silda.
1: Okay na, nindot ka na tubagon.
0: Kay ang ordinaryong subuanon nga nagstinga na ko sa sakit, tugay mo kayong mabalhin ko, no?
1: Mukhaan kayo mag-aginod.
0: Oras, adlaw, baron. Di na, gikan ako, ha? Di po na, gikan. Although gikan na sa uban ka mga commenters, karon gikan na gin mismo ni Gob Pambarikwan.
1: Ito lang tagal pagtagan.
0: Sige. Pero ito, ito naman po si Ben. Kung galing na adya ang mga video
1: na... Mag-greetings ata. Okay. Pero standby mo, hanya i-share ninyo.
0: Karoon.
1: The more we share in this discussion, the merrier.
0: Kana!
1: Pero wate, gilihayan ka tropang regi. Ito ni taga ang pagtagan.
0: So, di ka parihan ay ni Kwan. Ni Senor Bilibibang, lihay ba noong gunde?
1: Work. Ito, sinang, ato ni katubangon. And then we let the people judge. Okay, di man ta maka
0: ilatag tanan diha ninyo og kamunay hukom kalabot nini.
1: Kana. Pero atong mga greeters dire ha, samtang inyong i-share
0: ka genre at kamara doblado. May pagpaminaw, good evening Attorney Paul and katropang Greggy, pa shout out nako akong lula.
1: Lalay Beta
0: Kanyete Antikamara na minaw karon.
1: Lalay Beta, may nga gabi inay, kumusta naman kanay?
0: Kanyete din si Kwan, kaning si
1: Kanyete.
0: Kanyete
1: ang lula.
0: Basig parintim, no?
1: Dalawa inyong naong, para mong ship sa naong.
0: Kanyete, yun po ko.
1: With more power comes great responsibility. Bito na nga, ang imuhang struggles kinabuhi, ang usaon nga pag ma-restrain mo, kadi man po pwede nga di ka matinahoro, no? Kay nindot man na nga pag karakteristik, patulunan, attribute ka nga matinahoron ka, kanang mo respetar ka. Usaon ni mo nga, imuhang ma-manage ang imong pagka matinahoron og pagrespetar sa tanan nga nangayo sa imong respetar. Labi na ka mga kabatanunan nga mga kababayenan.
0: Nagtamod ni nimo.
1: Ha?
0: Nagtamod.
1: Nimo lagi.
0: Anako din nagtamod.
1: Hindi mo mag-ibali sa ako. Totoo eh, si ikatropang genre.
0: Mo ba?
1: Nanay Bita, may gabi.
0: May gabi. Si Will Byron Lianto. Good evening, Attorney Paul. Ikatropang Greggy. Shout out sa mga KH Bernabe Boys. Silang Wewe, Yole, Mikmik, Edwin, Chokoy, Bitoy, og si Lito. Nagtanaw rin si May Kimba, Dagbesta Lisay, sa May Barangay San Roque, may ikatropa. Anya, first, Villarosa. Karon na tuma na ilang gusto na magyapon threat sa Senado ron. Ambot, nagsige pa bag kuan bitaw dito. Same hot ang mga bomb sniffing dog. Sa Senado, ako ka kuan. Murag wala na kay.
1: One night threat.
0: Kay harmonious man ilang relasyon dito kaniya. Pwede
1: magbutang kag bomba dito niya og ang nag-threat, ang nag-threaten tuapo dito. Unay panalitan.
0: Harmonious man ilang kuan. Anya di apod si Jamay o Jimay Suanchago. Same ni Chess, pagbalhin niya basura din ang tulog ka kaso. Mao na ron. Mao na itong atangan. Nga dita palipat.
1: Dawat og malita.
0: Dita palipat. Katropang Jimay. Dulce Ambrad Balingit. Ang 13th daw ay para ni Judas Iscariote.
1: May. Tinuod po, no? Tracy. Kung i-appel sa kwintada si Ginoong Jesus.
0: May mga observasyon. Lisiram Baricuatro Sandia. Tingnan sa mga ng Gumpam. May gabi, Attorney Paul Ogons Greggy. Watching this, may Minganilia. Tristan Wyatt Gulay, there's my Mindanao area, may pagpaminaw. Ma'am Celia Mabalatan.
1: Ay, Ma'am Celia!
0: Attorney Paul, Gino Lopez, and Sir Greggy, may pagpaminaw.
1: Pastilan ang ambungan dunya, Ma'am Celia. Very expert in her field and all other fields. Wapa kayo ninyo, dato kayo, pero buutan kayo down to earth.
0: Muna'y labig importante.
1: Ila-ila tika katropang Greggy.
0: Sama ni mo.
1: Inig ka... di man masipyat. Kung di ba matapos ang kalibutan, namang yung December. Ini ka December, why sipyat? Mami Silya Mabalatan. Very generous ka to.
0: May gabi naman, ma'am.
1: Ilailati ka. Dr. Silya, mali. Dr. Silya.
0: Sige, pon. Anya si Hineroso Hiyas. Good evening, katropa. Nagkanaghan naman ang mga buaya sa itong nasod.
1: Ay.
0: Bogani. Ito nga itong isilibra ng World Crocodile Day karon. World Crocodile Day karon. Katropang Hineroso. Anya, Lance Mindrano. Good evening, mga idol. Join Lumukso Kadungog, may gabi ninyo doon ha, dos kompanyeros sa Kuya Pari. Nagka-on me, onya na Minas, XFM 78.3, this Barangay Pinas Central, Sitio Tumoy, gikan Inting, Bulldog, iyan, pinanggang anak, Bruno, salamat and exciting.
1: Di na malimta na ilang Sitio, no? Sitio Tumoy.
0: Sitio Tumoy.
1: Nagis Tumoy.
0: Naas Tumoy. Labi na karos paros kagabi on, naas Tumoy. Ang kalampusan, mga katropa.
1: Hoy!
0: Listat Perinog, may pagpaminaw. Araw na mga buaya. Morning, ganiha. Daghan ang buaya ko. Ay, mato ni Ma'am Silvia Mabalatan.
1: Daghan.
0: Lorna Margarita, di abis mo sa may Australia, pero taga barangay isang bagdos, may katropa.
1: May gabi.
0: Buaya, nalipay ko no. Why ayaw ginang Pinas, Attorney Paul Ansel Greggy. 2028 pohon, this coming election, no vote for the crocodile senator. Kisa po yung ma-identify yan eh.
1: Kisa may dili, crocodile, sir.
0: Ara, abot na ka, ah. Macram James, may pagpaminaw, di as may Butores Basak sa Nicolas. Shout out dos Dimpolis, di apod si Ate Ann. Oh, gabi, Attorney Paul Ate and Consul Greggy. Jobit Arsgado, there are so many, mga katropa. Buhayan eh, pasambot nila. Kaganihan eh. Jonathan Cesar Calves, good evening, Attorney Paul and Sir Greggy.
1: Ako ni Cosme Tan, may gabi lang Tan.
0: May gabi eh. Matod pa nilistat pwede nung still, kuno. Di kuno, work.
1: Oy!
0: si Michael Chong, good evening sir, watching from Cebu. Bilhill Trucking Service for hire, Surigao Beach Trucking, Surigao City.
1: Sir Joe, may gabi diha.
0: Cagayan and Davao og Manila, may pagpaminaw.
1: May
0: pagpaminaw. Still, ay, did I work? So, inamin katropa, masyupan, kung kaling ready na. Kaya ito rin sawan, ang kaling laing issue, mga katropa, gumikan kay Dia lagi. Si Gob Pambari 4, ni question karon
1: sa... Nayangungo, sentimento.
0: Ni padayag siya, ako pa siya, nangutana ko na. Ikaw, nangutana mo sa kuwan.
1: Ay, ikaw din nangutana, ni giyahag yun mo. Ikaw din, pero nindot na sa limgi pangutana.
0: Ako din nangutana.
1: Lain na yung topic atong gihisgutan.
0: Lain. Kato nga, preskon?
1: Oo.
0: Nanay, uban, pero pag ako na yung time, ako yung nangutana.
1: Pero kung sa mato nga, Preskon 4. Para asa man to siya nga Preskon?
0: Wala lang. Update lang sa mga kalambuan nga may labot ng Haring Lungsod. Mga kayuhan.
1: Ikaw gisogo. Pugang mga utana ka. Lain mong pugayo. Ritsul kagbutsya. Huwag pang utana.
0: Ako may nangutana. Gurato. Ako yung nangutana ba? Akong pangutana. Usay reaksyon ni mo.
1: So at least nag-abot ang doha. Ikaw maoy ning extract ato nga statement. Ikaw may nangutana.
0: Ikaw may
1: mo. Ako yung mo sagang. Ako yung mo respond.
0: Ako yung pangutana. Kaya nga. BFF. Marcelan ni Kuan. Kaya na yung Byron. Usa mo yung comment nga si BFF Byron. Wa makatilaw sa bilangguan kay Tuas Hospital. Samtang na aristo gumikan kay gikiha sa imong anak. Ano ba? Sumuto yung tubag. Buto yung tubag, katropa-tropa Paul. The rest, ni follow-up na ito ubang media. Ako rin gihuwat.
1: Ikaw ginag-una, ay. Bida, katropa Greg.
0: Ako nagpasiugda. Ako nagpasiugda ni ato, ay. Kasi, wow, pag gumano, nangutana po ito kupan nga. Bito, no? Kung po sumayin mong kuna, nangyong ano na. Ako mo'y nag-una.
1: Pag na dito. Ikaw gawin mo.
0: Pero wala lang ako itong ituyo. Gumikan kay Accord yung purpose ito. Mga reaction niya, kalabot kay BPF lagi niya yung napriso.
1: Hindi naman po na nato malilong katropang Greggy nga nagyoy sentimento ang probinsya na.
0: Muna.
1: So, okay kay, na po itong imo na pangutana.
0: Hisgot mo na kuwan-kuwan. Dominic.
1: But to me, katropang Greggy, it is also an invitation to respond.
0: Okay.
1: The thing is, di naman kung ta political, no? Ang kining atong institution ka ng BSMMC. Kay national government, we are not under the LGU. So, di po ta mo respond in the same manner nga gi-address niya kanang iyang sentimento.
0: Okay,
1: di man ta makigubat na nang dapita. But we can respond objectively based on records.
0: Okay.
1: Oo. Unya kana moy atong tagapagtagad, but before ta motubag ato sang paminaw.
0: Sige, paminaw.
1: Pero kung ato sang paminaw, patalastas na lang ta.
0: Play kita na bang mosipin. Ang pumahayag. Diha.
1: Uy, hinay man.
0: Pause ke.
4: Ay, also, question ba? Ano man na nakasumulay yung dito in less than an hour? Wala ako mga patients, wala na yung mga brain bleed diha. Listen ka, i-visual. But then, in this case, you know, less than an hour, nakasumulay sa soto. So, I guess they also cater to VIP. Lain-lain meaning sa VIP, ha? Very irritating people.
0: Pagkakasulti.
4: Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Pagkakasulti. Magpasa na lang ang dakusan sa...
0: Katusa. Lari ka mo katusa, Chubin. Katusa.
1: Hindi man kayo klaro.
0: Pag humanan eh, nangutan naman nga, Gob, yun sa mga mo pagkaibao nga within one hour po nasunod dito si Byron.
1: Okay.
0: Yun sa mga pagkaibao, Gob, nga one hour yung tinod, nakay, kuhan dito, nakay spy, nakay, kaling, informant, muna iyang tupag. Palo up. Namuray ang tubag. Kaling sound ko i-play ni Katrupang po si Jubin Menes. Okay, nangutan naman. Yung sa pagkari. Kaling mo siya sa pagkutan na nga. In less than an hour, nasunod dito si Juan, si Byron. So, nangutan ang ubang reporter. Nga naingon
1: pero kung sa may iyang gusto na Katrupang Greggy Unta, di lang ito ipapatambalan.
0: Awa man mo ingon, ipatambalan. Ang iyara.
1: Langay-langay yun, saman.
0: Mopunay, wala. Mopunay ihang... Ya nya ma ang iya
1: sa pamilya niya pamahayag ba. Okay mo ta na niya unsa may maayo dining malakay or maayo na magdali unsa man.
0: At sa pamilya niya tubag. Sige, kani usa.
5: So in other words though, we're having a bypass because there are patients from the
0: Jude
5: hospitals in that day.
6: I'm sure. I'll be doing a bypass day. We go to Soto now, but I'm going to be here.
0: Yeah.
5: Yes, yeah, sir.
6: From the police station to the admission in Soto. So it happened in less than an hour. Even if it's more than an hour, it happened in a day, which ordinary people would take even weeks or even months before they can get going. So,
1: okay.
0: So, more to yung
1: gipasulting. Makader ba siya sulti po in public nga mas ganahan siya di na lang tambalan?
0: Ah? So, mo maiging
1: sa direct. Would rather say nga, may pagwaton niyo tambali kay VIP to.
0: Very irritating people.
1: Sa ako mata na katropa Greggy nga, hospital mata.
0: Na ay referral. Gikan sa...
1: Documented. Gikan rin sa Cebu South. Kato ba ito na ilhan nga, Talisay District Hospital. So, dito sa referral.
0: So, once ma-refer, naaday mo diha.
1: Katropa Greggy, naani man na, ang kanang natay HCPN.
0: Okay.
1: Healthcare Provider Network.
0: Okay.
1: Nana siya nakalagda na siya sa atong Universal Healthcare Act.
0: Okay.
1: Okay. Now karon, ang level 1, level 2, level 3 na hierarchy of care.
0: Mm-hmm.
1: So kung level 1 ka, level 1 imuha. Supposedly. Level 2 ka, level 2 imuha. Level 3 ka, level 3 imuha. Wala may level 4. So ang ato ang facility is level 3. Si Talisay, katropa Greggy, is also level 3.
0: Level 3. Okay. So prepareha.
1: So kung magisgot ka og service capability, kung unsay mahimo ni Soto, mahimo ni Talisay. Okay?
0: Unya.
1: Now karon, ang nahitabo, ang pasyente is admitted. Admitted ha, dini ingon nga walk-in. Admitted dito sa Talisay kay kung asa ka na balhog gabilangguan. Factual ya, wa koy komentaryo ani factual pa ding incident. Circumstances, surrounding. Muingon ka og tugutan ka, pero another question na po na, anong gitugutan siya? Nga magpa-hospital custody siya, di napunta ka tubag, ana. Pero ang iyang gi-address magunani, nga anong nadawat dayon? Ang answer is, because it was referred from a level 3 hospital, niya na indicator ka tropa Greggy. So, puso, di mo mudawat ang Soto, kaya nga mudawat may si imong kaso nga level 3 masad kaniha. Gibutan nga dito ka tropa Greggy, nag-require og MRI.
0: Kaling, ang sa tuyo ka na?
1: Magnetic
0: resonance imaging.
1: Yes. Unya, may MRI in town sa Talisay.
0: Okay.
1: So, it was referred for MRI.
0: Sa BSMC.
1: Oh, yes.
0: Which is, kung inana nga part, inana nga higayon, once makadawat mo gripper, matik, transport na yun.
1: Inatay system. Natay system, i-accept dito, unya dayon. Kung ma-accepted na, pwede na siya i-transport.
0: Okay.
1: Just like any referral kining diri sa other hospitals, Tsongwa, Sibudok. Kung imo tanaw na itong record, ana, di ka matinga nga na 30 minutes, ana. Di na siya kanang katingadaan. Kung ato magumatikdan, kayo mo reklamo kay Dugay. Pero naman po yung mga pasyente yun nga, tungod kay ang ilahang kining request as per referral is something nga dili siya congested.
0: Okay.
1: So kini kay MRI, MRI man siya.
0: So dili kay congested.
1: Unya kinahanglan man siya nga ma diagnose dayon.
0: Okay.
1: Oh, so na-refer siya, butang talang, less than an hour. Wa po kita noon sa timestamp. But within the day, ingon mo siya, sige. More than an hour, but within the day.
0: Oh, within the day.
1: So, unsa man day gusto ni Mogob nga aton dawaton, nga di lang sa nato dawaton, sa man? so you rather say nga di nato dawaton niya, kami hospital with me.
0: Okay.
1: Nya, katropa Greggy, ako'y personal nga communication. Pag weekend.
0: Weekend, okay.
1: Kita ako sa cellphone.
0: Oh.
1: Nani miss call dito daghan kayo.
0: Mhm. Anya, nangutan na.
1: Usay miss call ra. Miss call ra ko katubag dito mo kus bukid.
0: Isa kisa may nang miss call mo.
1: Ang kihanti.
0: Ah.
1: Okay. Kihanti.
0: Anya, usa ba ta?
1: Pagka di malasan ako kay ako katubag kay nagbisikleta in daw kusto bukid.
0: So nakatubag ka to, usay baton.
1: May rapod gyud ako katubag.
0: Okay.
1: Kay ungo kay bao sa circumstances surrounding.
0: Oh, kana.
1: Kumuingon ka palitan, umuingon ka. Umuingon. Umuingon og dawata. Uy, ngano man? Matinga apog ko kay di ba ako. Marites nga kay bao ta ani mga.
0: Oh,
1: kana. Kay bao nga naday kaso nga sexual harassment.
0: Unta
1: kay bao?
0: Dinon.
1: So, dako kay ngisgutanan.
0: Mo na. Nya
1: kumuingon ka og dawata, uy unsa mas makiha ta na dita mo dawat.
0: Tinod. Pero mo to yang ihang punto, iya punto katura. Nga observation nga ang uban gay nya so at least imo giklaro sa imong habig nga dili ko gested ang katong MRI.
1: Yes. Kay weekend man to katropa Greg.
0: Weekend.
1: Now karon. Kung mangutana ka or imuhang namagoy presumption nga gi accommodate to dito nya dayon inig pensa ka tropa Greggy, magawas rapod. So mahimutang ranggihimong kwarto ang hospital, no? Wala nakagawa sa hospital until fully discharged.
0: So nakagawa siya.
1: So ang katong Sabado nga naabri ang korte,
0: sa iyang kining naswertian
1: siya. Naswertian siya.
0: Naswertian.
1: Wala na siya nakagawas gikan sa iyang confinement sa hospital.
0: Okay.
1: Wala na
0: nakagawas. So mahogod.
1: Pero kung mangutana ka nung napagawasan man siya o ganang bail, na-approve man nga o magkasya ng gawas, o pangutanaan ninyo dito sa korte.
0: So, mumater po ang kuwanan eh. Ang kisay na nawag siguro, saman.
1: Siyempre, siyempre.
0: May istorya nga na ay mga nanawag ng mga dagkong tae. Nga kanang mas mapadali unta pag proseso.
1: Pero katropang Greggy, kita po di punta inana bitaw nga mapagkahipokrito ta. Katropang Greggy, nagyoy mga incidents nga nay manawag. No? Nga ipa-facilitate. O ugaling kini nga case ning fall ana nga mga circumstances. Katuhan yun na.
0: Okay.
1: Katuhan yun na nya ikaw. Kung palitag doktor ka, ipalihog gugo ani nya kaila nimo. O sige, atoning sige kanang atoning ikuana, atoy facilitate. Unsa may imuhang mas tuuhan ang nanawag pud nga ayaw tambali o nanawag nga tambali?
0: So muna imuso. Isip usa ka ta medical kining facility. Kanang hospital facility. Ato ang main goal is to save lives.
1: Akong question ni Gopam, amigo ming Gopam ha, amigo, pwedeng suuran ang money. Would you rather say in public nga ayaw tambali?
0: Ina na.
1: Kay kung tanaw nimo ang referral
0: ka... ang iha ni is kwan ra gyud. Nganong napaspas kumpara sa ordinaryong tao? Mora siguro.
1: Again, because it was referred.
0: Okay.
1: Nga kung ugaling naa siya'y request for accommodation, remember ka tropang Greggy nga kung si Gopam napi inana nga request for accommodation.
0: Saya po habi. Karang makasuway po siya.
1: So karon kung duha ni mo kasuod. Duha kasuod. Maingon or duha ka mga dagko nga mga personalidad.
0: Dagko nga kuan.
1: Liyog ko sa akong kuan do kay kuan kinahanglan.
0: Dagko mga tao.
1: Kay ning shoot ang sugar. Mapatambal. Nya manawag po ni. Uy, ni pasyente da ayaw lang itong dawata kay aso may mutuuhan.
0: Kana, mupod.
1: Kini magpatambal or di ni mo patambalan nga tambalanan man ka.
0: Mupod, mupod. Mupod. Doon ay punto.
1: Unya kumingon ka. Tamingon ka. Huwag mutuon ako. Pala tamingon. Lagi accommodate gito. Gipaspas gito. Sige.
0: Kaya na ipaluyo.
1: Kaya na abrigo korte. O sige, butang ta.
0: Abrigo korte.
1: Nai-referral. Pero I like to put on record nga na'y mga pasyente diha nga 30 minutes. Kikagchungwa, kisibudok, talisay.
0: Taksa-uras.
1: Yes, yes, makita na na timestamp ang ato ang i-referral ka tropa Greggy. So this is not an isolated case. Kung magisigot kag paspas. Kung na'y dugay, nasa'y paspas.
0: Napoy paspas. Oh. Dili ingon nga kanina siya.
1: Dili na siya katingadaan nga case. Now, kung maingon ka nga, sige, agikuan gito, gi-facilitate. Ikaw, wali ka ning hangiusad nga naka-i-facilitate.
0: Huwag ka maglagot ka na. Huwag ka maglagot ka na.
1: Diba, ka lang. Objective lang ba nga pagpadayag sa opinion? Kay kung na'y muhangyo, tambali. Kay ako ni. Niya napoy maingon nga, ay tambali. Ay, tambali. Kung sa may imutuhan.
0: So, nagkuhan mo. Pero at least ka mo, nag-agad po mo sa kineng, referral.
1: Kaya kung wak po'y indicator ka tropang Greggy,
0: di po mo mudawat.
1: Di po mo mudawat. Kunya, wak naman to'y, kuhan man to, mahimutang man nga dead end mi ato. Kaya wak na may laing gobyerno ang balamba na di MRI. Kaya pwede mo mabaliban.
0: Kana. Sino?
1: Ang, unsa man, ang CCMC. Oy!
0: Ayun lang.
1: Unsa man? Kami po'y makiha ato o balitan. Uy, klaro ana nga. Gi-refer niya dayon. Gumikan kay nay pasagil nga nay naglabigit og politika. Wa niyo tambali niya. Klaro man ang ana indicator nga tambalan.
0: Muna.
1: Sige ikaw. Unsa may imong kasulti ana?
0: So kamo ang super report mo sa inyohang kuan. Inyohang kining
1: protocol.
0: Protocol kapasidad. So muna yung nagtubag sa pangutana.
1: Akong balikon, there is no other government facility for that purpose nga makahimo sa request sa Cebu South. Kami regud in town katropa Greggy.
0: So, pwede ato sa kwan, Cebu Doc, Chungwa.
1: Mas dako ang mong tulubagon kung ugaling wa na mo tambali kaysa sa kumpalitan, manubag mi karon ngunong nadali. O sa may among tulubagon, mutubag mi, oy, mutubag mi gob, kay among nadali, oy. Or kaysa mutubag mi, gob, kay wa na mo tambali.
0: So in the first place, pare, ang pagpadong pong gripper, gikan dito sa gikanan, posible, paspas po dito na pita.
1: Katropang Greggy, posible po nga dito mo gipressure sad.
0: Posible,
1: nga napaspas po ang pagtransport sa pasyente.
0: Kamu, igor mo ni Dawat. So muna explanation, katropang Benji Talisik. Nga nung na nadali dito Dallas Business.
1: So are we going to answer now nga nung nadali? Or are we going to answer nga nung wak na mo tambali? Asa mo may anak katropang Greggy?
0: Kana.
1: Di ba?
0: Muna. Muna igingon nga lisod kuno gali mang ganing dagko po mga personalidad ang mga
1: kung inbo. Duha gani ingon ang ako amigo si Do Kakino
0: duha ka Paul, dagko nga kwan
1: kung duha gani ka bagyo ba dagko mag-abot ya na kastunga kinahanglan nga di ka mapikas
0: ingon lang ka kwan
1: pero ang mandate man mo pagtambal man gyud
0: may mga bisag asa re aris bisag asa mo ningay piti man ko may pay mo ligid
1: di pa gani matawag na kong lesser evil kay mandate man gyud na mo ang pagtambal but rest assured. Rest assured.
0: Nga di ra kani.
1: Wa di na siya isolated case. Kana nga time stamp. Unya rest assured nga wa na kagawa sa prisuhan aron nga gipa piyansa. Kung nagawsan siya og authority nakapiyansa siya.
0: Atong Sabado.
1: Atong Sabado kay naabring korte. Wa na nakagawas.
0: Lunes na gawas.
1: Lahi na po na nga.
0: Lunes na pag clear na sa tanan nga mga.
1: Pag clear na sa tanan nga procedure.
0: Nga which is my purpose nganong naa siya dito.
1: Basta ko balikon gipasahan ra ni katropa Greggy.
0: Kana. Ay, nagatubag ni mo na?
1: Uy, ang gaus na!
0: So, mo tayo siya itubag.
1: Mamisilyo, naminaw.
0: Go ba, Pam? Itubag.
1: Pero ako tubag, katropa Greggy, based on record na. Natin pakita. Kung naman mo demand ang probinsya, pakita amig record of referral, record of ganong inyong
0: na,
1: gi.
0: Na, willing na mo.
1: Timestamp? Of course!
0: Sige.
1: Pagsuwat mo of Freedom of Information, FOI. We are mandated to answer you within the prescribed timeline. Pero amigo ming gubam ha.
0: Pero gikuan ra giklaro ra ang tanang mga pangutana. Di la po si gubam mo inang utana ni. Naghang mga komento dias ni Senato. Nga nangutana nga asos bitaw kami buwan mi diyang nakasulod ina ba. So mo na nagtubag.
1: Katropa Greggy kung personality lang no. Kay regardless man yung personality ang atong mandate magyud. Kana si Byron. Gidaot mi ana gikiha mi ana nanay label nga pasangil. Nga kato ko nung ban na ni nalambigit nun mi ato.
0: Kato tinood
1: nga. Unya di mo to tinood nga pasangil.
0: Pero inyo magikiter gyapo no.
1: Gikiter lang gyapon kay pasyente man siya.
0: Mo na. Tinod. Ang katong bana ni kwan. Nangwarta ko na.
1: Nangwarta ko sa Soto. Pero wala na. Di na connected in town sa Soto. Nas katalan bana ni.
0: Pero nadamay mo.
1: Nadamay mo. Pero, gipasangin lang
0: pero,
1: mi ato.
0: Pero kamo, gumikan siya pagka neutral. Inyong gidawat kay
1: pasyente. Tambalanan man ta. O sa mga itong himoon.
0: Posible po ta ito nagpairal mo sa inyong kwan sa Tagalog pa. Nga ay nagdawata kay gigilwa.
1: O, di ba?
0: Mao pa.
1: Dita. Okay, lisod na kayo
0: mapay. Mura ingon nga may tama ka.
1: Oh, sige, ipangutan na ni katropa kuhan ka ng gumpam. Would you rather say, Gob, nga ayo to nyo tambali? Kaya kuhan to ka ng VIP to? In public, can you dare to say that? Di sad siguro. Diba?
0: Wala.
1: At least kung namin tulubagon katropa Greggy, it is for the reason nga nung nagpadali. Nga nung dali.
0: Kaysa nga nung wa ninyo giatuman.
1: Kaysa dalangay or wa na mo giatuman. Mas dako na nga tulubagon.
0: Sakto. Diba? So, kuan lang. Kaya yung gipili nyo nga morang aritas, di kayo, kuan, di kita ma-knockout, ani?
1: Pwede, yun. Date mo na nato.
0: Ah.
1: Oh. Ingon si Attorney Paul Gob, nasi pangutan na. Ipaabot to.
0: Ako na. Sige. Ako tong.
1: Kailan mo mini Gob? Kailan mini Gob? Oh.

0: Pedro Vasquez,
1: Isip Station Manager.
0: Dili bali kayan ang kakapoy sa lawas.
1: Gumikan kini sa stress sa unahuna,
0: usa
1: lawas.
0: Bisan pa man ini,
1: kayod gapon.
0: Usa-usa ba ko ka angkor?
1: Sa una,
0: dali lang ako hangakon
1: ug at kayo ang lawas.
0: Sa among balay,
1: si Mrs.
0: nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold.
1: Kaloy sa Ginoo,
0: ang iyang
1: guiter ni
0: Hiyos.
1: Mao nang iyang gi-maintain ang Santo Plus Gold.
0: Ako usab,
1: gigamit usab niini
0: kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
1: Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas.
0: Wala na usab nako
1: na sinati.
0: Tungod niini,
1: kada adlaw
0: kini na akong ginagamit
1: kining Santo Plus Gold.
0: Mao na
1: nga kamudiha,
0: gamita kani ninyo
1: nga proteksyon Santo Plus Gold.
0: Labi pa sa tumang kagisunan,
1: mga kababayan,
0: adunay bakul-bakul sa suso,
1: guiter,
0: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
1: Pinakamaayo
0: Santo Plus Gold.
1: Labi pa ug adunay kay balatian
0: Santo Plus Gold gamita.

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo,
0: nakapalit yung gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong palpitin. Muna akong gimintin ka ron.
0: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang sa'yo mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag ko'y energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane.
1: Okay na. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Tantum Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo

0: Bali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Mag-santon,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ama, ama. Tinuod ba na, ama, nga ang first love never die?
5: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
1: Exciting!
0: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nagay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Yung bang turbo kong bumira?
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong Suki Butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
0: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
7: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:16 kagabi on. Time check atropa, Greggy, gatod ka na to sa...
8: Kana! Ang atuang kaabag, panahos kagabi on, mga katropa. Maghatag na tog kabaskog. Ganing kaligon. O kagahi, mga katropa. Panahos kagabi on, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa.
7: Sa ito pa, mahimot ang garbuso, ani?
8: Mahimot yung garbuso
7: ka. Taas noo.
8: Kana, kuan jud ka? Kining garak ka ba?
7: Yeah.
8: Ang imong ibutang ta di ka mauwawan.
7: Di ka lausi.
8: Di ka lausi niya. Kanang mauwawan na ba ta? Sa buta ka uwaw nang mauwawan ta.
7: Ayaw, ayaw mamisilya. Ayaw ha.
8: Ayaw mo nang mahatag din imong turbo market tropa. Doon ay mga sangkap nga natural gihapon. Di niingon nga pinugsanay gyud nga kinang
7: synthetic.
8: Nga maabot punto nga magpalpitit na lang ato ang kasing-kasing pod. Matuwa ni hang gibate. Wala ni nimo ang turbo market tropa.
7: Kana.
8: Mo na labing importante. Onya pinaagi ni ni mo na gingon nga makampot nimo ang himaya.
7: Kana.
8: Sa kalipay. Kung galing mo gamit ka ni nimo ang turbo. Gumik ka sa turbo market tropa. Wagas ang lakas.
7: Back to the ball game na ladies and gentlemen.
8: Onya pagkama tong King Dragon STL Suerte si Sultay. Salipatan mo daw itong mga balita. Alas 7 nga draw 3-4-4 mga katropa. 3-4-4 Enero 17 to 2026.
7: Congratulations sa mga nakatiling sa mga numero. Dito maglangay katropa nga Greggy. Atong i-check atong makaubanan kay naka-standby na. Des katropa nga Benji Talisik. Lalaki girunda sa pulis na kuhaan og armas. Kay minga gyud aning tawhana gyud. Katropa nga Benji Talisik unsay dugang gitali.
9: Dagang salamat sa tumabay ng alipo sa lungsod sa Argao pas naginuan karon sa cell deck ni Osa Kabayo Lubi Anyos nga lagi kinuman makuha og armas atol sa pagmaronda sa mga pulis sa panimalay nini pasado alas 8 tag na sumuntag sa adlaw nga Martes Hunyo 16, 2026 dito sa Barangay Tigib sa lungsod sa Argao ang napulasan gila nga si Eric Ryan Mero Kabayo Lubi Anyos nga taga dito sa mga lugar ang grupo ni Police Captain Eden Rex Bagyo hepe sa Argao Police Station mibibintar og search warrant si Honorable Judge Faith o May Faith Tumata Ribot Shako, Executive Judge sa RTC Branch 94 sa Argao, Cebu, mga nilawat o gamanuan nga search ang panimay ni Nihuman na magdupa nagtinarkin o armas. At ulda sa gihiling o sa paghiling sa panimay ni Mero Osaka Armas nga 357 revolver ang nakuha nga walay dokumento ang mga armas doon sa kiniupat ka mga buhing pala. Human makumpirman ang pagtinar o armas ni Mero kaya nakuha ang armas gibosa sa gini sa mga pulis ang dinakpan gayong ubay-ubay na ang mga nireklamo nini sa pagdadala o armas doon sa panahon o kanyang matupa nga doon ni Sinente nga ninion kini ang maong suspect rason nga giplano ang pagdakop kaniya hangtod nga nalutsan o gatuan-duan nga maoy hundan nga gisearch ang sa Argao Police ang binayuanan sa maong suspect ang suspect karon makita mo o kasong kalapasan sa Acta Republica 10591 o kalapasan sa pagtinar o armas nga way igong lisensya report sa Argao PNP katlopa ay mo kilimot gihapon sa pagkaplas kong sa Santon Herbal Oil magatabang kini sa pagpataas sa buhok o pagpaliko sa buhok gati mong lagas sa Santon Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa parmasyag botika sa iyong lugar alam sa kiyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katlopa Benji Talisik XFM News
6: XFM Report.
7: Dala salamat katropa nga Benji Talisik sa iyong report.
8: Samtang sa Pikas Bahin, ay mahuyang nga nipalit og shabo pang kondisyon sa variety show.
7: Ayay.
8: Meron.
7: Ano ni?
8: Ha? Sikop sa Cebu City Police Office. Atong siron, pinagin sa report ni katropa ang Eric Amaro.
6: Live report.
5: Napurnada ang nakaplano sa mga pagsalmot sa variety show sa 55 anyos ng mahuyang. Human kini nidakpan natol sa anti-illegal drug operation sa Cebu City Police Office, CCPOs, may barangay Tejero, syudad sa Sugbo. Ang dinakpan mo si alias Jimmy Kusabuntag, apan alias Gemma Nasgabi, 55 anyos, beautician, taga syudad sa Lapu-Lapu. Gawa sa pagka-beautician, matod pa magapilan usab kini nga suspect sa mga variety show o ingon mga beauty pageant. Diin kining si alias Jimmy Ujiyama, matod pa magadaghan ng higayon nga nahimong mananaog sa iyong mga salmutan nga Miss Jurassic. Sa eksklusibo pagkinabi usab sa XFM Cebu News Team, ngadto na usab ni alias Jimmy Ujiyama, nagkaroon kini nga unang higayon niya na dakpan sa nasuing kalapasan. Nipalit lang siya o ganadling drogas aron ta magpakondisyon sa pilan nga variety show sa sunod adlaw, ngadto na usab sa syudad sa Danao, probinsya Sugbo. Panway swerte na dakpan siya sa may barangay Tihero.
10: Okasyon. So, kanang show mga binatagay na kanang kinahanlag kwan power pull charge ka. Pero, paano ka maligya?
11: Ah, wow.
10: Sa mga BB boys?
11: Wow.
10: Wala, wala sa'yo?
11: Wow, wala
10: sa'yo. Kasi mong ka? Sa'yo mong pamati? Kwan juga? Girl juga?
11: Both.
10: Pero, naki, anak?
11: Na.
10: Baka itong makuntaan na niya. Ano may?
11: Girl lalo.
10: Girl alam mo yung girl lalo?
11: Alam mo yung girl lalo.
10: Kasi laki, ha? Kumawa juga na.
5: Aga tipik sa pamayag ni alias Jimmy Ujiyama ng ninabi sa XFM Cebu. Tungod kay nakuhaan og duha ka putos sa gituag Cebu si alias Jimmy Ujiyama, hikayin kini og kaso kalapasan sa Section 11 Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Malitong latest gikan sa Cebu City Police Office mga katropa, mag-isgot kay tag kape ha. Gusto ba kag kape nga maka-healthy mga kailan? Kape nga di magpalpitin mong kasing-kasing, walang buo pa inyong immune system o nindot pa sa inyong cognitive function. Kana mo na yung kape nga ginamas Yasco Incorporated, Santom Plus Copmex mo na ipangitas mga nagunang butikas yung kapit o sa Yasco Health Pharmacy. Alang sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Eric Amaro, XFM News.
12: XFM Report.
7: Nga salamat katropang Eric Amaro, samtang sa Pikas Bahin nahitabuan na sa tuli sa Camp 7 Minglanilla. Gisusi sa kapulisan nga sayran ang dugang detalye katropang June Kator.
12: XFM Police Report. Police Report.
13: Yes, gibisita sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Pinaguluhan sila kapin si Attorney Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang hepe sa Minglanilla Police Station. Kining barangay Campo 7 sa Minglanilla din dito sa may forest, man-made forest. Giingong katong adlaw ka Domingo. Aduna kay gitulis o sa kabatanon nga lalaking o sa ka DJ. May nito na sa pagsigidawat ni Honorable Bonifacio Gistri Jr., ang barangay councilor sa Mauga, dapit ang ilang panagpagtagbo nagtumong kuno ni sa pagpalingon sa koordinasyon o panaghiusa tali sa kapulisan o mga opisyal sa barangay aron magpadayon ang kalinaw kahapsay o kalawasan sa komunidad. Gisigutan sa mila ang importansya sa aktibong partisipasyon sa mga barangay opisyal, sa mga tanod, mga residente sa pagmintinar sa seguridad sa ilang lugar. Ipasiyong na nila ikinig mayong komunikasyon ingon man paspas ang pagpaampit sa impormasyon aron dali nga matubag ang mga isyu o hulga sa peace and order sa Mauga komunidad. Kung kinamduman ni Antong Domingos Kadlaon Hunyo 14-2022, adunin hitabong pagpanuli sa buong lugar din gingong gibabagan sa mga suspek aga motor sa biktima nga o sa ka-DJ nagikas na kmas Toledo nga panungta mo uli kato sa barangay Taop Cebu City. Nagibabagan kuha ang cellphone ingon man aga pitaka rin nga na dito ang mga importante ng mga ID. Kita na usap sa kapulisan aga kuha sa Mauga CCTV din na nahitabo aga Mauga pag panulis. Ang tuning pagkutlo ng balita palayon pang gisubay sa kapulisan, hantod nga mailhan o madakpan kantong mga responsable nga mga tulisan. Mga katropa, yung kalibat pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
12: XFM Report.
7: Thank you, katropang June 14.
8: Samtang sa Pikas Bahin, usa ka lalaki na angol humanas magandang motorsiklo samtang padulong mulabang. Mm. May dakbayas Lapu-Lapu. Ato na yung siren, pinag-isa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
12: XFM Police Report. Police Report.
8: Yes, katropa Crystal.
14: Nadangat sa tambalanan ang usa ka lalaki humanas magandang motorsiklo samtang padulong mulabang sa Sudtungan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City na itong Domingo, Hunyo 14, pasado alas 10 sa buntag. Ang biktima, usa ka construction worker, 58 anyos og taga Kaymito, Barangay Basak. Samtang ang motorsiklo gimaneho sa usa ka 21 anyos nga lalaki nga taga Suba, masulog sa susamang barangay gihapon. Base sa CCTV, makita nga samtang nilabang ang 58 anyos una kining nilingi sa tuo o sa paglingi niya sa wala, naabta na siya sa motorsiklo. Wa na makuha sa CCTV ang impact sa panghitabo ngadto sa biktima. Apan sa laing angulo, makita nga nalabay usab ang 21 anyos humani ini na dasmagan ang construction worker. Mato di Police Master Sergeant Christian Lim, ang Chief Investigator sa Traffic Enforcement Unit, nga kusog ang padagan sa motorsiklo.
15: Dako yung kuan nga factor nga ito yung pagpaspas sa dagan mo yung naka-contribute sa discussion. Kaya katong usan nila, i-check sa ito na yapon, motong labang sa left and right.
14: Hinoon dugang paniya nga nagkasinabot ra ang duha kahabig ug nipasalig ang nakadasmag nga abagahon ni ini ang mga gasto sa pagpatambal sa biktima. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
12: XFM Report.
7: Salamat katropa nga Crystal Joy Felerka sa imong report. Wato'y naglangkob katropa Greggy sa mga report gikas tumakaubanan. Patay mga
8: may pagpaminaw ni Rinaldo Ladisa, Abi Arikes.
7: May gabi data.
8: Lito Guapa Dakuro. Mel Lumantas. Muna ang ato ang mga commenters ni mga tura. May pagpaminaw ni Apas Gumog Grit. O gingan man comment sa muang live din ni mga tungkol.
7: Daga salamat sa inyong makanunayon, mapadayunon o malahutayon nga pagpakiguban ni atong tulumanong headshot.
12: Headshot.
7: O mga adlaw na usab sa susamang oras, susamang istasyon 88.3 XFM Cebu. Ato ka partner din sa Master Control katropang Juvena, Dr. JJ Jimenez. Station Manager katropang Johnny Viking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos galagas kanginan. Ako na si katropang Atty. Paul Gino Lopez, manamilit gyapon sa pag-ingon, kalimti gayud ayaw. Ayaw kalimot, kay importante gayud kaayo. Ang kaluwasan, anaa, lamang gayud, makaplagan, di akang Ginoong Hesus Kristo. Kaya wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan, nga gihatag sa katauhan, alang sa atong kaluwasan.
12: Headshot!
8: Og ako si katropang Greggy Magdadero. Mga milits pag-ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa.
7: Good evening sa tanan, God bless us all, katropa mo!
16: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig na ka niya ay ama, kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ay, ama!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
16: Hi, it's me, your Mamu Christine Babal. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo.
1: I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co. Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co. Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.30 na. Tugura sa tunagin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, matong sa mga bakterya, mga virus, gubikan kay mga paligoon kini sa itong immune system. Ang itong immune system, mga katropa, nagsilbing sundao sa itong lawas, nga manalipon niini batok sa mga intruder, mga bakterya, virus. Mauna niya, inom yun mo. O Premium Death-Free Instant Energy paligon sa mga sundao sa imong lawas aron dili ka matakbuyan og bakterya virus nga moy maghatag nimo og sakit og kaluya sa lawas, ha? Ang atong lawas may atua mga puhunan o atong puhunan sa atong mga pagpanikay-sikay mga kaigsoonan. So inom og Premium Death-Free Instant Energy kada adlaw. Duha lang ka kapsula ka tropa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yestwell Clinic Store, gana may mutag sa umos gawahin atong Sibianan, diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Ngunya, gatuag serbisyo publiko, libreng check-up o libreng konsultasyon sa ato Yestwell Clinic, mga katrupa, nagapadayon, matag Domingo nga tanan, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katrupa. Napod na sa ato Yestwell Clinic, ang ato store. Ngayon mapalit, a Premium Death-Free Instant Energy, o guban pa nga mga Yestwell product, mga katrupa. Ano, man yung tingo, grap. Wa mani mo tingog asa may problema ni.
0: Ani ana ang programang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas.
2: Kapagang patay sa barangay pagpundog ng patay sa LDD partner.
0: Exciting Pilipinas. Mamukaw, mutugaw o kauban sa inyong pamahaw o ani ana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!

0: Sogbolo son Visayas Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulumanon orang. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Ginigyan yung anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makigubara ganinyo hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Ining adlaw mga katropa nga Huwebes. Pinsa 18 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Inaw tara ka mo sa kapiskay sa malawang sa inyong pagpanikay sikay. Samtang na ni KCK, kabuni ato gito, di akin ninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan nasod kagahapon o karon.
2: Headline!
0: Din sa ato mga kaigsunan, ay mong kumpiyansa ni ining modus mga igalas, mga mangingilan.
3: What?
0: Awa ni ninyo ato ipakita ninyo mga katropa, giunsa niya pag-ilan.
3: What?
0: Ang nindira mga kaigsunan, ilipat-lipat lang mga higala. Tanawag yun ninyong maayo, kay base ka mo'y makasinatig susama ani yung taong tindira. Kakiilad mga higala. Ining usa ka babaeng mangingilad mga kaigsunan. Maayo yun, taon mga katropa, lusiyong buga ning bayhana. Kita ka trupang rap-rap. Aroon na nga mga naglantaw na turot sa itong Facebook line. Huwag na tara balik itong YouTube ka trupang rap. Kaya punta YouTube na ito. Dana? Kumana? Wala pa? Kapag-iapon na mong YouTube mga igala, U-turn lang sa amin.
3: What?
0: Yan ang Facebook lang nga kaigsunan. So, tanawan ninyo ni sa kini sa itong Facebook live mga katropang. Sa pagpangilad ning bayhana. Unsa niya pag-ilad ang tindira mga katropa? Pero ngita mga igal, palit ko na siya sa kilong baboy. Kaya dito, mantika mga igal ay palito. Ikaw man ang sukling, ilipat-lipat mga igsoy. Tanawa ninyong maayo, tutukin ninyong maayo. Kay base no makasinati mo ni ini, at least ang mangilad masagpaan ni mo. Kaingon ka, oy, ilara ko anado, ilara ko tits, butiti ka makahilo. Tanawa ninyo mga katropa, ha? Tutukig yun yung maayo, arodili mo mabiktima, nining matang sa pangilad mga katropa. Tira. Kini ka, oh. Nya pailisan. Kenapa ni dah gua ya? Ibaliknya ke trupang rap-rapa, ibaliknya kay kini nga itong sumdon yun para makahibaw yung usay paagi sa pagpangilan ang nini ya. Kalma rin kang animal ay. Nakuha ni sa CCTV mga iksoon. Na problema itong tiguang.
4: Kung balik nila, kung ating
0: nila. Ihap sigbalik. Sige, tanaw sa ubos. Ay, mansakto mo itong kung isukli. Parang yun, may nahitabo. Taas ng liog ng animal. Yes, ikaw sa katrupang dyan rin, why yun sa gabas? Mas may na katrupang rapra magkauna. Matutulang offense is the best defense man. Problema yung tawag iguang ay. Ang tindira may galat, anawa ang iyahang kwan. Ang iyahang mga katropang blanggana, jubutan ka sa iyong halin. Sige yung pangita sa tutong kong sukli. O na, nagdali-dali pa. Dali eh, gato ba kong palito kumatika.
4: Yes, sir.
0: Be, base daw. Ako ang CCTV. Appeal to.
4: Ito, ito sa lakas natin, guys.
1: Walang dito siya. Yung gas, ito walang dito.
4: Walang dito. Ngayon ito yung walang hali ko.
1: Oo, ano yung
0: gala? Ito bukas. Pero yan ang tugikuhaan ka, tropa, grap-rap. Ha? Tanawa niya. Ito na ibalik ka, tropa, grap-rap. Ito lang na pitas portion. Yun sa niya. Pagkuha ang kwan. Problema din tingguha ngayon. Di pa mapalitan may galaw. Siya balig niya. Makasukli pa mga katrupang drua. Magkatrupang dugang. No? Niniga. Ihap na sa tao ng kwan. Tindira. Naghana sa sulod. Kiniyap lang gana ba? Balik ka po siya nga.
4: Tanaw sila kung kong sa'yo.
0: Sakto yun to ba? Wah! Hindi ano ba yun ma? Ako na. Pag-iayo eh. Wah! Hindi, balik. Gana, gisok. Tanawa. Kwan. Lipat. Kwan. Tago niya. Kwan niya.
4: Asan tayo magiging baboy? Sa kilo magiging baboy. Sa kilo magiging baboy.
0: Oo na. Baboy lang yung matika. Sa inyo nakita mga kaigsunan, tutugi balik at undapita. Yan din yung ikuhaan mga kaigsunan. Gioli niya, yakuwangan na kunong sukli. Giyang nagtaguan! Bantay mo ni Matangas Mudos. Bantay mo ni Matangas sa pangilan mga kaigsunan. Basi mapariya mo ni Tindira nga. At ang punto siya, ihap siya kwarta, gisulod niya planggana. Sakto niya gisukli, ganun nakuwangan na may galalangan. Nagawa ni nagdagway ni Bayhana ha, mangingilad ni siya. Tanawan niyo, timan ninyong liog na may pagkataas mga katrupa. Ay nako, 41 minutos mga katrupa ang nagkalabay sa alas 4. Padayon gapon ka mo nagpamatinin ng atong tulumanon ang exciting Pilipinas.
2: Good morning!
0: Sa dugang pa mga balita mga katrupa. Governor Pamela Baricuatro, katrupa grapra. Not comment mga mahitugod sa special treatment mga kaigsunan ni kanhi Capitol Consultant Byron Garcia. Nagreklamo maltreatment daw kuno kay gibutang sa dito sa priso ang gamay kayo. Pero siya ang gibutang kuno dito gibitiso man siya mga katropa. Mauhon mga nina nga paimong jabitis mo'y rason. Kung anong dili ka magpasulod sa priso ang gamay, pagkanindot, magkaingon siguro may igala mga diabetison. Tama po na ito'y binipisyo sa itong pagka-diabetison. Magkaingon sa krimen, mahimo na ito ng rason nga dili ka magpapriso sa gamay prisuhan kaya doon na tayo diabetes. Pamatiyo na ito sa Governor Pamela Baricuatro mga katropa sa iyahang no comment.
5: The police station to the mission in South Road. So it happened in less than an hour. Even if it's more than an hour, still, it happened in a day, which ordinary people would take even weeks. So, in other words, we're dying about us because there are patients from different hospitals and provincial hospitals in that day.
0: Governor Pamela Baricuatro, mga katropa, nakapangutana siya. Anong dali ra kayo na balinda tos Vicente Soto si Byron Garcia? Governor Pamela Baricuatro mga kaigsunan, inahane ni Dr. Nikki Catalan. Uy, kihanti mga kaigsunan, sexual harassment. Gato Byron Garcia mga katrupa. Kaya pagutan na maigala, pagadali ba? Kadala dito sa Tambalanos, Vicente Soto, ni Byron Garcia. Special treatment mga kaigsunan. Sabot nini mga igala nga si Governor Pamela Baricuatro mismo. Nakaingon o nakaingon po gano'n na special treatment nga itong Byron Garcia. Ano pa ba tiyon ka trupang rap-rap? Aga, kwan. Ini ang pangutana ni Governor Pamela Baricuatro mga katrupa kung nga no. Dali mga katrupag dadala Litos Vicente Soto Memorial Medical Center si Byron Garcia mga kaigsunan. Ito balikan mga igala ito gobernadora.
2: Magbasa na lang ang dakosan sa Vicente Soto kasi siyempre ito siya helping us here sa province, but I also question ba ano man na nakasuloy yung dito in less than an hour when ako mga patients na naanay mga brain bleed diha listod ka yung isunod. But then this, in this case you know less than an hour nakasuloy sa Soto, so I guess they also cater to VIP.
6: Lain-lain
0: ini sa media. Very irritating people. Exciting!
6: Good morning!
0: Oto mga katropa, naman sa puntos Governor Pamela Baricuatro mga kaigsunan. Ika na Vicente Soto Memorial Medical Center mga katropa, upgrade naman to ng servisyo niya. Ayon naman ang servisyo in fairness sa BSMMC mga kaigsunan. Ang problema lang pagadugayan ni mo diyang maatiman. Ako bitaw pa pagatrupag rap-rap. Dala na mong Vicente Soto. Hindi personal yun din namong experience na Soto. Nag-text gani kong attorney Paul Adto. O niya wala akong gi-reply yan. Mo mga igala niabot o alas 4, alas 2 man siguro to kung Papa ng Vicente Soto. Natiman sa doktor mga igala alas 2 to sapon ha? Abot dito katropang rap-rap. Natiman sa Vicente Soto alas 2 na buskaadlaw. Manay kitawag o 24 oras servisyo. Vicente Soto mga igala. Buabot kag alas dos, entertainon kag alas dos po. Alas dos sa hapon, entertainon ka alas dos kadlaon. Mao na mga igsoon. Pero in fairness sa Vicente Soto mga igala, upgraded na ni ang ilang servisyo niya, maayo na ang servisyo. Das Vicente Soto mga kaigsoonan. Siguro kag maayo ng ilaha niya. Mga doktor, ang list o kay dakong kwarta mga kaigsunan, ato kasuto mga katropa, o maatiman ka lang dayon, o kung galing maatiman ka na, makasiguro yung kag maayo ka. Ang problema lang kay dugay kag maatiman katropa. Pero si Byron Garcia wa mabdag usa ka oras giatiman dayon. Ano yung reklamo pag-uta na Governor Pamela Baricuatro sa itong Vicente Soto? Anong ang uban doon ay mga brain tumor, dugay kay maatiman. Pero si Byron Garcia, ang iya ang problema, ay arang asuka. Para maantig usa ka oras mga kaigso na atimas mga Dr. Soto. Naklaro naman yun kayo, mga igalang kang Byron. Kanili lang yun sa muhig na prisuhan. Ay, 64 anos na kuno siya niya. Diabetison pa yun, mga kaigsoon. Mauhon magani na mga katrupag mo na ato basihanan. Magkaingon ta nga doon na po'y binipisyo di ay ning diabetison ka mga katrupa. Doon na kay kaso, pwede na ka ni magaingang prisuhan, gumikan kay doon na kay diabetes sigala. Ay, nakuang butlo! Samtang sa mga balita dito sa kauluhan mga katrupa. Kamatay niya itong basketbolista mga kaigsunan. Baterbunya rin ni Baterbunya mga igala. Ingon man ni Atog Adili. Doon ay foul play kay dili man daw kuno aksidente. Matod pas pulis nag-imbestigar mga kaigsunan. Sa pandiyag, ipatay ito sila nilang coach nga si Baldwin. Nadili man daw kuno aksidente mga katropa pagkamatay sa basketbolista. MVP raman ito bataa mga igal. Pero yung pagka-MVP mga kaigsunan, huwag magsilbis baon. Huwag magsilbis kusog nga sug sa dagat mga katropa. Ganito siya nag-team building mga igala. Ano ba po din sila nag-team building? Nagtukod mag-building ilang team katropang rap-rap dito sa dagat. Listen ka, pagtukod nag-building sa dagat, oy. Isan pag mag-team pa mo rin katropang rap-rap. Di pagkapataya, unya dili daw kuno aksidente mga igala. Binaon na itong police investigation. Ang police ay nag-investigasyon mga igsoon.
6: Sir, hindi ko
0: aksidente. Kusog-kusog
7: ko. Right now, ma'am. No, no, it's not.
6: Thank you very much. Director, sa investigation yun, ng park loading activity ay kailangan waist deep po yung water. So, syempre, yung mga matangkad na players, nandun sila sa dulo, kaya po umabot nila dun sa malalim na lugar?
7: It's a fact po ng case, ma'am. So, I wouldn't want to discuss it right now sa inyo. But, you know, kung ganun ang magiging situation, parang uneven ang treatment sa mga players. It wouldn't serve ng ano yung intent of the training. Kasi iba-ibang distribution ng water pressure doon sa mga student. And you are endangering some, you are also letting others ano to. So dapat ang training pare-pareho.
0: Mm-hmm.
6: Kasi
7: okay. Yung investigation
6: na ginagawa ng
7: NCIDG,
6: may mga pinapatawag
7: din
6: silang players.
7: So, paano
6: mo yun?
7: Collaborate
6: ko ba kayo sa investigation na to?
7: Yes, ma'am. From day one, we are both investigative agency. We are both a law enforcement unit. So, we are exchanging notes. Ganun naman po yun. We have a very good working relationship with the National Bureau of Investigation.
0: So, dili aksidente mga kaigsunan matud pa sa CIDG. Kana gumikan kay ang uneven daw kuno distribution sa training. Ang mga player magigala, gibutang ka trupang rap-rap dito sa dili peligrong dagat. Sabta kang uban, sama ni Adili o ni Peter Bunia mga katropa, gibutan dito sa delikadong dagat. Tungkol kay doon ay uneven distribution. Sa nag-training mga igsoon, dapat kuno patas. Siguro mga igala, kaya gato mga kaigsunan si Kuan. Hindi ni Baterbun niya may galabro. Taas man ito. Pero ni Adili mga katrupa. Kasi yung gibutang siya dito. Laum-laum katrupa. Grap-rap. Adili daw kuno aksidente. Ang rason? Kada gumikan kay dili even ang training niya place mga igsoon. Tunay mga player, gibutan dito sa medyo luwas. Kadagat samtang ang uban sa mga dili o di baterbunya, dito gibutan sa piligrong dagat mga katrupa. Uy, klaro po dito sa Baldwin mga igala. Dipon siguro mangingon nato katropang rapra tuyoon to nila. Oy, kay Bayo ba MVP ba ito sa baterbunya mga katropa? Ikan to probinsya mga kaigsunan. 54 minutos ang nakalabay sa las 4. Contractor sa building mga igala dito sa Pampanga nga wa pagari mahuman na lusno na dayon. Tamultag 11 milyones kapisos mga kaigsunan. Onya ang kinabuhi ni Antong nangamatay mga contracts, construction worker. Unsa na malang to pabayaran ninyo? Pabayaran tong 11 milyones. Ang kinabuhis mga construction worker nangamatay tugod kay ang building ilang gihimo. Wa pa ganin ni human, nalusno na mga kaigsunan. Inyero ni ini mga igala pagkamaayong lusiyong bugay. Kung saan niya pagkwintada mga igala kung nga no. Ingon at to nalabian bas paginan siya mga igala. Ipamulta mga igala 11 milyones. Ang kontraktor sa nahagsa nga building dito sa Pampanga mga kaigsunan. At matanaong hulagway na to pa, balik-balikan lang nato mga igal sa Jewel Villanueva na dili ni mga contractors building. Mga contractors siguro sila sa flood control. Pamulta mga kaigsunan. Aga contractor sa nahagsa nga building dito mga igsuon sa Pampanga. So, ipamulta ni 11 milyones mga katropa. So, unsa man ang 11 milyones pamulta? Baka pabuhi ba ni sa mga construction worker na ngamatay mga igala? O ni mga kaigsunan ang ga-building. Kaya patukod o gitukod, gawa pa gani na human, nahagsa na. Ura, ang nagtukod ng building nga, ang kabungkagon construction supply, mga igala. What? 56 minutos ang nakalabay sa las 4. Sa dugang pabagabalita dito sa kauluhan. Jeve Ehercito, mga katropa, miangkon. Nahimo daw kuno siyang tulay, mga igala, gantong Jewel Villanueva. Pero dili daw kuno siya gaagni ni ini mukuyog ganto nila. Ha? Mga igala? Yon sa manimo paghimong tulay. Pila man kabuk haligi ni mo, Jeve. Naghimo ka sa mong kagalingong tulay aron makaagis Jewel Villanueva des inyo ha. Dili daw kuno siya may gala mo'y naghaylo or nagkumbinser, nagagni si Jewel Villanueva, senador mga igala, majority floor leader kaitano faksyong ni baliktad mga katropa. Si GB Ehercito naghimo siya kagalingong tulay aron ati mo adto mo agis Jewel Villanueva mulatay. Pero yung GB Resort Ehercito dili daw kuno siya ay nag-agni ni ini aron mo adto nila naghimo lang siyang tulay mga katrupa. Siguro doon ay pagkatinoon ay nag-agni ni Ning Jewel Villanueva mutabog dito sa grupo nilang Gatsalya. Nakakaung-ung niya mga kaso mga kaigsunan. Trabaho, trabaho, trabaho lang ko daw mga katropa. Hindi ka makatrabaho, hindi ka muptapon di Anil. Yun na, may rasum mabaw, naging kayo ng rasuna mga igal. Bag-unang liderato sa Senado mga kaigsunan. Katsalyan ang presidente mga igala Senado. Ang malakyan niya nakaingon saksis. Inahan ng nakuptan ang ilong ug liog sa mga senador mga kaigsunan. Atong Senado mga katropa. Ahimong merkado kay pwede rang ato mga senador i-bargain ang ilang prinsipyo mga igala. Wow! 59 minutos ang nagkalabay sa alas 4.

0: bangun, bangun, bangun, bangun amunoy. Bangun na Cebu. Kay morning na Cebu.
1: Exciting.
0: Buenos dias, buenos dias. Magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki. Ohayo gozaimasu. Salamat pagi!
2: Siri, Siri, auxilio.
1: Exciting!
3: Good morning!
0: Ay, salamat pagi, gantong anting mga katropa ilado. Nasa may sitio Jibilina, Barangay Kiyot, mga katropa, may good morning ninyo niya. Kaya may good morning, gantong Rolly Blue Rivera. Ikan pa sa Siaton, sa Negros, kay nag-variety show, mga iso. Ang feeling kag-variety show, Ruli. Ruli Blue Rivera, may gala. Yan, kumusta mga variety show ninyo dito? Ayong buntag, super katropang coach Jer. Asa man di ay gusto niya nga editin sa 5-star hotel. Nag-iingon nga nagkabaos na ang mga uplookers. Ikang boy tagsip mga igsoon. Nagigamit may galang boy tagsip mga katropang uplookers. Termino nagigamit ni Byron Garcia siya pagka-vlogger. Kaya taong mo may gala ang kwan, iya mag-iahang ma-diskitaan mga katropang uplookers. Ay, good morning, gatong Jovintino Boy Nadella, diyan sa may Gabi Cordoba, ni Anthony Akla, diyan sa may Dimyao Buhol, diyan may good morning, gatong Agaw, Ninet Noera, ni Agaw Kura, o ni Agaw Jima Kimson Kiatson, kamusta ko nila, Agaw? Kanya, may good morning po. Gato sa mga naglantaw na to, mga kaigsonan. Diya sa may sityo, Santo Niño, Barangay Kiyon. Good morning po de. Gato, Phil John Padilla. Ni Emoti Icons. Diya sa may Usami City. Done reacting, commenting, and sharing. Okay, salamat kay Emot, ha? May the salvation, peace, and blessings of the Lord be with us all. His love and guidance shine upon us every day. Praise be to God. Patod pa may gala ni Emoti Icon. My good morning po gato Domingo Marcojos Astakaan. Nasa may kabulihan Tubigon Buhol. Ni Arlene Placibe das Kanduman Mandawi City. Ni Ana Lisa de la Cruz das Dumanhog Cebu. Soy Comidoy, das kanangkaan Corilla Buhol. Ay, good morning po ni Jose Gerlito Ma. Dasa Inabanga Poblasyon, Inabanga Buhol. Ay, good morning. Ito mga barangay Tano, das Poblasyon, Inabanga Buhol. Ay, good morning po ni Jesus Canete Celestial, das Basak Lapu-Lapu City. Ni Burns Binoy Maranga. Lantaw na to mga katruha. Taas lang liog niya ng bayhana. Ambot lang! Ato pang Berks, Binoy, Maranga, mga kaigsoon. A shout out ko sa ako mga kaigsoon. Dito sa Toledo, Siri, Katropa Jerry. Ni Marvy, Gina, Yuyi, Chris, Dante. Take care. Og ni Sipin, diya sa Labangon, Cebu City. Salamat, gikang Flor Delica, mga katropa. Ay, good morning po. Gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Nasa may California, America. Minaw na ito, may gala. Kaya wasa ka tanaw ros yung 100 inches niya television. Kaya wasa YouTube, mga iksoan. Good morning po nga to Eugenio Boy Tagsip. Good morning katropa Jerry, watching from Bagnaan, Mandawi City, ang maayo anang babayhana og madakpan, isuroy-suroy usana siya. Ikansyon katayok mga igal. Kaya may good morning, ito Bibi Fred Batistel Pusa, das Barangay Inayawan. May buntag super katropa Kutsjer, siya ang gihatagan og special treatment kay naati mandayon sa BSMMC. Aw hinoon, igsuon man sa former governor. Og ang mga pobre gani ang magpatambal sa mao nga ospital abtan og siyam-siyam tugot sa kadaghas pasyente. Atong pagyuhinyo boy taxi mga katropa. Good morning idol, katropang Sarger, watching from Kantangkas, Dumanog, Cebu. Ika Krisologo og Bamin, good morning po, Krisologo. Ay, good morning po, di Anthony Akla, di Ma'am Liti Sendo Plaza, doon ba ni Cheryl Ann Miranda. Ay, paglanta ninyo dihaning sayo, gabuntag ni Gatong Tulumano ng Exciting Pilipinas. Boys, mga taga Lalawigan's Bohol, may good morning ninyo dihan. May good morning po dito ni Benjamin Sanchez Pugnol. Yeah, may good morning po dito ni sa mga taga Sityo Lantawan das Barangay Cute. May good morning dito Teresa Antigumira. Say, good morning, say. Tanong-tanong na radio na to na say. Kasi wani mo patingog ka, say. Ay, good morning po dito ni Masing lang gubis. Ingon man gato ni Kai Ditsuso ug ni Adoy sa mga taga Sityo Kalubihan. Gawa na'y lubing gabarog mga kaigsuna. Barangay Kiyot, good morning ninyong hurot. Mga taga Sityo Obka. Uno, dos, tres, ug oba dito sa Kida. Uno, dos, tres. And good morning ninyo dia. Stand by sa itong pagpadayon. Huwag ka punta merkado, katropang rap-rap. Ay, natay merkado, pero wala tayong balita dito, mga igsoy. Nakuag market man. Kilabot na nga ito, mga merkado. Preparar pa siya programang musunod na ito, mga igal. Stand by sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Ubalang di pipila ka importante nga mga mensahe. Stand by!
2: XFM Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
3: Textel by 33 years, taga-Marco di ay. Kini akong tutun lang, ning namagay kutun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto, ning damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakawa na po kong tarong karoon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako

0: akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Porman, porman, porman. Abot na ko, porman.
4: Karon pa ka naabot? Late na ka?
3: Ay, porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko sa 10th floor, nataga ko.
4: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late? Ah, sa kuto.
3: Ay,
5: exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw, Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud ko 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Kaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Nagapitik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5

0: good morning, dahil itong show ay Ann Miranda. Patro pang Jer, watching it be live, uban sa kong apo, Ramji Obes. Sa pagdugo, Toledo City, shout out ko sa Obes family ni Steve Padilla Public Market. Gigang ripa ko, Obes. Good morning, katropag Sir Jerry, always watching and listening from Sumangdaco, Mandawi City, Arbin Habas. Good morning, ato ni Ma'am Lorna Margarita. Lantaw na to, may gala niya sa may barangay Sambagdus. May good morning, naka-like na siya, naka-share na siya. Kamu po niya, like, share, and follow. Okay, singit po nag-akuag Facebook page mga kaigsoon. Libog taning Facebook at rupang rap-rap. Kaya sige ko og post. Nga ingnon man ko dito nga wa ko nagpost. May problema ni Facebook mga katrupa. Ay, may good morning po. Gato ni Burns Binoy Maranga. Sir Jer, promoter na si Rolly Blue Rivera, sir. Noy Binoy sa Whitey. Promoter na ikaw, Rolly Blue. Ayan, naka-Santo Plus Coffee Mix na daw ko si Ma'am Lorna Margarita. Kamo dia, kanusaman mo dia magkapi, ha? Pag-api na mo dia, kaya kuha pa. Hapit ng supply na mo. Duhan na to ka-box itong akuha ang katropang rap-rap, ha? Premium D3 Coffee Mix. Magduhan na to. Painom-dumi yun yan. Ningil ko sa ka-box na ko. Itawag ang kaigsunan. So, nami supply din rin libreng kape. Anyway, 17 minutos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Ari na ta sa Exciting Pilipinas Balita. Baga balita na hipo sa ito mga kaubanan, gikan sa ito mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay o sa Tugtugaran, dakbayan sa Sugbo. Baga balita, gikan sa ito provincial capital o sa ito City Hall. Igon man sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, igon man mga component city sa lalawigan sa Sugbo o sa mga silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa tuag mga tambalanan o kapulisan. Iningtanan inyong masayran, inyong madunggan o inyong makitan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Uraho na ito mga katropa, mga balita, mga higala gikan sa itong provincial capital.
1: Capital Report.
0: Governor Pamela Baricuatro mga katropa, nangayog katinawan sa paspas niya pag-admit kang Byron Garcia Soto sa may Vicente Soto Memorial Medical Center. Naliwala sa mga naandan sa mga yanong pasyente mga kaigsunan. Detalye sa report, siren nato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
2: Yes, nagpatay og kabalaka sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa gingong espesyal nga pagtratarkan kani Capitol Consultant Byron Garcia sa panahon sa iyang pagpa-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC. Mato di Baricuatro, nakadawat siya og mga report nga na-admit si Garcia sa mga ospital. Sunod lamang sa wala pa moabot og usa ka oras human kini mapagawas gikan sa kusodiya, hinungdan niya ni question ang gobernadora kung nasunod ba ang normal nga pamaagi sa pagdawat og mga pasyente sa maong pasilidad. Gingon sa gobernadora nga talagsaon ang maong kahimtang tungod kay daghang pasyente sa mga pampublikong ospital kasagarang magulat og dugay una ma-admit og matambalan na tungod niya yangyo ni Baricuatro si VSMMC Medical Center Chief Dr. Gerardo Aquino Jr. nga motubag og mopaklaro bahin sa pag-admit ni Garcia. Apa mayag sa gobernadora misunod human gingon ni Garcia nga nakasinati siya og maltreatment samtang anaa sa kusodiya sa Talisay City Police Station. Sa usa ka Facebook post niya tung Hunyo 13 miingon si Garcia nga gidala siya sa Talisay District Hospital alas 4:30 sa hapon so wala pa ibalin sa VSMMC alas sa dugang papatambal og obserbasyon. Sa laing mga social media posts, yang kulusab ni Garcia nga giyateman siya tungod sa taas nga blood sugar o dili makontrol nga diabetes, nga matod pa kaniya, misamot samtang siya anaa sa silda. Sa diyang gipangutana bahin sa maong mga ligasyon, mingon sa Baricuatro nga ang maong isyo, kinahanglan nga tumangon sa hustong mga otoridad o pinaagi sa tukmang legal nga proseso. Mga katropa, alang sa

0: Pahimusog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bugar Report. Nagato sa tugtag na 21 minutos o 13 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report. Capitol Report.
3: Luga mga balita gikan sa Kapitulyo. Gobernador Pamela Maray 4 miawhag kang Byron Garcia nga mupasaka og kaso sa mga pulis. Kuno galing tinuod nga gimaltrato kini sukwahi sa iyang naobserbahan nga special treatment. Italia sa report sa iro nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
4: Yes, gipareha garon ni Governor Pamela Pambarik 4 nga kuno galing gyud tinuod ang pasangil ni kanhi Capitol Security Consultant og igsoon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia nga si Byron Garcia nga kini gimaltrato sa kapolisan, partikular na sa Talisay City Police Station nga moy miaresto kaniya og miserve sa iyang warrant of arrest niadtong milabay nga weekend. Mopasakot na kini og kaso batok sa mga pulis. Kini ang pamahayag sa gobernador gumikan kay iyang nakita nga si Garcia diha ra mismo social media ni sumbong og wa gyud formal nga reklamo ngadto sa kapolisan kuno galing tinuod ba nga siya gimaltrato base usab sa iyang pasangil diha mismo sa social media. Ang pagpasabot og ingon man nasabtan ni Barik 4 niniskutan nga insidente hinon iya nakita nga si Garcia dali ra nga nabalhin gikan mismo sa kustodiya sa kapolisan ngadto sa tambalanan diin usab siya gipaubos sa kini karong pagpa-admit gumikan kay matud pa ni saka ang iyang blood sugar level. Gipreg ni Barik 4 nga unta mas mayo kung galing tinuod man ang kini karong pasangil ni Garcia batok sa mga pulis. Mupasaka kini og kaso og di ilang kutob diha mismo sa social media gumikan kay kung siya ang pabuton og siyang pagbasa sa sitwasyon iya nakita nga si Garcia nakapaymulusab sa kapaspas sa higayon nga siya gibalhin gikan mismo sa kapulisan paingon dito mismo sa tambalanan. Ang pamahayag ni Governor Pamela Pambarik 4 sa ato mga katropa diha nga nakalubog og nakanap ang pananaw. Inom ka na nai og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa Grigi Magdadaro sa mga report. Nagatun sa tugtak na 24 minutos o 27 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: 18 anyos mga igala, sekretong na maligya o syabo. Idakop sa mga sakop sa kapulisan. Ginakop sa mga pulis nga sakop sa Station 2 sa Cebu City Police Office mga katropa. O ano niyang pagsikrito pamaligyang siya mo? Detalye sa report sa iro na ito kinipinag-isap pagpamati ni katropag Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
5: Katropag Jerry, mga kigalaan, nanganha na lang ng mga pamilya ni usa ka 18 anyos sa mga lalaki o manusab nga nadakpan ni kagabi sa bypass operation sa mga sakop sa police station to abilian na police station ubos sa Cebu City Police Office CCPO din ang maong bypass operation gilusad din sa may sitio Upper Kawayan Barangay Sambag 2 sa Cebu City ang dinakpan pala ni a certain Leonard no so 18 anyos so out of school youth o residente sa maong dapit sa maong bypass operation nakuha sa katapang dyan yung mga kigilaan o tulo ka kini pong maugulan din upat ng upat ka small size sa gitulang shabu niya 100 pesos nga bypass money ang pamilya tinsa niya to sa station to kagabi nangang hapon nga nag-nisod na day sa pagpahito kinaling droga sa kini maong 18 anyos wakay bawa ang iyo sa pagigit kanan katropagan sa rin kini kuan yun 14 niya kahilak tong amahan isubon o ingaman kining mga sakops banay kay 14 lang kurata tuunay lang kuan lang pag nagtambay-tambay lang niya pani payhot naman ay ginindiliga drogas ang kini pong maong suspek gaya ni Ucaso nga pagmamaligya ingaman pag-upot o ginadilinga drogas so para katropagan sa rin mo nito kasi kasigigan sa station to Villana Police Station mga katropa basta kapi na gaisgutan kapi na tambal magiim na mga higala kay health is wealth o mo investa sa good health mga kaigalan basta good health na gani aritas kapi nga good for the heart memory immune system Santom Plus Cop makes ginama sa kasaligan nga Yes Wealth Incorporated alang sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas ang katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
2: Exciting
3: Good Morning Salamat katropa Eric Pedro Tamaro sa mga report Nagatong sa tugtak na 26 minutos or 27 segundos na mga katropa or 27 minutos na nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
3: 30 ka mga barangay sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu mga kaigsunan. Nagkadawat na og tag 200,000 kapisos. Ikan sa opisina sa presidente sa Pilipinas. Ang bahinantas minalita sir lang ni katrupa grap-rap buto na hunaon gamay ra ganin ng 200,000 itaw gikan is pandulanas gobyerno mga higala ha diligikas bulsa ang presidente Bongbong Marcos Italia sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupa Crystal Joy Filarca.
1: Live report.
3: Crystal.
6: Gidawat sa 30 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City ang tag 200,000 pesos gikan sa Office of the President ato sa pagsaulog sa 65th Charter Day sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong Adlawa. Mato ni Kapitan Edelberta Lambohon sa Barangay Vicente Olango Island nga ang 100,000 para kini sa mapili nga 5 ka mga graduating students gikan sa ilang barangay. Samtang ang laing 100,000 pesos gamito nila sa pagpatukod og material recovery facility. Matod niya nga ang San Vicente mao'y pinakadaghan og turista sa tibuok isla, maong usa sa ilang gitinguha nga matarong sa pagsegregate ang ilang mga basura. Nakita niya ang panginahanglanon nga magpatukod og MRF, ilabi na nga sulod sa usa ka semana, kausara ang koleksyon sa basura.
7: Among gusayin po ang among facility kamo solid waste. Ang among lang is per barangay on na agay MRF nga kaputang amo na MRF ba. Segregation na lang ato ang basura. Mm-hmm. Eh, one week na bago lang ato ang kuan, ato ang collection sa garbage.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Filarca sa mga report. Nagato sa tugtak na 29 minutos o 47 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
3: Tulo ka mga balay may gala sa may barangay Kansuhong. Sa Dakbayan sa Talisay na ugdaw sa sunog. Mga nasunugan, posibleng dili na magkabalik tukod sa ilang balayang nasunog. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
8: Daghang salamat kita pag Jerry katropang Rafael mabot sa tulog mga balay ang naugdaw ng hapon na magsunog ng Milbo pasado sa susing kagapon dito sa kinibarang kasuhong sa Tebasilisay. Sa ito para sa panigang kapon, on board patrol, hindi agad na mawag ka-depit na sudunon o niya kalapukan doon kay Bukli sa Suma kay dole mga ulos mga lumilubi mo tumatagin siya nga mga sakam sa bombero nga may pasirin ng tubig good kay kailangan pa nga ipag ipahigay ng hosulay tulad sa sulun ng libeta ang kini mga parang nga mga muna mahigipag-ibarangyan sa malagsuong Celso o Juben Amagos kundi nasugod ba ng pagkinisulog dito sa akang Juben Amagos. Kaling maul kasi Juben Amagos kaya naman dyan eh, awa dito o ba niya sa matulog kasi Juben na naman ako isip pa akaling rider o kaling delivery rider samtang yung asawa nagtama ko kanyang usang ka akaling dinahan dyan sa maintenance ay matagawa kay kanya ni ang nakawag yun nakapuha sila magkamit na sa nagkakasalan naman kayo samtang kaming yung isuon niya sa sensor na pagano sa ba nulis mo sunog magdapa sa nagkakasalan City Fire na subot na kanyang mga kalahin dito usap sa ang may ato kumahin nga pa dapat pagkabisigahan ko sa Hyundan o Dino sa kanyang pagkaulbo sa musunog samtang si barangay o kanyang kasumunay kapitain na Vicente Oberes limot siya posibilidad na magbalik ka o magdepende yung magbalik pa ang kanyang maong mga nangibaribahin sa hindi nga kaya ito kaya nga naka-schedule nga inimulis tuwag kaya mulo na o sa kapalbado pero naon ang mamahayag ni Oberes
9: nate mga putpak sa itong may mahatal itong bulan no? Itanong ako kung mabutanggal sa gym o sa kuhan. Ako tanong ko. Kasi lang kung basig na sila yung mabalinan na yun. Kaya tulumas na panumalim. Mayroon ba?
10: Tulog ang pamilya.
9: Tulog ang pamilya.
10: Ang itong mga firefighters ang isa sa buhod kay Oldo, sa daan, tapos tapos pagsuod, gamay isa. Gamay isa. Host na. Aboy ito ka ng mga lapukan.
9: Gamay isa. Anyway, kung ano ang gudila, dimulis tagiya ta to?
10: Hindi, nagpagalang wala.
9: Hindi ko ang to, nag-iisay tagiya. Niya kay, yung mga to, papawakan sila niya, wala pa ma, wala pa rin ma, sila makapapawa. Nang lang masatag, isa yata na kumusisyon kung makapawa na ito sila.
10: Yeah, kaya ko naman, siguro, malas niya kay, buwan mo nga ito yung sulog.
9: Ato, at nali, mag-iisip mas sabiya.
10: So, posible, di na rin magbalik niya?
9: Depende na siya, kung sa'yo masabutas tag-iya, no?
10: So, ano?
8: Ang mamayag ni Gato Margaptain na Vicente Oberes sa Cebu, mamayag sa XM Cebu. Kato ba magkalimut niya po sa mga plus, kato na sa Toon Herbal Oil, kato na mga kining panahon sa lawas, ikon man, kato na mga pamaol, iha pa sa mga kapagas sa Toon Herbal Oil. Hindi mo, sa Yas Tuhal, ang kapalitin, babalik sa pamasang butika sa lugar. On board sa patrol company ka ng Jerry Redoblado, alam sa Ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Pansitalisig ka, XM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat Katropa, ang Pansitalisig sa mga report. Nagatong sa tugtak na 33 minutos o 53 segundos na mga Katropa nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: 3 anyos gabatang lalaki mga igala gibiyaan inahan sa balay naapil og kasunog patay dito din na hitabos Argao mga igala asa man ang inahan gibiyaan niyang anak sa liglan ni siya nga pwede rin siya maghimog usab. Italia sa report zero na to kinipinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
1: Live report.
11: Yes, Katropag Jerry, no? Kung sa makaluluoy ka insidente sa sunog, ang naitabuli ito sa may sitio Sibuyan, Barangay Upper Kansuhi, Argao, Cebu, alas 8:30 ni kagahapon sa buntag Biyerkules, Hunyo 17, 2026, nga misangpot ni sa kamatayo ni ko sa katres anyos ng batang lalaki rin, kingon nga gibyaan ni sing inahan, gumikan kaya doon ay ginakaw ang inahan ni ang biktima, gilang si Ninyo, 3 anyos, residente ni sa baog lugar sa investigasyon sa mga otoridad, ingaman sa fire ng investigasyon, ito nga si Fire Officer 3 Michael Angelo Rodriguez nga galing nasunog nga balay o siya ni ka one story bungalow nga ipanagiya niniga 44 anyos nga inahan niniga biktima sa initial investigasyon gituhoan nga nagsugot kining kayo sunod sa balay human gingong nagduwa matod ba kining bata og lighter o niya kusug nga paspas nga Mikaela pagkayo nga mo hinungdan nga natanggong kining bata sunod silang panimay nagkaangko ni grabing paso nga mo hinungdan yun siyang kamatayon Miyado na yun ang mga bombero sa lugar na nagkontrolar kini kasunog alas 9:45 na sa buntag dito sa bilang na recover ay kining paig in taon nga lawas nining tres anyos nga biktima gikan ining nasunog nga balay na deklarar nga fire out kining insidente alas 10 na sa buntag ibanabana usab sa kabuburuhan nga mikabat sa gato sa 10,000 pesos ay nga danyos nining maunga sunog sa hirap usab nga milakaw gikuno kining yang inahan gibiyaan ng tres anyos ni sunog sa balay inya may ginudahan nga nagduwa ni sa later nga hinungdag ka misunog kini aga panimalay. Mga katropa, yung limot magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka vitamin C. Alang san kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June Katara XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning! Salamat katropa, June 14 mga report. Nagato sa tugtak na 36 minutos o 32 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning, Dagato ni Castro Manon Divino. Shout out, Sir Jen. Good morning ko sa tanang katipunero. Lantaw gikan sa katipunan sa bayan. Labi na ni Manuel Cinco. Good morning, bango na mo. So, gikan ni Castro Manon da Divino. Alang sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, makauba na to a weather forecaster sa Pag-asa Magdan. Katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
12: Hello sir, yes sir. Good morning. Sa ating mga sugintig paminaw, muna ito ang pinaka-latest weather update para karong adlaw, June 18, 2026. Pagkakaroon na tayo nakita na tayo ng monitor ng low pressure area sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. And makita niyo siya sa bilay of 2,460 kilometers silangan sa eastern Visayas. And pinisaka nun siya yung medium chance na may point ay tropical depression ay bagyo for the next ilaka oras. And sa rinbahin ka ng easterlies or hangin, nagigitan sa dagat Pacifico. Kaya mauna siya ang nakapiktar ngayon sa may southern Luzon, sa Visayas, and sa silangang bahin ngayon sa Mindanao. And alam sa itong forecast weather condition din sa Kabisayaan, ay makasinati ito o panagsanga mapanganurun. Mata sa mapanganurun ng kalangitan, ay nung na rin katag-katag mga pagulan, pagkanudog o kilat tungkol niya ng easterly. And tungkol niya rin, posibleng mga sinati ay mga flash floods or landslide, labi na sa mga kusog ng mga pagulan. And alang usap sa itong hangin o karagatan, binigay sa Kabisayaan, lapit na dili sa Metro Cebu. Kaya kita makasinati ito o pinay nga ito sa kasarangan ng pagulo sa hangin, ikan sa silangan nga ito, nato sa bagatan silangan and ang atong karagatan kay malinawan nga to sa kasarangan nato ang mga pagbalon. Ang atong karagatan kay mo taob nisa manyang alas 2:33 sa Udo and muna sa Hongkod manyang alas 8:21 sa Gabi. And temperatura na to para lawas nasa 26 to 33 degrees Celsius and ang atong haring adlaw kay minti lang kaganyang alas 5:23 sa buntag and mong salop na Hongkod yung alas 6:30 sa Kagabiyon. And si Lili-Frandan is alas 5:30 na Kawantagon. And si Alam-Tako, to be familiar sa Batan Nesty, Pag-asa Mactan. Thank you, Patrick, yung umayang buntag ka natin.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning! Pagigala, mayong buntag. Ang gobernador sa Lalawigan sa Sugbo, Pamela Baricuatro, mga katropa, doon ay pagutana. Kay siya po mga kaigsunan na tingala. Sadali nga pagsulod ni Byron Garcia das Vicente Soto Memorial Medical Center mga katrupa. Sukwahi sa kasinatian sa ubang mga pasyenteng maabot diha nga maabtan unang piot-piot una pa makasulod o maatiman sa mga doktor.
1: Jerry Auxilio.
3: Pero kay Byron Garcia may gala dali ra. O na nga gusto siya nga mahatagan o katinawan sa iyang pagutana ni Dr. Gerardo Aquino ang atuag medical director diha. sa Vicente Soto Memorial Medical Center, mga kaigsoonan. No? Oh, dili na nato ikantigala, Garcia gunang pasyente, mga higal. Saon na na, o, di pikpik di sa baga, katrupag rap-rap, o, di ingon, Garcia niya. O, di sunod dayos Vicente Soto, mga higal. Una na mga kaigsunan nga migawa social media ang special treatment. Ngadto nining Byron Garcia kinsa gidakop gubikan sa kasong sexual harassment. Ipasa kag Dr. Nikki Catalan batok kaniya mga kaigsunan. Ya baton pag Byron Garcia no earth daw kuno siya ning kasuha.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Okay, napusasan gidala mga higala dito sa Lapu-Lapu City, prisuhan sa Lapu-Lapu, eh, sila Lapu-Lapu, Talisay di ay. Onya kay, di man ay siya gusto musulod ay prisuhan katrupang rap-rap, si Byron Garcia. So nahita mo mga higala, mikalit lang saka, ug daghan ay ang asukar.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Mitamis lang kalit. Ang vlogger nga si Byron Garcia, mga kaigsunan. Nga, ang terminong gamito niya, uplookers.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Moto reklamos, Byron. Igos, Byron, kumbaga, kamo ingon mong special treatment. Ako, maltreatment ko. Di maltreatment daw kuno siya sa mga pulis, talisay, mga kaigsunan. Kana gumikan kay gisulod siya sa prisuhan, mga katrupang huot kayo, nga 64 anyos na daw kuno siya, unya taas pa yun ang iyang asukar.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Ay, buti pasabutan ninyo mo, Mr. Byron Garcia. Ah, gumikan kay daghan kag asukar? Gubikan ka ang imong edad, mauna siya. Di ka gusto mo sulod og silda.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Umauhon magani na mga kaigsunan. Nga dili ta pwede mo sulod, diyas prisuhan, kunang ikaw, ang imong edad, senior citizen ka na, o niya taas pag imong asukar, makaingon ta din kalakiha mga higala nga at least doon na po dahil kay benepisyo kung jabitison ka.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Kung imong benepisyong makuha sa imong pagka-jabitison, nga kung makaimong kag-krimen, mahimo ni mo ng rason di ka musod o prisuhay.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Pwede ba't pasabot ni mo, Byron? Okay. Samtang sa laing bahin, mga kaigsunan, dito sa kauluhan, bag-una ang presidente sa Senado. Si Sherwin Gatsalya na mga katrupa, human, mibaliktad si Joel Villanueva, mga higala.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: So, gantong ipasaka kagahapong adlawa ni Senador Alan Peter Cayetano dito sa Korte Suprema. Nga miawag Korte Suprema nga resolbahon ang ilang problema Senado, mahimo na to. Nga mota na kadimik mga kaigsunan kay human naman, gisulba naman nila sa ilang Senado.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Si Win Gatsalyana, Sherwin Gatsalyana, presidente Senado, mga kaigsunan. Kumbaga, makaingon ta, mga igala, nga nagmalampuson o nagmalampuson ang Malacanang. It's a success.
1: Jerry, Jerry, CEO.
3: Nagmalampuson Malacanang, mga igala, sa ilahang pagkuha sa kontrol sa Senado, mga katrupa. Hinoon, di na nato na ikatingala. Kagigamit sa Malacanang ang tanan niyang resources o gahom aron lang yun makuhang kontrol sa Senado, aron dili makabuelo sa pag-alis nga. Ang baho niini mugna sa iskandalo sa flood control, mga katrupa.
1: Jerry, Silio.
3: Onya, nahimong instrumento niini sa pagkuha sa Malacanang sa kontrol sa Senado, ang mga senador, mga kaigsunan, nga gihimo atong Senado katropang rap-rap nga merkado. Kaya ito mga senador, mga kaigsunan, nagbargin silang prinsipyo.
1: Jerry, Silio.
3: Ano yan itong Senado karon? Mura ni merkado. Ibargin ang prinsipyo, mga kaigsunan. May pas jingoy ninyo.
1: Jerry, Silio.
3: Pakaingon ta, mga igala. Una si Chess Escudero, karon si Joel Villanueva. Nga mga pasangil batog nila, tinuod ay mga igala.
1: Jerry, Silio.
3: Kay milugag man sila. Nagpadala man sila sa hulga o prisyor sa merkado na mahinoon.
1: Jerry, Silio.
3: Sa Malacanang, mga kaigsunan. No? Ang hinoon, nakita man nato si Chess Escudero. O sa may naita mo, o sa may sulti mga higala sa 18 ka mga kanhi marins. Na nahimong bodyguard di saldi ko mga katropa. Katong, kumbaga usas mga kamot sa flood control, nga budget nga diin, gibahin-bahin, gisulod malita, gidistribute nga to nila.
1: Jerry,
3: sa malita, nga sulod, minilyon nga kwarta mga higala. Nakita na to sa ebidensya gipresentar sa mga kani Marines nga naghato dahil silag upat ka malitang kwarta dito sa balay ni Chess Escudero.
1: Jerry, Silio.
3: O dahil ito may galang nagdali-dali sa tunga sa caucus sa minority, moto na himong kaguliang Senado.
1: Jerry, Silio.
3: Ay nagugas ka guli ang Senado, mga kaigsunan. Igipunan si Chess Escudero. Carlos Joel Villanueva. Kung dili pa tinuo ni pasangil gato Joel Villanueva, mga katrupa, nga nung nagpadala man siya sa Precious Malacan.
1: Jerry, Silio.
3: Waymon ka na, Senador Joel Villanueva. Trabaho lang ang imo. Ilarang, lulo ni mong upaw.
1: Jerry, Silio.
3: Dili ka buwan na de ay guwapay konsisyon. O sabay na itabog Chess Escudero, mga igsoon. Sawa pa mo tabog si Senador Chess Escudero, mga igala. Gato sa mga senador nga kalyados Malacanang, daan na nagpagawas o pamahayag si Ombudsman Buying Remolia nga ilan ang ipasakang kaso batog ni Chess Escudero o ni Martin Romualdez, mga igal. Nagdali-dali si Chess Escudero layat. Kadang-kadawat pa niyong upat kamalita, mga igal.
1: Jerry, Silio.
3: Karon mga kaigsunan, doon na mo'y nadunggan. Gikang Buying Remolia atong ombudsman, ngailan ang pasakan o kaso sa Chess Escudero, mga kaigsunan?
1: Jerry, Silio.
3: Wala!
13: Wala
3: taga dungog ni Ombudsman Buying Remolia na pasakan o kaso sa Chess Escudero. Karon hagit na ito ni Ombudsman. Kunwa ni mo na gamita ang gahong Buying, ha? Kunwa ka magpagamit sa Malacanang, aron himo ang instrumento, aron gipiton ka ito mga kontra ni ini, pasaka ikaso na si Chess Escudero. Hindi ko magkaya mo na pasaka kaso, pasakain na! og dina nimo dayunon pagbasag ang kaso ng Chief Escudero, makaingon ta, imo na to gigamit hulga aron mula dyan. Kada si Chief Escudero ngantos grupo sa imong amo.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Kasi mong Marcos. Be, karon, pasakay na nagkaso Chief Escudero, kadugay ra niya to. Ingon kang imo pasaka ang kaso na Chief Escudero o si Martin Romualdez, hain naman aron. Buhadlog mong pasaka pod. O kaso Martin Romualdez, kay daan na ito ni Ingon, hindi ako mag-iisang bumagsay.
1: What? Jerry, Jerry, Osilio.
3: Ah. File na kaso. Otherwise, people will believe nga gigamit lang ni Buying Remulla ay ang posisyon paghulga itong Chief Escudero aron muladjat nga tos grupos yang amo.
1: What? Jerry, Jerry, Osilio.
3: Ano ni Joel Villanueva mahigala? Si Joel Villanueva na kuyawan ni Waman Mema, wapan man ni kasuway prisuhan.
13: What?
3: Si Jingoy, okay na to, ka-experiensyado to, si itong balik-balik prisuhan.
13: What?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Ano din na to, mahulga, mahigala na mahadlok. Gawas niya na ingos Jingoy, wa koy kalambigitan sa anomalias flood control. Kaya wala sa flood control, mahigal. Gibarugang Senador Jingoy Estrada, mahigal ay pag-inosente. Iyan ang atubangon, bahala gipriso niya o gipriso siya, mahigal. Pamatunyan ang inosente siya. Chief Escudero. Ha? Joel Villanueva. Ay naniguro glaya to eh. Mag-ayo, mahigala, mapriso po sila.
13: What?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Ingo na mga kanimarins, kina Chief Escudero, upat kamalita mo gidala dito sila.
13: What?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Ako ni Joel Villanueva, mahigala. Tagtuo mo, muhadto ni silas grupos Malacanang, mga senador, kagrupos Malacanang, ugwa pa ni konsisyon mga kaigsunan. Muna ingon ta. Agatong senador, gihimo ni mga senadura nga, merkado.
13: What?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Ang ilang mga prinsipyo, gibargain mga kaigsunan. This is the biggest, mga igala, pinagadako. Nga pagpanalipos, pangawkaw, pangawat sa itong gobyerno. Panggabaan, we mo diya.
13: What?
3: At ang iyo, musunod ka ro dayon ang kasikas. Kaubana ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Bari. Kaubana sa Rato de Butaga sila si Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felarga, Katrupang Jun Gator, Katrupang Eric Panono Tamaro, Katrupang Grigi Magdadaro, o si Katrupang Binji Talisik. At ang weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Patrick Climaco. At ang news director Philip Sirujano. At yung station manager si Katropag Jollibin Chavez by year. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung Katropag, Katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manabilit sa Bagingon. Balik kong bapuhon sa samang tagdag istasyon. Alas 4:30 ito lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ngayong buntag kaninyong tanan, Katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 5 na sa Kabuntagon. Kaya ito nga oras, mga giglan, gidalit ninyo sa the best nga kape karon. Ang ato sa mga Santon Gold Coffee Mix. Muna itong kape karong buntaga, mga katropa po, no? Atong giinom ni nga Kabuntagon, itong kape, mga kaiglan po, no? So, basig makaingon mga wadyo ko mo inom, mga kaiglan po. So, padunggon gito mo, ha? Init-init gud kayo, mga kaya mag-kwan pa. Hanabag, init pa kayo itong tubig diri. Sumo ng the more, mga kaigilaan po nga mas mulami ang ato sa mga kape nga Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan po. Da? So sa itong mga nagpangita diha og kape, mga kaigilaan, di anay kape nga tubag usab sa inyong mga pag-ampo, mga kaigsunan po. Da? Kaya kining atong kape, mga kaigilaan, aduna nay kamunggay, palia, mangosteen, garlic, spirulina. At the same time, mga kahiglan, kinsa to'y gusto magpagwapo diha, mga kahiglan. Mauna ni, kay doon na ni premium glutathione and collagen, mga kahiglan. Bantay mo, marag ni hamis ko, mga kahiglan. Mam, ganyan kong kape, mga kahiglan. O, ganyan nga ito, kana bang naman may supply diri, kami mga kahiglan po, every 20th sa buwan, no? Dali kay mahurot, di mabtag usa ka buwan wala hurot. Tumuni nga mupalit na pod ko diri sa Yes Health Pharmacy Clinic, mga kaigilan, kay kwan masagid siya effective, mga katropan. Imagine tag duha tulo ka oras lang kung tuog matag adlaw. Tumuni nga kinahanglan ta og ini pong suportas panglawas, mga kaigilan. Santon Gold Coffee Mix, kasaligan ginama si Yes Health Incorporated, mga kaigsunan.
2: Yes!
1: Palitan na, mga kaigilan, para usab sa mas update, lagsik nga panglawas sa mga kahigalaan po. Na?
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Lex Non Arige Est Violanda. Ang balaw dili ang ipasipan na. Bisan sa labing mga gamahanan.
0: Kasikas Express Balita.

0: Visayan ug Mindanao. Higala, kumusta? Maayong buntag. Good morning. Okay, sige po mga kahiglaan. Adlaw tron nga Huwebes. Tubig sa 18 na. Ninga buwan usap sa unyo. Tig 2026 mga kahiglaan. Okay, sige po. Sige ang regular anchorman. Katropang Attorney Ray Malikay Galon. Ako sa pagiga-uban-uban nga po yung mga higalahan to dalas 8 ning kabuntago na. Huwag niyong bus kalagad sa kanginan. Inyo anchorman katropang Erica Amaro. Kasika! Okay, sige po sa mga katropa. Sugin kayo sa XFM Cebu 80.3. Kamusta inyong kabuntagon, mga kahigalan? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Aga, hopefully, good ang inyong morning, mga kahigalan. Happy Thursday morning! Sa mga katropa, sugin kayo sa XFM Cebu 80.3. Nakapamahaw na mabuti ha? Nakapainit na ba itong mga suki na kayo sa radio, stereo, sa lagabin yung sakyanan, mga Bluetooth speakers, o di ba ka nag-paminaw baya XFM Philippines mobile application o naglantaw sa Facebook Live, maing buntag, mga kahigalan. Okay, ubanin ko nyo hangtod dalas utsos kamutagon at rin hatagad sa kapag pagtagad. Ato mga labing labas ng mga balita gikan sa lokalidad, katos kaluhan sa gawas sa nasod. Nagdagkong pakita po sa World of Sports, Entertainment, baka mga kahigalan. Trending topics sa issues karabuntaga mga higala.
1: Kasika!
0: Okay, so mga mensahe, greetings, blawarong idea, opinion kami sa mga issues, mga balita. Imadangan na rin sa pag-uban-uban sa kanginan. Sarap niyo himuon mga kahigalan. I-type niyo yung mga mensahe na, i-comment na rin sa itong Facebook Live sa XFM Cebu, official Facebook page sa mga kahigalan. Okay, wapatay YouTube ron mga kahigalan. Sinagrag na pagunta na kaghapon, katapang rap-rap na ko. Ni chat personal, laki. Dami sila sa YouTube yung nagalantawan mga kahigalan. Nagingon ha? So, concept of, pasensya sa yung gamay dahan yung mga kahigalan. So, man, dragi mga kakulian nga di kapugnan. Og, kung ano lang ta, from YouTube, arilita sa Facebook Live. Yeah, inyong, kung ano, TV dia, kung ano, smart TV ba na mga kahigalan? Android TV ba na? So, i-connect na lang ang screen sa inyong cellphone nga to sa inyong, kung ano ba mga television. Klaro kikimitin yung mga kahigalan po. O niya, kamusta man yung kabuntagot, mga kahigalan, mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolo, lola, cheeky things. So, ito mga, kuhan niya, mga kining estudyante in town. Kamusta man, nagkakaon na ba? Baba malita kay ating klase pa magyon mga katropa po. Na? So, be sure, mga ginikanan niya, guardians, nga, kuhan niya rin taon na, kanabag, rimalit, saktos, bound kay... Lisod kayo, guay kaon, good mo na doon sa skulahan. Di na maminaw, di nakakonsentrate sa klase, ha? Mayapod sa itong mga tigbalay, magwanuban ta mga kahilahan doon ta alas 8 sa kabuntagon, mga higala.
1: Kasika! Kasika!
0: Okay, kung na ito pong panimbaya sa mga suki po kayo mga drivers. Good morning mga drivers. Drivers sa e-bike, naglanog-lanog ang CBS XFM Cebu 88.3. Sila mga Bluetooth speakers, may buntag ninyong talan, ha? Amping at mga kingsun ng mga e-bike drivers. Ato mga tricycle drivers, may buntag. Ato mga taxi drivers. Oy, taxi drivers. Ito sun natong usang nanghanggat og snacks mga kahigalan. Nakig joyride mga kahigsunan. Ay, patay mo sa LTP RBN. Kaya sa mga buutan, no? Kay 99.9% sa ito mga taxi drivers, mga buutan. Eh. So, kuha lang yung town. Kay di naman tayo nanginabuhi yung town sa pagpang-drive. Kuha lang, tayo na ito binuangan. Kanya, una-una ko pa na itong uban yung town. Madamay sa itong hinanggaw po. No? So, sa mga taxi drivers, considered my last professional drivers. No? So, be professional. Kaya sa itong mga suki na kayo, sab, sun-an ninyo si Sir Francisco Bihagan. Ha? Kay Sir Francisco Bihagan, buutan. Family man, so gaya na. Di ba, sir? Okay ni nato mga kigilan. Matod pa niya, maayong buntag ito mga Eric. Always listening while driving green GSM taxi. Sir, apig sir, ha? God bless pagmaniho ni mo diya. Si Sir Francisco Bihagan po. No? O niya, Ma'am Lorna Margarita, good morning. Nakakinipog like and share na si Mama Margarita, Lorna Margarita po. No? O niya, matod po sa niya mga kilat. Good morning, katropag Eric, guwapo. Salamat kay Mama. Yung kamapulan, taga-adlaw, mingo na naman. O niya, welcome back, kasikas, exciting, be safe. Oh, God bless watching and listening. Kasikas! Kaya sa Gapon, si mga minsay na greetings, bulawanong idea, i-commento lang na din at mga suki idea sa YouTube. Sabalhin sa taron din sa Facebook, ha? O gayon man sa ato sa mga katropa sa XFM Cebu, magpaminaw na ito sa radio. So comment mo sa XFM Cebu Facebook page sa inyo mga minsay, greetings, bulawanong idea, mga katropa. Na itong issues nga hatagag pagtagad karoga buntaga po.
2: Kasikas Express! Balita.
0: Onya sa ato mga Facebook viewers diha, mga kaigalaw, kumusta man, no? Ang nakaroon sa Lakbayan, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay. I-comment ko na kung musta, unsay kahimtang niyo diha, mga kaigalaan. Onya sa ato pong taga-probinsya sa Sugbo.
2: Kasikas!
0: Probinsya sa Bohol, good morning.
3: Good morning!
0: Sa probinsya sa Negros Island Region.
3: Good morning!
0: Onya sa Northern Mindanao, ha? Yeah, let's pray for Mindanao sa Gapon, mga kaigalaan.
3: Good morning!
0: O, gaingon man sa Leyte area nga mabuto yung pagsibya, no?
3: Good morning!
0: Yeah, ilang kuhan pala ito, ha? Mga nagpaminaw dari sa Pilipinas sa Glantaw sung Sibya. All over the world, mga kaigalan, kay kinakantong Sibya, mga kaigsunan. Naman ta sa kuhan po, na Facebook. Worldwide man, mga kaigalaan, nag-maabot nini po, no? So, sa tanang mga overseas Filipino workers, OFWs, happy noy, nga naman ito sa kawasan nasun, pag-usaga pong masay in touch, give in touch sa mga carnivores, pangitabo, dito sa Pilipinas, may buntag.
3: Good morning!
0: O, gayon man, mga kaigalaan, sa itong mga katropa po, da? Suki na kayo, mga kaigalaan, matag adlong nako, ha? O, katong ipang liso, pa ni balik yun sa XFM, good morning yung tanan yan.
3: Good morning!
0: Kapag yung muliso niya, pilpila na ng kamot. Aga, so mga katropa, mga kaigalaan, Ma'am Rosa Villa Villamor, good morning, Ma'am.
3: Good morning.
0: Sa'yo mga Huwebes kabuntagon niya, nakakapi na magkag Santorm products na to, ha? Kay hinatong kape, mga kaigalaan, kape ni nga tambal ko. Yeah, stay tuned, standby mga katropa sa itong mga isgutanan. Kaya ubay-ubay itong mga isgutan, karubuntaga, mga higala. Issues gikan sa lokalidad ngadto sa kauluhan, mga issues nga napapanorgang itong atagag pagtagad, mga issues nga may labot ato gahaling lungsod.
2: Kasikas Express.

0: buntag niya. Salamat sa pagpaminaw po. Ha? Ronnie Karin Tude. Good morning, katumang Erika. Maing buntag po ni mo diha, Sir Ronnie. Good morning. Saan niyong kabuntago na, sir? Mga padung ka sa trabaho or walang ka niya, sir? Kanapag nas panimalay while nag-himoog kinipong mga household chores, kumbaga mga kagilan.
1: Kasika!
0: So, dito maglangan sa mga kagilan. Stay tuned lang mo sa kinipong ato mga isgutan and issues, mga katropa niya. Yung mga greetings, ipadangat na lang din mga kagilan sa pag-ubanuban sa kagilan kaysa ato programa no comments sa left behind. Why komento nga di basahon, mga kagilan? Tanan basaho, no? Ma-komento man ang pang DDS. Ma-komento man ang pang pro BBM, mga kagilan po. No? So, why why trompas din mga kagilan po? Oh, yes, mga katropang, suki kayo sa XFM. Stay tuned. Arisata sa mga uluhang balita, mga kahigalaan. So nga, pag-uban-uban, karoga buntaga.
1: Kasikas Express Balita. XFM
0: Headline. Okay, arisata sa mga uluhang balita, mga kahigsunan. Kay, makaingon sa taga, kung ano mga kahigalaan po, no? Makaingon sa taga, ito mag-rap-rap, o kinipong, aleluya, mga kahigalaan. Praise the Lord, mga katropa po kay, kung ano man, kana bang, na, kung ano yun, na, kana bang, tawagan ni katropang rap-rap, nahilot na yun, mga kahigalaan. Wow! Nahilot na yun in taong kaguliang sa Sinano. Praise God, aleluya! Ay, morning mga kahigalaan po. Ang bagong kwan po, liderato dito na establisar na yun sa hingpit legally, matod pa mga kahigalaan. Wow! Kay bagong Senate President, mangulo man yung mga kahigalaan po, si Senator Win Gatchilian, mga kahigalaan. Siya nagigila. Tracy na gyud ang butos niya, mga kahigalaan. Human mi tabok, wag yung tamasayo, mga kahigalaan. Og ang dudas, mga netizen. Wow! Itawag niya sa mga DDS supporters og kinipong second traitor. Wow! Ikan traitor, ikadwa ko lang traitor. Kaya si una, si Senator Jesus Cordero, ni tabok man spika sa galit. Wow! So, karon si Senator Tasdaman, Joel Villanueva, mga kahigalaan po. So, na-establishan na yun, mga kahigalaan, Senate President, ha? Doon na bagong Senate President ang Bagpod, kining Senado, pinagi ni Senator Win Gatchalian, mga kahigalaan. O niya, ang mga committee chairmanship, nausap na po, mga higala. So, doon na kausaban, mga kahigalaan, na atong i-kwan po ninyo, ha? Atong i-butyag ninyo kinsa ni mga kwan. Ang Senate Committee on Games and Amusement, si Supremo, mga kahigalaan, ha? Lito Lapid. O niya, ang Senate Committee on Higher Education, Technical and Vocational Education, Labor, Employment and Human Resources, di matod pa suman, second traitor, Joel Villanueva. Ikaw po yung Joel Villanueva, makalikay pagkaskaso ka to mga rap-rap. O niya, tagaan pagkag mga komitiba, mga kahigla. So, balhin dyan ka, mga kahigla. O niya, samtang ang Senate Committee on Commission on Appointment, Senator Win Gatchalian, mga kahigla. Senate Committee on Foreign Relations, Senator Mig Subiri. Senate Committee on Public Services, Senator Rapito po in action. On the Senate Committee on Health and Demography, Family Relation and Gender Equality, Senator Risa Honteveros nga nag-isa kagahapon. On the Senate Committee on Agriculture, Constitutional Amendments and Revision of Codes, Justice and Human Rights, Senate Committee on Agriculture, pero Kiko Pangilit. Hinoon, comment siya, dagat! Wow, dagat! Wow! Ay, Committee Chairmanship, mga kahigalaan pangalain, Accountability of Public Officers and Investigation. Senate Blue Ribbon Committee. Ang di mo tawag aning imbitar sa Eton Marines, Senator Erwin Tolbo. Wow! The Law Bender, kumbaga. Anya, Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Ethics and Privileges, Senator Tito Soto. It bulaga.

0: On the well, ang Senate Committee on Ways and Means. Senator Pampilo Lacson, mga kaigalaan po, da? Kanya, Senate Committee on Education, Science and Technology, Trade, Commerce and Entrepreneurship, Senator Bam Aquino, mga kaigalaan. On the magbawa na to, mga kaigsunan po, da? Mo nilang committee chairmanship under sa bag-upod nga Senate President, mga kaigalaan. Tawag sa nilang Gatchelian Black, mga higala. Sabaw to, mga kaigsunan. Nato ay video na doon. Kato bang nag-speech bito si Gatchelian? Mubo lang doon. Mga sag 1 minute lang. Nato kay Konsa. Introduce
1: siya. So, Mr. President, we are all ready to hear the address.
0: Si Kwani, ha? Senator Ming Zubiri. Introduce niya ang bagong Senate President. Si Senator Win Gatchelian, mga higala.
1: The Senate President. Thank you, Majority Leader.
0: Saan mo storya ron si Senator Win Gatchelian?
2: Gabi po sa lahat, mga iginagalang kong kasamaan sa Senado, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, taos puso nga akong nagpapasalamat sa aking mga kapwa senador sa tiwalang inyong ipinagkaloob. Tinatanggap ko ang tungkuling ito ng may buong kababaang loob at malinaw na pagkaunawa sa bigat ng responsibilidad na kakaibat nito. Umarap ako sa inyo bilang kapwa lingkod bayan. Handa akong makinig, makipagtulungan, at ibuhos ang aking buong lakas.
0: Bantay ka.
2: Pagpapanan ang tungkulin ipinagkatiwala sa atin.
0: Bantay ka, Wen. Bantay ka. Atik-atik ka na, Wen.
2: Bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Ang tungkuling ito ay pananugutan sa Senado, sa ating saligang batas, at sa sambayanang Pilipino.
0: Oh, okay na lang. Salamat, salamat. Kayo mo nag-tas-tas pa niyang pamahayag at pag rap-rap mga kikilaan po. No? At least, nadungog, no? Ang pag-accept o ingon man pagtanaw ni Senator Win Gatchelian, Senate President Win Gatchelian, sayag responsibilidad isip Senate President mga higala. Wala na. Ang Kaitano Black, mga kaigalan, minority naman sila balik. Wala sila ipangkuptan ron ng mga komitiba, katulang rap-rap, mga kaigalan. Kuala na good, short, kuala mga kaigalan, short-lived, kumbaga. So, bisan pa man sa pagdiki-diki, ginilag, kada bang diigin mo ato sa Senado, katulang rap-rap, kay para wagi kurong ba, mga kaigalan. Ang unsir man tagin ni ang sa kinipong Gatchelian Black ni Inay Bitona na pressure una ato mga kaigalan or kung ano gayon to siyam no siyam mga kaigalan sa Soto Black mga katropa kay kung ano man to wak man to mo niabsay man to wak man to mubutar mga kaigalan sila si kinipong Senator J.V. Erzito o si kinipong Senator Mig Zubiri mga kitawag to sila tog mga undecided no. Nagpaniid mga kaigalan o kana bang nagpaabot mga kaigalan sa winning bidder. Karon ni daog man ang kinipong Soto bid. Balhin sila dito mga katropa po na imo ng unsi. Kanya wag hapon sila ka piog sa Tracy sa kwan mga kaigalan. Mautong si Batoy gigukod mga kaigalan na pandol in town. Kanya gibarakob si Senator Jinggoy Estrada mga katropa. Nalang sila speakers, mga kaigalan po, no? Unsin lang ang physical, pero kung gabi sila considered as naka-vote gapon sila majority, kaya na-3C man to sila. Mabadang pa si kinipong Jinggoy niya, nawa pa na itago, nagtago-tago si Senator Bato de la Rosa. Itong mapagigukod ba, mga kaigalan? Pero, kung ni, ha? Kanabang naana po yung twist. Kay si Senator Cheese Escudero, mga kaigalan. Dihang nagka pwede man do si magbinutuhay mga kaigalan sa mga chairmanship lang no committee chairmanship so katong session nila mga kaigalan ni tambong ni mo silang dusi pero wa gyapon sila ka elect og Senate President kay kinahanglan 3 man majority man mga lan 12 plus 1 man sa out of 24 senators mga katropa. Yaw lang kaghapong hadlaw atol sa special session ito nood good mga kaigalan. Kana bang kwan gyud si Senator Joel Villanueva kasaligan gyud mga kaigalan. Man of his word. Kumbaga mga katropa. Kay iyag yung tinod ang gingon. We will be there.
3: What?
0: Yato yun hanggang... Yato yun si... Senator Joel Villanueva, mga kagalan. Iyag yung gitinod nga mato good siya. Mato nga pag-anto niya at Risi na, mga kagalan. Risi na ang Gatchelian Black. Og hingpit na silang ni Elec. Og kinipog Senate President si Gatchelian na to. Momentoy Senate President pro tempore, mga kagalan. Acting Senate President karon full pledge na good siya, mga kagalan. Murasa ni kuan ba kay gubuta tong ay magpinusila dito sa Senado ay magginukdan na yung mga kigala. Wow kayo mga katropa, ibalita sa mga international media outlet nga saan naman yung Pilipinas senador gi gukod na kuan yun to na samad kinibang a son of sa kinipong Senate of the Philippines stagwawas kana bang kwarenta no international stage mga katropa imong katawanan ng Pilipinas tungod sa grabing pamulitika mga katropa po na
4: Kasikas Express balita
0: may na lang bintaha na lang mga katropa kay kana nawa na pong gubot dito mga kila kay considered maninga iisa na gyud sa kay Tano Black ang ilang puting bandera gani no sila si kwan man dito bang kaghapon po si Senator Bongo Senator Pia Cayetano Senator kinipong Amy Marcos og kwan si Senator Loren Ligarda ingon sila wala may mahimo na musuporta na may kay majority naman kato pag una kay kwan man to dusir man gyud sila di man sila majority so mani mga kigilan hangtod nga dunay mga tridor hangtod nga dunay ana bang mga dili tinud-anay sa ilang kanabang gipanumpaan sa grupo. Mawagin naman hitabo, mga kaigala. Kay for sure, si Senator Alan Peter Cayetano, mga kaigalaan, nag-assume yun to. Na katong nahimo siyang Senate President, nakuha niya ang majority, 3C sila. Doon siya, kani, ligon gini ang itong kuhan, kanabang kausan. Kani, kuhan gini, kanabang, kuhan yun ta, man and woman of principles, mga kaigalaan. Pero malagi na. Sama ba sa pag-tridor sa disipulo ni Jesus Christ, mga kagala? Tala ni nga pila ni town kay mo ganyan. Gusto ganyan, tridor po, di ha? Di lang sa religious sector. O this political sector po, mga kagala. Political aspect po, di ha? Sa ganyan, mas dagang, tridor niya, kay dagang mambuhaya.
4: Kasikas!
0: So, standby, mga kagala. Ato rin hatagag pagtaga, usap, karo gabuntaga. Station lang mga katropa po na ay unsa na may sunod mga katropa po unsa na may sunod sa Senado human nga nakuha sa gi-considered man kani mga kagilan nga Malacanang Black kay katong na himo nga Senate President si kinipong Senator Alan Peter Cayetano nakuha lang majority. Mao to'y first time nga ang majority diha sa Senado, dili controlled by Malacanang. Pero karon controlled by Malacanang gihapon, mga higa. Kinsa man yung mga tawhana nga nagkupot niya mga chairmanship. Kinsa man yung Senate President, mga higa. Malacanang supporter.
4: Kasikas!
0: Mga nani, ang kinipong crucial kay nga Senate Blue Ribbon Committee. Kadungog unta ta mga kaigalandang mga ganang expose mga kaigsunan na himo ng silent committee mga katropa ibig Senate Blue Ribbon Committee na himo ng silent committee ang nango mga kaigalang aporting sa Baas Radio T3 ang iigsun rapid tulpo in action magilan sige nagtag mga katropa kung dili mga gani makita niyo sa Facebook no? Dili magay na KMGS na Kapuso mo Jessica so ang kanang itag niya mga kigilan doon na yung mga panghitabo atong mabasan yun hashtag kanabang rapid tulpo in action ipatulpo na yun pero tanawa mga kigilaan sa investigasyon sa flood control hilom kay hinampak
4: Kasikas
0: pwede lang balik-balikan na to ni mga katropa kay marag kining nani advantage na po'y disadvantage side kining pagkatudlo ning kini pong Gatchilian Black diha sa muna yung nagtungkaw karon sa Senado mga kahigalan. So kamo, unsa may reaction po niyo mga kahigalan? Tingog mo mga DDS diha. Tingog mo mga kini pong BBM supporters diha. Ay, si Sir Roberto Tabulong mga katropa matropa niya. Dili na sila matawag og kolorom kay ang duha kahudas. Hudas gina. Naana nila. So ligtas na ang mastermind og iyang mga bata-bata. Ang dako nga kini ang dako nilang problema ang pagkuha sa 16 ka senador para kumbiktuhon ang umaabot nga presidente Vice President Inday Sara Duterte.
4: Kasikas.
0: So si Sir Roberto Tabulong mga kaigalan. Opo na, yun, Sir Roberto. Kuha na lang, ilang problema lang. Nakuha naman ang majority, 3-6. Isa na buka sa kinipong Caetano Black, mga kigilan, ang ilang sulsulan. Ilang makuha, kilang disisize, mga kigilan. Isa na buka, kay, na, common lang, na-convincer nila si... Kuha na, unsa gigay, teknik, ano yung... Kuha na, kana bang may lakaniyang? Teknik sa kinipong Gatchilian Black, mga higala? Kay una to si Senator JV and Senator Kinipong Subiri nakuha naman nila mga higa. Karon ilang na pa balitok mga kaigsoon. Sila si Senator Kining Cheese Escudero o Senator Kinipong Joel Villanueva test daman. Lahirag yun siguro kanabang halukon kag kaso. Kaya operan kadag mga kanabang di mabalibarang offer, kumbaga, mga kaigalan. Wow! Ano ni, hato lang yung balik-balikan, mga kingsunan, kay... although, less ng gubot siguro. Mga kaigsunan, kumbang sila, 3C mga katropa po. So, depende ni, mga kaigalan. Unsa po, imoon niya. Ato lang at ngan, unsa imoon sa Caetano Black, mga higala, kay... Kuan naman, no? Isag mo balik si Senator Batog Kalid sa Senado. Wow! O niya, si Jingo Estrada, makabuhi og kalit, mga kaigalan. So, kuha na lang sila. Pilan man sila. Kanang unsi lang gahapon sila, mga kaigalan. So, depende yan eh. Tanaw na to ni mga kaigalan kung unsang igamaan ni mga katropa po. Og sa pikas, bahin mga katropa. Tabok taas mga balitas, lokalidad na to mga kaigalan kay... Babaeng pasahero nagpakitabang intaw ni sa LTFRB human usab nga gitiripan ni sa taxi driver. Gihaylo og snacks. Oh, okay man ta kay nang haylo mag snacks katubang ra kada pa libre. O niya gusto og joy ride mga kaigalaan. Yay, wala ta ka ni drive ka ng sir taxi driver chip no. Wala ta ka nag joy ride nilang unta. Kana bang mang snacks kana nagcharita nang hatag na lang ta kadiha sa mga kanang luoy kayo na sa Dublin's Garsada. Tagay ka nag snacks, hilig man ka malibreng snacks. Ato na ito, ipakita ka dali, no? Mubo lang sa kining video ato bang babae nga interview ang katropang Bentals. Kining maton pa siya. Tara, paminawa ninyo mga kikilan, say-say aning maong dalagita yung taas.
5: Pag-i-ask ko, no? Usap lang tabo rin sa imo katulad tayo nga sa kaya sa taxi. Usap lang nga taxi ka ng meter ni o kaning booking?
6: Booking sa Maxim.
5: Okay, tapos?
6: Ano ni siya ka na niato ko sa GY Lahog.
5: Tapos ali?
6: Paggabi eh.
5: Okay.
6: Niato ko kay nagkuhan ko sa mong pag-umangkon. Kay nagpatabang siya o pakuhan siyang gamit. Mm. Kay mabalin siya dira sa City of Marna. Mm. Sa Kuya Agaw. Nga, ang una gid nag-book anang ako pag-umangkon sa yung cellphone. Kanya kay nakuhan man yung cellphone ni Hang. So ni ana akong pag-umangkon. So ay ko na sa imo ate. Nga moto pag-book na ko moto ni dawat ni kaning drive katong driver ra. Nga pag-kuan pag abot na niya. Pag so na ni ana siya nako nga anto lang ka sa front seat lingkod.
0: Mili pa mga gyud. Sa front seat on gyud niya.
6: Pagsakay na pag ato na sa kanang ponjod na hibong ko nga imbis ari ra kong nakuanan na yung duman nga agianan ba nga padong gid sa City of Marna ba.
5: So from GY ka to City of Marna?
6: Oo.
5: Kay Marna sa kapresya ko ano sa banda ko no? Okay, pero
6: nga nahibong ko nga dili siya sa kuan ni Agi sa kanang murag to ng minga na ba? Na naabot na ko diri sa Mandawi nga dili man mao.
5: Did you bit? Sa may Apple 7?
6: Nangay may flyover ba?
5: Okay.
6: Dito na ko na action ako kakulba ba? Murog na ko.
5: Ika Rosa?
6: Oo, ako Rosa.
5: Tapos?
6: na, dito ni chat na ko sa ako ang kanang igagaw. Yan ano ko nga kanti kanang lain naman ang kuan lain naman ni Andy agi sa kuan may kasi gimay po ni siya chat na ko nga sana daw ko na na auto pag reply na ko nga til lain man ang giagian ani akong gisakyan mo to nga kanang naabot na siya niya sige siya ingon ako nga mangaon sa taday basin gi
0: diliba na sa driver mga kikilala very accommodated
6: sige abangan sa kong pag umangkon sige siya pamugos na kuya busog palagi ko siya nga sige ra siya ra ko ni mo libre
0: gabi ya dako siguro ni kita ni kapal do eh
6: ni drive through na lang siya
0: ganun drive through ah
6: ihatag mong gani-gani-ini mo ako na lang nindadun dito sa mga kay nakulbaan ako ba kayo gabiin na magot
5: so nag-drive through yung
6: bong oh nag-drive through niya gilakan niya ang puntahan
5: kasi may i-order ninyo
6: Jollibee
0: oh, Jollibee bida ang saya
6: pan lang kasabi
5: ko naman ikaw yung video na
6: kaming dua lahi lang niya burger
5: asa Jollibee
0: ang driver ka-burger ah, katipid to siya niya sa babae, wagi siya magtipid mga kakikila, no? Yag yung karag yung one piece chicken with rice and drinks.
6: Gipaw niya kay para din yung abli ang bintana. Ituyo tato na ko ba nga ka nang maabli na ko ang bintana kay para makapangayogkan ba? Tabang. Wala man niya abli eh.
0: So, dengan salamat katong mga grab-rap ha. Balik-balikan na to ng mga higala. Sila, ato lang ning i-check niya kung nailhan na ba ning driver. Ato gining hukasan siyang purol mga kikilan po kay pagkabadlungon ng drivera ito. Delikado, katropang rap-rap, atong inyuha ng mga parinti, masakaya ning, or kaning babae, makasakaya ni mong taxi driver. Although, ang iyang good heart, katropang rap-rap, good side niya, charitable heart, kumbaga, libre siya pagkaon. Mura siya kanabang tawagan ni katropang rap-rap, kanabang with a kind heart. Kay, gasto, binang mahatag kag, manglibre ka. Sa libre pag yun, mga kaigala. Ang iyaha niya, gusto pa siya joyride. So, kuhaan siya katong mag-rap with charitable heart. Pero, gilakan niyang pultahan. Dito niya gipalingkod sa tubangan ng babay. Mga kaigalaan niya, iya panggi, marabag isaag-saag mga katropa po. Nagin siya bad intention. So, ang bad side aning drabira, maniaki. So, nilang mga kaigalaan, ha? May tagma although di man maayo untang mahimaraw to sa isigataw pero for the safety mga kaigilan sa ato ito mga kaigsunan sa muntas mga pasahero na itong mga babay unta muwadaan ni lisensya ito mga rapa may tag kanil makaamgo di siya on sa isa niya ba di ba ka ako pa ni mo do magpublic apology na lang ka kung kinsam ng drivera mga kaigilan sakyan ng bayhana dapat ipagawas si mo imong side kay basing ato inamahan baka mga kila naluoy ko ni bayhana kay ban gabi ina niyo tanon ko pay kaon ha ya ako gingibutan si Ponsit kay gusto nako safe siya namay ban overprotected katro magrap-rap no feeling pamilya bisag din sa mga ning ato ning hatagag pagdagan mailan lagi ning drivera magilan hukasan ginato ni Sporol kay din mayo ang gibuhat mga katropa bon ha so, balik-balikan nato ning drivera mga kikilan kay di maayong kapanaminan. Marag ang babae, kuhaan mo sa akin. Di man sa pagingon mga kigilan, saktom sa Diyos barog ang babae. Hindi huwag ipakita ni katrumang bentals, no? Siya nakakita sa naong ni Bayhana. Kanang saktos pamarog yun ang Bayhana. Huwag makakita niya, tanawan niyo sa Facebook Live sa mga huwag kakita ni Bayhana mga kigilan. Sakto naman po siya. Limpyo ang sagpanit yun mga kigilan po Bayhana. Kanya, di sa ingon siya nga kanang tambok, concert mga kaigalan po no mag with curbs again ako na appreciation na ato ang mga katropa pero sa driver murag na sobra na gito ya kay iya naman pong gi kuan mga kaigalan iya naman pong gi murag gi take advantage doon na naman gyud siya dautang laraw mga kaigalan ingon kung babay kanang ganan siya muli mga kaigalan ikaw driver ka point to point pa yung taxi katropa nga rap-rap sakay ang kuan dia dapat courteous ka mga kaigalan ma'am asa man ka kuan ma'am tubo na kanang kuya ma'am sagin ka sagara sige ma'am ha seat belt lang ta ma'am kana bang kuan lang ta, kanabang bang hinahinay lang, okay rin mo ma'am, sabag, gadali ka ma'am, or okay rin mo, hinahinay ka, ato at least safe tang mauli, ingunan na ba? Dapat ingunan na, usa ka professional, di mo sama ni Sir Kinipog, kuan ha? Kaya nga itong suki kayo nga si Kinipong, si Sir Francisco Bihagan ba? Grabe ka courteous mga professional driver good mga katropa. Yung drivera, posible, kuwara ni katupang rap-rap, ka na bang relibo? Hindi lang, balik-balik ka na ito ni, mailha lang kayo ito, kita na ito ni picture. Ato gining impose mga kaganyan, para ma-aware ang mga pasahiro. Oh, pero kuwara naman eh, kanang gibisigahan naman ni si LT Barbie, tagma suspenso ba kanin? Maka, kuwara ba? Kaya maka-amgo siyang sa mga kaigsunan.
4: Kasikas!
0: Samtang sa Bigas Bahin, Mandawi City Garment, mga kilang muhatag ni 5K reward. Isa may ganahag kwarta niya. Ay, taga Mandawi. Sa itong mga suki ron sa Mandawi, kisa may ganahan yung kwarta niya, 5K na ni. 5K reward, kinsay makatudlo mga kagilan, aning usa ka lalaki, batanom siguro mga kagilan, nagbandal-bandal sa pampublikong edipisyo. Kita ka sa video ni katupang rap-rap. Mamaray ko katupang rap-rap. Oh, sama niyang gisuwat magina. Tanawa niyo sa Facebook Live. Sama niyo eh. Sama ni H2O mga kayo. Sama niyo 8-0. Sama niyo eh. Wag yung ko kasabot. Kamu, naka, sa mga nagpaminaw na to karon. Tanawa ko noon yung Facebook na to kung sama niyang gisuwat. Art ni mga kahiglaan. Ako isip usaka kini pong hilig magyugog arts mga kahigalahan no? Pwera kuan na lang in town his good mga kahigalahan akong kuan ato mga kahigalahan akong siguro nakalimta na nga hobby og kini pong during elementary and high school days so kuan man ta representative sa eskwelahan sa mga poster making so tanan ako hindi man gini art saba ni nga ni silang grupo mga kahigalahan saba ni eight. Kunya, murag two. Dayon, zero mga kiga. Ah, swear tres ni. Oh, kinsa ko ni nakaban, naka, basig, kuan, maka nang, nasa winning number ba? Oh, para daghang makanaog, iyang gibutang sa wall, para daghang muputaya. 8-0, mga kigala. Oh, 8-0 man. Oh, talawa. Ah, 8-0, giday eh. Oh, kensay maka nakaila aning bata batanon na nagbandal-bandal sa saka pampublikong edipisyo diri sa may dakbayan ni Mandawi nagbutang sa wall diha mga kikilag 8-0. Oh, doon ay 80 ani mga kikilan mura po kag inipatad og kanabang swertres no kay ang swertres 4-5 may daog mga kikilan di ba sakto 4-5 kunya napoy sa gibutang diri 8-0. Art din ng 8-0, mga kailan sa mani. Anniversary niya sa iyang uya, mga kailan. 8-0, kanang... Sabag ini, babala, mga kailan sa kalibutan. Oh, kasabot, aning art sa mga kailan. Kailan, magbandal-bandal ka. Na may gitawag og mural painting, mga kailan. Oh, wall painting diha, mga kaigsunan po. Pero kani, mga bata, no, magdadaadiag pilogs, mga kailan. Niya ilan yung bandal-bandalan diha. Tag nindyo tanawon. Sila rin giganahan in taon, mga kailan. So, 5K reward. Tanawan nyo mga kailan. Basing nakailaman ng kinsa ni bata. Oo. Kaya bang 8-0. Pero ang problema, kuhan mo ni, si Mayor Junkie Wano may nag-apo sa mga kailan. Mayor Junkie, maram sa nagkontra gusto yung pag... kining, di mo gusto ba makuha ng 5K? Ako, kahanap. Ano, usaha mo pagkakita, ano? Sige, may banabana, kinsa ka ni bata. Mura, magmaw mo na yung anak ni ko. Adili. Ay, mura ka, ano ba? Wala yung angle anin yun. Kana bang makita man lang. Wala yung yung CCTV. Ah, grabe ha sa Mandawi. Huwag yung may laing CCTV yung hayag niya. Kana yun? Kasi pag, oh, bisag kung sa haog tutok, bisag isumpa. Nung rap? Hello? Masumpa ba ni? Kaning, basi hindi, kita yung makadawat. Patagalan yung sumkumi. Gato mga rap lang. Oh, kana bang di wa man sad mulingi gyud no kanang nagtalikod man gud ning video mga kigilan niya ha ngit pag yo black and white pag ah wagi mo ka provide no awan yor tanaw yor tanaw bisag isom pa mo di ka makita ang naong mura ni sad kanang anino sa SRP tunnel niyo no. Sa na pag nag nagpost sila gyud ani nga video katong rap rap yor Junkie Wano yor Oh, ang amo makita nyor, 8-0 ra kita. Sa patdani na mo. Alawa, 8-0. Nag-post si Mayor nga, oh, kinsay makatudlo ani 5,000. Ay, mingo ng mga nakailan nyor. Higher! What? Higher! May sila pala po, pila mo itong katabang rap? 10,000? 20,000? Sagon mo niya, Mandawi! Korte pang hanapa, di pa maklaro, murag kontra gusto ang paghatag o 5K. Kunya, awa na, oh, 5,000 rin yung reward na. What? Kung amo ning ipa-enhance nga to sa kini mga suito sa kinibang, kuhan niya, kanang computer, no? Oh, kung i-enhance na mo, kuhang rin 5,000 nyo rin? What? So, nangita tatog angle si Mayor Junkie ba? Kanang record rin napita ka ni Bata, ni Padong man ni siyang iskina ha? Imposible sa iya mga naagian. Backtracking yun ba? Wa ni na hagilap ditong CCTV kanang color. Kana bang high definition mga higala? Klaro. Hiyaw, ayah. Muna manig CCTV sa poste. Pagyan yun. Kontra gusto gining 5,000 nga reward. For the sake lang ni for PR purposes. Tarawa, mga kikilap, sana pagklaro na. I-zoom na mong katropang rap-rap, watch yung maklaro, mura na ganino. Anyar ay, anyar. Ano ba, kung ano ginyo, ito si error kayo makita, anyar. Wala, ito lang balik-balikan. Kaya masinig, nailanin lang. Ilalning ka ng, kung ano mga kikilap, kanilang gipost, pero nanadi sila yung naong aning bata. Basig na kaila mo, itagamandawi, tanawan yung video. Basig na kaila mo, i-report dito, or i-claim ninyong 5,000. Panakot yung bata niya, i-report ba sa kini mayor niya, dawatan yung 5,000 mga kahigalaan po.
4: Kasikas!
0: Okay, samtang tabog tag laing uluhang balita mga higala. Headline! At ito ay balik katurpang. Nakatuwang viral nga babae mga kahigalaan nga mangingilan. Grabe ha, 2021 pa magandiwa pa kayo siya madakti. Mangingilad mga kahigala. Uy, bantay mo as mga tindiro-tindira nga nagpaminaw ron. Kung wapa mo kita, tanawa ning katulan sigurong pakita, kato magrap. 2021 pa maday ni? Oh, nag-face mask magod siya. Panahon pa sa pandemic mga kahigala? Oh, sige rin siya. Karon, marag kuhan niya siya mga kahigala. Panahon ni Tay Digong, 2021 man mga kahigala. 2,000 pa iyang kanang pot money mga kahigala. What? Anong iyang pakati magilan? 2,000. Karon, ang iyang dadyong tag sa kalibo na lang. Ni gamay na katong mga rap-rap. Murag ni, ako na ginatong palahon ron. Nag-lison na kita ron. Iyang pagpangilad ka niya to, 2,000. Isa, palit ko ani, palit ana. Isa, ay, di day mau. Kanang, tanawan ninyo ang kamot, ha? Sa mga tindero-tindera diha, mga kilang, nagpaminaron, tanawan ninyo ang iyang modus. Iyang kamot, tanawa, unsaon niya pag-ili sa kwarta. 2,000. Isa, wala diay. Oh, niya iya de yung isok-sok mga kahigalaan po, na? Oh, niya ihap-ihap din sa mga kahigalaan. Ihap-ihap din siya, niya? Kabantay mo, mga kahigalaan? Maro kayo, ang 2,000, iyang gikuptan siyang walang kamot, gisok-sok sa walang bulsa. O niya, sa right side siyang kamot, nagkupot siyang 200, mga kahigalaan. O niya, iyang kanabang giilis, mga kahigsunan po, no? Wala na, kadagit ng hanggaw, mga kahigalaan. Kadagit ng 2,000. Ay, grabiha, ginimbayhan na mga kikilang. Kanusa pa man ni Madakpan. Maguhay lang, magilang, pizza 12, pizza 14 ng buwan sa Hunyo 2026. Dala po'y nabiktima nga kinipong, kuhan niya? Nabiktima nga mga tindera in town niya. Mga tindera ay in town magpatanga-tanga in town niya. Mga tindera nito, dapat attentive in town kay. Karang mga panahon na, grabe na yung pagpangilan. Kuhan pa ni, mga kikilang, 2021 pa, hangtod ka ron, mangilad gapon. Bakit siguro niyang panginabuyan mga kahigalaan?
4: Kasikas!
0: May tagmadakpan na niya, nag-viral naman niya mga katropan. Oo. Hindi lang, ato lang niyang ipa kay... Magisura pag-gakop nila ron, no? Parang kay madakpan, katong viral nga ka ng mga lab ni mag-motorsiklo, wag hapon mga kahigalaan. Asa naman niyang kanang kos? Ay, kos nga, wag niyang dakop-dakop ni mga mangingilad na to. Lang, balik-balikan ni nato mga kahigalaan, speakers bahin. Samtang, pagkaluuya ba ni mga katropa po? Ako, nasubo ko katropang rapra. Isip ko sa ka-loving father, kumbaga, no? Habang ko itinis anyos po nga anak mga kahigalaan, si Angelo. Stang, grabe ka, kuhan yun. Abot na ko, mga kahigalaan, muble, magpakis, muhag mga katropa. Onya mag karakarag na og sagdan inton para lang mo hug na to mga kaigsoon. Onya kan ba kana bang hamagiro? Grabe kasakit sa buot ning samutay na ni toddler kumbaga mga katropa. Kay grabe ni kalaving. Grabe ni ka paraygon pa mga katropa. Ato ay pakita pali ang video kato pangarap. Courtesy sa giyan nga video mga kailan. Tawa, paminawa ni mga kailan. So balay nga nasunog ha, for the sakes mga nagpaminaron. Balay nga nasunog dito ni sa Kansuy, Argao. Kagahapong adlawa mga higala.
7: Ikaw, Paul sa inyo ha? Ikaw, Paul sa inyo ha?
0: Oh, maning balay ha. Tapos kaluhin tayo mga kailan. Then matod pa sa report mga kailan. Ang kinipong ginikanan na ay lakaw mga kigilan ibiyaan nga nag-inusara ang 3 anyos sama sa ubang mga sunog na maapil ang mga bata mga katropa lakan ng ilang mga pultahan ibili nilang bata niya para di ko numulaag lakan ng pultahan unsay buot sa 3 anyos mga katropa sama na nga kamuin taon niya ayag taon niyo ibili ninyo mga anak. Ako, Claudine, ako gitong ingat. Mulakaw kay Kap, ato ibilin sa kining imo igsoon. Ibilin gina, pabantayan gina sa igsoon, mga kaigalan. Ato naglaing balay, mga kaigalan. Kasi bako palayo, doon ay mga insidente ngayon na ni. Ato mga rap-rap, mga higala, safe ang bata in town, mga katropa. Tawa, usual, atos probinsya, na sila'y paliton din to. Malangay man, kaya na may uban, mga chismusa, wow! Tayo man, gano'ng mga rap-rap. Eh, may gumawa, dahil na kibaw, bakang. So, nalimot ang bata, nabiyaan din, nalakan dito sa balay, mga kaigala. Sama na nga, mga ginikanan niya, warning ni, magsilbi yung taning leksyon, mga katropa. Ayaw yun din to, nabiyain yung mga bata niya, sa muntag ka ni mga ingunani pampanginaro. Okay, rag mga teens na, mga kaigala. Eh, pwede mo na makalukso, makaabli niya. Masaliga naman na, mabili naman na sa balay. Kinintaw, 3 anyos, mga katropa. Malalitan, gilakan pang pultahan. Kuhan na lang yung taon. Irresponsable naman ang taon sa ginikanan. Although nagbangutan. Pero di yun maayo. Di maayo ning ilang ibuhat nga. Ibilin nga mag-inusara niyang bata. Samantan, nato. Nas duyan mga kilang. O, tipin taon. Doon na yung sunog-sunog. Usawa mo na ninyo. So, di lang ha. Balik-balikan nato ni mga katropa. Unsay update po dani. Mga kilang, report niyo niya ni katropa Benji Talisika.
8: Kasika!
0: O niya, sometimes bigas bahin mga kaigalan. Arita sa mga balita na itong nasunod. Di ay nagpabadlo nga pulis mga kaigalan. Pulis nga naka-duty. Nibiya siyang post mga kaigalaan. Sus, nabaybas naman hinoon ni mga katropa. Nilakpan na itong bypass operation. So, o niya, kanang skalawag. Pulis skalawag mga katropa. 99.9% sa itong mga kapulisan. Saludo ko mga katropa. Kining yun ani appeal sa 1% ng pulis kalawag irisi na dakpan sa baybas mga katropa operatiba or kuhanin siya magkailan mag intel na, or nanis operation mga kahigalan po na, na katong video dong katong mag hippie ito nila sa pag sulti nga okay, paliwag ko dong ay lang hutda police lieutenant colonel Harold B. Cornell chief of police Coronadal City PNP
9: yun po ang defense po niya is nandun lamang po siya upang maningil. Well, patunayan na po lamang po niya yan sa korte.
10: Sir, mag-confirm ba natin talaga yung nahuli natin with this operation, sir, is that ng member po ng Philippines Land Police?
9: Yes, sir. Good afternoon po. As a matter of fact, ang ating pong nahuli ay is a member of Coronel City Police Station and sa operation section po siya na-assign.
0: So, salamat. Katropang rap-rap. Operation section yun, mga katropa po. Na? Mga pulis, ay, ito mo pabadlong in town. Hey! Ang mga butan, ang 99.1%, maduhi grabagi dayon, aning 1% mga higa. Ang 1,000 ka maayong binuhatan sa kapulisan, mga higala. Ay, usa lang ka di maayong binuhatan na. Papas na, mga higala. Ay, nako. Sa bigas bahin, mga higala. Arita mga kahigalaan kay ICC, no? Malacanang, mitataw mga kahigalaan. No? ICC, dili pamulitika mga kahigalaan. Wagnigihimo karon sa kining gobyerno sa Pilipinas nga political weapon. No? Doon nagyukuroy na file nga kaso 2017. Matod pa ni USEC, Attorney Claire Castro mga kahigalaan. Na dihanggi pangutana ni Boy Abunda. sex or chocolate. Di siya mahilig sa matatami. So, the other, ang yung hilig, mahilig. Ato na ipadungog si Auntie Claire doon. Money depends sa, no? Dilip kong Auntie Claire maghilang kanhi. Grabe ka kritiko ni Bongbong Marcos. Pero karon grabe na mo depends sa maghilang lunod patak. Kinsay kinibang dadun niya mga kigilaan sa langit. Pag si Kwan ba to? Kanang BBM ba to? Ay, mga kigilaan? Nakita na ni Brong?
8: Noong alam naman natin, noong ICC, korte po ito.
0: Korte si Tina Panganiban Perez, mga higala.
8: E kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Man po at mag-i-issue ng valid
0: palagi you sexy trililing
8: at meron naman silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte, sinisisi natin ng administrasyon? Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin kung may kailangan managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Anong nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para parang pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas. Sabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring surrender.
0: O niya, nganong, salamat tong Kuya Lang Udyon. Niya, Auntie Claire, wala ginimong tubaga. Ingon sa BBM kani ato, di gyud nato i-surrender ang atong kapwa Pilipino sa ICC. Bisag unsaon pa na nila, di ta mo submit sa ilang kagustuhan. Kaya nga naman Auntie Claire, nga ultimo, ang Marakanyang naman yun, idudo nga to sa ICC ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Public knowledge siya, kinipong Secretary Claire. Ang nagkaladkad si kinipong kani PNP Chief kinipong Nicolas Torre with matod pa mga kinglan din gi pangunta na tong Karen Davila si kinipong DLC Secretary kinipong Rimulya ang katong matod pa gwapo-gwapong Rimulya mga kahigalaan po da? Kay matod pa ang kwan ko na to Fragutok pa Sudor Gibot Sudoro BBM siya sa Lacros Live meeting mga kahigalaan po. Kanya, ano man na antikle? Porting insist ninyo nga atong barugan itong soberanya, kita mo honor sa ICC kay di naman ta miyembro nila. Wow! Sa pagkita po, antikle, gidodo man dito. Wala ba gihatod man dito sa Aeroplanos Pilipinas, mga kahigalaan, si Tatay Digongin? Wow! Mga na, diha, mga kahigalaan. Ilang, wa ko nag-weaponize. Come on, muto. Wa gi-weaponize, mga kahigalaan. Itinod nga bayran ang ICC, nakadawat ang ICC mga kahigalaang kwarta gikan sa mga nagpaluyos pagpadakop ni Tatay Digo. O kamo, depende on sa man yung mga DDS tingong po niya. Mga BBM supporters, no? Tingong ko naman niya mga kahigalaan po. Da? So, at rin hatagag pagtagad kay ni Dipinsaros Malacanang mga kahigalaan po. Yeah, samtang sa line po na ito, balita mga kahigalaan, ang kwanda eh, no? Update din ni Batir Bonio at ni Adelaide mga kahigalaan. No? Ang PNP CIDG, mitino nga, di ganito aksidente mga katropa. Mga players, nga ila pong naimbitar mga kahigalaan, silang Kevin Alas, mga kaubanan. At all sa mong training mga kahigalaan, hapit po sila na lumos. Nakainom po sila daghang tubig. So nga nung wakman mga kahigalaan, pahunong ni Coach Ta Baldwin ang maunga water activity nila mga kailan during sila usap nga team building. Nanong wakman gisave daan ni Coach Tab mga katropa ang iyang mga player. Sama na lang sa pagbutang diha daan o pag-coordinate baka sa Philippine Coast Guard. Kaya naa sila ay mga kanipong mga maritime assets. Nasa sila ay kwanta ka ng mga barko ba? Magbantay nga at tunas may layo-layo ang napit mga katropa. Pilaka kanang 500 meters gikan sa shoreline na sila to magtambay baka kay in case mga katropa kay digo ka mao mo lang oi Batirbon In case nga doon na dihay mga tanaw niya maraga gakapay-kapay na mga kilala, nagiso na yun. O, oh, itsahan atong kinipong life, kanabi itong, itsahan magag life jacket, kaneng, si tawag yun na kanabang color orange nga marag plastic ka salbabida. Determine na mga kigil para at least man lang no taas ang chance of survival sa mga players unta mga kigil. Andot pa ang kining team ni Baldwin ba mo cooperate pagayo sa kining resort ba ba lang muhangyo rin tog kanang namo dihay mga lifeguard bantay mi mo mo mirig exercise. Bayo ka, Coach Tam. Zero yung ka, smart Coach Tam. Ay ka, tactician ka, mga kigilan skorte. Pero in terms of safety, ultimo asawa, mga kilan, ingon ng Coach Tam. Ayaw, ilayo ang iyong mga anak nga doon sa, or delikado ang iyong mga anak. Delikado ng mga estudyante, naas yung side, mga kigilan po. Tama na, mga kigilan po. Yes, bigas bahin, mga katropa po, ha? Senator Erwin Tulpo, no? Gibanata ning Ubos Balay Baloranan, mga kongresista, mga kaigalan. Kabahin sa pagsupak, sa pag-institutionalize sa assistance in individual assistance to individual in crisis situation, AX. Kay mga, kuhan ko, no? Kanang nanupak, mga kaigalaan. Kuhan po, kanabang wad-owning EPAL provision dito. Ang gusto mga kaiglan gani magisugdan na naron mga kaisus pagpatuman na gani pagpanghatag diag mga ayuda bawal gyud ang mga politiko na kongresista mga mayor gobernador mga kaiglan busy gobernador kining district congressman kamang magpaepal dito kunuhay sila imo tunol sa ayuda maglaman no mga kaigalaan og mga benepisyaryo bawal na gina matod pang senator Erwin Tulpo eh. Wa man, gilangay-langay man. Na may stand-up ang Senado o ang kinipong lower house. Ubos balay-balauranan. Daw sa di gusto ang mga kongresista. Samantag sila bay frontline sa mga distribution desk distrito, mga kikilan. Di sila gusto nga wa na sila magamit panahon sa eleksyon. Di sila gusto nga di na sila makita panahon sa distribution. Di sila gusto nga maingon nga dahil kanang may AX dahil kay speaker from the system to speaker may tupa dahil kay speaker kini bang sapatulain nga mga ayuda mga kaigalan nya dahil kay speaker di sila gusto mawa na mga katropa kay samtang ipadong selection gamit man sa mga kana bang mapahimuslanon sa igayon kunuhay mga kaigalaan nga kana bang ilang i hinambog no na through the efforts of congressman blah blah blah nahimo ning kana bang kwan gyud nahimo ang maong kining distribution sa mga ning palihagtag ko lang doon gamay lang pamahayag ni Erwin Tulpo po okay kwan sa na
11: gusto na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, eh bahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. I-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AX Bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon, ay hindi po muna matutuloy ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Sa ilang provision at tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa provision na yon ng AX ang anti-EPAL section. Po, na dapat ang pagbibigay ng AX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao. Ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po, ay hindi naman po pera ito ng politiko. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, ginong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating...
0: Salamat, katropang rap-rap. No? Ano yung pamahayag ni Senator Erwin Tulpo, mga kira. Pakpakan na ito gamay si Tulpo na kay... kung ano yung mga kailan. Doon na ito, og-membro gin siya sa Silent Committee. Mga na lang kay tingong-tingong dito. Wainton mabaho yung baba, mga higala. Ito na to, may lang ni sila sa away pamilya. Okay? May lang, itingog, mga katropa po. Kanya, sunod, when, Senate Blue Ribbon Committee. Ah. Kanya, kana bang invita ang 18 Marines? Tanaw na to, be. I-challenge ko na mo. Invitara ko, no. Kanya, kanag yung full-blown yun. Kanya, no holds barred ng mga kwan yun. Kanya, huwag kayo napiga, no. Tanaw na to, kay gingan lang na ba kawin? Wow! Kanang 400 million nga giingong kita nimo sa trabaho pagka media mara. Likado na. Kwam sa ni siya sa una, CIS party list. Na pinakadako mga or second no. Sa pinakadako nga dawat sa pundo magiskot og flood control project. Kay DPWH man to. Ang iyang anti kwan mga kilan. Kanyang mga terrorist mga kahigalan na kuhan na kanyang bang more on kuhan na mga kahigalan infrastructure project. So di lang mga kahigalan, ato rin hatag pagtagan kay saan may taon itong nasod po, no? Although binta-binta na lang kay di na kay gubot ng Senado, pero ang atoan ni mga kahigalan ang check and balance, no? Gusto nato mga katropa ang co-equal branch of the government, legislative, judiciary, and executive mga kahigalan. Nag-function ganyan siya as co-equal. Dili kay ang executive above the judiciary and kining legislative. Kontrolado, dili gyud unta kontrolado sa kinipong executive ang legislative. Sa Gapon, sa pagkadaog ni Getselian, mingaw naman to, duwa na'y marabag kung sa gubat pa katumang rap-rap, marabag na out of ammunition. Turot-turot na yung bala ni Kaitano mga kahigalan kay wa na nilang duha. Si Bato og si kinipong tawag aning si Kuan Pod, ha? Kering Jinggoy. O niya, ang gihulagway nga duha ka mga Kuan Pod, gana bang hudas? Katumang rap balhin naman dito sa kanhiminyurya nga karon mauna po yung majority. So, matawag na po doon, Senados Malacanang ang Senate matod na, mga kahigalan po. Kasikas! So, sa itong pagbalik, mga kahigalan, other halves, ato sa mga pagbanubad sa kanginan po. Naman doon, mga kahigalan, Kasikas Express sa balita. O niya, sa Gapon, sa mga minsay, ato, ipanangat na natin mga kahigalan po, no? Si, Sir Ram Delpin, good morning ni Muda, sir. Baby Brad, we still pusa. Good morning, Katropang Eric. Safe na ang mga kawatan sa kabahan ng bayan dahil hawak na ng admin ang Senado from Barangay Inayawan. Ma'am Laureline Silisana, bless Thursday. Katropang Eric Amaro from Inayawan. God bless, excited. Kanya si Sir Ram Del P. Number one, Amino Diaz, may General Maximum Avenue, Cebu City. Kaya si Roberto Tabulong, Monica ganina po, da? Kining gikabuhi ang drivers. Murag sinaw tuhod si Inday Katropagirex. Yasus, ako pa ng anak. Anaon, dila rayway labo na ng drivira. Yeah, Dana Cristina Bacturian, ma'am. Asa man ang face ani good morning Katropang Eric. Yeah, gisakaan rato og sakit sa iro, sir. Sir Francisco Bigat. Yeah, Lars Jason. Good morning, Katropang Eric. But shout out lang di ay go sa akong missis. Nga si May Yusol, always naminaw sa XFM 288.3. Sa Puroka, Ori. Maya, hubay liluan og ni Baby Megan. Nga padung na muskul. Good morning, niyo di. Good morning. Ang Bibinda Havel, shout out sa mga habal-habal. Onya Altia Batumal Kipuntilias may muntang Katumang Erika watching from Negros sa Oriental. Josephine Pagulapa, good morning Katumang Erika. Ayaw lag tama na ma'am. Onya Ma'am Angie Remo, onya Alex Comendador, sir may buntag. Onya subagbalik mga kahigalan, alitas itong mga balita sa Kasikas Express sa balita. At ganyan yung mga kahigalan, isyong mga minsay komento kami sa mga issues, mga balita ang gagiskutan. Ipadangat na makilahato na basahan matagkaroon o gaunya. Asag palutson, mga importante ka na ito nga pahinumdo, mga suki nga tiga paminaw. Oras sa XFM Cebu Philippines, Saturday time, alas 7:11 na sa Kabuntagon.
12: XFM.
13: XFM.
14: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
15: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: No smoking. Pag-ilas ko mo na ba akong dinig? No smoking.
18: Oy, polisya, takop ni. Ano na ni Grillo mga dinig?
17: Patag ka, malangga sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Piyaman ni sa kong ilong ibutang. O, pasaw. No smoking. Masam di bisaya sa nose, di ba ilong?
18: Ayaw!
19: Exciting!
15: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
22: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
21: Isang pahid lang
22: ng Santon Plus Herbal Oil.
21: Tanggal ang kati-kati.
22: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
23: Sister Pain.
24: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
27: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
28: Abli na!
29: Abli na!
30: Abli na!
31: Yes!
30: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
32: Yes to Health Clinic.
33: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
34: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
35: Ug matag Domingo.
36: Libre na magpakonsulta sa doktor.
37: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
38: Ug mapalit nimo dinhi
39: ang mga produkto sa Yes to Health.
40: Yes to Health Clinic.
41: Dinhi lang sa may sa Patera.

0: Okay, kalau mga ila ato tubukan mga detalye Sabah sa unas ato ga headline Sabah sa kapos ga Kasikas Express Balita ng adlong Webes Unyo 18/2026. Sa ato ga lokalidad dress anyos ka batang laki patay sa sunog humanag dua o ga lighter. Sa kaluan, Senator Win Jetsilian, official ng bagong Senate President. Ang sa itong international news, US ug Iran mag-peace talks sa Switzerland alang sa 2 kabuan nga ceasefire. Ang sa patigayon, oil prices sa global market may kunhod naman sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Sa itong health news, mga tips sa pagpaubos sa kolesterol. Ang sa XFM trending, kabli sa zipline sa Bukidnon na butol, turista na hulog. Sa sports news, jersey number ni Rene Patrimonio giritiro na sa Ateneo di Davao. Ang sa showbiz news, Sharon Caneta misupak sa akusasyon nga nakadawat sila si Senator Kiko o minalita nga puno sa kwarta. Sa ito balita ng ekspesyal langgam na misusod sa compartment sa motora nga gigamit sa police training. Ayo ka buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may nga buntag Pilipino all over the world. Sa gapon mga kailan, ang lotoran ng Webes sa pizza 18 na ning buwan sub sa Hunyo 2026. Ang ibus ng lagad sa kanina ang katropang Eric Amaro o kiniang
1: Kasikas Express Balita.
0: Og sa detalye na sa mga balita, mag-unatas detalyes balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Then, usaka maka luluoy nga insidente sa sunog ay nitabos may sitio Sibuyan, Barangay Upper Kansue, Ergao, kagapon is Buntaga. Unyo 17, nagsamantangang tuig din, misantop pa. Sa kamatayon sa katres anyos ng batang lalaki. Ang biktimang giilas sa alias ninyo, residente rosam sa mong lugar. Base sa investigasyon sa otoridad, og fire investigator nga si FO3 Michelangelo Rodriguez ang nasunog ka panimalay o sa kabonggalo. Nasuta nga ang 44 anyos nga inahan at dunay gilakaw at ulsab sa mong sunog. Sa initial nga investigasyon, gituang nagsugod ang kayo sud sa balay humansab giingong. Nagduwa ang bata og lighter. Nasog og paspas nga may kailap sa bangkayo nga may hinungdan sab sa nga natanggong ang bata sa sulod sa balay. Og nakaangkon og grabing paso nga may hinungdan sab sa iyang kamatayon. Kanbanang mukabat sa 10,000 kapesos ang kadaot sa kabtangan tungod sa maong sunog.
1: Kasikas Express Balita, balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa katapusan kay Dalis, balitang lokal. Matay nang nakaplagan ng usaka 34 anyos ng lalaki kinsa missing kagapon sa Puntihang. Matod pa naligo ni so sa fish pond sa may barangay Inayawan dakwen sa Sugbo. Ilang mong lalaki nga si Jackson Ocampo 34 anyos sa katika sitio Pansang sa nasung barangay. Una nang nakaplagan sa usaka hingan lag Tony Jimenez ang pating lawas sa ni Ocampo at ulit siyang pagsusi sa fish pond hinungdan nga iyak ring gipibaw ngatong sab sa kasikbit nga mga nag-iag fish pond nila pong gipaabot ang mga kabanay hantun na usab ni abot ang mga otoridad atol sa pagresponde sa tiga Cebu City Disaster Risk Reduction Management the office of personnel sa labit isusin nini ang lawas ni Ocampo apan wa nang kinisinyalis sa kinabuhi hinungdan nga ani tawag na lang og punerarya nanasayran nga suwa pang insidente gingong nilakaw sa balay ang biktima human gingong nagkaaway kini sa iya usab nga asawa og naligo na lang dito sa maoga naginipog dapit apan missing kini og kalit og kaghapon na sa buntag ni Lutaw matod pa ang patayang lawas ni ini.
1: Kasikas Express Balita, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oga karon sa detalyes balitang nasyonal. Official ng napili si Senator Sherwin Gatchelian si bagong Senate President sa mitapos sa duha ka semana nga isyu sa liderato tali ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Sa special session i-nominar ni Senator Juan Miguel Subiri si Gatchelian og sigo ni Senator Francis Pangilinan na ang 13 ka mga senador nga mitambong usab na nagkahiusa og boto. Si Gatchelian dayon ano pa isip Senate President nga gi-administer ni Senate o kanhi Senate President po Senator Vicente Tito Soto III nakabot og

0: quorum ang sesyon na human sa Bitambo nga ang ikatrisi nga senador nga si Senator Francis Escudero og inguman si Senator Joel Villanueva nga kaniadto sakop sa Cayetano Blagan. Yan ko ni Cayetano nga mi dawat siya sa resulta og mingon nga ang other side makompleto na ang numero para sa mupili og bagong leader sa samang sesyon. Si Soto na pili si Senate President Pro Tempore samtang si Subiri na himo sab nga chair sa chairman sa Committee on Rules ug ubang committee position i-reorganize sa Senado.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa nga balita nga nasudnon, niuyon ang bagong majority block sa Senado sa pag-assign kang Senator Francis Escudero is the presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Senator Pampilo Lacson, ang mga desisyon mahimong nga formal na sa dihaga mag-convene ang impeachment court sa Julio Saiz. Dugang ni Lacson, si Senate President Sherman Gatchilian o imitaniag sa mong posisyon. Gipasabot ni Senator Ping gipili ni Escudero tungkol usab o gipili si Escudero tungkol sa iyang pagka abogado o gasnetian sa impeachment proceeding o iyag gisalikway ang aligasyon nga kini usa ka kid pro quo sa iyang pag-apil sa pag-usap ng majority. Kaya ito si Escudero kauban si sa Cayetano Black ni Senator Alan Peter Cayetano apan mitambong siya sa June 3 session na may tultul sa leadership shake up di na purma ang bag-usap ng hanay sa Senado. I-confirma usab ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga midumili si Escudero sa Senate President Pro Tempore post nga gi-occupy ni Senator Vicente Soto the third.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Plumin Center Time makikilan alas 7:24 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Dugang tuling sa Balitang Nasyonal, gisalikway ni House Majority Leader Representative Ferdinand Alexander Marcos II. Ang aligasyon sa 18 ka mga kaning bodyguards ni kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico at bigit sa kinyong cash delivery sa pipila ka mga dagkong politiko. Matod ni Marcos, ang akusasyon walay basihan o gabahin lamang sa kinyong pagpaningkamot sa pag-destabilize sa gobyerno. Bisan pa nga wa siya hinganli kung kinsa aga o hinganli ang nagpaliusap ni ini. Ingon sa mga kaning bodyguards nga ilang giangkon nga naghatod sila og kwarta kang COMELEC chairperson George Garcia, Senator Francis Escudero og pipila ka mga media personalities apan gingon ni Marcos nga dili kini angay hatagan og gibugaton og ingon man pagtagad.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Og sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal, gilauman nga magsugod ang Estados Unidos ug Iran sa pagpulong karong adlong Biyernes dito ni sa Switzerland alang sa posibleng final settlement sa ilaw sa mga pagkinagpadayon nga tensyon. Matod sa mga opisyal, ang negosasyon magsugod naman sa signing ceremony ug magpadayon sud sa 600 adlaw nga time frame. Inisgutan ang kahimtang sa nuclear program sa Iran ug ang posible sa mga pagtangtang sa international economic sanction. Sa kalambuan sa merkado, miubos ang presyo sa krudo sa kalibutan human sa balita nga posibleng hingpit na nga ablihan pag-usab ang Strait of Hormuz sa pinaka-importante usab nga ruta sa oil shipping sa kalibutan.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Okay, subay sa mong balita, usa ka dako nga private investment bank nga nagkandidat og $300 billion ang ingong gilakip sa US-Iran framework agreement nga tumong sa bagtapos sa gubat sa Middle East. Matod sa ka source nga may direktang kibaw sa kasabutan, ang Reconstruction and Development Fund nagtinguha nga magdasig sa Iran nga magkabot ang full peace agreement tali sa Estados Unidos ug Iran. Kapin sa tunga sa mong kantidad sa mong pondo, ingong na-commit na sa mga pribadong kumpanya gikan sa US Gulf countries, Asia, South America ug Africa. Ang pondo itutok sa sektor sama sa enerhiya, transportation, manufacturing and logistics. O dili dili mo gamit og government funds kay puro private investment vehicle lamang kini. kilusab sa plano ang posibleng pagpautang o pagpondo sa pag-ayos sa mga impestruktura sa Iran nga nadaot sa gubat lakim na ang industriya sa transportasyon. Buwag kini sa laing negosasyon bayad sa sanction relief o frozen assets sa Iran. Apan wapay opisyal nga kompirmasyon ikan sa gobyerno sa Estados Unidos bayad sa maong investment fund.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, mga katropa, alas 7.27 na
1: sumunod. This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Ako si Don sa Kamaestra,
4: magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko sa maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: Taxi driver, bilang ay patag sa metro bay? Bila ba'y akong pitihan di ay?
2: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
1: Mo ba? Parehas day na ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
2: Ay!
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. I tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: FM。
1: Oras sa XFM Cebu Pumi Sanar Jamilas 7.35 na Skabuntagon. Yan itong oras mga kaigalaan. Dari gabi na itong mga kaigalaan sa ato sa Santong Vitamin C.
2: This portion is brought to you by Santong Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santong Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita
3: XFM Business News.
1: Kwarta. Okay, karong mga kaigalaan, sa mga gustong masayod, unsanay kanak mga kaigalaan sa itong balitas pati kayo. Ay, para sa mga motorista, oil price ha, sa global market, umikunhod ni. Pansagi katag ng pag-abli sa Strait of Hormuz. Atong sayo ng Prito Detail, pinag-isab ni katropa ka, Chriselle Joy Filerca. Katropa Chriselle, good morning!
4: Good morning!
5: Mikunhod pa ubos sa $80 per barrel ang presyo sa krudo sa kalibutan human sa pagsaka sa posibilidad nga maabli pag-usab ang Strait of Hormuz nga usa ka importante nga agianan sa oil trade sa Middle East. Ang Brent North Sea Crude na human sa $78.96 kada baril ubos og 5.1%. Samtang ang West Texas Intermediate miusus sa $76.05 ubos og 5.8%. Miubos ang presyo human sa balita nga posibleng paubsan sa Washington ang sanksyon sa Iranian crude isip kabahin sa kasabutan aron tapuson ang gubat sa Middle East nga magtugot sa Iran sa pagbaligya og oil products. Bisan pa niini, nagpasidaan ang mga eksperto nga mahimong mulungtad pa ang kahuyang sa supply og operasyon sa shipping bisan pa sa posibleng pagbalik sa normal nga dagan sa Strait of Hormuz. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: Health News.
1: Oga, karong mga katropa, ito pong siren ang balitas panglawas. Mga health tips sa pagpawos sa cholesterol. Samunta kita mga Pinoy mga kailan, kung dili man kita diabetic, taas ang, kwanta, hibleron ta mga higala. Taas ang atong cholesterol. No? So atong siren, unsay mga pamagi para makalikay nini. Ito ang report ng katropa, ang Anami Munaris Perez. Katropa, ang Anami, good morning.
6: Good morning!
7: Importante ang pag-atiman sa kolesterol sa lawas aron malikayan ang sakit sa kasing-kasing, stroke o uban pang seryosong kondisyon. Matod sa mga eksperto sa kahimsog, ang taas na kolesterol kasagarang resulta sa dili husto nga pagkaon, kulang sa ehersisyo o uban pang lifestyle factors. Ani ay pipila ka tips aron mapakunhod ang kolesterol. Una, likayi ang sobra nga pagkaon sa fried foods, fast foods o processed meats. Ikaduha, kaon og mas daghang fiber-rich foods sama sa gulay, prutas, oats ug whole grains nga makatabang sa pagpalimpyo sa dugo. Ang ikatulo, mag-ehersisyo bisan 30 minutos kada adlaw sama sa paglakaw, jogging o pagbisikleta aron mapalig-on ang kasing-kasing. Ug ang ikaapat, likayi ang sigarilyo ug limitahi ang pag-inom og alcohol kay makadugang kini sa risgo sa taas nga kolesterol. Ug labaw sa tanan, magpa-check up kanunay aron ma-monitor ang level sa kolesterol ug masolusyonan ang posibleng komplikasyon. Mga katropa, palig-una ang lawas uban ang Santone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugding mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Hola sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 7.39 na sa bunda.
2: This portion is brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santone Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
3: XFM, Trending Karon.
1: Okay, karon mga kikila, tapos sa iron ang balita sa XFM trending din cable sa zipline dito sa Bukidnon, naputol. Mayroon yung ditahilig ni katapag rap-rap. Krista, nahug niya. Kumusta ka ni mga kikila atong sa iron? Next report ni katapag Philip Cerojano. Katapag Philip, good morning.
6: Good morning!
0: swerte nga naluwas ang usa ka zipline rider human kini mahug sa kalibunan nga bahin sa Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Noong Lunes, human gingong naputol ang kable sa zipline sa usa ka resort. Mahitabo ang insidente sa Greek Hills Resort sa kanaapa sa tunga sa biyahe ang rider. Kalit nga naputol ang kable. Sumala sa initial nga report, wala dayon matino ang hustong lokasyon sa rider human sa pagkahagbong. Hinungdan sa emergency search and rescue operation nga gidumala sa resort personnel og mga otoridad. Karon, wala pa opisyal nga report ang kahimtang sa biktima, wala pa usab pamahayag ang management sa maong resort. Nagpadayon ang investigasyon sa pagtukik kung ang equipment na failure ba, maintenance issue o lain pang hinungdan ang rason sa disgrasya. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinan, kinsa na problema na sa nalawas ng kalipay. Magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kapalit na kinis yung mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kinin certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ogang XFM trending mga kaigalan. Okay, sabihin nyo sa Windsor Color Run 2026 mga kaigalan. Then get ready na Cebu ang pinakakausap most colorful running event of the year na naging mga kaigalan. Apil mo sa Windsor Color Run 2026 karoning July 18, 2026 alas 3 sa buntag hangtulo sa magsugod no? Dirin is my city DMARI SRP. Then pili lang mo on sa inyong apilan 6K, 12K, 16K or run for a chance to win amazing prizes mga higala. Then dunay 4 lucky winners nga maka-take home og brand new Honda Click 125 V4 motorcycle ha? Plus kaning 4 iPhones 17 agoy kanindot na nagkatapang rap-rap ha? Upat ka MacBook Neo laptops 4 iPad A16 tablets upat ka Sony wireless headset upat ka Huawei Watch Fit 4 a smartwatch niya upat ka JBL Go 4 speakers upat ka Huawei pre-buds og uban pang mga exciting prizes. Register na mo makigilan, i-visit lang ang registration booth sa Villana Sports Complex matag Miyerkules og Sabado. For online registration, message lang mo sa Windsor sa Facebook or visit windsor.ph. Yun yung kinipong invest no, ang opportunity sa kinipong mausap nga fun run mga kahigalan. Color run, no? Then, don't miss the fun, the colors, and a chance. Ang mudaog og mga big prizes, Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win mga katropa.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Archives.
1: Aga karon ato pong siren unsay mga nakuy-kuy nga mga kasayuran mga kahigalaan ha? Today in history or mga significant nga panghitabo ha atong siren pinagi na ni Katropang Dakuy-kuy. Katropang Dakuy-kuy, good morning.
4: Good morning.
6: Ngayong Hunyo 18, 1908, formal nga gitukod ang University of the Philippines kun UPE usa kini ka dako nga milestones kasi science edukasyon sa nasod. Gitukod kini sa panahon kolonyal nga administrasyon sa Amerika pinaagi sa Act number 1870 o University Act nga gipasa sa unang Philippine legislator aron magkahatag kiniktaas ka kalidad sa edukasyon alang sa mga Pilipino. Ang tumong sa UPE mao kining paghatag og advanced instruction, literatura, filosofiya, sinsya og arts og profesional nga training alang sa tanang kwalipikadong istoryante bisan unsa pa ilang edad, relihiyon o political nga pananaw. Sa sinugdanan ng UP, adunay upad ka mga kolehiyo: College of Fine Arts, College of Liberal Arts, College of Medicine and Surgery, inguman kini School of Agriculture sa Los Baños, Laguna. Ang unang estudyante nini mikabat lang sa 60 kabuok, apan niabot og libuan sa misunod nga mga tuig samtang nagpadayon ng pagdako sa maong universidad. Sa paglabay sa panahon, ang UP na nahimo usa ka sistema sa mga kampus sa tibuok nasod. Lakip ang UP Diliman, UP Los Baños, UP Manila, UP Visayas ug UP Cebu. Niadtong 2008 pinagi sa Republic Act number 9500 opisyal nga giila ang UP isip National University sa Pilipinas nga naghatag niini og mas dakong autonomiya ug responsibilidad sa pagsirbisyo sa katawhan. Sa atong mga katropa, pariguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 7:45 na sa Kabuntagon.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Aga karong mga kila, ito pong siren sa latest sa detalye sa balita sa sports. Matod pa jersey number ni Rene Paterbonia, i-retiro na ni sa Ateneo de Davao. Kasan ba isang linya si katropang Jairo Viking. Katropang Jai, good morning.
4: Good morning.
8: Official na nga giretiro sa Ateneo de Davao University ang number 2 jersey sa nakalas nga basketball star nga si Rene Paterbonia. Ipahibalo kini atol sa katapusang adlaw sa public viewing sa iyang haya sa Naasoing Universidad. Una na usab nga gipahibalo nga isunod sa iyang ngalan ang usa ka basketball court sa eskwelahan. Si Paterbonia usa sa mga nagunang player sa Ateneo de Davao ug nakatabang sa koponan nga makaabot sa sunod-sunod nga final sa palarong pambansa diin nakuha nila ang kampyonato ni adtong 2025. Ang iyang patay lawas kasamtangang anaa karon sa Agusan del Sur sa lugar nga iyang natawhan. Alang sa natural na suporta sa immune system o kinitibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa natulusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayang katropang Jairo by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
1: Aga karong mga kahigalaan para sa mga biyahedor diha, no? Mga riding public, mga kahigalaan sa mga mamang chuper, drivers with lovers. Sa iyon po nagdagan sa trapiko sa mga nagunang kalalaan din sa Subo. Sa San Mesong Linya, si katumang Benji Talisi, katumang Ventas. Good morning, Tans.
4: Good morning.
9: Mga katropa, kumusta? All got na ito si Dagrona. Sa itong traffic update, mga higala sa mga street lovers and street drivers, good morning sa itong traffic update. Una, Diana, itong pagdumar sa akating Vision X capsule, araw na tinaw tumata o iman, itong tumasa na tinaw sa mga sugibiwinaw. Sa itong traffic update, karong adlaw karong nga akating kuwan nun?
1: Webes.
9: Webes. It's Thursday. Isa, disunod sa buwan sa akating Hunyo, this meal binding size. Sado yung makita sa to mo ng amrotoriski karescreen karon dili bibilang ka mga daan nga syempre kayo na pag busy hour peak hour mao na nga bubble bumper dili mga traffic o dili po yung mga pipila ka kalan sa dagbay subo ka Eric nga medyo pagkay kanang mga sikinan pipila pa lang may mga sikinan ay makita lompat labi na ang atong downtown area o ang atong uptown area o mga nagkaliyan nga mga daan sa dagbay subo. Labi na katoon doon sa panahon, makita na ito ang the busiest day. Today is Thursday niya. Mabuna ang sitwasyon nga busy labi natin katoon sa mga agent. Ang nila kanyang sa itong pagmaniho yung pagmasa na o yun man sa kanyang pag-drive niya. Check! Ako na itong i-check ko na ang itong mga sakinan. Una, itong kanyang driver sa kanyang mga guba-guba, pag-plat o yun man ang lugay sa casual sa oras. Unya, kada tayo magdumar sa Vision X Capsule, mga sigurado na sa itong traffic update, kilong katawa. Good boy, sa katawa, kabalik ito pang genre sa Doblado, alas sa Gasyon Pilipino para sa Pilipinas. Kaling katropa, Benji Talisik, XM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Aga karon, ito pong siren, kompletong detalye mga kiklan sa Showbiz News din. Si Adi Shawi mga kikiran, no? Sharon Cuneta, may supak ni sa kinibasangin lang, ganagkinawat matod ba ang iyang banang si Senator Kiko o maleta nga puno sa kwarta mga Purti ng strong yun si Ate Shawi, ha? Katong Sayron, ang kompleto dito ni Pinagisub sa itong Chika Dora sa mga chikang artista, katropang DJ Rina Chinita. Katropang Chinita, good morning!
4: Good morning!
10: At sa ating showbiz chika sa Adlang Webas, mga katropa, good morning, good morning, good morning!
4: Good morning!
10: Good morning, Kabisayan. Good morning, mga katropa. Masuk anong gisalikway ni Sharon Cuneta ang alegasyon nga nalambigit ang iyang bana nga si Senador Francis Pangilinan sa gingong maleta nga adunay kickback money gikan sa flood control projects. Ang akusasyon nagikan sa 18 ka kaning bodyguards, drivers og empleyado ni kaning Ako Bicol Portilis Representative Elizalde Co. Gipakita usab sa usa ka press conference ni atong Hunyo 16 ang hulagway nila Cuneta og Pangilinan kauban ang mga empleyado sa Misibis Aviation and Development Corporation. Ang kumpanya nga gipanag-iya ni Co, matod ni Cuneta, kuha ang hulagway sa ilang pagbisita sa Marawi aron magpasalamat sa mga opisyal nga misuporta kang Pangilinan. O kini, naisputan usab sa vlog nga iyang gi-upload niya itong Hulyo 2025. Gipasiugda niya nga wala siya'y kalabutan sa giingong anomalya. Samtang, may pahimang no si Pangilinan nga posibleng mo pasaka siya o kaso batok sa mga nag-akusar kaniya. Ang iyang giingong wala'y basihan o gituyo lamang aron madaot ang iyang ngalan o ang iyang posibleng papel sa investigasyon sa flood control scam sa Senate. Yes, katropa, mo ka na nga itong updated showbiz chika sa Adlong Webes kung namugnaw na ang relasyon o dili nasama kaniadto ang inyong labing-labing o performance ni Mr. Adunay Turbo Dietary Supplement for Men 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo Rogas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
11: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Aga karon sa detalye sa itong balitang ekspesyal, mga kinglan. In langgam na misusod sa compartment sa motor nga gigamit sa police training, kuya wa. Sa baka ni mga kinglan, abli siya ang kinipong iyang U-box sa baka. Atong siren ng kompleto ni Telepina, kini katropang Raybox, katropang Raybox, good morning!
4: Good morning!
6: O sa kadepartamento, mga tropas kapulisan nito sa estado sa Washington, ang may pahibaw nga adunay duha ka piso nga napusa gikan sa usa ka nest nga gitukod sa usa ka langgam sulod sa compartment sa motorsiklo gigamit sa police training. Suma sa Puyallupa Police Department, ila kini na diskubrehan ni adtong Mayo 30 nga usa ka inahan nga langgam nagtukod og sag, nagtuog ng itlog ug upat ka itlog sa storage compartment sa usa ka motorsiklo nga wa lang gigamit sa serbisyo. Sa ilang pinakabag-ong update, gipahibaw sa kapulisan nga ang langgam mga ilang gianggaan o traffic birdie malampusong nakapusa ginigwa kaitlog. So magkakaroon, sila na ang magpadako sa mga piso o naglaom nga mapusa-usap ang nahibiling duha kaitlog nga ilang gihulagway nga mga officers in training. Sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pag-turbo mga higala labirang hapo kay kakapoy mong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kay sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
3: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
1: Aga ning adong Webes, mga kakilan, ato pong sugatong natong kabuntagon, pinagi sa mga maayong pulong. Pinagi sa pulong sa kaluwasan ni katropaga Pastor Paul Zino Lopez. Pastor Paul, maayong bunda.
4: Good morning!
12: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Matthew 6:31-33 nag-ingon, busa ayaw na kamo kabalaka nga magingon, unsay among kanon, o unsay among imnon, o unsay among ibisti, kay ang mga hintil nagtinguha ni ining tanan, o ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagkinahanglan ni ining tanan. Apan mauy unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Diyos, o ang iyang pagkamatarong, o kining tanan igadugang diha kaninyo. ang maong tipig sa kasulatan nagmantala nga kinahanglan ang atong tumong sa kinabuhi na hiuyon gayod sa tumong sa Diyos may labot sa pagpausbaw sa iyahang gingharian. Wala kita nagkinabuhi sa kalibutan aron sa pag-angkon ug bahandi o sa pagpataas sa atong mga kaugalingon labaw sa uban. Ang atong tumong sumala sa kasulatan mao ang pagsimba sa Diyos ug sa pagpaambit sa gugma ug kaluwasan sa Diyos diha kang Kristo Hesus. Siguro ikaw mangutana, usaon na lang ang atong pagkinahanglan sa kinabuhi. Higala ang pulong sa Ginoo adunay gipasupot nga saad kun unahon nato ang iyahang gingharian ug ang iyahang pagkamatarong. Ang tanang butang na atong gikinahanglan o gitinguha, igadugang ra sa Diyos, dinhi ka nato.

0: Thank you, Lord. Okay, atong na batik makailan pulong sa kaluwasan ng adlaw Webes. Sagi pa nga, tika turang Pastor Paul Gino Lopez. Ogang pulong sa kaluwasan, may nagpupos mga naglangkob na toga balita mga kahigalaan na sa toga pagubanubana. Sagi po na mga kahigalaan sa atoga tulumanon. Sagi po sa mga katropa dahil nga wala na itong mag-greet mga kahigalaan. May nga bunda, good morning yung tanan mga katropa. Sa ato ka mga katropa, si Ma'am Lorna Margarita ka nag-suki na gig. Ganina pa mga kingila nag-paminaw. Good morning ni mo, Ma'am. Ingon man sa ato pong uban pa ng mga viewers, karo ka buntag ang mga kahigalaan. Sila si, si katropa Kang Kinsaman. Idol, good morning.
1: Good morning.
0: Ingon ma'am si Ma'am Arlene plus 7. May buntag yung mama. Happy listening, watching this. May Kanduman, Mandawi City.
1: Good morning.
0: Sir Lloyd Iban. Good morning mo, sir. Good morning, Katropang Eric. Pag-greet lang ko sa Arohado family. Ka-happy family sa Ubgatres, Barangay Quiota, Cebu City.
1: Good morning!
0: Mga katumang naglangkob, ang mga balita sa Express Balita, Singapore ng Adlong Webes, mga kaigalan. So, pizza 18 na taring buwan sa Sonyo Tuig 2026. Mga balita nga ito kanyo, na mga katabang muhimso nga itong pamilya o gatong panglawas. Kunaya mga kailan, Paginoma, o Santong Plus, Santong Plus Gold. At usap ka kinipong Santong Vitamin C, o Premium D3 Softshell Capsule, mga kaigsuna, no? Ipon nyo kalimti kung mag-isugot ang kape. Napunta yung kape ng Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan po. Ngayon man, napoy Premium D3 Coffee o Santong Plus Coffee Mix. Napoy Santong Herbal Tea, diri mga kaigalan. Mag-isugot ang pampagwapo, pampagwapa, mga kaigalan. So, nangapi na mo, nagpagwapo, pagin mo ka na, Santong Gold Coffee Mix. Yeah, manabon mo o clear skin or Santong Herbal Soap, mga higala. Haplas, arita sa Haplas Magigalaan na tambal at Santong Herbal Oil o Seize the Pain, mga kigalan, pawasakit-sakit na mga kigalan sa ginipong kasukasuhan kaunuran. O gawin pa mga produkto ang ginaman sa Yes World Incorporated. Sa kala sa kitabukang pwersa sa XFM Cebu 88.3, pinagolos sa station manager, katropang Johnny Michavis Subay King. At usap ka newsroom kinipog department, pananguluhan ni katropang Philip Cirujano. Pagkaroon ka ba na ito, is my technical department, katropang Rafael Moraldi Baring. Ako na lang manamili, ako yung bus kalagad sa kahanginan, mga kigala. No? Alang sa ikusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako yung katropang Eric Amaro Og Kiniang.
2: Kasikas Express Balita.
0: Katropa mo, exciting!